0: kasi budget ng ating bansa. Ngayon, para talakayin ang detalye ng proposed national budget para sa taong 2027, makakasama po natin ngayon via Zoom na Navota City Representative Toby Tiangco. Magandang araw po sa inyo, Kong Toby.
1: Yes, magandang umaga, Corina. Magandang umaga, Willard.
0: Opo. So, you've been very vocal, ano po. So, what do you think mm-hmm. about what do you think about the passage of this national budget sa mababang kapulungan?
1: First of all, gusto kong paalam na I voted no, no? Ako'y bumoto ng no sa tatlong kadahilanan, no? Number one, sa ilalim ng Article 6, Section 25, Paragraph 3 ng ating Konstitusyon, malinaw na nakasaad, and I will quote, "The procedure in approving appropriations for the Congress shall strictly follow the procedures for approving appropriations for other departments and agencies." Ibig sabihin, kung ano yung pamantayan, kung ano yung proseso na pinagdaanan ng mga budget ng Department ng Executive, ay yun din ang dapat pagdaanan ng mismong budget ng House of Representatives. Pero hindi po ito nagdaan sa parehong proseso. Number one, yung budget ng House ay hindi dumaan sa committee level. Pero yung iba, dumadaan po yan sa committee level. Number two, nabanggit ko na ito dati, yung schedule na September 24 bilang nusod ng September 17 at 2:05 a.m. sinabi na tatalakayin at 10 a.m. in the same day, no? Ngayon, nung nag-request ako ng reconsideration na ibalik ulit na ginawa naman dun sa MMD, ayaw na humayag. So clearly, ano to eh? Clearly, ito ay isang maneuver, ito ay isang ginawa nila para hindi man lang magpaliwanag, hindi man lang ma-question, hindi man lang masuri yung budget, no? And ang nakakapagtaka doon sa BARC, pinakamalaki percentage-wise ang tinaas ng House of Representatives. Nadagdagan siya ng 5 billion, which is 28.37%. And doon sa BARC, dapat kasi, Corina, to be learned, kasi hindi naman maaaring dagdagan yung kabuong budget, di ba? So pag magdagdag ka sa isang ahensya, ang ibig sabihin nun, magbabawas ka sa ibang ahensya. So dapat ipaliwanag bakit binawasan yung ibang ahensya, ano ang dahilan, at bakit ang prioridad na pinakamalaking dagdagan in terms of percentage is yung House of Representatives. Then, nag-propose ako ng dalawang amendments last week, noong Miyerkules last week. Unang-una, no, this is to address, nakita mo yung concerns ng mga in-interview nyo. Puro sinasabi na kulang, hindi ayos, no? So dapat, ang unang-una natin gawin is full transparency. So ang unang panukalang sinabi ko is mandatory publication ng House budget mismo. Utilization kabilang ang halagang inilalaad, ibinabayad, ginagastos para sa bawat membro ng House of Representatives, no? Whether sweldo yan, MOE, kung ano mang gastusin. Pangalawa, ang mandatory publication ng DPWH projects sa bawat congressional districts kabilang ang mga proyektong hunding o iminungkahi ng Congress, district congressman at party district representatives. So parehong ni-reject yan eh. Hindi ko alam bakit takot kami sa transparency, because dapat yung transparency, kung wala kang tinatago, kakampi mo yan eh. Yan ang nagpapakita sa taong bayan na tama yung paggastos ng pera. At karapatan nila ito dahil pera naman nila yung ginagastos. So hindi lang sapat yung budget kung hindi dapat inilalathala sa kanila kung saan ginagastos yung bawat isa dyan. And nakinig ako, 13 yata kami nag-no. Lahat naman ng nag-no may valid reason kung bakit sila nag-no. Eh, no? Iba't iba yung dahilan, pero yung mga raise up nila, talagang valid naman, no? Katulad yung kanyari kay Elgay Rizal tsaka kay Eli San Pedro, yun ang mga napakinggan ko ng mabuti. Yung kay Eli, yung sinabi niya, hindi sapat yung transparency doon sa PARC, no? Because sa totoo naman, nagka-executive session ng 4 oras bago naman nag-live yung PARC. So ibig sabihin, na-plan siya na mabuti. Ang tama naman si Eli doon. Yung concern naman ni Egay, Corina, I think you asked me about this in one of my interviews there. Yung LGSF parang nagiging discretionary na wala masyadong parameters, no? And na-discuss natin doon, sabi ko nga, mas maganda kung, syempre, local government support fund yan. Syempre, yung mas nangangailangan, ang mas bigyan doon.

0: I was proposing at that time na nag-usap tayo na siguro yung mga lower class municipalities ang mas malaki ang matatanggap sa LGSF at dapat may clear parameters kung paano siya i-distribute. Yun naman ang narinig ko. Pero I think pati yung kay na Congressman Tinio, magaganda lahat yung sinabi nila kung bakit sila nag-no. Eh, syempre, we're just given 3 minutes to explain our vote, so talagang hindi naman na mapapaliwanag.
1: So ganun po talaga, kahit na mayroong basihan na ang pagboto ng no ng hindi lang iisang tao, 13 po ang sinabi ninyo, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yes. So that doesn't carry any weight in the talagang majority wins pa rin doon po sa pagpapasa
0: ng
1: budget.
0: Opo, dahil collegial body kami, syempre majority wins. Kay Congressman Cutie Del Mar, I heard her explanation. Ang sabi naman niya doon, parang ang laki na nabawas, no? Binabaha yung Cebu, no? So the budget can never be equal, no? Hindi naman po pwede maging equal per district yan, pero it should be equitable. Kaya nga, ang papagpakita na equitable to, isa na doon sa dalawang mong kahikot, talagang i-publish sila, no? Kaya lang, ayaw talaga eh. Pero wala tayong mga gawa, ganyan talaga. Pagdating sa budget, dahil talagang collegial body kami, kung ano yung gusto ng mayorya, yun ang mananaig. But I saw the post of Senator Ping yesterday and I've spoken to Senator JV last week. Talagang pagdating sa Senate, bubusisiin ulit yan mabuti. So there's a second chance naman pagdating sa Senado.
1: Ayun, kasi nga po, bakit nga ba nag-iyakan ang ibang mga congressman at congresswoman sa pagpapasa po nitong budget na ito?
0: Hindi ko alam eh, pero nung nagtapos yung budget, ako yung kinakantsawa nila eh, dahil daw ako daw yung matindi magtanong. Hindi naman, wala naman personalan to, no? I mean, ano ba yung dalawang mungkahi ko? Ito yung period of amendments. Ang mungkahi ko lang naman, wala naman masama dito, di ba? Kilatahala yung gastos ng bawat member ng House of Representatives. Dahil minsan tinatanong nyo, bakit kapag break, meron pa rin kaming MOOE, di ba? Be transparent about it, di ba? Magkano yung binigay na MOOE bawat congressman. Tapos pangalawa, yung publication ng DPWH projects, di ba? Amount, kung saan, pati kung ano yung binigay ng party list. So, hindi ko alam eh kung ano yung issue dito. Dahil ang transparency is hindi depende sa amin yan eh. Hindi pa pwede yung transparency is depende sa mga nagko-control ng kondo ng taong bayan, di ba? Humihingi kami ng full transparency sa executive, tapos kami, ayaw naman namin ng same parameters. Hindi naman pwede yun, no? Yun, so yun yung sa akin. Eh. But there's a second chance because I saw the post of Senator Ping yesterday and I spoke to Senator JB, who is now the chairman of the Senate Finance Committee. Talagang magkakaroon ng pangalawang pagbubusisi po yan.
2: Kung Toby, kung hindi sakaling mangyari yung pagbubusisi ng maigi doon sa Senate at sa BICAM na rin, tingin niyo ba ay dapat i-veto ng Pangulo ang ilang parts ng national budget?
0: Sa akin, hindi ko alam, for example, number one, yung hindi pagdaan ng House doon sa same procedure, maliwanag. I read you the provision of the Constitution, no? Maliwanag yun. Hindi ko alam paanong gagawin ng Senate yun because of interparliamentary courtesy, no? So, hindi ko alam paano gagawin yun. So, that's why pinakikusap ko yun. Kasi ang problema niyan, Corina, Twitter, hindi man lang pinaliwanag, bakit kailangan ng House ng ganitong kalaking budget? Number one yan. Number two, ang gumagastos ng pondo ng House is the Committee on Accounts. Ever since 2019, chinek ko yung records ng Committee on Accounts. Kahit isang beses hindi nag-meeting yung committee na yan. So, sino nagde-decide kung saan gagastusin yung pera ng House? Sino nagde-decide kung paano magagastusin yan? Sino nag-decide na ito yung proposed budget? Sino ang nag-decide na itong dapat na MOOE per congressman? Diba? Paano naabot yan? Hindi nga, minsan, hindi ko alam bakit may pa kaming committee on accounts. Hindi naman pala nag-meeting yun kahit isang beses from 2019, no?
2: Sino pala ang chair kong tubi ng Committee on Accounts.
0: Ngayon, ang chair na yon ng Committee on Accounts is si Congresswoman Maricar Zamora.
2: Okay. And then, dito naman sa House Bill.
0: Previously, noong 19th Congress, ang chairman niyan was si Congresswoman Yedder Romualdez at ang senior vice chair niyan is si Congresswoman Zamora.
2: I see. Pagdating sa BICAM, Kong Toby, may nakikita ho ba kayo mga provision ng House Budget Bill na pwedeng maging paksa ng mainit na talakayan?
0: Ah, it will depend, no? It will depend, Willard and Corina, no? It will depend on the Senate version, di ba? Because strictly speaking, ang dapat tinatalakay ng sa BICAM is yung disagreeing provisions. Kaya nagkakabaycam din because there are disagreeing provisions, di ba, doon sa batas. So, in every BICAM, technically, hindi na dapat pinag-uusapan yung mga provision na pareho. So, ang pag-uusapan dyan is yung provisions na magkaiba. So, it will depend on the Senate General Appropriations Bill kung ano yung ipapasan ng version, tapos kung ano yung hindi magkatugmang version, yun ang pinag-uusapan sa BICAM.
1: So, kung kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon, halimbawa na mag one-on-one with Senator Ping, sa sinasabi po niya na, sige, mag-iyakan kayo dyan, lalo kayong iiyak. Lalo kayong iiyak pagka hinimay na namin ang budget na inaprubahan nyo dyan sa mababang kapulungan. What would you tell the senators? Ano po ang dapat baguhin dito po sa nakapasa sa mababang kapulungan na budget?
0: Hindi, ako ang request ko yung tatlo, no? Hindi ko alam kung paano nila sasabihin doon sa House na dapat magdaan kayo sa parehong proseso na pinagdaanan ng ibang branches ng executive. Dapat paliwanag yung magkano gastusin, bakit ginagastos. And number two, yung maglagay ng dalawang special provisions doon sa House, no? Number one special provision is yun nga, ilathala yung gastusin per congressman. Corina, I think you will remember dati, nilalathala yan eh. Kaya, di ba dati ang sinasabi, ang pinaka-kuripot, ang term doon, na matipid na congressman o senator was Joker Arroyo, di ba? Parang ang staff lang niya is yung driver niya, di ba? Wala siyang ibang staff. I think you recall that time, di ba? Eh ngayon nawala yan eh. So you have to, para makita ng bawat mamamayan kung magkano yung ginagastos ng kanilang congressman at saan napupunta yung gastos ng kanilang congressman, number one. Number two special provision is yung transparency dun sa DPWH budget. Magkano yung napunta sa bawat distrito at magkano yung pinasok ng party list dun sa distrito yon with amounts, projects, dapat naka-report yan para transparent para sa lahat. And number three, alam mo, Corina and Willard, ito nagtataka ko. We've been asking for this tatlo yata kami humingi nito noong last Wednesday. Eh. Tulad na sinabi ko kanina, hindi madadagdagan yung ibang ahensya kung hindi ka magpapawas doon sa iba. Di ba dapat man lang binigyan kami ng summary? Madali lang naman yun eh. Summary, ito yung binawasan ng BARC para madagdagan tong iba. Hindi naman kami binigyan. And 3,000 pages yung 3,800 pages yata yung buong budget. Of course, sinubukan kong gawin sa AI, pero hindi naman perfecto yung AI. Baka mali yung mga binigay sa akin informasyon. Pero napakadali para sa BARC na ibigay yon, kasi, again, hahanap muna sila ng babawasan bago sila makapagdagdag sa kahit anong department. Hindi nila magagawa yan kung hindi nila mahahanap yung pagbabawasan.
1: Okay. So, being a little more specific, tanong ko lang po, ito personal ko na lang natanong ito. Some of the flood control projects, anomalous flood control projects were paid in full. Pero wala naman nangyari o kaya substandard, nagiba, etc. So ito po ba ay babayaran namin ulit dito po sa bagong budget ng DPWH?
0: I don't think so. No, there's thousands of projects, no. But yun nga ang difference eh. Sina Sec Vince, they're willing to be transparent. Hindi ko alam bakit yung House, parang takot sila sa transparency. Ano ba yung tinatago, di ba? Kasi si Sec Vince, nung budget briefing, hiningi ko sa kanya, doon pa lang sa net, di ba? Sir Vince, paningin naman ng NEP ng bawat distrito. Alam mo, within 3 hours, binigay na sa akin. Hiningi ko yan doon sa Committee on Appropriations, ayaw ibigay. Yesterday, I texted him. Sabi ko, Sir Vince, pasensya na. Ayaw ibigay yung per district na HGAB, yung HGAB version. Kasi may mga nagdagan, may mga dadagdagan, may mga nabawasan. So sabi ko, pwede bang pahingi? And he committed. Sabi niya, yes, I will send it to you. Ang problema lang dun sa listahan ni Sec Beans is hindi niya ma-identify kung alin dun yung sponsor requested by party lists. Kasi ang may alam lang dun yung Committee on Appropriation. So makikita natin magkano yung per district. So makikita na natin sino yung mga nadagdagan. Wala namang masama sa dagdag. Hindi ko alam ano ba yung kinakatakot nila kung may nadagdagan. Diba? Kung may nabawasan, you have to justify also bakit nabawasan. The important thing is maging transparent, di ba? Kasi wala namang masama dyan kung wala tayong tinatago at justified naman yung dagdag tsaka bawas. Pero ang hindi pwedeng tanggapin is yung ayaw mong ipakita, ayaw mong ipaliwanag kung bakit nagkaganon. Because hindi naman pwedeng pantay-pantay. Ang dapat lang equitable yung mga mas nangangailangan, yun ang mas bibigyan ng pondo, di ba? Mm-hmm. So, yung transparency is not an option, di ba? If seryoso tayo na matanggal yung corruption, people have to be accountable. And everyone who touches the budget, katulad namin, na dinideliberate namin hanggang doon sa nag-implement, has to be accountable. But paano maging accountable yung tao kung walang transparency, di ba? So, lahat yan nagsisimula sa transparency.
1: Mm-hmm. So, how does the lower house justify na dinagdagan ng mababang kapulungan ang sarili nilang budget habang binawasan ang budget sa edukasyon?
0: Hindi, that's what I want to know, Corina. No, that's what I want to know. Kaya nga hindi ko binabanggit yung edukasyon is because generate ko lang to sa AI. No? Baka mali. Baka mamaya sabihin, mali ka naman, gumagawa ka ng issues just because malaking issue yung edukasyon, no? Pero doon sa ginawa ko, ganun din. Pati yung personal benefits, retirement, pati yung disaster risk reduction management office, binawasan. Di ba papunta tayo sa Super El Nino, di ba?
1: Yes.
0: So, Super El Nino is a disaster. Bakit mo babawasan yung disaster risk reduction management office? So, wala eh. Hindi, walang paliwanag eh. Basta ang nangyari ng second reading, pinakita... Sinabi lang na ito na yung substitute bill, binigay yung 3,000 pages na libro, and hindi na kami pwede magtanong kasi nagpas na yun doon sa period of interpellation. So pwede na lang kami mag-propose ng individual amendments na halos lahat naman, ni-reject nila.
1: Kasi kung Toby, ang daming nangangailangan, halimbawa mga magsasaka, di ba? Para ang dami nilang problema at darating pa nga yung El Nino. So, yung mga magsasaka, yung mga guro na 17 years

0: transparency, I think, is really a problem in the House. Because, for example, yung Cadena Bill, yung blockchain, di ba pinasanayan sa Senate, di ba? Mm. Doon sa House, ang pinasanayan ng Committee on Information and Communication Technology. Siguro tatlong buwan na siya, if I'm not mistaken, nandun sa Committee on Appropriations, hindi gumagalaw.
1: Mm.
0: So, ibig sabihin, ano yun? Alam naman natin, Corina, pag hindi gumalaw ang isang bill sa Committee on Appropriations, ayaw. Eh, yung blockchain technology is about transparency also, di ba?
1: Right.
0: So, hindi ko alam eh. Hindi ko talaga alam kung bakit parang may allergy sa transparency. Again, sinasabi ko nga, your transparency is a friend if you are not hiding anything because it strengthens the institution, di ba? Ngayon, kung ayaw mo maging transparent, wala nang choice yung tao kung hindi magduda.
1: Okay, so what are the chances na maitatama ang mga alokasyon ng budget sa Senado?
0: Hindi, I'm hopeful. Kasi si Senator Ping naman, advocacy naman niya talaga yan eh. Tapos si Senator JV, nung last week, nung kausap ko siya, talagang gabi na nga kami nagkita noon dahil talagang binubusisi na niya yung budget eh. At sinabi niya, hindi talaga siya magpapalusot. And knowing Senator JV, talagang hindi magpapalusot yan ng budget. He will make it equitable and fair for everyone. Yun lang, no? Sana paliwanag lang. Again, super El Nino or extreme El Nino.
1: Yes.
0: Bakit binawasan yung DRRM? Di ba? It's a disaster. So we need more funds for disaster risk reduction. So bakit binawasan yung disaster? Hindi ko malaman. Bakit binawasan yung edukasyon? Hindi ko rin malaman.
1: So magiging ano po ba? Magiging madugo ito pong reallocation in the Senate, you think? Dahil may bicam pa po, hindi po ba?
0: Yeah, but bicam comes after the Senate, eh,
1: yes.
0: Di ba? Ang importante dito, ano yung magiging pagkakaiba muna ng Senate version saka ng House version. Yun lang muna, no? At pagkatapos noon, doon magkakaroon ng bicam, no?
1: Mm-hmm.
0: So, alam naman natin, Corina, we have to accept na ang budget, kaya tinawag na budget yan, is because hindi siya sapat para sa lahat ng proyekto. So dapat talaga ma-prioritize lang yan ng mabuti. And syempre, dapat based on need, di ba? Based on need. Hindi naman natin sinasabing huwag gawin itong mga proyektong to. Kung ano yung mas malaking problema kinakaharap natin, eh dapat nating harapin yan. No? I think one thing with the DPWH now, if I'm not mistaken, is medyo naghahabol sila sa flood control projects. Because remember, doon sa 2026 budget, di ba yun yung medyo nag-comment ako doon na hindi ako pabor sa ginawa niya, nagkaroon ng knee-jerk reaction na since may natuklasan na malaking corruption in 2023, 2024, and 2025 budget sa flood control, ang ginawa niya, 2026, zero talaga. Wala kahit isang flood control project. And tapos, nagbaha this year. So parang hindi nila naisama sa 2027 budget. So ang nangyari doon is naghabol sila. Pero ito, since institutional amendment yung sa DPWH, alam ko may institutional amendment. Di ko alam kung may amendments yung mga congressmen doon sa DPWH budget, no? Ang alam ko dito, yung DPWH mismo ang nagsabi na itong mga to, napakahalaga nito, hindi natin naisama sa budget, no? So, but at that time, sinasabi ko nga, medyo hindi ako pabor dun sa ginawa nilang knee-jerk reaction kasi ang dapat ayusin dyan is yung DUPA, yung detailed unit price analysis, no? Pero hindi tama na i-zero yung flood control projects kasi sabi ko, paano kung may, kunyari, for example, may corruption sa classrooms, ibig sabihin ba one year hindi ka magtatayo ng classroom? Eh, yun yung ginawa nila sa flood control projects. Kaya expectedly, 2027, maghahabol sila. Ngayon, I think yung, sinasabi ko, if I'm not mistaken, ha, kasi baka AI lang to, baka mali, no? Yung DA yata, dinagdagan, if that is to mitigate yung El Nino, okay sa akin yun, di ba? Kasi kailangan naman talaga ng farmers at fisher folk natin ng suporta dito pa sa padating na Super El Nino. Again, yung nakuha kong data na nagdagan yung DA is just based on AI. Kasi ang dali-dali naman, Corina, hindi ko alam bakit ayaw ibigay. Ito,

0: nawasan, ito dinagdagan. Ang pinakita lang sa amin, yung nadagdagan. Doon right. Sa Bar C, you will watch the Bar C meeting, pag tinanscribe mo yon, ang puro doon, dagdagan to. Hindi sinabi kung ano yung binawasan. So ang hirap, di ba?
1: Kanina, kung Toby, may nabanggit kayo na constitutional, kumbaga provision as a ground kung bakit po kayo nag-no dito sa House Budget Bill. Tingin nyo ba later on, worst comes to worst, dapat may magpetisyon sa Korte Suprema
2: para questionin. Oo, naisip ko rin yan. Has it ever happened?
1: Parang hindi pa, na-question ba ang budget bill, buong budget bill, budget law?
0: No. If ever it comes to that point, actually pinag-isipan ko na yan eh. But if ever it comes to the point, I will just question the unconstitutional provision. Hindi naman para ma-paralyze yung gobyerno at hindi makagastos. At sabihin natin questionin yung buong budget, no? So ang nakita kong unconstitutional dito is yung provision na hindi dumaan sa same parameters yung House of Representatives. So if ever it comes to that point na kailangan questionin, yun lang ang pag-questionin ko. Hindi naman para doon sa
2: allocations.
0: Yung buong budget, di ba? Kasi kailangan naman gumastos ng gobyerno. Ang hindi ko lang matanggap dito is parang yung double standards, no? Na lahat kayo, kailangan namin busisiin, lahat kayo dapat magpaliwanag, masinsinan. Pero kami, walang nagtanong, di ba? Walang nakapagtanong. Mm. Because I was an official leave at that time. Tapos tinaon doon sa naka-official leave ako. Pagbalik ko, nagre-request ako na i-open up. Ayaw nila i-open. Anong mawawala? I mean, kung hindi masama yung intention ng pag-reschedule, anong mawawala kung pagbigyan ako magtanong? Isa na lang akong gusto magtanong. How long will it delay the budget? Okay. Hindi naman aabuti ng 2 oras yan, di ba? Ano ba naman masama nun? So yung pag-reject nung kahilingan just proves na talagang umiwas at ayaw talaga magpaliwanag.
2: Nako, napaka-special.
1: Tinaon talaga sa official leave. Ni Kong Toby.
2: Talagang tinaon nila. Maraming salamat, Kong Toby. Talagang walang katapusan itong isyong ito. Pero salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Nabotas Congressman Toby Tiangco.
0: Yes, thank you, Karina. Thank you, Willard.
1: Thank you, sir.
2: At kasunod na usaping ito, alamin po natin ang komento ng ating mga manonood online. Kumbinsido ba kayo na patas ang budget allotment for 2027? Ano sabi nila? Eric Manso, ang malinaw dyan, may pumaldo.
1: Sabi ni Roel V. De Torres, patas naman sa kwenta ng mga magnanakaw kasi kasama na sa kwenta yung mga nanakawin nila.
2: Dominic Colliado, tama si Magalong. Nakabalik na naman yung mga insertion.
1: Sabi ni John Rayco, hindi ako naniniwala dyan.
2: Marion Lasanas, hindi dahil kulang ang transparency. Manatiling... pati sila alam nila, di ba?
1: Dahil halata masyado. Correct. Manatiling nakatutok at magbabalik ang memo.
3: They were chosen to serve at the highest levels of government. Now, their experience comes together. X-Men. Soon on Billionario News Channel.
4: Are you ready for a transformation?
5: May pag-asa pa naman.
6: Oo naman, kayang-kaya natin.
4: Meet 12 hopefuls ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cutis reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo, only on the Billionario News Channel.
2: Napansin po ba ninyo na sa ngayon, halimbawa mga celebrity, mga influencers, madami po ngayon ang mabilis na pumapayat. Yung biglaan ba, magugulat ka na lang. With the growing popularity of weight loss medications, no? Yung mga iniinjection para mawalan ka ng ganang kumain, etc. Pero habang lumiliit ang katawan, may ilan namang napapansin na parang biglang nangangayayat, lumulubog, tumatanda yung muka. Okay? So, this is popularly called Ozempic face, sabi nga nila, no? Tatalakayin natin kung ano nga ba talaga ang epekto nito. Nang tanungin po namin ang mga manonood online, kung may pagkakataon, susubukan ba nila yung mga

0: Kung ako gagawa ng memo ngayon, ang mememohan ko is the Senate. Kasi parang gusto ko talagang tawag. Parang gusto kong tawagan si Senator Ping at saka si Senator JV. Mm-hmm. Senator JV, please naman, tingnan niyo naman yung mga pangangailangan ng mga magsasaka. Wow. Kasi nga, hindi ba, hirap na po sila. At kulang na kulang ang suporta sa kanila. At napakaraming pamilya po niyan. Aside from yung mga teacher po natin, dagdagan naman po natin ang kanilang sweldo, please. At dagdagan natin yung pagpapagawa ng mga classroom.
1: Yung mga magsasaka at mga teacher siguro yung mga mas naiyak nung napasa yung house budget.
0: Kaya nga, kung ikaw ang tatanungin, Willard, ano ang babawasan mo at ano yung dadagdagan mo?
1: House. Yung house budget, babawasan ko at dadagdag ko sa health.
0: Ah, kasi, sa health ka naman.
1: Kasi hindi matapos-tapos yung haba ng pila ng mga gusto ng health assistance, kumakatok sa mga opisina,
0: correct,
1: ng mga mambabatas para lang matustusan yung mga hospital bills nila.
0: Oo nga, ewan ko. Kasi dinagdagan pa nila yung ano, di ba, sa DPWH.
1: Mm-hmm, sa payan.
0: I mean, okay. Okay naman na wag na sana tayong bahain. Pagkatapos natin magbigay

Magandang umaga, mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning, ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa usapang totoo may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Mellow 947.

0: Okay, time out muna sa mabibigat na issue ng bayan. Good news muna po tayo. Ihahatid muna natin ang isa na namang historic milestone para sa Pilipinas. O ayan na, si Cardinal Luis Antonio Tagle, isang Pilipino, kauna-unahan at Asyano pa na naging Dean ng College of Cardinals ng Simbahang Katoliko. Matapos aprubahan ni Pope Leo XIV ang kanyang election noong October 8.
1: Ang College of Cardinals ay binubuo ng mga kardinal na nagpapayo sa Santo Papa at kapag eligible ay pumipili ng kanyang successor kapag nabakante ang papacy. At bilang dean, si Cardinal Tagle ang tatayo.

0: yung first among equals o pangunahing tagapag-ugnay sa kanyang mga kapwa kardinal.
1: Ayan, kapag pumanaw ang Santo Papa, isa sa mahahalagang tungkulin ng din ang pangunahan ang mga paghanda para sa funeral at conclave o pagpili ng bagong Santo Papa. Ayun. Siya na rin po ang magtatanong sa bagong mahahalal na Papa kung tinatanggap nito ang katungkulan at kung anong pangalan ang nais niyang gamitin. Oy, di ba? Ikaw, malapit ka talaga sa simbahan. Bakit mga ba?
0: Siguro dahil, well, Catholic school kasi ako simula kinder talaga. Simula
1: okay.
0: Prep.
1: Ako rin naman. Oh. Ano? Ako rin naman. Pero ikaw talaga, ano, muntik ka na ba magpare?
0: Muntik na.
1: So, oh,
0: isa sa mga
1: ba?
0: Isa sa mga childhood.
1: No way. Kumbaga,
0: napag-isipan, dumaan
1: totoo
0: sa isip.
1: Totoo ba, Willard?
0: Oh, kaya lang, kapag nakikita ko yung crush ko, biglang natatauhan ako.
1: Okay, ganun. So, hindi na siya natuloy sa pagiging pare.
0: Oo, sabi nga nung religion teacher ko nung nakita kami, oh, ba't di ka na nagpare? Ay, ito niyo po yung sihin ninyo yung asawa ko.
1: Ayun! Oh, no! Okay, well, anyway, oh, ayan na, talagang ano, isang malaking karangalan para sa Pilipino itong nangyari kay Cardinal Tagle.
0: Ang dami diba? Na niyang kumbaga katungkulan at pinagkakatiwalaan talaga
1: ano
0: siya.
1: Ano ba talagang ibig sabihin nun? Malaking bagay yan, di ba?
0: Malaking bagay, oo. Ang sinasabi nga effectively, para siyang number 3 sa Vatican hierarchy.
1: Wow.
0: As a dean of the College of Cardinals.
1: Really?
0: First so, among equals.
1: You know why? I think it's because, kasi di ba pumunta kami ng Roma nung mga panahon na yun, nung nahalal si Pope Leo. Talagang akala ng napakarami sa buong mundo, ha, pati yung mga media doon, akala talaga ng lahat, si Cardinal Tagle talaga ang magiging bagong Santo Papa. Oo.
0: At itong napagkatiwalaan siya bilang dean, na dating naging pwesto ni Pope Benedict bago siya naging Santo Papa.
1: Correct.
0: Ni Cardinal Ratzinger, mas talagang papansin pa siya at sinasabi nga na tiyak na papabili siya sa susunod na conclave.
1: Oo, talagang ano. So I guess, isa yun sa mga dahilan kung bakit talaga siya yung umaangat dun sa hierarchy sa loob ng Batikano.
0: Oo.
1: Kasi muntik na talaga na siya, hindi ba? Pero para sa akin naman, ha, yung mga naging opinion ng mga tao nung nahalal, ito na ang si Pope Leo, tama lang sa mga panahon ngayon na isang superpower ang maging Santo Papa.
0: Oo. Sa bagay, sinasabi nga, Holy Spirit ang siyang gumagabay, di ba?
1: Correct. Naku, yan na naman. Parang pare itong kausap ko. Okay, upang mas maunawaan natin ang makasaysayang kabanatang ito sa buhay ng Simbahang Katolika, makakasama natin ngayon via Zoom mula sa Vatican mismo, Father Gregory Gaston, Rector ng Pontifico o Pontificio Colegio Pilipino. Ayan. Hello, Father. Nice to see you again.
0: Good morning po, Father.
2: Good morning po, Corina, Willard, at ang ating mga viewers. Kamusta na kayo?
1: Ayon, eto po, puyat, kasi napakaaga po dito sa amin. Ayon, okay. So, ano po yung College of Cardinals, Father? At ano yung pangunahing tungkulin nito?
2: Yes, salamat po. Nakakatawa kasi minsan yung mga tao nagtatanong, no? Dean siya ng isang college.
1: Naku,
2: ano yung ibig sabihin? May mga professors, may mga, tapos cardinals. Naku, nagkakolehyo pala yung mga cardinals na. Dito sa Italy, sa Europe, pag sinabi niyo college, hindi siya university or school. O pwede din. Basta college, parang collection, no? Parang magkahawig yung Latin root ng word ng college and collection or group. So in this case, group of cardinals. At pag sinabing dean, siya yung parang coordinator ng group of cardinals. Kaya dito, Colegio Filipino, college ng mga, or residence, group ng mga Filipino priests. Although nag-aaral hindi dito, nag-aaral doon sa university. So ganun din, college, group of cardinals, Cardinal Tagle yung parang coordinator, yung dean.
1: Ayon, okay. So hindi naman ibig sabihin na ito ay talagang eskwelahan. Okay. So
2: hindi pa.
1: Opo. So ano po yung role ng dean ng College of Cardinals?
2: So dean, parang napakaano niyan, parang technical na ginagamit din sa so many other things aside from sa school, of course. Dean siya yung coordinate. So in the case of Cardinal Tagle, siya yung magko-coordinate ng mga

0: cardinals, actually ginagamit din yung term sa, for example, mga ambassadors. In any given country, may tinatawag silang dean o nagko-coordinate na ambassador. Hindi ibig sabihin na yung dean mas malakas kaysa ibang ambassador kasi pantay-pantay naman sila. Usually, half of the countries, yung papal nuncio, siya yung pinipili nilang dean ng country mismo, o di kaya yung pinaka-senior as ambassador, kaya iba-ibang countries naman. So, kumbaga makita natin na pantay-pantay naman yung mga ambassadors, so ganun din yung mga cardinals, pantay-pantay. Kaso, pag may nangyari, halimbawa, walang pope na halimbawa, namatay, o di kaya nag-resign yung pope, so yung dean, kailangan may mag-coordinate dyan sa mga cardinals, yan ang papel ng dean.
1: Father, ano ho ang nakikita ninyong kahalagahan ng pagkakaroon ng isang Pilipino at Asyano bilang isang dean of the College of Cardinals?
0: Yes, kasi ang mga dean nang gagaling yan sa mga, kumbaga mga senior cardinals, mga may tungkulin dito sa Vatican na pinili talaga ng Santo Papa. In this case, mga pinili pa ni Pope Francis, no? Kasama dyan si Cardinal Tagle. At sa among the mga senior cardinals, tawag sa kanila cardinal bishops. Kasi may mga cardinal priests na sila yung mga cardinal sa buong mundo, sa mga diocese, kagaya dyan sa Manila, Cardinal Advincula, Cardinal David, no? Sila yung mga cardinal bishops, cardinal priests. And then cardinal deacons, yung nasa Curia din. Ang ibang nasa Curia na medyo mas senior, kasama si Cardinal Tagle, ay tawag sa kanila cardinal bishops. Lahat yan mga bishops. So si Cardinal Tagle, siya yung sa mga pinakabata among the cardinal, among the senior cardinals, siya yung sa pinakabata. Kaya malamang, kaya siya pinili ng kapwa niya mga cardinals. Kaya malaking karangalan, although I would focus a little more sa service. Malaking service ang gaganapin ng ating mahal na Cardinal Chito Tagle.
2: So, pag sinabi po nating service, what are some of the responsibilities nito pong si Cardinal Tagle ngayon?
0: Yes, Corina, no? So, halimbawa, sa normal day-to-day operations ng Vatican, ng ibang mga cardinal sa buong mundo, may kanya-kanyang toka na mission na assignment. Kaya si Cardinal Tagle, wala siya pwedeng sabihin sa ibang cardinal na uutusan niya, ito gawin mo, ito gawin mo. Wala, no? Hindi niya magagawa yan. Kasi nga, taga-coordinate lang naman siya. So halimbawa, may mga communications, may mga gusto si Pope na i-communicate doon sa iba't ibang mga cardinals o baka special na mission, ganon, pwede. Kasi may office din siya na minimal. I think itong pinakamaliit na office sa Vatican, yung College of Cardinals na talagang ewan ko ilang tao dyan na naka-staff, baka isa lang, dalawa, ganon. Kasi as needed. Although as needed, kung kailangan, limba may mobilization na kailan namatay yung Pope or nag-resign, then papasok ibang mga personnel. Although yung staff niya sa day-to-day operations, minimal talaga. And then kung halimbawa may meeting yung mga cardinals, no, pwede siyang mag-preside sa meeting ng cardinals. O di kaya may celebration, usually si Pope pipili naman kung sinong mag-preside. So pwede niya rin piliin si Cardinal Tagle. And then halimbawa may mga, yun, yung pag-announce na walang Pope, na namatay yung Pope, o nag-resign, o di kaya sa papal conclave, no, pag naghalal na ng Pope, siya yung medyo magko-coordinate sa mga ibang cardinals. And then yung isa na medyo hindi masyadong alam ng mga tao, kasi halimbawa lang yung nahalal na Pope ay hindi obispo. Pwedeng mangyari yan, no, na hindi obispo. So si Cardinal Tagle ang mag-o-ordain sa taong yan, sa na-elect na Pope, na kasi nga Holy Spirit, hindi natin malaman kung sino yung ma-elect ng mga cardinals. Halimbawa, hindi nga pari o hindi deacon, hindi obispo, si Cardinal Tagle ang mag-o-ordain sa kanya hanggang maging obispo at yun, maging ma-proclaim siya as Pope.
2: Ayun. So big time din naman pala talaga, Father Greg, no?
0: Malaking tungkulin na ang service na gagawin niya na siya lang maaaring gawa. And then may vice dean naman, no? Kasi halimbawa kung yung dean mismo ay above 80, so alam naman natin na hindi siya pwedeng maghalal. So pag election na, yung gagawa ng tungkulin niya ay yung vice dean. At kung yung vice dean ay above 80 din, so ang gagawa, manggaganap ng tungkulin ay ang pinaka-senior na cardinal na elector na 8 na below 80. Kaya naka ano lahat 'yan na naka well naka yung schema, yung procedure nandoon na lahat. So halimbawa na hindi na pwede si Cardinal Tagle kasi matanda na siya, may mga papalit, may mga magsasubstitute naman.
1: Sa kabilang banda, 'di ba, Father Greg, kapag ang dean naman ang napili bilang Santo Papa, yung vice dean naman ang hahalili sa kanya at magtatanong kung ano yung gusto niyang pangalan na piliin at kung tatanggapin ba niya ang pwesto. Paano yun, Father? May mga nagsasabi rin na ngayong din na si Cardinal Tagle ay, nako, mas malaki daw ang tsansa na maging Santo Papa. Ano ho ang masasabi ninyo dyan?
0: Well, ang Holy Spirit naman talaga, no, yung pipili at ginagamit or as instruments yung mga cardinals. I think nangyari yan yung nasabi nyo nga kanina, no? We learned na si Cardinal Ratzinger ay siya ay naging pope. Although sa ibang recent elections, parang hindi naman yata yung dean ng cardinals naging Santo Papa. No? At lagi ko rin sinasabi, in-explain ko noon sa mga nagtatanong sa akin, pati sa media, nung during the conclave, itong last na conclave, sabi ko, yung cardinals, they know each other. Kasi imagine, 2 weeks na intensive meeting among the cardinals, doon sila magkakakilala talaga. Even before that, no, dito sa Vatican, magkakilala naman sila. Lahat ng cardinals, madalas mupunta dito sa Vatican, meeting with the Pope or with the offices, kaya magkakilala. At sa last 2 weeks na yan, ay lalong magkakilala sila during the conclave. Kaya alam nila anong ginagawa ng bawat isa, alam nila ano yung kailangan ng simbahan, sitwasyon ng simbahan, at yung mundo, hindi lang yung simbahan, at anong klaseng papa ang magandang ihalal. Kaya depende talaga, no, sa kanilang mga reflections.
2: Ayun. So, makasaysayan po itong pagkakahalal kay Cardinal Tagle bilang kauna-unahang Asian dean, tama po ba?
0: Yes po. Oo. So talagang napaka laking tungkulin, of course, honor din sa ating lahat, no? Sa ating mga Asians and also sa Filipinos. Kaya talagang, I think may isang non-European din, si Cardinal Gantin, na siya naman ay African, 1970s yata, 1980s, na African. Although matagal din siya dito sa Curia, kaya naging ano din siya, no? Naging Dean of the College of Cardinals din. Kaya patuloy ang ating pagdasal para kay Cardinal Tagle.
2: Ayon. Okay. So, Father, ito pong si Santo Papa, Pope Leo, ay papailalim sa isang ano, medical procedure, hindi po ba? Ano po ba, yes, ang kanyang kalagayan?
0: Okay. So, na-announce niya mismo, siya mismo last Sunday. Every Sunday, may tinatawag na Angelus. Yan ang prayer from 12 to 12:15 noontime. Pag nandito siya sa Rome, dito, o di kaya sinisynchronize usually kung saan man siya sa mundo, alas 12 doon or baka alas 12 dito sa Rome, na depende. At siya mismo nagsabi na may nasa kanyang routine, regular na check-up, ay may natuklasan na may maliit na nodule sa lungs, very early stages na naagapan ka agad. Kaya recommendation ng mga doktor ay magpa-opera na siya. Kaya last Sunday niya in-announce, kahapon Monday, patuloy, normal yung kanyang schedule, may tanggap siya ng mga guests, audience, meetings, kompleto lahat. At ngayon, Tuesday ng umaga, ay pupunta na siya sa hospital.
2: Ah, so Tuesday ng umaga, ayun. Okay,
0: yes.
2: So, kumbaga, wala naman dapat alalahanin ang lahat tungkol po sa kanyang kalagayan.
0: Oo, wala po. Kasi maliit na nodule lang naman yung nandun. And of course, pagdasal pa rin natin kasi any operation ay talagang ano yan, invasive yan sa katawan. And then any, ano to, yung anesthesia, mga drugs na nilalagay. Of course, katawan ay pagdasal din natin. Although, ayun nga, experts naman dito sila sa Italy, kaya magagaling yung mga doktor.
2: So while the Pope is unable to administer ito dito po sa kanyang mga tungkulin, sino po yung hahalili?
0: Ah, okay. Usually, meron namang Secretary of State. So kung titignan mo yung listahan ng mga cardinals, ng mga offices dito sa Vatican, of course, lahat ng cardinals, pantay-pantay. Kaso, pag sinulat mo na sa papel, hindi mo naman pwedeng nakapatong-patong yung mga pangalan nila. Kaya yung pinakauna na cardinal sa nakalista ay ang Cardinal Secretary of State. No? So siya yung pinakauna. And then, ang si

0: Cardinal Tagle nga yung next kasi yung kanyang office ay Office for the Missions, no? Kaya kumbaga sa listahan naunang emphasis ng ni Pope Francis ay yung missions. Before kay Pope Francis, ang unang nakalagay ay yung dicastery or congregation or office for the doctrine of the faith, no? So pinalitan ni Pope Francis yung sequence. Si Cardinal Tagle, ang tungkulin niya ay when it comes to the cardinals. Halimbawa, mag-coordinate, mag-meeting yung mga cardinal pag walang pope, o di kaya ngayon na pupunta na hospital, yung Santo Papa. I'm sure anything that concerns yung meeting ng cardinals as cardinals, si Cardinal Tagle. Although yung day-to-day operation ng simbahan, yung Secretary of State pa rin.
1: Oh, Father, what does it tell you na nauna na ngayon yung Dicastery for Evangelization na pro-prefect, no, si Cardinal Tagle, yes, kaysa sa doon sa Dicastery for Doctrine and Faith? Hindi gaya dati.
0: Yes. Oo. Oo. Actually, yun nga. Actually, pantay-pantay naman eh. Kasi, kumbaga, yung hindi naman pwede mag-evangelize na walang doctrine. Hindi naman pwede na may doctrine ka tapos hindi mo naman i-share, hindi mo naman dalhin sa mission, sa evangelization. And then, yung ibang offices, Office for the Saints, Office for the Clergy, for the Bishops, lahat yan, for the Family, for Life, nako, lahat yan kailangan talaga na. Kaso yun nga, kung ilista mo, hindi naman pwedeng patong-patong yung mga offices, equal naman sila. Although, ayun nga, no, depende na sa Pope kung anong kanyang medyo i-emphasize. Maybe feeling ni Pope Francis, medyo yung doctrine of the faith, medyo sure naman, kaya gusto niya naman i-mission, no, doon ang emphasis sa pagdala nito ngang doctrine and faith sa buong mundo. Pag-offer at a gift.
1: Oh, Father, pagkatapos pala gumaling ni Pope Leo, anong chances na bibisita na siya ng Pilipinas?
0: Ah, ewan ko lang kasi I'm sure lahat ng bansa, no, iniimbita naman si Pope. And then yun nga, kagagaling niya sa France, no, at kung saan siya pumunta, talagang napakalaking pag-welcome sa kanya doon sa France, pati mga kabataan, no, talagang may resurgence, parang ma-alala, ma-realize ulit, no, ng mga tao na ay, ang ganda pala ng ating pananampalataya.

0: kailang beses na rin na bisita si Father Prevost noon dito sa Pilipinas. Nakapag-Cebu na nga siya eh.
1: Yes.
0: It's a matter of time.
2: Oo. Actually, nung time na yun, hindi pa siya cardinal. Mm. Kasi Augustinian siya, missionary. Kaya ang mga Augustinians, kaya marami silang mga pari, mga brothers, pati mga sisters, all over the world, pati sa mga mission countries. So, siya ang head dati, general, tawag doon, superior general ng mga Augustinians, based siya dito sa Vatican. Although, dinadalaw niya yung mga houses nila, mga missionaries nila sa buong mundo, pati sa Philippines.
1: Father Greg, ano po sa palagay ninyo yung konteksto ng masabi ni Pope Leo yung tungkol po sa artificial intelligence? I think this is very significant in these times na ang AI ay talagang ginagamit ng husto pero kinatatakutan din. Ano po ang konteksto noon?
2: Oo, si Pope Leo, actually kahit yung pangalan niya, Leo the 14th, ay kasunod ng Leo the 13th. Ang time ni Leo the 13th, before 1900 into early 1900, yan din yung time ng technological, kumbaga, advancements, no? Yung electricity nagsisimula, ang gasoline, kaya medyo pawala na yung steam engine, and then pasok doon yung mga mechanization, pasok yung factories, yung mass production, kaya affected yung tao. Kasi magtatrabaho buong araw, no? Walang pahinga. And then market prices, kung tanggapin mo yung mababang sahod, ayan, papatrabahuin ka nang walang pahinga. Affected yung family, affected yung society, justice, lahat yan. And the same thing is happening ngayon sa artificial intelligence. Kaya affected yung families, yung workers, lahat, no? Kaya pinili ni Pope Leo itong pangalan, kadugtong ni Pope Leo the 13th, Pope Leo the 14th. And then yan, inexplain niya sa mga cardinals on their first meeting, 2 days, the second day after siya ma-elect. And then tuloy-tuloy yung kanyang mga documents, kahit maliliit na mga meetings, lagi niya madalas na may mention yung artificial intelligence na isang instrumento magagamit sa mabuti, although nagagamit din sa masama, just like any other instrument. Palagay ko, isang paraan na mas magamit natin ng mabuti ay kung maunawaan natin na actually, sabi nga nila, ano lang to eh, yung computer can count tayo, 0 to 9 hanggang 1 million, maaari tayong magbilang. Computer 0 and 1 lang, alam niya, na digital. So on-off lang yung alam niya, although lahat niya. Lima, yung keyboard, pag pindot mo ng letter A, hindi niya alam yung letter A. Alam niya lang ay 8 na ones and zeros. So paiba-ibang combination, yan ang A, B, C, D. Kaya kung sana maunawaan pa natin to, mas maunawaan din natin kung paano magamit ng maigi yung AI.
1: Ayun, okay. So, nasaan po si Cardinal Tagle ngayon?
2: Si Cardinal Tagle, at ano siya eh, talagang marami siyang mga mission, no? Although, in and out. Ngayon mismo nandito sa room.
1: Ayun, okay. Wow, it's so nice to see you again, Father Greg. Sana makadalaw kayo dito sa Pilipinas. At saka, ganyan din siyempre si Cardinal Tagle at si Pope Leo. Maraming salamat po sa inyong oras, Father Gregory Gaston, Rector ng Pontificio Colegio Filipino.
2: Thank you, Corina and Willard, at lahat ng ating mga tagapakinig.
0: Thank you, Father. Manatiling nakatutok po at magbabalik ang Memo.

0: Hindi, first of all, gusto kong paalam na I voted no, no? Ako'y bumoto ng no sa tatlong kadahilanan, no? Number one, sa ilalim ng Article 6, Section 25, Paragraph 3 ng ating konstitusyon, malinaw na nakasaad, and I will quote, "The procedure in approving appropriations for the Congress shall strictly follow the procedures for approving appropriations for other departments and agencies." Ibig sabihin kung ano yung pamantayan, kung ano yung proseso na pinagdaanan ng mga budget ng Department ng Executive ay yun din ang dapat pagdaanan ng mismong budget ng House of Representatives. Pero hindi po ito nagdaan sa parehong proseso. Number one, yung budget ng House ay hindi dumaan sa committee level. Pero yung iba, dumadaan po yan sa committee level. Number two, nabanggit ko na ito dati, yung schedule na September 24 bilang pinusod ng September 17 at 2:05 a.m. sinabi na tatalakayin at 10 a.m. in the same day, no? Ngayon, nung nag-request ako ng reconsideration na ibalik ulit na ginawa naman dun sa MMD, ayaw na pumayag. So clearly, ano to eh? Clearly, ito ay isang maneuver, ito ay isang ginawa nila para hindi man lang magpaliwanag, hindi man lang ma-question, hindi man lang masuri yung budget, no? And ang nakakapagtaka doon sa BARC, pinakamalaki percentage-wise ang tinaas ng House of Representatives. Nadagdagan siya ng 5 billion, which is 28.37%. And doon sa BARC, dapat kasi, Corina, to be learned, kasi hindi naman maaaring dagdagan yung kabuong budget, di ba? So pag magdagdag ka sa isang ahensya, ang ibig sabihin nun, magbabawas ka sa ibang ahensya. So dapat ipaliwanag bakit binawasan yung ibang ahensya, ano ang dahilan, at bakit ang prioridad na pinakamalaking dagdagan in terms of percentage is yung House of Representatives. Then, nag-propose ako ng dalawang amendments last week, noong Miyerkules last week. Unang-una, no, this is to address, nakita mo yung concerns ng mga in-interview nyo. Puro sinasabi na kulang, hindi ayos, no? So dapat, ang unang-una natin gawin is full transparency. So ang unang panukalang sinabi ko is mandatory publication ng House budget mismo. Utilization kabilang ang halagang inilalaad, ibinabayad, ginagastos para sa bawat membro ng House of Representatives, no? Whether sweldo yan, MOE, kung ano mang gastusin. Pangalawa, ang mandatory publication ng DPWH projects sa bawat congressional districts kabilang ang mga proyektong hunding o iminungkahi ng Congress, district congressman at party district representatives. So pareho ni-reject yan eh. Hindi ko alam bakit takot kami sa transparency, because dapat yung transparency, kung wala kang tinatago, kakampi mo yan eh. Yan ang nagpapakita sa taong bayan na tama yung paggastos ng pera. At karapatan nila ito dahil pera naman nila yung ginagastos. So hindi lang sapat yung budget kung hindi dapat inilalathala sa kanila kung saan ginagastos yung bawat isa dyan. And nakinig ako na 13 yata kami nag-no. Lahat naman ng nag-no may valid reason kung bakit sila nag-no. Eh, no? Iba't iba yung dahilan pero yung mga rinaise up nila, eh talagang valid naman, no? Katulad yung kanyari kay Egay Riz at saka kay Eli San Pedro, yun ang mga napakinggan ko ng mabuti. Yung kay Eli, yung sinabi niya, hindi sapat yung transparency doon sa RC, no? Because sa totoo naman, nagka-executive session ng 4 oras bago naman nag-live yung RC. So ibig sabihin, na-plan siya na ng mabuti. Ang tama naman si Eli doon. Yung concern naman ni Egay, Corina, I think you asked me about this in one of my interviews there. Yung LGSF parang nagiging discretionary na wala masyadong parameters. No? And na-discuss natin doon, sabi ko nga, mas maganda kung, syempre, local government support fund yan. Syempre, yung mas nangangailangan, ang mas bigyan. So I was proposing at that time, nung nag-usap tayo, na siguro yung mga lower class municipalities ang mas malaki ang matatanggap sa LGSF. At dapat may clear parameters kung paano siyang i-distribute. Yun naman ang narinig ko. Pero I think pati yung kina Congressman Tinio, magaganda lahat yung sinabi nila kung bakit sila nag-no. Eh, syempre, we're just given 3 minutes to explain our vote. So talagang hindi naman na mapapaliwanag.
1: So ganun po talaga kahit na mayroong basihan na ang pagboto ng no ng hindi lang iisang tao, 13 po ang sinabi ninyo, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yes. So that doesn't carry any weight in the talagang majority wins pa rin doon po sa pagpapasa
0: ng
1: budget.
0: Opo, dahil collegial body kami, siyempre majority wins. Kaya kay Congressman Cutie Del Mar, I heard her explanation. Ang sabi naman niya doon, parang ang laki na nabawas, no? Binabaha yung Cebu, no? So the budget can never be equal, no? Hindi mo po pwede maging equal per district yan, pero it should be equitable. Kaya nga, ang papagpakita na equitable to, sana doon sa dalawang mungkahi ko, talagang i-publish sila, no? Kaya lang, ayaw talaga eh. Pero wala tayong mga gawa, ganyan talaga. Pagdating sa budget, dahil talagang collegial body kami, kung ano yung gusto ng mayorya, yun ang mananaig. But I saw the post of Senator Ping yesterday and I've spoken to Senator JV last week. Talagang pagdating sa Senate, bubusisiin ulit yan mabuti. So there's a second chance naman pagdating sa Senado.
1: Ayun, kasi nga po, bakit nga ba nag-iyakan ang ibang mga congressman at congresswoman sa pagpapasa po nitong budget na ito?
0: Hindi ko alam eh, pero nung nagtapos yung budget, ako yung kinakantsawa nila eh, dahil daw ako daw yung matindi magtanong. Hindi naman, wala naman personalan to, no? I mean, ano ba yung dalawang mungkahi ko? Ito yung period of amendments. Ang mungkahi ko lang naman, wala naman masama dito, di ba? Kinatahala yung gastos ng bawat member ng House of Representatives. Dahil minsan tinatanong nyo, bakit kapag break, meron pa rin kaming MOOE, di ba? Be transparent about it, di ba? Magkano yung binigay na MOOE bawat congressman. Tapos pangalawa, yung publication ng DPWH projects, di ba? Amount, kung saan, pati kung ano yung binigay ng party list. So, hindi ko alam eh kung ano yung issue dito. Dahil ang transparency is hindi depende sa amin yan eh. Hindi pa pwedeng yung transparency is depende sa mga nagko-control ng pondo ng taong bayan, di ba? Humihingi kami ng full transparency sa executive, tapos kami, ayaw naman namin ng same parameters. Hindi naman pwede yun, no? Yun. So, yun yung sa akin. But there's a second chance because I saw the post of Senator Ping yesterday and I spoke to Senator JB, who is now the chairman of the Senate Finance Committee. Talagang magkakaroon ng pangalawang pagbubusisi po yan.
2: Kung Toby, kung hindi sakaling mangyari yung pagbubusisi ng maigi doon sa Senate at sa Bicam na rin, tingin niyo ba ay dapat i-veto ng Pangulo ang ilang parts ng national budget?
0: Sa akin, hindi ko alam, for example, number one, yung hindi pagdaan ng House doon sa same procedure, maliwanag. I read you the provision of the Constitution, no? Maliwanag yun. Hindi ko alam paanong gagawin ng Senate yun because of interparliamentary courtesy, no? So, hindi ko alam paano gagawin yon. So, that's why pinakikusap ko yon. Kasi ang problema niyan, Corina at Willard, hindi man lang pinaliwanag, bakit kailangan ng House ng ganitong kalaking budget? Number one yan. Number two, ang gumagastos ng pondo ng House is the Committee on Accounts. Ever since 2019, chinek ko yung records ng Committee on Accounts. Kahit isang beses hindi nag-meeting yung committee na yan. So, sino nagde-decide kung saan gagastusin yung pera ng House? Sino nagde-decide kung paano gagastusin yan? Sino nagde-decide na ito yung proposed budget? Sino ang nagde-decide na itong dapat na MOOE per congressman? Di ba? Paano naabot yan? Hindi nga, minsan, hindi ko alam bakit may pa kaming committee on accounts. Hindi naman pala nag-meeting yun kahit isang beses from 2019, no?
2: Sino pala ang chair kung Toby ng Committee on Accounts?
0: Ang chair na yon ng Committee on Accounts is si Congresswoman Maricar Zamora.
2: Okay. And then dito naman sa House Bill.
0: Previously, noong 19th Congress, ang chairman niyan was si Congresswoman Yedder Romualdez at ang senior vice chair niyan is si Congresswoman Zamora.
2: I see. Pagdating sa Bicam, Kong Toby, may nakikita ho ba kayo mga provision ng House Budget Bill na pwedeng maging paksa ng mainit na talakayan?
0: It will depend, no? It will depend, Willard and Corina, no? It will depend on the Senate version, di ba? Because strictly speaking, ang dapat tinatalakay ng sa BICAM is yung disagreeing provisions. Kaya nagkakabicam din because there are disagreeing provisions, di ba, doon sa batas. So, in every BICAM, technically, hindi na dapat pinag-uusapan yung mga provision na pareho. So, ang pag-uusapan dyan is yung provisions na magkaiba. So, it will depend on the Senate General Appropriations Bill kung ano yung ipapasan ng version, tapos kung ano yung hindi magkatugmang version, yun ang pinag-uusapan sa BICAM.
1: So, kung kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon, halimbawa na mag-one-on-one with Senator Ping, sa sinasabi po niya na, sige, mag-iyakan kayo dyan, lalo kayong iiyak. Lalo kayong iiyak pagka hinimay na namin ang budget na inaprubahan nyo dyan sa mababang kapulungan. What would you tell the senators? Ano po ang dapat baguhin dito po sa nakapasa sa mababang kapulungan na budget?
0: Hindi, ako, ang request ko yung tatlo, no? Hindi ko alam kung paano nila sasabihin doon sa House na dapat magdaan kayo sa parehong proseso na pinagdaanan ng ibang branches ng executive. Dapat paliwanag yung magkano gastusin, bakit ginagastos. And number two, yun, maglagay ng dalawang special provisions doon sa House, no? Number one special provision is yun nga, ilathala yung gastusin per congressman. Corina, I think you will remember dati, nilalathala yan eh. Kaya, di ba dati ang sinasabi, ang pinaka-kuripot, ang term doon, na matipid na congressman o senator was Joker Arroyo, di ba? Parang ang staff lang niya is yung driver niya, di ba? Wala siyang ibang staff. I think you recall that time, di ba? Eh ngayon nawala yan eh. So you have to, para makita ng bawat mamamayan kung magkano yung ginagastos ng kanyang congressman at saan napupunta yung gastos ng kanyang congressman, number one. Number two special provision is yung transparency dun sa DPWH budget. Magkano yung napunta sa bawat distrito at magkano yung pinasok ng party list dun sa distritong yon with amounts, projects, dapat naka-report yan para transparent para sa lahat. And number three, alam mo, Corina and Willard, ito nagtataka ko. We've been asking for this tatlo yata kami humingi nito noong last Wednesday. Eh. Tulad na sinabi ko kanina, hindi madadagdagan yung ibang ahensya kung hindi ka magbabawas doon sa iba. Di ba dapat man lang binigyan kami ng summary? Madali lang naman yun eh. Summary, ito yung binawasan ng BARC para madagdagan itong iba. Hindi naman kami binigyan. And 3,000 pages yung 3,800 pages yata yung buong budget. Of course, sinubukan kong gawin sa AI, pero hindi naman perfecto yung AI. Baka mali yung mga binigay sa akin informasyon. Pero napakadali para sa BARC na ibigay yon. Kasi again, hahanap muna sila ng babawasan bago sila makapagdagdag sa kahit anong department. Hindi nila magagawa yan kung hindi nila mahahanap yung pagbabawasan.
1: Okay. So, being a little more specific, tanong ko lang po ito, personal ko na lang natanong ito. Some of the flood control projects, anomalous flood control projects were paid in full. Pero wala naman nangyari o kaya substandard, nagiba, etc. So ito po ba ay babayaran namin ulit dito po sa bagong budget ng DPWH?
0: I don't think so. No, there's thousands of projects, no. But yun nga ang difference eh. Sina Sec Vince, they're willing to be transparent. Hindi ko alam bakit yung House, parang takot sila sa transparency. Ano pa yung tinatago, di ba? Kasi si Sec Vince, nung budget briefing, hiningi ko sa kanya, doon pa lang sa NEP, di ba? Sec Vince, pahingi naman nung NEP ng bawat distrito. Alam mo, within 3 hours, binigay na sa akin. Hiningi ko yan doon sa Committee on Appropriations, ayaw ibigay. Yesterday, I texted him. Sabi ko, Sec Vince, pasensya na. Ayaw ibigay yung per district na HGAB, yung HGAB version. Kasi may mga nagdagan, may mga dadagdagan, may mga nabawasan. So sabi ko, pwede bang pahingi? And he committed. Sabi niya, yes, I will send it to you. Ang problema lang doon sa listahan ni Sec Vince is hindi niya ma-identify kung alin doon yung sponsor requested by by party lists eh. Kasi ang may alam lang doon yung Committee on Appropriation. So makikita natin magkano yung per district. So makikita na natin sino yung mga nadagdagan. Wala namang masama sa dagdag. Eh. Hindi ko alam ano ba yung kinakatakot nila kung may nadagdagan. Mm. Diba? Eh kung may nabawasan, you have to justify also bakit nabawasan. The important thing is maging transparent. Diba? Mm. Kasi wala namang masama dyan kung wala tayong tinatago at justified naman yung dagdag tsaka bawas. Pero ang hindi pwedeng tanggapin is yung ayaw mong ipakita, ayaw mong ipaliwanag kung bakit nagkaganon. Because hindi naman pwedeng pantay-pantay. Ang dapat lang equitable yung mga mas nangangailangan, yun ang mas bibigyan ng pondo, di ba? Mm-hmm. So, yung transparency is not an option, eh, di ba? If seryoso tayo na matanggal yung corruption, people have to be accountable. And everyone who touches the budget, katulad namin, na dineliberate namin hanggang doon sa nag-implement has to be accountable. But paano maging accountable yung tao kung walang transparency, di ba? So lahat yan nagsisimula sa transparency. Mm-hmm.
2: Kanina, kung Toby, may nabanggit kayo na constitutional kumbaga provision as a ground kung bakit po kayo nag-no dito sa House Budget Bill. Tingin nyo ba later on, worst comes to worst, dapat may magpetisyon sa Korte Suprema?
1: Oo, para naisip ko rin yan.
2: Oo, yung legitimacy.
1: Has it ever happened?
2: Parang hindi pa. Na-question ba ang budget bill? Buong budget bill? Budget law?
0: No. If ever it comes to that point, actually, pinag-isipan ko na yan eh. But if ever it comes to the point, I will just question the unconstitutional provision. Hindi naman para ma-paralyze yung gobyerno at hindi makagastos. At sabihin natin questionin yung buong budget, no? So ang nakita kong unconstitutional dito is yung provision na hindi dumaan sa same parameters yung House of Representatives. So if ever it comes to that point na kailangan questionin, yun lang ang pag-questionin ko. Hindi naman para doon sa
1: allocations.
0: Yung buong budget, di ba? Kasi kailangan naman gumastos ng gobyerno. Ang hindi ko lang matanggap dito is parang yung double standards, no? Na lahat kayo, kailangan namin busisiin, lahat kayo dapat magpaliwanag, masinsinan. Pero kami, walang nagtanong, di ba? Walang nakapagtanong. Mm. Because I was an official leave at that time. Tapos tinaon doon sa naka-official leave ako. Pagbalik ko, nagre-request ako na i-open up. Ayaw nila i-open. Anong mawawala? I mean, kung hindi masama yung intention ng pag-reschedule, anong mawawala kung pagbigyan ako magtanong? Isa na lang akong gusto magtanong. How long will it delay the budget? Okay. Hindi naman aabuti ng 2 oras yan, di ba? Ano ba naman masama nun? So yung pag-reject nung kahilingan just proves na talagang umiwas at ayaw talaga magpaliwanag.
1: Nako, oh. Napaka-special.
2: Tinaon talaga sa official leave. Ni Kong Toby.
1: Talagang tinaon nila. Maraming salamat, Kong Toby. Talagang walang katapusan itong isyong ito. Pero salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. Nabotas Congressman Toby Tiangco.
0: Yes, thank you, Corina. Thank you, Willard.
2: Thank you, sir.
1: At ayan po, mga kababayan, sana nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi po tayo magpapakurakot.
2: At walang mga api kung di tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Seng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: The Mornings We Want.
1: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
0: Sure.
1: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
0: Real talk.
1: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
0: Playful.
1: Purina na to at saka two-wheeler na to. Hindi mabola.
2: Oo.
0: Straight.
1: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
0: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.

0: Medyo parang nagkukuba po yung likod nila. Or na i-sorbe ko sila sa pagsusulat nila. Kasi ano po eh, baka medyo masikip po kasi yung upuan or na digawang-gawang po.
1: Nung unang ano po dito, wala pa pong mga kagamitan na aming nadatnan dito sa Villaverde Primary School. So halos humiram po kami ng mga upuan na napaglumaan sa ibang school para lang magkaroon ng mauupuan ang aming mga mag-aaral.
2: Dito sa San Roque Elementary School po, actually, yung mga upuan na ibigay sa amin nung national level ng DepEd, maayos naman po nung mga nakaraan, may iba-ibang kulay. Pero yung mga lately, mga bago naman po, kailang madaling masira po.
3: So why reclassified? You mentioned earlier, nothing is put to waste.
4: So McDonald's reclassified, it's a simple idea that was born out of just a thought of what do we do with all our discarded furniture from our re-imaged, as we call it, or renovated stores.
3: What did you have in mind when you designed that?
5: Of course, the standards I have to consider. Mm-hmm. The standards for a school chair, mm-hmm. like the distances, you have to consider also that. Also, may ni-request din sila na left arm version for left-handed students. So, yun din, we have to consider that. And of course, yun nga, yung durability kailangan kasi yung mga estudyante yan eh.
6: Opo, ma'am.
3: Ano yung wini-welding nyo yan?
6: Yes, ma'am.
3: Ah, okay. Gano'ng katagal ba yung ginagawa?
6: Madali lang, ma'am. Medyo matagal lang po yung pag-finish, ma'am.
3: Pero malaking tulong ba ito sa inyo?
6: Yes, ma'am.
3: O, sa kinabubuhay pa? Sa paanong paraan?
6: Dito, ma'am, ako kumukuha ng pang-tuition sa pag-aaral ng aking mga anak.
0: Naisip ko, yung McDo, hindi lang sila nagpapa-order ng mga pagkain or anything. Pati din mga upuan, nag-donate din po sila, pati din ng mga shelves. Ano siya, malaking tulong din po siya sa aming mga mag-aaral.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.

0: al detalye kay Isaiah Mirafuentes. Isaiah, go ahead.
1: Marky, kasabay sa pagpasa dito sa House of Representatives ng 7.2 trillion peso proposed national budget for 2027, pasado na rin dito sa Kamara ang panukalang magbabawal sa mga kabataang edad 13 below na gumamit ng social media. Sa botong 287 yes, 3 no at 0 abstain, pumasa na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 11566 o Children's Digital Safety Protection and Wellbeing Act. Layo ng panukala na pagbawalan ng mga below 13 years old na gumawa, magrehistro o gumamit ng kahit anong social media accounts, habang mga 13 to 18 years old naman ay bibigyan ng mahigpit na restriksyon sa paggamit internet. Sakaling tuluyang maging batas ang panukala, ang Department of Information and Communication Technology ang magiging pangunahing ahensya na magpapatupad nito. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chairperson and Pasig City Representative Roman Romulo, ang panukala ay hindi isang pagpipigil sa mga kabataan na maging kabahagi ng internet world. Subalit isa itong paraan ng pagbibigay proteksyon sa kanila. Matatanda na nagsimulang umugong ang mga usapin patungkol sa pag-ban sa mga kabataan na gumamit ng social media matapos ang sunod-sunod na shooting incident na nangyari sa loob ng mga eskwelahan dito sa bansa. Samantala, Mikey, kasalukuyan naka-session break na nga ang buong kongreso at inaasang magbabalik sesyon sila sa susunod na buwan. At base sa ulat ng Office of the House Speaker, aabot sa mahigit 440 na mga panukalang batas ang naipasa na dito sa Kamara. Mikey.
0: Mm-hmm. Isaiah, the biggest social media platforms, TikTok, Facebook, Instagram, they already may age restrictions na sila. But kids can simply lie about their age. As your report said, the DIC, sila ang magiging pangunahing ahensya na magpapatupad nito. But ano ba talaga ang magagawa ng gobyerno dito?
1: Bakit ang sinasabi dito ng author ng panukala, no? Na kung sakali nga yung magre-rehistro ay dapat meron ng mga patunay na ayon yung edad nila base sa mga valid IDs na kinakailangan ng isumite kapag gagawa pa lang ng isang account. Pero kanina, Mikey, nakausap ko rin, no, yung tatlong nag-no doon, yung ilan doon sa tatlong nag-no doon sa panukalang batas, ang sinasabi nila sa atin, tila ito raw ay tutol o pagpipigil sa mga kabataan na mag-access sa mga impormasyon. Gayong as of now, since na modern world na raw tayo, karamihan nga sa mga bata ay nasa social media niya, even yung mga pag-aaral nila ay nasa internet na. So, ang sinasabi nila, paano mangyayari kung hindi sila papayagang gumamit na ng internet? Ang mahalaga daw sana ang gawin ng gobyerno, ang panawagan ng mga nag-no sa panukalang ito, ay sana kausapin ng Meta, kausapin ng TikTok and even some social media accounts na sila yung maglagay ng mahigpit na restriction doon sa mga content nila na napopost online. Mikey.
0: Mm-hmm. And Isaiah, pasado na to sa House, pero hindi pa to batas. May katumbas na bill nito sa Senate? May katumbas na bill na ba dito sa Senate?
1: Yan din yung inaalam natin, Mikey, no, kung meron itong counter bill doon sa Senado. Pero kung mapapansin natin, Mikey, medyo mabilis, no, yung pag-usad nito dito sa House of Representatives dahil nagsimulang isumite itong panukala na to nung may mga nangyari ngang mga shooting incident. And sinuportan to agad ng mayorya and even some other congressman ay may iba't ibang mga version nito. So nakikita natin na naging mabilis. So posible nga kung sakali man na meron na ang Senado, baka maging mabilis din yung pag-usad ng panukala sa kanila. Mikey.
0: Okay, maraming salamat. Isaiah Mirafuentes, nag-uulat. Laguna Governor Sol Aragones is facing a graft complaint over the alleged operation of an unlicensed chemotherapy center at a provincial government hospital. For the details, we have Joash Malimban on the line. Hi, Joash.
2: Hi, Joash. Former and current Laguna officials have filed a graft and grave abuse of authority complaint before the Office of the Ombudsman against Governor Sol Aragones and four others. The complainants are seeking investigation into the alleged operation of an unlicensed chemotherapy center in Santa Cruz, Laguna. Complainants include Calambas City Councilor Christian Nino Lahara, former Laguna Medical Center Officer Jonel Osho, and board members Carla Adahar Lahara and Lorenzo Zuniga Jr. According to the complainants, the chemotherapy center operates inside the provincial government-run Laguna Medical Center despite allegedly lacking the required license. Among the documents attached to their complaint affidavit are a

0: declaration, hindi namin, hindi nakikita pa yon, no? Eh, ito, this is a new breakthrough dun sa evidence na pwedeng ipakita na meron pala talagang unexplained wealth.
1: Pero alam ko, masesearch mo na rin sa LRA, Land Registration Authority, yung mga pangalan, di ba?
0: Eh, kung
1: nasa pangalan
0: niya. Pangalan nila.
1: Oh. Ito, last tough question. Your comment on, kahapon lumabas ang Pulse Asia survey na, notwithstanding everything, siya pa rin ang number one sa list ng mga presidential votes. Ano ang comment mo doon?
0: Well, we respect the results of the survey kasi nga, pero hindi pa naman ito ang indication na ito na yung magiging resulta sa 2028, di ba? Number one. Number two, malayo pa eh. Malayo pa eh. Marami pang movements na pwede mangyari. Alam mo, sa politika, very very dynamic and very, ika nga, agile, no? Yung galaw ng political forces, no? Pangatlo, syempre, hindi ko siya tinatawaran, no? Yung mga kakayahan ng mga survey firms. But, of course, it will all matter kung ano yung tanong.
1: Right.
0: Di ba? So, yun, eh, lahat naman po tayo, nag-iisip, no, kung ano yung maaring mangyari sa 2028.
2: Okay. Last tough question, kung Ace. Anong tingin mo sa Basti as plan B, just in case makonvict si Bibi Sara?
0: Well,
2: ano yung chances?
0: Ako, I cannot comment on his one winnability or kung ano yung kanyang kakayahan kasi hindi naman pa natin nakikita yan. No? But kung branding, no, branding, posible, no? Halimbawa, eh, hindi na makakatakbo ang ating pangalawang pangulo sa ngayon because of the branding, which is quite significant sa politika, eh baka sakaling yan ang kanila. Kaya ganun yung kanila plan B, no? But of course, depende pa rin sa taong bayan kung paano nila i-assess yung kandidato.
1: Ito, last question. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, how confident are you that you're going to be able to secure a conviction?
0: I think conservatively, I think we can get a 10.
2: Conservatively. Nagulat ako doon.
0: Ako, personal opinion ko to, base doon sa nakita. Hindi ko ako bugado, pero ako'y nakakaintindi kahit papaano, kahit konti. No? Nakikita ko naman yung napakahirap na posisyon na paano mo i-re-rebut o i-dispute yung mga yan. These are all documents. Public records po ito. Hindi ito gawa-gawa.
1: Mahalaga talaga na ang ordinary people will be able to understand. Pagtulad ni Ace na hindi abogado.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Rear Admiral Armand Balilo, former spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod sa inyo. Ito ang The Commanders. Alamin muna natin ang mga kaganapan sa Senado kaugnay ng nagaganap na paglilitis kay Vice President Sara Duterte, kung saan binawi ng prosecution ang tatlong articles of impeachment laban sa bise at tinira lamang ang isang article na may kaugnayan sa unexplained wealth. Ang iba pang detalye at update mula kay in-command Dexter Ganibe, live mula sa Senado. Dexter?
1: Commander Armand, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong articles of impeachment ang nilaglag ng prosekusyon ngayong araw. Sa pagsisimula pa lang ng day 39 ng impeachment trial ni VP Sara kanina, nagmanifest na sa open court itong si lead prosecutor Gervil Luistro na hindi lang ang bribery complaint ang kanilang ilalaglag. Idinamay na rin ang Article 4 o yung pagbabanta sa buhay ng first couple at ang Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential fund. Sapat na raw ang natitirang Article 2 o itong unexplained wealth para makonvict si VP Sara at mapanagot. Pero ayon sa defense team ni VP Sara, hindi ito katanggap-tanggap dahil matapos ipresenta ng prosekusyon ang mga testigo at ebidensya sa dalawang articles of impeachment ay hindi na mabibigyan pa ng pagkakataon para rito ang vice presidente para naman pasinungalingan yung mga paratang laban sa kanya. Kaya nagmimistula umanong naging kasangkapan na lang ang impeachment court para siraan ang vice presidente nang hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sagutin ang mga ito sa korte. Sa ruling ng impeachment court, tinanggap ang motion ng prosecution para tuluyan ng ilaglag ang tatlong articles of impeachment. Commander Armand, magsisimula naman sa November 9 ang pagbibista ng defense team kung saan nakatuon na lamang sila sa iisang article of impeachment. Ito yung unexplained wealth. At una nang sinabi nga ng depensa na maghaharap din sila ng kanilang financial forensic expert para pawalang bisa yung mga naunang testigo ng forensic expert ng prosekusyon. Balik sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat live sa Senado. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Kaya palagi tayong prone sa malalakas na lindol. 6 na trenches, 5 major fault lines na maaring pagsimula ng lindol. Pero gaano nga ba kahanda ang ating bansa sa posibilidad ng The Big One? Pero bakit nga ba tinawag itong The Big One? Sapat ba ang kakayahan ng pillbox sa pagmamonitor ng mga lindol? At gaano kaligtas ang ating mga gusali, pamilya at komunidad? Ngayong araw, susuriin natin ang mga panganib na kinakaharap natin at ang kakayahan ng bansa na harapin ang isang malakas na pagyanig. Sa pagbabalik yan ng The Commanders.

0: On the part of the government, ano kaya klaseng paghahanda ang ginagawa nito? Sapat kaya ang ating mga kagamitan para sa pagresponde sa epekto ng lindol? Meron kayang sapat na kasanayan ng mga tauhan ng pamahalaan para masustain yung response? Ano kaya ang kakayahan ng PhilBox sa pagmamonitor ng mga lindol? At ano ang mga dapat nating gawin para maprotektahan ang buhay ng ating mga kababayan? Panoorin natin ito.
1: Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya palagi tayong nanganganib sa malalakas na lindol. Sa harap ng posibilidad ng The Big One, handa ba ang ating mga gusali, paaralan at mga komunidad? Ano ang kakayahan ng PhilBox sa pagmamonitor ng mga lindol? At sapat ba ang ating paghahanda upang maiwasan ang malawakang pinsala? Dahil kahit hindi natin mahulaan ang eksaktong oras ng isang lindol, ang tamang paghahanda at pagkilos ay maaaring magligtas ng buhay.
0: Para talakayin ang kakayahan ng Pilipinas sa pagmamonitor ng mga lindol at ang kahandaan natin sa harap ng mga geological hazards, makakasama natin ang dalawang panauhing may mahalagang papel sa usapin na ito. Makakasama natin via Zoom si Dr. Teresito Bacolcol, Director ng PhilBox, ang ahensyang responsable sa pag-aaral at pagmamonitor ng mga lindol at aktibidad ng mga bulkan sa bansa. At live naman, dito sa studio, kasama rin natin ang isang kinatawan ng Safety Officer of the Philippines na magbabahagi ng kaalaman tungkol sa kaligtasan, pag-iwas sa panganib, paghahanda sa mga sakuna, lalo na ng pamilyang Pilipino. Si Captain Martin Aguda Jr. ng Philippine Coast Guard Auxiliary, Director ng Safety Organization of the Philippines. Sa inyong dalawa, salamat po at pagpayag po sa aming invitasyon. Welcome po sa The Commanders. Martin? Director, magandang hapon po.
2: Magandang hapon din po sa inyo, sir, and thank you for having me here.
0: Director, kayo na po ang una kong tatanungin. Ang Pilipinas ay sinasabi palagi na nasa Pacific of Ring of Fire at may aktibong fault sa bansa. Gaano kalaki ang panganib na kinakaharap natin, lalo na sa posibilidad nitong tinatawag lating palagi na naririnig natin palagi na The Big One?
2: Okay, so malaki po ang earthquake hazard natin because we have active faults. We have more than 180 active fault segments and we also have 6 trenches that can generate strong earthquakes. So, pero ang magiging pinsala nito ay nakadepende sa ground shaking, sa ground conditions, tibay ng mga gusali, at saka preparedness ng communities. So for Metro Manila and nearby provinces, one of the major scenario is the magnitude 7.2 earthquake. Ito yung tinatawag natin na The Big One, which would come from the West Valley Fault. So some areas in Metro Manila could experience intensity 8, meaning very destructive to devastating shaking. So maaari rin magkaroon ng ground rupture, liquefaction, landslide, fires, and disruption of essential services. So hindi lang ang mga lugar na dinadaanan ng fault ang maaaring maapektuhan. Strong ground shaking can extend well beyond the fault trace. Other regions around Metro Manila and in other parts of the country also have their own major earthquake scenarios. Kaya preparedness must be based on local hazards. Hindi natin mahulaan kung kailan ito mangyayari, but we can take steps now to reduce the possible damage.
0: Tama kayo, sir. No? Naririnig ko rin yung mga sinasabi nyo sa ibang mga programa na ito'y random at wala tayong paraan para ma-monitor kahit na mayroon ng mga technologies. Pero ganun pa man, ang pwede na lang nating gawin ay i-mitigate ito o kaya maghanda tayo bilang bansa, bilang mga community. Ito'y sinasabi nga po na dapat ay collective effort, no? Unified at collective. At the whole nation approach, hindi whole government approach, kundi whole nation approach. Pero sir, para lang doon sa appreciation ng mga kababayan natin na simpleng nakikinig lang doon sa mga terms ng pagka nagsasalita kayo sa PhilBox, pakipaliwanag nga sir, saan pa nagsisimula itong lindol? Ano ba itong mga trenches at ano ba itong mga fault line? Ang sinasabi nyo kanina, 6 yung mga fault lines, ito bang lahat ng fault lines ito ay maaaring maging source ng lindol? At ganun din po yung mga trenches?
2: Yes sir, yung mga faults natin, again, as I mentioned, we have more than 180 active fault segments and they are capable of generating light to major earthquakes. And same thing with our trenches, then we have 6 active trenches and they are also capable of generating great earthquakes. When you say great earthquakes,

0: Ito yung magnitude 8 and above. So kailangan talaga natin paghandaan both sides of the Philippines, merong trenches, the eastern side and the western side, and then the whole archipelago except Palawan is transected by active faults.
1: Ah, dito sa mga trenches o dito sa mga active fault, ano rito yung maaring maging magbigay ng possibility o yung potential na posibilidad na talagang magbigay ng malawak na pinsala, kung meron man, at kung madedetermine okay, so, natin, Director?
0: Yes, sir, yung Manila Philippine Trench, this is 1,300 kilometers long and it's capable of generating 8.5, magnitude 8.5, masyadong malakas yan. This is from East Luzon to southeastern Mindanao, sa dagat. And then yung East Luzon trough naman, it's around 400 kilometers and it's capable of generating 8.5. So nag-extend to from northern extension of the Philippine Trench sa east towards the eastern side of Luzon. And then yung Manila Trench naman, it's 1,200 kilometers. It's capable of generating 8.4. And yung location nito is on the western Luzon to Mindoro Island. And then we also have Negros Trench. It's capable of generating 8.2 event. This is in the western Visayas sector. And then yung Sulu Trench, it's capable of generating 8.3 in the Sulusi region. And then yung Cotabato Trench, it's capable of generating 8.1 event. And ito yung trench na gumalaw noong June 8. It generated a magnitude 7.8 event last June 8.
1: So sir, yung pagkatapos nung unang lindol, meron pang sumunod na lindol eh. Related ba ito doon sa sinasabi niyong trend sa Cotabato?
0: Yes, last week meron tayong magnitude 5.6. Ito yung aftershock ng magnitude 7.8 event. In fact, hindi ito yung pinakamalakas na aftershock. Yung pinakamalakas na aftershock natin is 6.4 and it happened hours after the magnitude 7.8 event.
1: Thank you, sir. Tanungin ko lang si Martin, sir, si Captain Martin Aguda. Sa panig ba ng building at occupational safety, sa tingin mo, Martin, handa ang ating mga gusali, opisina, paaralan, pamilya at iba pang establishment sa posibilidad ng malakas na lindol?
2: Mataas naman yung awareness natin na ginagawa dahil na rin dun sa National Simultaneous Earthquake Drill. No? Every quarter yan, kaya ang mga iba't ibang establishmento, eskwelahan, opisina, nandiyan yung mga safety officers natin na talagang nagko-comply sa pag-conduct ng mga earthquake preparedness drills at evacuation. Napaka-importante nun. At siguro maganda rin mapag-usapan mamaya yung family preparedness na napaka-importante rin.
1: Sir, Director, kayo ba'y naniniwala na ang isa sa mga pangamba na nabigwan ay ang posibilidad ng pagbagsak ng mga gusali at malawak ang pinsala? Sa tingin niyo, sir, ano ang mga pangunahing kakulangan ng ating kahandaan na dapat agarang tugunan?
0: Okay, so ang dapat agad tugunan is the safety of vulnerable buildings, especially yung mga paaralan, hospitals, and other facilities na maraming gumagamit. So we need proper engineering assessments and we have to strengthen where if it's necessary. So hindi automatic naman na unsafe ang mga lumang buildings o safe ang mga bagong buildings. Safety depends on depende pa rin sa design, construction quality, maintenance, modifications and yung site conditions. So kahit code compliant ang building, it may still sustain damage during a major earthquake. So kailangan din natin palakasin ang engineering capacity ng mga LGUs so that they can properly enforce standards and conduct infrastructure assessments. At dapat ginagamit yung hazard maps namin sa actual
1: pillbox,
0: land use and construction decisions.
1: Nakita ko nga doon sa Sarangani, merong mga building na magkakatabi, merong bumagsak na building, pero merong iba na nakatayo pa rin. So ibig sabihin, merong mga building na itinayo na maganda ang pundasyon at maayos at nakakapag-survive ng earthquake.
0: Yes, tama po kayo. In fact, yun din yung na-observe natin sa Bogo City in Cebu. And of course, yung sa Sarangani and yung mga earthquakes natin sa Mindanao. So ibig sabihin, pwede naman pala mag-survive as long as we follow the building code.
1: And hopefully, sir, dito sa Manila ay compliance tayo sa building code at mapapanatili natin yung integridad ng structure ng mga buildings. So pag dumating yung the big one, ay malaki yung posibilidad na makaligtas yung mga tao sa building at hindi masira yung building. at hindi masyado ang pinsala. Martin, paano matitiyak na ang gusali, lalo na yung mga luma na sa matataong lugar, ay sumusunod sa pamantayan ng structural safety? Kayo ba ay napag-uusapan ninyo ito pagka nagme-meeting kayo na dapat may coordination sa mga local government units para ma-check itong structural integrity ng mga buildings?
2: Well, yung structural integrity, napaka-importante. Dahil mayroon tayong prinsipyo na earthquakes alone don't kill people, but buildings do. Ibig sabihin, yung struktura talaga ang nakakapatay sa lindol, hindi yung lindol itself. So, napaka-importante na i-check yung mga, kung kalumaan, kung luma na, kailangan bang i-retrofit. So, ito ay dapat mga eksperto, mga structural engineers, ang maaring tumingin dito. At dapat talaga eksperto ang titingin dito na para magbigay ng expert advice kung kailangan talagang yung retrofitting. Pero yung sinabi mong sa mga matataong lugar, yan yung napaka-critical, yung ating mga malls, yung ating mga high-rise buildings. No? Kasi kada struktura o kada facility, iba't iba ang karakteristik niyan. Like for malls, hindi naman nagdi-drill yung publiko. Yung mall security and safety, nagdi-drill yan. Pero hindi kasama dyan yung tao pag nagdi-drill sila. No? So ang cascading hazards, kung tawagin, sa disaster, sa emergency management, ay yung panic at yung stampede, yung pag-evacuate. Yun naman kailangan na tignan natin. Isa pa yung evacuation sa mga high-rise na mga may mga vertical structures natin. Dahil yan, medyo may difficulty sila sa pagbaba. From high-rise, biro mo 30 floors. No? Yan yung kailangan talagang bantayan at pag-aralan at paghandaan.
1: Sir, Director Bacolcol, sir, tanong ko lang, kasi ito lagi kami natataranta sa Coast Guard pag may earthquake dahil sa tsunami. Gaano kalaki ang posibilidad ng tsunami pagka nagkakaroon ng earthquake? Ano yung magnitude ng earthquake? At saan earthquake at saan ang gagaling na earthquake yung makakapag-cause nitong mga tsunami?
0: Okay, so hindi lahat ng lindol pwede mag-generate ng tsunami. Like kung yung lindol natin ay nanggaling sa onshore active faults, ay hindi po yan, or yung fault na nasa lupa, hindi po yan makapag-generate ng tsunami. Makapag-generate yung tsunami kung nasa dagat, yung lindol, and mataas yung magnitude or malakas yung magnitude, magnitude 6.5 and above. And kapag
1: mababa
0: yung source ng lindol. So katulad nung June 8 this year, yung magnitude 7.8 earthquake sa Cotabato Trench, nag-generate po yan ng tsunami. Karamihan ng mga lindol natin ay nanggaling po sa mga trenches natin.
1: Kaya ako natanong yan, Martin, alam mo sa Coast Guard, pagka mayroong mga lindol ang kasunod, lalo na galing sa dagat, ang kasunod niyan ay tsunami. At talagang nagkakumahog kami para i-advise yung mga tao at yung mga barko sa area na mag-evacuate, no? O kaya pumunta doon sa mga safe na lugar. Alam nyo, itong mga earthquake na usapin, nakikita ko naman si Director Bacolcol na palaging nagsasalita, tinatry na itaas yung awareness ng mga tao, nagkakaroon ng information campaigns, maging yung ibang mga ahensya ng gobyerno. Pero bakit may mga tao at institusyon na hindi pa rin sapat ang paghahanda? Paano natin mapalakas ang kultura ng kaligtasan sa bansa? Sir Bacolcol, sir.
0: Okay, so sometimes kasi the danger feels distant. Meron din tayong tinatawag na normalization bias. Iniisip ng ating mga kababayan na hindi naman mangyari yan kasi never in my lifetime it happened. Mm-hmm. So ang naramdaman ko lang ay yung maliliit na lindol. So most likely yun lang din yung mangyari. So yun yung normalization bias. Meron ding mindset na hindi pa ngayon, or again, katulad sa sinabi ko, hindi mangyari sa atin. May mga practical barriers din tulad ng cost ng building assessment at yung pag-retrofit ng mga buildings. So yung regular earthquake drills na ginagawa natin, nakatulong yan because they're habit forming and they build muscle memory. So kapag paulit-ulit natin ginagawa ang tamang response, mas madali natin itong maalala during an actual earthquake. Pero dapat may evaluation pagkatapos. May block exits ba? Gumagana ba ang communication? May arrangement ba para sa mga nangangailangan ng assistance? So para magkaroon ng culture of safety, preparedness must be part of everyday management, school activities, and family routine. So hindi lang tuwing may lindol natin to pinag-uusapan.
1: Martin, ano ikaw? Anong sa tingin mo? Bakit ganun pa rin yung mga tao sa kabila ng massive information campaign ng ating pamahalaan at ng katulad ng organization niyo, mga private organization?
2: Yeah,

0: kasi ang lindol hindi katulad ng hydrometeorological hazards gaya ng mga bagyo eh nandiyan palagi sa atin, pero etong lindol eh biglang darating, hindi natin alam kung kailan darating.
1: Pinagwawalang bahala
0: minsan
1: na lang.
0: Minsan nawawala yung interest, mataas ang interest, minsan wala pag may nakita na lindol sa ibang bansa. Eh, medyo matatakot, no? So, parang seasonal siya in a way.
1: Saka nag-earthquake drill.
0: Buti na lang, meron ng regular earthquake drills na quarterly na ginagawa. Pero, para sa akin, kasi yung earthquake drills, minamandato sa mga eskwelahan, sa mga buildings, pero dapat ilagay, yung paghahanda talaga ilagay sa kada bahay, sa kada pamilya. Which is, palagay ko, yun ang kulang natin, eh. Na handa tayo sa ating gusali, hangga tayo sa establishmento natin, pero pagdating sa bahay, i-further pa natin yung preparedness natin. Nagda-duck over and hold ba tayo sa mga bahay natin? Alam ba natin yung evacuation area sa labas ng bahay natin? At saan tayo pa pwedeng kumuble temporarily? May vacant lot ba sa tapat natin? Yung mga tipong ganun, kailangan pag-usapan na rin yan ng kada pamilya. Kasi walang safety officer sa isang bahay. Ito yung head of the family ang mag-i-initiate ng mga ganitong campaigns.
1: Sir, Director, itong The Big One kasi palaging pinag-uusapan na parang 400 to 600 years yung kanyang pagitan bago mangyari uli. At parang ang nangyayari, kung tama yung computation, parang malapit na ito. So, ano po ang pag-aaral dito, Director?
2: Okay, so the last time it moved was in 1658. That's the last time it moved. So it moves every 400 to 600 years. So when we say, if we take the lower limit, which is 400 years, it would be 2058. But of course, hindi naman ibig sabihin 2058, mangyari yan.
1: O pwede mas maaga, Director?
2: It could be earlier or it could be later or it could even happen on its upper limit, which is 600 years, which meaning 200 years from now. But of course, we have to assume that it may happen on the lower limit, near the lower limit. That's the reason why we have to prepare. Kasi baka isipin natin, baka mangyari
1: matagal
2: yan.
1: Matagal pa.
2: Hindi tayo maghahanda. Eh kung nangyari yan during the lower limit. So kailangan talaga natin paghandaan.
1: So dapat ito maging way of life yung paghahanda natin, Martin, ano?
0: Yes, preparedness is a way of life. At saka siguro titignan natin yung mga paghahanda na hindi lang naman sa lindol, na tayo naman ay disaster prone country. Pare-parehas lang din naman halos, like magkaroon tayo ng go bag, mga imbak, you know? So yung mindset palagi of preparedness, sabi mo nga kanina, lifestyle, napaka-importante niyan.
1: Nandiyan yung baha dito, kabi-kabila yung mga sakuna. So tama lang na ang word natin palagi sa pamilya at sa komunidad ay preparedness. Kung tumama, hindi sapat sa na alam natin ang panganib ng isang malakas na lindol. Ang mas mahalaga, handa ba tayong harapin ito? Paano ba matitiyak na ligtas ang ating mga gusali? Handa na ba ang ating mga komunidad? At alam ng bawat Pilipino ang dapat gawin sa oras ng sakuna. Tutukuyin natin maya-maya ang mga konkretong hakbang para mapalakas ang ating kahandaan at mailigtas ang mas maraming buhay. Sa pagbabalik yan ng The Commanders.

0: Mamaya sa agenda, hahantong sa mistrial, pagbawi ng prosekusyon sa tatlong articles of impeachment, binatikos ng kampo ni BP Sara, sub judice rule, inalis din. Exclusive, professional reputation ni Man Scarpio, apektado na ng mga aligasyon. Exclusive din, makupad na paggastos ng DepEd para sa school feeding program, pinuna ng COA. Delay sa programa, umabot daw ng higit 300 araw. Isa pang exclusive, SSS, nalugi ng halos 40 bilyong piso sa loob ng 4 na taon. Kapalit ni Aguda, SSS President at CEO Robert De Claro, itinalagang DICT Secretary. At wedding is coming, online landian ni Stephanie Subiri at Scott Woodward, trending.
1: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Manatili po kayong nakatutok, patuloy pa rin nating tinatalakay ang paghahanda at kaligtasan sa oras ng pagyanik. Para kay Director Bacolod uli, sir. Director,
2: yes,
1: ano
2: sir.
1: Ang mga pinakamahalagang hakbang dapat gawin ng mga local government units at mga komunidad upang may handa

0: critical infrastructures, yung schools, hospitals, evacuation areas, and essential facilities. Pangalawa, they have to turn that information into action. Sayang naman, may data tayo, may information tayo, pero hindi naman ginagamit in decision making. So strengthen the engineering capacity of the LGUs para mas maayos ang building assessments and enforcement of safety standards. Isama ang map faults natin at iba pang hazards sa land use decisions. And pangatlo, prepare and test the contingency plans. Dapat may clear arrangements for rescue, for medical care, for communication, and education on first aid and other life-saving skills.
1: Okay, Martin, paano natin matitiyak na yung mga gusali, paaralan, ospital, at matataong establishment at ligtas at kayang tiisin ng malakas na pagyanig? Ano ang mga dapat na regular na inspection at safety measure na ipatupad? Of course, yung LGU ito, no? Tsaka yung mga LGU, yung mga engineering offices.
2: Yung mga compliance ating mga... sa ating building code.
1: Tama.
2: No? Yan yung kailangan nating compliance na nagawin. No? Pero siguro to be specific sa preparedness naman. Kasi kada gusali, kada establishmento, may kanya-kanyang hazards yan. Eh. Like for example, sa ospital. Ang scenario mo dyan ay paano na hindi lang natin i-evacuate yung mga sarili natin, yung mga staff. Kailangan mong i-evacuate yung ating mga pasyente. Napakahirap nun. No? Na-experience ko na makakita na mag-evacuate ang isang ospital. Napakahirap. Very challenging. So, dapat i-practice din yung ganung scenario. Sa malls natin, ang kalaban natin dyan, stampede. Kailangan din naman natin i-practice yung evacuation in such a way na hindi naman magkakaroon ng stampede as a secondary hazard. So, I think yung contingency plan per establishment, yun ang kailangan establish natin. Hindi pare-parehas ang paghahanda eh. Kada building, kada establishment, iba't iba yung paraan ng paghahanda. So, bukod sa earthquake itself as the hazard, bukod sa cascading hazards na pwede mangyari, like sunog, di ba, structural collapse and others, kailangan din tignan natin dito yung actual scenario na unique doon sa building na yon.
1: Pero di ba tama din na yung mga security officers ng bawat establishmento ay naghahanda yan at nagkakaroon ng risk assessment at mayroong mga drills na ginagawa?
2: Well, tama ka dyan, Commander Arman, kasi ang kikilos talaga sa isang gusali, like for example, sa isang mall, sa isang matataong lugar, ang safety officer, iilan lamang yan, no? So, importante dyan yung force multiplier natin. So, sino ba yan? Yung security guard natin. Yan ay dapat na siyang re-responde, tutulong, mag-i-effect ng evacuation, at mag-conduct siguro ng minor rescue and initial response. No? So, napaka-importante yung role neto, ha? Ng ating mga security guards dito sa panahon ng sakuna, especially pagka widespread yung ating disaster or earthquake for that fact.
1: Kung may makita ang bitak o palatandaan ng structural damage sa isang gusali matapos ang lindol, Sir Director, ano ang mga dapat gawin ng mga tao at sino dapat ang lapitan upang masuri ang kaligtasan nito?
0: Okay, so kung may visible damage or signs of instability, again, ito'y palagi natin sinasabi sa ating mga kabayan, huwag munang pumasok sa or bumalik sa gusali. Once the shaking stops, move carefully to a safe area at lumayo sa damaged walls, falling debris at saka sa mga power lines. They should contact their local building official or city or municipal engineering office para ma-arrange ang assessment by qualified engineers. Hindi naman lahat ng bitak ay structural, pero hindi rin dapat natin husgahan ang itsura kung safe ba ang building. So even a properly designed building may sustain damage after a strong shaking. At pwede pang lumala ang damage kapag meron tayong mas malakas na aftershock na sumunod.
1: Director, alam mo, in the advent of artificial intelligence, iniisip ko lang kung ang pillbox ba ay nakikinabang na dito o nagagamit niyo ito para ma-monitor yung mga palatandaan ng kung magkakaroon ng earthquake.
0: Meron tayong, well, nobody, up to now, there's no technology that can tell us exactly when an earthquake would happen. So, ginagamit natin yung artificial intelligence para mapabilis natin yung pag-process natin ng data kapag may lindol. Pero hindi natin ginagamit yung artificial intelligence to predict when an earthquake would happen. Kasi right now, wala pa rin technology that can tell us exactly when an earthquake would happen.
1: Pero sana dumating yung panahon na magamit natin itong AI, ano? Ito sana yung mga i-develop ng ating mga software

0: engineers. At nang sa ganun ay maraming buhay ang maisalba natin kung sakaling magkaroon man lang ng konting chance na ma-predict itong earthquake, no sir?
1: Yes, sir. Malaking tulong yan para sa atin. And yun yung pinaka-objective ng earthquake prediction. Yung may division kami dito, seismological observation and earthquake prediction division. Tinatanong nga kami, bakit may earthquake prediction? Eh, nobody can predict an earth, when an earthquake would happen. Sabi namin, yun yung long-term goal eventually ng seismology. To be able to predict when an earthquake would happen.
0: Ito pa, Director, ang isang problema na nangyayari dahil sa mga social media, no? Alam ko, may information dissemination ng lahat ng ehensya ng gobyerno, lalo na po kayo. Pero lumalabas pa rin yung mga fake news at mapanlinlang na impormasyon tungkol sa mga lindol, lalo na sa mga kumakalat na peking prediksyon, petsa at oras ng pagyanig. Paano nyo kaya ito may iwasan? Meron bang ang P-box na mekanism para masabihan o masala yung mga ganitong balita?
1: Okay, so yun yung downside ng social media. Positive side muna, madaling kumalat yung information natin kapag nagpapalabas tayo ng advisory. Seconds lang, makakarating na kagad yan sa ating mga stakeholders sa grassroots. Now, the downside is mabilis din kumalat yung fake news. So ang ginagawa natin, nagipag-partner kami sa mainstream media para sila mismo hindi lang pipick upin yung news. And kami naman, kapag may fake news na kumakalat sa Facebook, for instance, or iba pang social media, nagpapalabas kami ng advisory.
0: Through Facebook ba yan, sir? O may mga social media platforms kayo? Ano?
1: May Facebook kami, may X kami, formerly Twitter, and then may website kami.
0: And of course, so, pakipagtulungan na rin natin mga media partners.
1: That's right.
0: Okay, Martin. Gaano kahalaga ang regular na earthquake drills, evacuation plans, at safety training sa mga opisina, paaralan at komunidad? Paano matitiyak na hindi lamang formalidad ito, kundi talagang real Makoy, tunay na paghahanda? Paano yung pamilya naghahanda sa mga ganitong pagkakataon?
2: Well, sa ating mga earthquake drills, nakita naman natin din na for the longest time na ginagawa natin yung quarterly, yung National Simultaneous Earthquake Drills. Nakita natin sa mga actual na lindol na medyo okay naman yung nabawasan yung pagpapanik, no, ng mga estudyante. Nakita natin sa mga video sa mga past na ng mga lindol natin, no. Talagang kasi ang lindol is an event na talagang imposibleng hindi magpanik ang isang tao dahil nakakatakot. Yan ay pwedeng life and death situation, mag-collapse ang gusali. But with constant drills, alam natin yung ano ba yung survival na kumbaga immediate action drill natin, which is para mabuhay ka sa lindol, nasa struktura ka, yan yung duck, cover, and hold natin, no? Yan lang ay isa sa mga kailangan nating malaman. Yung evacuation, kasi pagtapos ng lindol, kailangan mong mag-evacuate. Challenge yan, depende sa building
0: alam
2: mo.
0: Alam mo yung evacuation points.
2: At alam mo rin yung evacuation
0: safe
2: points
0: na evacuation
2: mo.
0: Points.
2: Yes, oo. Okay. Kasi doon ka, assembly points actually, para doon ka mag-account. Ng mga ka-opisina mo, ng mga estudyante, and others, no? Pero yung sinabi mong ibang plano pa after the lindol, no? Ang tanong, for example, paano natin malalaman kung pwede na tayong bumalik? Yan, okay. Isa sa mga plano yan.
0: So, usually, nagbabalikan kagad kahit wala pang advice dahil yung kabuhayan ay ayaw mapabayaan at doon sila panatag doon sa bahay nila.
2: Kailangan ng structural integrity test, no?
0: Pero so hindi kagad dapat tirahan. Halimbawa, dapat may examine muna uli yung bahay kung pwede nang bumalik.
2: Kung alam natin na medyo may mga crack, no? Kung medyo may mga para ma-determine natin kung safe ba talaga bumalik dyan. Pero ang gusto ko sabihin dito from office to the school, di ba? Ang next kasing gagawin dyan is pauuwiin yung mga tao kung talagang major earthquake yan, eh. Yung mobility plan, na-testing ba natin kung paano tayo uuwi na baka hindi na natin magamit yung four-wheeled vehicles natin dahil baka sira ang mga daan natin, di ba?
0: Ang isa sa mga nangyayari usually, halimbawa lang sa mga bagyo at mga landslide, hindi makaresponde yung mga tao. Kami sa Coast Guard, halimbawa, bit-bit namin yung mga rubber boats, pupunta kami sa isang lugar, pero at the same time, kita mo na wala ka ng madaanan, eh. Nangyari yan sa Undoy, sa maraming pagkakataon, at hindi, parang tingin ko, dapat maging ready tayo dun sa ganung senaryo. Hindi ko lang alam kung na-experience nyo na o meron na kayong nakikita sa pamahalaan na mareresolba natin yung ganong klase ng problema para pag nagkaroon ng lindol ay nandun na yung mga respondent. Pangalawa, yung communication, dapat ito isa sa pinakamahalagang paghandaan. Pagka namatay ang communication, walang radyo, walang internet, walang means kung paano mo makausap, yun ang magiging problema natin. Tingin mo, Martin, nakahanda ba ang gobyerno at ang ground level para sa ganung mga problema para makaresponde?
2: Well, sinasabi ko sa aking mga lectures, ang lindol, it will not just collapse structures, it will collapse the system. Yung sinabi mo kanina, sira yung daan, walang communication. So yung mga dapat in-anticipate natin, hindi lang yung talagang lindol itself. Ito yung tinatawag natin cascading hazards. At hindi lang naman gobyerno ang kailangan nating asahan diyan, no? Dahil talagang walang gobyerno talaga na makapaghahanda sa isang ganun kalaking pinsala na pwedeng mangyari, no? But importante lang sa lahat ng naghahanda sa iba't ibang level, gobyerno, yung mga organization, yung mga offices, yung pamilya, natignan natin na mayroong mga cascading hazards na tinatawag, no? At yung mga scenario natin, yung mga plano natin, doon natin iaangkop na walang telepono, hindi tayo makakapaghanapan. Yung reunification ng mga pamilya, yung anak mo, paano mo hahanapin yung asawa mo? So doon nakabase yung iba't ibang mga plano dapat natin after this DACO and all that evacuation plans.
0: Director, no, isa sa mga maaring maging epekto ng lindol, itong sunog na kikita ko doon sa history ng San Francisco na naging malala yung epekto ng lindol. Dahil after ng lindol, ito na yung mga effects, yung lalong-lalong na yung malawakang sunog. So hopefully, Martin, ang pamilyang Pilipino ay makapag-prepare din. So dako lang tayo kung anong role ng pamilya, kung paanong preparation ang gagawin ng pamilya pagka merong dumating na lindol sa atin.
2: So yung kaninang usapin natin, di ba, na maaaring hindi makaresponde yung ating mga naghandang government forces, pati yung mga volunteer responders natin, no? Because of yung aking rescue march pala, kung maalala mo, yan yung aking basis for rescue march. Pinagdalakad ko yung mga responders ng 15 kilometers, ng full gear. Kasi ang anticipation natin, baka hindi sila makadating sa ground zero. At hindi makapasok yung kanilang mga sasakyan. So, yung principle ng yo-yo, no? Yo-yo, parang yung yo-yo na laruan. You're on your own. Kumbaga, anticipate natin in the first 24 to 48 hours, baka walang tulong na makarating sa atin. Sinong aasahan natin? Ang pinaka-basic na aasahan natin dyan, yung pamilya itself.
0: Si tatay, si nanay.
2: Si tatay, si nanay. At importante rin dito, love thy neighbor, yung mga kapitbahay mo.
0: Na hindi nakapag-prepare.
2: Oo, yan yung iyong survival community.
0: Yung mga vulnerable na, yung may mga sakit, mga PWD,
2: Iko
0: matatanda,
2: natin yan.
0: Yung mga bata.
2: At with the plan, kailangan natin suportahan yung plano natin sa pamilya. Like, yung mga go bags na paulit-ulit na nire-remind na meron tayo. Pero bukod dyan, yung imbak ng pagkain. Kasi yung go bag, hindi kakasya dyan yung 3 to 5 days na tubig at pagkain. No? Minsan nakakalimutan natin yan, i-remind. Dapat meron tayong imbak o stockpile aside from the go bag na meron yung kada pamilya. So, i-maintain natin yung mga ganung klaseng paghahanda sa ating mga kabahayan.
0: Director, ganito rin ba ang ina-advise ng PBOX sa mga paghahanda na dapat gawin ng pamilya?
1: Yes, sir. Ganon din po yung katulad ng sinabi po ni Sir Martin. Yun din po yung ina-advise natin, gumawa at i-practice ang Family Earthquake Emergency Plan. Kahit ngayong araw, pag-usapan kung ano ang gagawin kapag magkakaroon ng lindol at nagkakahiwalay kayo. So you have to identify safe spots, evacuation routes, a meeting place, lalo na kung yung mga anak natin ay nasa eskwelahan and tayo nasa bahay. So dapat alam natin kung saan tayo mag-meet. And there should be an emergency contact outside the affected area. Isama kung sino ang tutulong sa mga bata, older family members, at persons with disabilities. So as part of the plan, again, at katulad din po ng sinabi ni Sir Martin kanina, prepare at least 3 days of food, water, yes, medicine, and other essentials.
0: Okay, no? Importante rin na talagang alam ng mga anak mo kung magkakahiwalay kayo, saan yung meeting place nyo kung sakaling dumating yung isang ganitong
2: kasi klase. Wala na tayong cellphone, wala na tayong signal, sure, na maaasahan. So, pre-planned lahat. No? Yun yung mga dapat pag-usapan ng mga family members talaga. Marami pang plano bukod dun sa the cover and hold and evacuation, Commander Arman.
0: Ang bilis po ng oras at napakaganda ng ating pinag-uusapan sapagkat ito'y para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Pero kailangan na natin matapos. So, Director, final message po ninyo para sa ating mga kababayan.
1: Okay, so ang earthquake is a random event and we're part of the Pacific Ring of Fire. So every now and then, we will be jolted by earthquakes

0: our reality. And the best course of action is always preparedness. And when we say preparedness, we have to make sure that we follow the minimum engineering standards kapag nagpapatay tayo ng bahay. Now, kung nakatay na yung bahay natin, we have to make sure na earthquake resilient yan. May mga apps tayo, yung how safe is my house app. Pwede lang i-search online and then they can test kung yung bahay nila ay earthquake resilient or not.
1: Thank you, Director. Martin, final word.
2: Commander Arman, ang importante sa malalaking mga disaster ang paghahanda, may tatlong level. Yung tiyatawag nating public health, yan yung ginagawa ng gobyerno. Yung ating mutual health, yan yung ginagawa ng mga organisasyon, ng mga opisina, at yung family preparedness na napaka-importante. Self-help ang napaka-importante. Yung gusto ko lang i-impart at iiwan sa mga nakikinig sa atin ngayon, Commander, ay yung principle ng yo-yo, you're on your own. Dahil hindi lahat ng oras baka tayo ay matulungan sa tamang oras.
1: Malapit na rin yan sa YOLO, no? You only live once, kaya dapat mag-prepare tayo. So sir, Director Bacolcol, Martin, Captain Martin, marami kayong naibahagi at alam ko nakinabang ang ating mga kababayan dun sa mga information na binahagi nyo. So maraming salamat po at sa inyong oras at sa mahalagang mga information sa ating mga manonood.
0: Maraming salamat din po.
1: Sa ating talakayan, totoong hindi natin kayang tigilan ang pagdating ng isang malakas na lindol. Pero may mga hakbang tayong maaring gawin para mabawasan ang pinsala at mailigtas ang buhay. Mahalaga ang papel ng PBOX sa pagmamonitor ng mga panganib, gayon din ang pagtitiwala sa mga scientific information at pagsunod sa mga babala. Ngunit ang kahandaan ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi tungkulin din natin na tiyaking ligtas ang ating mga tahanan. Alamin ang dapat gawin sa oras ng lindol at handa ang ating pamilya sa anumang emergencies. Mapapanood kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Live kami sa Abante at nakasimulcast sa Billionaire News Channel. Manatili kayong nakaantabay dahil susunod na ang agenda. Ako po si Retired Rear Admiral Arman Balilo, ang dating spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders.

0: Rainy season in the Philippines is no longer what it used to be. The rains now come stronger, heavier, and more frequent, causing floods even in areas where they're not normally flood-prone. Anim na dekada nang nakatira dito sa Barangay Cuyab si Mang Rafael, malapit mismo sa San Isidro River. Naalala pa ni Mang Rafael ang matindi nilang karanasan tuwing may malakas na bagyo.
1: Nandun po kami sa itaas ng bahay, time na rumaragasa po yung bagyo. Lumagpasta po sa pader. Siguro mga 8 feet yun o 7 feet man.
0: Mula ko sa level na...
1: Doon sa inapakan natin. Wala nga po kaming pumasok na rescue ng time na yun, ma'am.
0: Gaano kabilis po?
1: Ay, mabilis, ma'am. Grabe, bilis po. Hindi nyo kayang salubungin yung tubig na maragasa, ma'am.
0: Minuto lang ho ba yan?
1: Opo.
0: Mga ilang minutes lang nung talagang tumaas kagad?
1: Oo, siguro mga wala pang isang oras, ma'am.
0: Matapos ang matinding pagbabaha na pinagdaanan ni Mang Rafael at ng mga residente sa kanilang lugar, may dumating namang pag-asa sa kanilang bayan.
1: Ay, ang laking bagay po ng ginawa ng San Miguel, ma'am. Ang laking bagay po.
2: Hinukay po nila yung mga libera, ma'am, kung ito sa ilalim. Kaya gamit po nila.
0: Yung backhoe. Opo, tapos?

0: prosecution proceeds first. It goes into the very right of the respondent to due process. At kung ano man ang gagawin ng hukuman ito, sa paglilitis na ito, hindi lang respondent ang apektado dito. Dahil ano man ang mangyari sa hukuman na ito, ito ang mensahe na ibinibigay natin sa taong bayan. Ito ang ehemplo at modelo na sinasabi natin sa mamamayang Pilipino na pwede ito. Pwede itong gawin sa vice-presidente ninyo. Kaya pwede rin itong gawin sa kahit kanino sa inyo kapag kayo ang naharap sa isang pagsasakdal. Hindi ho namin papayagan yan.
1: Sa alegasyon ng unexplained wealth, didikdikin ang pangalawang pangulo. Inilaglag na kasi ng prosekusyon ang tatlo mula sa apat na reklamo.
2: Unfair umano ito para sa kampo ni VP Sara. Pinaratangan daw ang bise, pero hindi siya makakadepensa.
3: Nagwaldas pa raw talaga ng oras at resources ang gobyerno, kaya ang tanong nila ngayon, nasaan ang sinasabing patas na proseso? Magandang gabi, ako po si Pinky Well.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Naisahan ang depensa, tatlong articles of impeachment, binawi ng prosekusyon. Kampo ni VP Sara nagbabala ng mistrial. Exclusive professional reputation ni Man Scarpio apektado na ng mga alegasyon. Exclusive din, makupad na paggastos ng DepEd para sa school feeding program pinuna ng COA. Delay sa programa, umabot daw ng higit 300 araw. Isa pang exclusive SSS na lugi ng halos 40 bilyong piso sa loob ng 4 na taon. Kapalit ni Aguda, SSS President at CEO.

0: Inakusahan pero hindi binigyan ng pagkakataong kumontra. Yan ang hirit ngayon ng depensa ni VP Sara matapos ilaglag ng prosecution ang tatlong articles of impeachment halos 40 araw sa pagdinig ng kaso. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang reaksyon ng depensa sa kahantungan ngayon ng kaso?
1: Corina, unacceptable at unfair para sa defense team ni VP Sara ang pagpayag ng Senate Impeachment Court na i-drop o bitawan itong tatlong reklamo o articles of impeachment laban sa bise. Sabi ni Lead Defense Counsel Sheila Sison, posible raw itong mahantong sa mistrial. Sa agarang ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, hindi na pagbobotohan ng mga senator judge ang umano'y misuse of confidential funds, bribery at grave threats ng bise. Hindi na rin kailangang magpresenta ng ebidensya ang kampo ni VP Sara para sagutin ang mga ito. Pero sa strong objection ni Sison, hindi raw ito simpleng pagpapaikli ng paglilitis. Halos 40 araw nang dininig ang kaso kung saan higit 10 testigo ang naipresenta sa confidential funds at threats allegations. Nagamit na raw ang oras at resources ng gobyerno habang narinig na ng publiko ang mga akusasyon laban sa bise.
2: It goes into the very right of the respondent to due process. At kung ano man ang gagawin ng hukuman ito, sa paglilitis na ito, hindi lang respondent ang apektado dito. Dahil ano man ang mangyari sa hukuman na ito, ito ang mensahe na ibinibigay natin sa taong bayan. Ito ang ehemplo at modelo na sinasabi natin sa mamamayang Pilipino na pwede ito. Pwede itong gawin sa vice-presidente ninyo. Kaya pwede rin itong gawin sa kahit kanino sa inyo kapag kayo ang naharap sa isang pagsasakdal. Hindi ho namin papayagan yan.
1: Sabi ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro, may iba pang platforms na pwedeng i-consider kung ang intensyon umano ng depensa ay ibahagi ang mga ebidensya sa publiko. Pero ayon sa depensa,
2: platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na punta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ng taong bayan para mamadali ang proseso.
1: Sa desisyon ng korte, with prejudice ang pag-withdraw sa confidential funds at threat articles. Ibig sabihin, hindi na pwedeng isang paulit ang parehong impeachment allegations sa kasalukuyang termino ng bise at sa 20th Congress. Without prejudice naman ang bribery article na wala pang naipresentang testigo. Sa gitna ng binasang detalyadong ruling ni Escudero, sinabi niyang matagal nang naghahanda ang korte sa mga posibleng usaping lilitaw sa paglilitis pero hindi niya tiyakang sinabi kung kailan inihanda ang desisyon sa pag-withdraw. Unexplained wealth na lang ang matitirang article na pagdedesisyonan ng korte.
2: What is it that we all want from these proceedings? Fairness, impartiality. Every day, we come here, we pray. Nananalangin tayo sa poong may kapal at sa lumikha sa ating lahat, bigyan niyo kami ng lahat ng lakas ng loob at tibay ng dibdib, talas ng isip, tatag ng loob para tuktin ang aming tungkulin bilang mga public servants.
1: Persecution pa para kay Sison ang umano'y ginagawa sa bise, lalo na't nilift na rin ng impeachment court ang ruling nito pagdating sa sub judice sa withdrawn articles o yung pagbabawal na i-discuss ang merito ng kaso sa mga na-withdraw na reklamo.
2: We now have what seems to be a, what is this called in ordinary parlance, an FFA, a free-for-all. Free-for-all type of accusing the respondent anywhere and everywhere. So we actually object to the abandonment of Rule 18.
1: Corina, hinihintay na ang formal offer of evidence ng prosecution para doon nga sa natitirang Article 2 o unexplained wealth na dapat isumite nila hanggang October 23. Merong 10 araw itong depensa mula sa pagkatanggap nito para mag-file ng comments at objections bago magdesisyon yung korte kung alin yung mga ebidensyang tatanggapin nila. At doon naman sa November 9, pagdating ng 10 a.m., defense naman ni VP Sara yung magsisimula ng magpresenta ng kanilang mga testigo at ebidensya para sagutin na itong unexplained wealth allegation. Balik sa'yo, Corina.
0: So, Hannah, parang sobrang bilis naman yata ng ruling ni Presiding Officer Chief Escudero. Hindi na ba ito kailangan dumaan sa botohan na nakikita ng taong bayan, botohan ng mga senator judges?
1: Corina, tama, no? Medyo mabilis itong naging ruling ni Presiding Officer Chief Escudero kanina dahil in fact pagkapresenta ng manifestation ng House Prosecution pagdating nga doon sa pag-drop nila ng 3 articles of impeachment nasa humigit kumulang 30 minutes lang ay nagkaroon na ng mahabang pagbasa ng ruling itong si Presiding Officer Chief Escudero. Pagdating naman doon sa mga kapwa niya, Senator Judges, nagkaroon kasi ng maiksing consultation itong si Escudero sa mga kapwa niya hukom sa gitna ng recess. At may paliwanag dyan si Impeachment Court Spokesperson Reggie Tugol dahil hindi naman daw nila inasahan itong mismong move ng prosecution pero naghahanda raw ang team ni Escudero pati daw yung clerk of court para sa iba't ibang possible scenario sa impeachment trial. Meron na raw nakahanda ng mga outline ng posibleng ruling na dinadraft at finalize naman kapag meron ng official na manifestation itong mga partido sa impeachment court. At meron na rin kasing nauna na prosecution manifestation noong October 6 na idadrop nga nila itong bribery article. At sabi ni Tunggol kanina, meron daw paghahanda doon sa mga possible scenario setting na ginagawa ng kampo ni Escudero pero hindi raw ibig sabihin na inaasahan na nila agad itong nangyari kanina na pag-drop nga formally ng 3 articles of impeachment. Corina.
0: So ano ang dahilan na, Hannah? Malinaw na ba ito? Kasi sa marami siguro hindi nila alam bakit dinrap pagkatapos na maglaan ng napakahabang panahon, maraming araw. At nga naman, nayuraka na nga naman ang reputasyon ng vicepresidente. Pagkatapos hindi bibigyan ng pagkakataon na idepensa or can they still go ahead and come up with the defense even if the prosecution is dropping the 3 articles.
1: Wala pang formal explanation ang Senate Impeachment Court as to why they formally decided to drop the 3 impeachment articles. Pero pagdating doon sa pagkakataon ng depensa na magpresenta, yan yung hihintayin natin in the next 24 to 48 hours dahil hihintayin natin yung kanilang final comment doon nga sa pag-file or pag-lift ng sub judice ruling. Ito yung pagbabawal sa pag-discuss ng merits of the case, Corina. At titignan din natin kung kasama doon sa komento ng defense team ni VP Sara kung ano ba ang magiging daloy ng kanilang pag-present ng evidence by November. Yan ba ay kung mag-express sila ng intent to actually present the evidence doon sa mga nakaraan ng pinresenta ng House Prosecution or kung iiwanan na rin ba nila ito at formally ay mag-move na doon sa unexplained wealth allegations na natira nga ng Senate Impeachment Court. Corina.
0: Ayun, narinig natin kanina, parang ayaw nilang pumayag, ano? Pero okay, huling tanong, ano nang mangyayari doon sa mga confidential o sensitibong yung mga records, information na lumabas sa Senate Impeachment Court ngayong binitiwan na yung 3 impeachment articles?
1: Corina, mananatili sa Senate Impeachment Court records itong mga lumabas na information doon sa impeachment trial kahit na-drop na itong 3 impeachment articles dahil kasama yan doon sa ruling ni Escudero kanina na hindi raw buburahin or aalisin dahil lang na-drop nga yung mga yon pero hindi raw automatic na pwede nang isapubliko itong confidential information dahil i-review muna ng clerk of court kung aling records yung pwedeng ilabas, kung alin yung mga dapat nilang yung takpan na sensitive details at kung alin yung mananatiling sealed or limited yung access. At itong mga kopya ng sensitive documents na ibibigay para doon sa official use ay lalagyan din daw ng watermark na tutukoy doon sa recipient para raw matrace kung saan galing yung mga kopya. Balik sa'yo, Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado. Talaga lang daw malakas ang ebidensya ng prosekusyon sa alegasyon ng unexplained wealth. Kaya binitawan na ang tatlo pang reklamo. Yan ang buwelta nila sa depensa na nagsabing unfair ito sa pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter.
3: Pinky, kumbinsido ang prosekusyon na sapat ang lahat ng mga ebidensyang kanilang nailatag para patunayan yung 817.87 million pesos na unexplained wealth ng Vice President. Kaya naman kanilang idinirinap na o tinanggal na nila yung tatlong iba pang impeachment charges. Pinaliwanag ni Lead Prosecutor Jervie Luis daw na hindi intensyon ng prosekusyon na baliwalain ang mga naggamit ng resources ng gobyerno sa desisyon nilang i-withdraw na ang tatlong articles of impeachment. Dalawa kasi rito ang una na nilang tinalakay sa impeachment court sa nakalipas na 39 na araw at nakapagpresenta na sila ng mga testigo at mga ebidensya. Hindi rin anya intensyon ng prosekusyon gaya ng pinalutang ng depensa na unfair sa Vice President ang pag-withdraw sa naturang articles of impeachment dahil hindi na mabibigyan ng pagkakataon para ilatag ang mga counter-evidence at witnesses para pasinungalingan ang mga paratang ng prosekusyon. Paliwanag ni Luis Taro, katunayan ang kanilang desisyon ay nabuo lang matapos ang mabusising pag-aaral kung ano ang makabubuti para sa impeachment court, para sa publiko at maging sa respondent na si BP Sara. Nagkaroon din naman niya ng pagkakataon ng depensa para magsagawa ng cross-examinations sa mga iniharap nilang testigo sa mga binawing articles of impeachment.
4: Our beloved countrymen has all the right to know, witness, and be informed of the conclusion of all these impeachment processes, which started as early as 2024. Second, Your Honor, we express our concern for the Honorable Impeachment Court, considering the equally important legislative functions that they need to face as well. That includes the regular bills pending before the Senate, and most importantly, the much-anticipated budget hearing for General Appropriations Act of 2027, Your Honor.
3: Pinky, sa panig naman ng depensa, sinabi ni Attorney Michael Wesley Powa, takapagsalita ng defense team ni VP Sara, nakaklaruhin pa niya sa impeachment court yung naunang sinabi kanina na maari nilang talakayin kung dumating man yung pagkakataon na sila na ang magpresenta ng mga ebidensya at testigo yung mga issue kaugnay ng Article 4 at saka yung Article 1. Samantala, sinabi rin kanina na umaasa ang defense team na hindi pa final yung naging pasya kanina ng presiding officer Chief Escudero kaugnay dun sa sub judice rule dahil sa ngayon parang naiipit daw kasi sila, Pinky, dahil hindi nila maaring talakayin sa publiko yung Article 4 dahil nakabinbin pa sa Quezon City RTC yung reklamo laban kay Vice President kaugnay dito at may gag order ang Quezon City RTC na hindi dapat pag-usapan ng OVP o ng defense team ni Vice President ang may kaugnayan

0: doon sa issue ng grave threats. Piggy.
1: Napanood ko din yung portion na yun, ano, Dexter, at sabi nga ni Presiding Officer Chief Escudero, nagpasalamat nga siya kay Attorney Poa dahil nga meron silang gag order. In other words, kahit natanggalin mo yung sub judice rule dito sa grave threats, ay hindi pa rin nila pwedeng pag-usapan dahil nga merong pending case at gayon din may gag order. Dexter, nasabi ba, nagkaroon ba ng press conference matapos yung trial ngayong araw mula sa defense? Nagsabi ba sila ng timetable kung kailan sila magpapasya hinggil doon sa pending na motion sa impeachment trial nga regarding this sub judice?
0: Ang binanggit ng depensa dyan, kailangan nilang ma-informahan kaagad ang korte dahil gusto nga nila na panigan ni Presiding Officer Chief Escudero yung motion for reconsideration ni Senator Kiko Pangilinan dahil nalalagay sila sa alanganin doon sa naging ruling, doon sa sub judice rule, dahil ang prosecution maaari nilang talakayin na ngayon sa publiko yung issue ng grave threats. Pero dahil sa gag order ng Quezon City RTC, tali ang kamay ng depensa sa nasabing issue. Kaugnay naman doon sa pagbawi, Pinky, ng Articles of Impeachment, bagamat tanggap nila kung kahapon parang naririnig natin yung mga awiting My Way dahil the end is near at saka We've Only Just Begun para dun sa panig ng depensa, ngayon parang naririnig natin yung awiting Nanghihinayang. Pinky.
1: Kaya mo bang ikanta, Dexter?
0: Kailangan muna natin mag-practice doon sa awitin na yan. Pero parang ganun nga ang binabanggit nila. Sana sabi nila ma-clarify na ng impeachment court kung pwede ba nilang talakayin, hindi lang Article 2, pagdating ng November 9, ang kanilang ibibista, kundi maaari din nilang talakayin yung issue ng unexplained wealth. Dahil gusto nilang i-explain daw, sabi ni Attorney Michael Poa, yung issue kung bakit may Merigis Piatos, kung bakit may ganung mga halaga doon sa unexplained wealth. Piggy.
1: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado.
2: Pwede din ang di na natuto.
1: Pwede rin.
2: Pwede rin. At hindi ko siya kakantahin. Okay. Kaugnay niyan, makakausap po natin Attorney Tranquil Salvador na nagsilbing defense lawyer noong corona impeachment trial. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Salvador.
3: Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Corina, at sa lahat ng nandiyan at sa lahat ng nanonood sa inyo ngayong gabi.
2: Nagulat ho ba kayo sa desisyon ng prosekusyon na bawiin ang tatlong articles of impeachment?
3: Well, hindi ako ganun nagulat, pero yung sobrang nagulat, pero nang ramdam ko na I think they're looking at how to speed up the process.
2: Is that all yun it is, you think?
3: No, ano kasi ako, allow me to explain this. No? Mm. Kasi sa tingin ko, naniniwala ang prosecution to this extent that they have sufficiently presented their side, especially dun sa unexplained wealth. Sa tingin ko sila, kumbinsido sila na ilatag na nila yan. And because of this, gusto nilang i-isolate na lamang ang discussion pagdating sa Senado doon sa article na yon. That's why I think intentionally, dinecide nila, i-drop na namin itong misuse of confidential funds, i-drop na namin itong grave threats. Tapos initially, di ba, nauna na, din-drop na nila yung bribery matter. So ngayon, anong epekto nitong pag-drop na ito nung mga tatlo na yon? Ibig sabihin, mas shortening period. Pangalawa, ma-isolate yung discussion sa unexplained wealth. So kung ganun, kung babalik ito ng Nobyembre on matter of the process, kung gaano kabilis ito, baka nga talagang hindi mo naman kakailanganin hanggang Disyembre or early December ka lamang, tapos na yung presentasyon ng ebidensya. Kasi isang artikulo na lamang haharapin mo. Uh-huh. So that's how I see it. Gusto nilang i-isolate yon. At maaring sa tingin nila, maliwanag na to sa publiko. At baka naintindihan na rin ng boboto. Yun ang tingin kong pananaw nila ron.
2: Mm-hmm. Pero ang ibig din pong sabihin nito, ayon naman sa depensa, ay naipresenta nila at nayurakan na nila ang reputasyon. Naipresenta na po nila ang kanilang panig at nayurakan na ang reputasyon at ang mga rights ni VP Sara to defend herself against those particular accusations sa pagkakataong ito na kanila pong tinatanggal na yung tatlo na artikulo. Isn't it unfair?
3: Politically, talagang ganun ang observation nila. Kasi tandaan mo, part of this is message and part of this is communication. kasi political exercise to. Sa kanilang pananaw, medyo nasaktan na kami dito eh. Ano, parang ex parte, napaliwanag yung side ninyo, tapos bigla niyong sinabi, hindi na ito kasali. Di ba? Parang ganun.
1: Yes.
3: So that is the general feeling. Now, the challenge now for the for the defense now is paano nila naman itatahi ito. How can they intertwine and connect the evidence in those dropped articles dun sa unexplained wealth? Paano ko sinabi yun? Paano nila mapapakonect yun na yung in a way that they could establish the relevancy of their evidence kahit na ebidensya dun sa mga artikulo na yun, nakakabit doon sa unexplained wealth.
1: Mm.
3: Parang nakatulad ng sinabi nila, yung mga pangalang ibinigay na sinasabi ng mga hindi totoong pangalan, yung mga paliwanag nila at iba pang mga bagay. And that is where the skill of the lawyer, and I'm talking of the legal side of things, na maipasok niya ang ebidensya na yan.
2: Okay, so but this is all within the rules of the Senate. Hindi po illegal itong ginawa po ng prosecution.
3: Well, ganito, maganda yung tanong mo. We will have to discuss that legally, okay? Kasi diniscuss natin kanina, political, tingnan natin legally. Tingnan natin sa standpoint ng ruling ng presiding officer.
1: Mm.
3: In a civil case, pwede ba yung gawin? Okay, in a civil case, can the complainant himself or herself dismiss his own case? That's provided for in Rule 17, kung civil case yan. Rule 17 ang rules of court. Pwedeng patapos siya mag-file, ma-realize niya, i-withdraw. Ngayon ay may response na discretion ng hukuman. E nag-exercise ng discretion. In a criminal case naman, pwede bang gawin yan na may criminal information na? Pwede rin yan. For instance, okay, ang prosecution, ang nangyari doon ay sabi nila i-file ang kaso sa court. Tapos later on, umapil yung akusado, umakit sa Department of Justice. Sinabi ng Department of Justice, hindi dapat final yan. So you are hereby directed to withdraw that criminal information. So pwede sila mag-file ng motion. But at the end of the day, as mentioned by the presiding officer, the ruling is Crespo versus Mogul. Nasa jurisdiction na yan ang hukuman. So prerogative na nila yon. And in this instance, the Senate exercises discretion to allow them to drop it.
1: Hmm.
3: So both civil and criminal may proseso para mangyari yung katulad niya.
1: Hmm. Wow. Kung ako rin kasi, magre-reklamo din ako. Well, you know, it's all... Can it be considered a mistrial?
3: Well, hindi ko nakikita eh. Alam mo, mangyayari lang yan kung depende. Ang inaabangan natin, nakita na pag-usapan natin yung legal, nasabi natin yung political impact sa depensa. Ang palagi ko, dapat nating abangan kung ano yung political moves nila. Kasi,
1: okay.
3: Siyempre, kailangan nilang... Kung at this point in time... Ano sila eh, ginamitan sila ng procedural move. So meron siyang legal, which is within the parameters ng hukuman, no? Na ginrant ngayon. At sa political, titingnan natin how they will use their political skill to be able to weave around their present predicament.
2: Maraming salamat po, Attorney Tranquil Salvador.
3: Maraming salamat po.
4: Hindi na raw inaasahan ni VP Sara na magiging patas pa ang gobyerno. Sinagot ng bisi ang mga bagong alegasyon ng NBI, kaugnay sa mga ari-ari ang pag-aari umano niya at kanyang pamilya. Una nang sinabi ng ahensya na hindi tugma ang mga halaga nito sa declared salen ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
5: Meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya nga mga properties na sa akin, pero hindi naman sa akin. At ang nakakalungkot pa is pinaniniwalaan siya. Pinag-uusapan namin ng mga abogado, napakarami naman ng mga legal recourses sa ginagawa ni Madriaga, ni Gracioso, ni Matibag, ni Trillanes. Kaso we do not expect fairness from the government in general.
6: Mariing pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon tungkol sa mga kinikwestiyong ari-arian na kanya umano mga pagmamay-ari. Nagsilbing keynote speaker ang Vice Presidente sa ginanap na 52nd Philippine Business Conference and Expo sa Maynila ngayong araw.
7: So what is my purpose in all this political chaos? To set the bar high for empowerment. A dream for our country cannot belong to one person alone. Certainly not one politician alone. It belongs to all of us Filipinos. And so when

0: President, one thing is certain. The bar has been set high.
1: Bago ito, kinundin na ni BP Sara ang NBI dahil sa mga panlilinlang na ito.

0: Ang kampo ni Attorney Man Scarpio sa mga alegasyong tumanggap ng pera mula sa China ang kumpanyang iniuugnay sa kanya. Ang asawa ni VP Sara may matapang ding hamon sa administrasyon. Narito ang exclusive agenda report ni Chet Gatchalian.
1: Dumadaing na ang kampo ng asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Nadadamay na rin kasi pati ang kanyang professional reputation, business at legal career sa mga alegasyong lumulutang sa impeachment trial ng bise. Bumalag din ang kampo ni Carpio sa sinabi ni PBBM na posibleng ituring na national threat at the highest level kung mapapatunayang tumanggap nga ito ng milyong piso mula sa Chinese government o companies.
2: Kung magne-negosyo ka, possible naman may clients ka from different countries than if you are into the exporting business. So yung problem na kasi ngayon, masyadong madaming insinuations. Porket ganito yung isang client, automatic may national security risk. Basta yung sa amin lang talaga, legitimate business naman yung KL88.
1: Hamon ni Carpio sa Marcos administration, patunayan ng mga alegasyon. Ayon sa AMLAC, nasa 300 million pesos ang natanggap na remittances ng Cali 88 Foods Corporation mula sa mainland China at Hong Kong. Dating major shareholder sa kumpanya si Carpio at nasasaliin din ito ni VP Sara nitong nakaraang taon. May paliwanag din si Carpio sa sinabi ng prosecution witness si Attorney Alexander Cabrera na mula sa Isla Lipana & Co. tungkol sa higit kalahating milyon na gastos ng credit card ni Carpio sa next store sa Davao City at Malaysia.
2: Galing yun sa personal funds niya. So, yung transactions din doon were done via the group. Pero siya lang yung spearhead. Problem na talaga is masyadong madaming insinuations to, na parang porket ganito yung bill, consequently criminal agad.
1: Sakali raw mag-issue ng sabi ng Senate Impeachment Court para hingin ng mga dokumento magpapatunay sa paliwanag ni Carpio, handa naman daw itong magsumite para mapatunayang walang naging paglabag sa mga transaksyon ng asawa ng bise. Tinanong din ng Billionaire News Channel kung nag-uusap ba ang mag-asawa tungkol sa mga isyong kinakaharap nila.
3: Kasi parehong nalalabas yung transactions nila eh.
2: Hindi namin dinidiscuss na rin yung ganyang side kasi it's a complicated situation kasi considering may impeachment trial, tapos meron ding private side si Attorney Man. So hindi lang namin dinidiscuss na yun out in public for legal reasons and defense strategy reasons.
1: Sa ngayon, nakamonitor lang daw muna si Carpio kung may paglabag ba sa konstitusyon o malicious acts sa mga pagdinig at tumatalakay sa kanyang mga transaksyon. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
0: Nagsumite na ng affidavit si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte sa NBI kaugnay ng mga alegasyon ni self-confessed bad man Rodolfo Gracioso Jr. Inakusahan ni Gracioso si Duterte na nakatanggap ng mali-maletang pera na kinamada niya mismo sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isang pahinang general denial ang isinumite ng abogado ni Duterte.
4: May pinasa na affidavit si Congressman Pulong, kine-question nga lang ang jurisdiction ng NBI to do the investigation. Just an answer from his lawyer. Sabi lang, this is a general denial.
5: Sa kabila ng impeachment trial, tiwala pa rin ang mayorya ng mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Batay sa SWS survey, nakuha ni VP Sara ang 56% trust rating nitong Setyembre. Pero mas mababa ito kumpara sa 57% na naitala noong June. Bagamat mas mababa kaysa sa trust rating ng bise, tumaas naman ang numero ni PBBM. 36% ng mga Pilipino ang tiwala sa Pangulo nitong Setyembre kumpara sa 34% noong Hunyo. Ginawa ang survey mula September 21 to 27 sa 1,500 respondents.
0: Twice in a row, matapos ilabas ng ICC ang desisyon na fit to stand trial si FPRRD noong nakaraang linggo, nagpakita siya para sa ika-apat na status conference ngayong araw. Pinag-usapan naman ang listahan ng mga testigo at ebidensya na ipepresenta ng prosekusyon. Ang detalye sa agenda report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands. Kevin?
6: Okay, si dating Pangulong natin. Rodrigo Duterte. Naka-all black ang dating Pangulo.
0: Balikan natin si Kevin Manalo kapag na-establish na po natin ang ating mas malinaw na linya mula sa The Netherlands.

0: Dalawa pang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys ang tumestigo sa day 2 ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nag-deliver daw sila ng pera sa apat na tirahan ng kongresista. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
1: Absent si dating House Speaker Martin Romualdez sa ikalawang araw ng kanyang bail hearing sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion peso kickback sa flood control projects. Sa day 2 ng pagdinig, iniharap ng prosekusyon ang dalawa pang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys na si Nahil Navidad Jr. at Christopher Esquivel. Unang sumalang sa witness stand si Navidad. Ayon sa kanya, sa tatlong taon niyang pagtatrabaho kay Zaldy Co, nasaksihan niya ang higit 10 beses na pagbibilang ng bundle ng mga pera ng aide ni Co na sina John Paul Estrada at Mark Texay sa Horizon Homes, unit ni Co sa Taguig City. Sangkot o may partisipasyon din umano siya sa deliveries ng pera sa apat umanong tirahan ni Romualdez sa McKinley Road, Forbes Park, Makati City, Aguado Street, Maynila, Tamarind Street, South Forbes Park, Makati City at Nara Street, Forbes Park, Makati City. Sabi ng Maleta Boy, hindi niya personal na nakitang pera ang laman ng mga maleta nang i-deliver ang mga ito sa mga nabanggit na address. Pero nalaman niyang pera ito dahil nababanggit sa kanilang group chat ang deliveries ng mga basura na ibig sabihin umano ay pera. Mabigat din anya ang ilan sa mga maletang kanilang binubuhat kaya hinala niya ay pera ito. Aminado si Navidad na hindi niya personal na nakita si Romualdez sa anumang deliveries. Sinuri rin sa korte ang cellphone ng testigo para silipin ang conversation sa kanilang group chat kasama ng kanilang team leaders. Makikita umano rito ang panghihikayat ni Colonel William Dominguez sa kanila, isa sa mga team leader ng Maleta Boys. Gayunman, hindi nabanggit kung ano ang layunin ng panghihikayat. Hindi rin flash screen ang mismong screenshot. Tumestigo rin ang isa pang Maleta Boy na si Christopher Esquivel, nakabilang din umano sa pagdi-deliver ng mga maleta noong November 21, 2023 sa McKinley Road. Anya, pinayuhan siya ni Estrada na ingatan ang maleta dahil pera ang laman nito. Nalaman din daw niya na pera ang laman ng mga maleta dahil may mga post-it umano na nakalagay sa mga ito sa Horizon Homes kung saan nakasaad ang mga halaga ng laman ng mga ito depende sa laki mula 10 million pesos hanggang 70 million pesos at tinanggal ang post-it bago i-deliver sa McKinley Road. Gayunman, hindi rin anya niya nakita si Romualdez sa isinagawang delivery. Ipagpapatuloy ang susunod na pagdinig sa Webes kung saan inaasahang ihaharap ang isa pang Maleta Boy na si Rodante Orbilio para patutuhanan ang testimonya ng mga naunang Maleta Boys na sumalang sa witness stand. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
0: Matapos ilabas ng ICC ang desisyon na fit to stand trial si FPRRD noong nakaraang linggo, nagpakita siya sa ikalawang beses para sa ikaapat na status conference ngayong araw. Balikan natin ang agenda report ni Kevin Manalo live mula sa The Netherlands. Kevin?
2: Corina, gaya ng inaasahan ng korte, muling humarap sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naka-all black ang dating Pangulo na nakasuot ng earphones habang nakaupo sa likuran ng kanyang mga abogado. Tinalakay sa status conference ang mga paghahanda para sa nalalapit na trial na nakatakdang magsimula sa November 30. Una na rito ang request ng depensa para sa family visits ng mga kaanak ni Duterte pagsapit ng trial. Mahalaga raw ito para sa mental welfare ng dating Pangulo. Kabilang din sa agenda ang magiging daily hearing schedule. Sa unang linggo, iminungkahi ng korte ang apat na one-hour sessions bawat hearing day na may 30-minute hanggang one-hour breaks sa pagitan ng mga ito. Maaari pang baguhin ang mga susunod na schedule, partikular ang breaks, depende sa rekomendasyon ng medical officer ni Duterte. Tinalakay rin ang bilang ng mga testigo at ebidensyang ihaharap sa trial. Ayon sa prosekusyon, 5 hanggang 6 na testigo ang posibleng humarap sa korte, habang ni-restructure naman nito ang mahigit 5,000 key evidence items na nabawasan na ng halos 1,300 items. Kabilang sa mga ebidensyang tinukoy ang mga news clippings ukol sa bilang ng mga pagpatay noong alkalde pa si Duterte. At maging ang mga opisyal na dokumento mula sa Philippine National Police na siyang naglalaman ng mga quote-unquote accomplishments o bilang ng mga napatay sa Administrasyong Duterte na abot sa 3,967 na katao na napaslang sa anti-drug operations mula 2016 hanggang 2017. Nais din ng prosekusyon na gamitin ang mga naunang naitalang testimonya ng tatlong testigo sa ilalim ng Rule 68 sa halip na pagharapin sila ng live sa korte. Pero hindi pa pinal ang mga panukalang ito. Pag-aaralan pa ng hukom kung aling mga ebidensya at testimonya ang papayagang gamitin sa trial. Hinimok din ng korte ang prosekusyon kung kailangang isailalim sa review ng kanilang mga abogado at hindi lamang sa mga analyst ang lahat ng dokumento na siyang makapag-validate dito. Ayon kasi sa depensa, may mga detalye dito na hindi umano konektado sa war on drugs, kundi maaring personal na issue. Natapos na ang unang session pero magre-resume ito para sa pagpapatuloy ng diskusyon mamayang 12:45 p.m. Central European Time at inaasahan ng korte na present pa rin si Duterte. Yan ang pinakahuling balita mula dito sa Netherlands. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Kevin Manalo. Nag-uulat live mula sa The Netherlands. Exclusive, makupad na paggastos ng DepEd para sa school feeding program. Pinuna ng COA. At Laguna Governor Sol Aragones nireklamo na naman sa Ombudsman. Susunod yan sa agenda.

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: Bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
3: Makakauwi ka na.
2: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.

0: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabigat naman ang northbound lane. Sinita ng Commission on Audit ang delayed implementation ng school feeding program ng Department of Education. Sa eksklusibong dokumento na nakuha ng politiko, higit 300 days umanong atrasado ang pagpapatupad sa 681 million pesos na programa na maghahatid sana ng pagkain sa mga mag-aaral sa siyam na rehiyon. Naitala sa Calabarzon ang pinakamalaking halaga ng delayed program, sinundan ng Ilocos, Bicol at Central Luzon. Batay sa report ng Commission on Audit, dala umano ito ng procurement problems, delayed funding at mabagal na proseso. Lumitaw din sa report ang improper food storage at mga ninakaw na food supplies.
1: Nahaharap ngayon sa ika-apat na reklamo sa Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones. Sa bagong complaint ngayong araw, isang umano'y unlicensed chemotherapy center naman ang kinwestiyon ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Laguna. Ang depensa ng gobernadora sa agenda report ni Joash Malimban.
2: Nagsampa ng reklamong graft at grave abuse of authority sa Office of the Ombudsman, ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Laguna, laban kay Governor Sol Aragones at apat na iba pa. Pinaiimbestigahan ni Nakalamba City Councilor Christian Nino Lahara, former Laguna Medical Center Officer Jonel Osho at board members Carla Adhar Lahara at Lorenzo Zuniga Jr., ang isang chemotherapy center na nag-ooperate sa bayan ng Santa Cruz kahit na wala umanong lisensya. Ang operasyon ng clinic, isinasagawa para mismo sa loob ng public hospital na Laguna Medical Center. Kabilang sa mga katunayang isinama nila sa kanilang complaint affidavit, ang notice of violation at cease and desist order na inihain ng Department of Health sa chemo center noong Setyembre.
3: Ang chemotherapy center, gaya po ng sulat ng DOH, ay meron pong mga panuntunan. Meron pong regulasyon. Ito ay dadaan sa masusing pag-aaral ng DOH, ng Department of Health. At hindi pa po sila nakaka-comply doon.
2: Dagdag pa ni Board Member Adhar Lahara, bagaman ipinapakita sa social media na libre ang chemo sessions, questionably umano na kinukuha ang PhilHealth numbers ng mga pasyenteng pumupunta sa center.
4: Mali na sabihin na ito ay libre dahil hindi ito libre. Ito ay pondo ng pamahalaan sa pamamagitan ng PhilHealth na binabayaran ng PhilHealth sa mga pribadong health provider.
2: Bukod kay Governor Aragones, respondents din sa reklamo sina Provincial Health Officer Dr. Jose Inoncillo, Laguna Medical Center Chief Dr. Leticia Alcala, Chemo Center Manager Salve Capacete at ang chairman ng We Hope Medical Group na si Dr. John Paul Aklan. Ang kumpanya ni Aklan ang nabigyan umano ng lease agreement na mag-operate sa ospital. Nationwide ang operations ng We Hope Medical Group at nakafocus sa zero billing chemotherapy programs. Sa isang pahayag, iginiit ng kumpanya na walang government funds na ginagamit sa kanilang chemotherapy sessions. Nanindigan din sila na hangad lang nilang matulungan ang cancer patients at hindi masangkot sa anumang kontrobersya. Kaugnay ng question sa legalidad ng operations, handa raw silang sagutin ito oras na matanggap ang kopya ng reklamo. Sa isang Facebook post naman, iginiit ni Governor Aragon

0: Ones na political harassment lang ang pagsasampa ng reklamo. Gayong ika-apat na complaint na ito laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Anya, sasagutin nila ang mga alegasyon sa tamang panahon, oras na matanggap ang complaint. Para sa Agenda, Josh Malimban, Bilinaryo News Channel.
1: Balde-balding utak daw ang kailangan ng mga obstructionist ng administrasyon para maintindihan kung ano ang plano ni PBBM sa paparating na Super El Nino. Ayon yan mismo sa Palasyo. Ang buong detalye sa Agenda Report ni Ivy Reyes.
2: Sa umano'y mga obstructionist ng gobyerno ay itinuro ng Malacanang ang pagpuna ng publiko sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kaagapay ng government interventions ay ang parte rin ng publiko na mag-ipon ng tubig laban sa paparating na Super El Nino.
3: And part of that public service and those public service messages will be bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to.
2: Mabilis na nag-viral ang sagot na ito ni PBBM na sinigundahan pa ni Vice President Sara Duterte at sinabing wala talagang maaasahan sa presidente. Sagot ng Palasyo.
4: Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
2: Hindi raw biruan ang Super El Nino, kaya hindi raw katawa-tawa ang mga pahayag ng Pangulo, lalo't matagal naman na raw kasama sa water conservation measures ang pangongolekta ng tubig ulan. Hindi rin daw ito mensahe ng pagkakanya-kanya dahil hindi lang naman daw sa rainwater collection nakatutok ang interventions ng gobyerno at ng El Nino Task Force na kinabibilangan ng mga pangunahing ahensya ng mga apektadong sektor gaya ng agrikultura. Sa press briefing ng El Nino Task Force noong October 5, inabisuhan ng DOST Pag-asa ang publiko na by end of March 2027, lahat ng probinsya ay makararanas na ng tagtuyo o drought at magtatagal din ng Super El Nino hanggang sa buwang ito. Tanong ng Malacanang, sa lahat ng tugon ng gobyerno sa El Nino, bakit balde lang ang napansin ng mga kritiko ng Pangulo? Panghuling mensahe ng Palasyo, ang bagong Pilipino raw hinahasa ang utak para ang mensahe ng Presidente na iintindihan at tumatatak. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinaryo News Channel.
1: Kumpas umano ng Malacanang ang dahilan ng pag-over the backod ni Senador Mark Villar sa mayorya ayon sa isang political analyst. Kumbinsido rin siyang taktika na may Villar sa magkabilang paksyon ng Senado para sa survival ng kanilang apelyido. Narito ang Agenda Report ni Attorney Karen Jimeno.
5: Naniniwala si political analyst Julio Tihangki na may kinalaman ang Malacanang sa paglipat ni Senator Mark Villar sa mayorya sa panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Tihangki na halos lahat ng miyembro ng minorya ay may kinakaharap na kaso na pwedeng gamitin laban sa kanila.
6: It's not beyond the palace and the administration. In fact, they will be faulted for not doing it to put pressure on the vulnerable senators to go their way, especially with this existential political issue that is the impeachment conviction of the vice president. No, Cayetano led the bloc in the Senate are all ironically politically vulnerable because they have issues and potential scandals hanging over their heads.
5: Paglilinaw naman ng profesor, malabong sumunod si Senator Camille Villar sa kanyang kapatid sa paglipat sa mayorya.
6: The fact that the Villar split, no? One with the minority, continued to stay on with the minority, Senator Camille, and the other one, Senator Mark with the majority, is a compromise because of course the Villar does not want to cut their political ties with the Dutertes whom they have propped up and supported all these years.
5: Dismayado naman si Tihangki sa pagtalaga kay Senator Mark Villar bilang chairman ng Senate Committee on Public Works. Nadawit kasi ang senador sa flood control scandal.
6: Kaya nga inaasunto itong mga Villar dahil nga unang-una sa conflict of interest nung naging DPWH Secretary si Senator Mark Villar, tapos ngayon may kaso sa kanya. Tapos for the longest time, no, ang hawak ng mga Villar sa Senado mula pa kay former Senate President Manny Villar, kay Senator Cynthia Villar, ay mga komite na may kinalaman yung negosyo nila.
5: Paniwala ni Tihanki, ang pagkakaroon ng Villar sa parehong grupo sa Senado ay para matiyak ang political survival ng pamilya. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
1: Tila namimili raw si VP Sara ng pupunahin matapos mapansin ang foil drug smuggling sa Laos at Thailand na balak ibiyahe sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, bakit itinuturo sa ibang tao ang usapin ng droga, gayong kasasabi lang ng PDEA na biyaheng Mindanao ang mga illegal na kargamento? Huwag daw sanang maliitin ng bise ang trabaho ng law enforcement agencies dahil hindi nagtatago ng impormasyon ang mga otoridad.
4: Ang nakakaya po siguro ay ito na ganap noong 2018 na huli ang Shabu sa magnetic lifter. Pero ang sabi ni dating Pangulong Duterte, ito po ang headline. Duterte says Shabu in magnetic lifters, pure speculation. Pero mismo ang PDEA at the time ay nagsabing mayroong Shabu sa magnetic lifter na noon ay pinabulaanan ng dating chairman ng BOC na si La Peña. Nasaan na kaya ang missing Shabu na ito?
7: Nakapag-umpisa na sa kani-kanilang tungkulin ang mga bagong kalihim ng PCO at DICT. Pero bakit nga ba madalas ang rigodon ng Marcos Jr. Administration? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: Hindi alintana para kay duly elected Communications Secretary Lino Cayetano na nasa kabilang kampo ng politika ang kanyang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano. Ngayong araw nanumpa kay Pangulong Bongbong Marcos si Cayetano kasabay ng panunumpa ng panibagong DICT Secretary, ang presidente ng Social Security System na si Robert Joseph Declaro.
8: It doesn't change anything. I think tulad nyo, tulad natin lahat dito, I think the most important thing is what binds even families together are values. So I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin.
2: Sabado, October 10 daw, nalaman ni Cayetano na uupo na siyang kalihim mula sa pagiging general manager ng People's Television Network, ang state-run media sa Pilipinas. Ang direktiba lang daw ng Pangulo ay maiparating ni Cayetano sa publiko ang mensahe ng administrasyon ng maayos. Bilang ika-anim na kalihim ng PCO in 4 years, tinitingnan ng Cayetano leadership ang bumaba sa level ng mga komunidad dala ng fast-paced changes ng komunikasyon sa panahon ngayon. And speaking of changes, ang pagbabago raw ng panahon ang dahilan ni PBBM kung bakit papalit-palit ng kalihim ang communications arm ng gobyerno.
9: And the reason that we keep turning, we have this high turnover is because the job keeps changing. In terms of what we are trying to put forward. In the beginning, we were talking about policy, and then we started talking about what we had to do in terms of implementation, and then we started having to talk. Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job.
2: On his first day, tinalakay agad ni DICT Secretary Declaro ang usapin ng ghost electricity at ang hamon ng online exploitation ng kabataan. Kung may pagkukulang ba ang dating kalihim na si Henry Aguda?
10: One thing I can say is that my predecessor, Congress Secretary Aguda, they did his best to try to find ways and means on how to help provide better technology to the Filipino.
2: Nang tanongin ng kalihim sa panukalang patawan ng social media ban ang mga kabataan under 18 years old, hindi raw pabor sa isang blanket ban ang kalihim. At sa mga usaping ito, prevention daw talaga ang pinakamalakas na panlaban. Magkakaroon daw ng masinsinang review ang DICT budget para siguraduhin masasagot ng kanyang liderato ang mga hamong kinakaharap ng ahensya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.

0: mahal na ba ulit ang lifestyle advocate na si Stephanie Zubiri? Yan ang tanong ng netizens after her flirty exchange with her partner, Scott Woodward, on Instagram. It started with this video posted by Scott kung saan sinagot niya ang tanong na, "Do you have any good photos of your girlfriend?" He later flexed ang mga aesthetic photos ni Stephanie. Pero sa comment section, pabirong napatanong si Stephanie kung girlfriend nga lang ba siya, to which Scott replied, and I quote, "One day I'll make you my wife and we can do this all over again." Stephanie was previously married to Jonathan Crespi. Single si Atasha Mula. Sa isang TV interview, the Bongga Kaday musical star said priority niya ang kanyang work. Dagdag pa ni Atasha, no boyfriend daw siya since birth. To recall, naintriga ang aktres sa anak ni ultra-billionaryo Ramon Ang na si Jacob Ang. Ilang beses kasi silang spotted na cozy together even on family dinners.
1: Dalawa pang biktima ng unclaimed winnings sa online gaming platforms lumutang. At sa ngayon ng Meralco, tataas ngayong buwan. Susunod yan sa agenda.
2: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
3: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Billionario News Channel.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, hini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
4: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at tubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Lumutang ang dalawa pang biktima ng unclaimed winnings sa dalawang magkaibang online gaming platforms. Milyones daw dapat ang kanilang premyo pero di raw nila nahawakan ang kanilang panalo. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Lian Bustillo.
10: Singkapal ng libro ang mga papeles na personal na inaabot ng dalawang online gaming bettors sa Billionaire News Channel. Nakaimprenta sa mga papel ang umano'y samot-saring ebidensya ng milyon-milyong pisong panalo mula sa dalawang online gaming platforms na hindi umano ibinigay sa kanila. Sa ibabaw ng mga dokumento, ang ilang pahina ng hindi notarisadong waiver na ayon sa mga bettor ay sapilitang pinapirma sa kanila.

0: Siyempre. Kain, sabi ko natatakot po ako sa kanya. Hindi, pirmahan mo lang kinokay na tayo siya. Wala lang kayong kakabulin sa kami. Tulong lang namin ito sa inyo.
1: Tinatayang 517 milyon pesos ang napanalunan ni Alias JR sa Arena Plus noong March 2025. At matapos ang ilang buwang back and forth sa customer service ng kumpanya, Hunyo pa ng parehong taon na iyon nang maimbitahan siya sa opisina nito. Dito, iginiitumano ng online gaming platform na maaaring glitch lamang ang pagkapanalo niya dahil wala raw ito sa kanilang records. Ipinakita naman sa atin ni Alias JR ang screenshots ng umano'y pagkapanalo nito na ayon sa kanya ay sinubukang ipabura ng kumpanya. Ganito rin ang karanasan ni Alias Alan sa online gaming platform na Bingo Plus kung saan nanalo siya ng tinatayang 3.4 million pesos noong May 2025. Kwento niya, nakapag-withdraw pa siya ng 80,000 pesos mula sa kanyang winning balance bago ito i-zero out ng kumpanya. Tulad ni Alias JR, pinapunta umano si Alias Alan sa opisina ng Bingo Plus at sinabing glitch lang ang kanyang pagkapanalo. Wala na rin umano siyang nagawa kundi pumirma sa isang hindi notarisadong waiver matapos pilitin ng isang representative ng online gaming platform.
0: Hindi ka nanalo, walang nanalo dyan. Yan, bibigay namin sa inyo yan. Sabi niya gano'n, papuya lang sa inyo sa pagid niyo. Sabi niya gano'n, walang nanalo dyan. Tulong lang namin sa inyo yan.
1: Matapos mapirmahan ang mga waiver, kapwa umanong nakatanggap ang dalawang bettors ng cash pabalik sa kanya-kanyang online gaming accounts. Si Alias JR, 300,000 pesos. Si Alias Alan naman, 1.3 million pesos. Nagpadala na kami ng mensahe sa DigiPlus, ang parent company ng Arena Plus at Bingo Plus, kaugnay ng hinaing ng dalawa, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Sinabi naman ng PagCor na iniimbestigahan na nila ang mga reklamo ni na Alias JR at Alias Alan at tiniyak na maglalabas ang pahayag kaugnay nito sa lalong madaling panahon. Samantala, sinabi ng dalawa na nagkalakas loob lamang sila na lumutang matapos mapanood ang mga naunang ulat ng Billionaire News Channel kaugnay ng usapin. Kaya naman tulad ni na Alias Lando, Alias Bingo at Alias Ed, nalalawagan sila sa posible at umano'y marami pang biktima na umano'y unclaimed winnings sa online gaming platform sa makiisa sa kanilang laban. Para sa Agenda, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.
2: Lusot na sa kamera ang panukalang social media ban sa kabataan below 13 years old. Pero may pangamba rito ang ilang mambabatas. Narito ang Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Serye na ng mga karahasan sa paaralan ang naitala sa bansa. At para mismo sa mga otoridad, malaki ang papel dito ng social media.
4: House Bill number 11566 is hereby approved on third and final reading.
3: Sa botong 287 yes, 3 no at 0 abstain, lusot na sa House of Representatives ang House Bill number 11566. O ang panukalang magbibigay ng age restrictions sa paggamit ng social media. Sakaling maipasa, bawal nang gumawa, magrehistro o gumamit ng kahit anong social media accounts ang kabataang edad below 13 years old. Habang mga edad 13 to 18 years old naman, bibigyan ng mahigpit na restrictions sa paggamit ng internet. Sa kabila ng malaking paksyon na pabor dito, marin itong tinututulan ng ilang mga mambabatas. Labag daw kasi ito sa privacy ng users dahil kailangan ng magsumite ng patunay na totoong edad na narirehistro sa social media accounts.
5: Ang bawat mamamayan ay mapipilitang magbigay ng kanilang government-issued IDs o biometrics na tahasang lumalabag sa kanilang privacy na siyang maaaring magamit bilang sandata ng pagmamanman sa ngalan ng child safety.
6: Sa halip na matiyak ang kanilang kaligtasan, maaaring humanap pang mga bata ng iba't ibang pamamaraan upang makagamit ng social media na posibleng maglantad pa sa kanila sa mas matitinding panganib.
3: Hindi rin daw dapat kabataan ang higpitan, kundi ang mismong social media platforms.
7: Yung mga online classes dinadaan sa Messenger. So, yung communications for online classes dinadaan sa Messenger. So, yun ang concern natin. Regulation ng mga social media platforms. Mas dapat doon ang burden sa mga social media platforms rather than ipagbawal yung access ng mga bata.
3: Pero ayon sa co-sponsor ng panukala na si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson and Pasig Representative Roman Romulo, hindi dapat pagtuunan ng pansin kung may lugar ba ang mga kabataan sa digital world, kundi kung ligtas ba ang espasyong ito para sa kanila. Sa gitna ng mga banta sa social media laban sa mga kabataan, ang pinakamahalagang tanong sa ngayon ay kung ang pagbabawal ba sa kanila ang pinakamabisang panangga. Dahil pinakamahalaga ring matiyak na ang bawat mga hakbang na gagawin ay hindi lang basta maghihigpit sa kanila, kundi dapat magbibigay solusyon rin sa ugat ng problema. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
2: Mabubutas na naman ang bulsa ng mga consumer ngayong buwan. Inanunsyo na kasi ng Meralco na tataas ng halos 32 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong October. Katumbas ito ng 64 pesos na taas singil sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Paliwanag ng Meralco, ang mas mataas na singil sa kuryente ay dulot ng mahal na generation charges.
8: Ibinasura ng Korte Suprema ang indirect contempt petition laban kay Senator Tito Soto na nag-ugat sa umano'y pagpuna at pag-question nito sa desisyon ng Korte na ipawalang bisa ang impeachment case ni VP Sara. Ayon sa SC, protektado ng saligang batas ang political speeches sa ilalim ng freedom of speech and expression. At gaya raw ng ibang sangay ng gobyerno, dapat bukas din ang judiciary sa anumang puna at kritisismo ng publiko. July 25, 2025, nang ilabas ng SC ang kontrobersyal nitong desisyon sa Articles of Impeachment laban sa bise, puna ni Soto na nooy Senate President, tila naging impossible dream na raw ang impeachment dahil sa pasya ng SC. Tinawag pa niyang unfamiliar with congressional rules ang mga nagpasyang mahistrado.
2: Arestado ang 76 na dayuhan sa joint operation ng Bureau of Immigration at AFP sa pinaghihinalaang POGO scam hub sa Cubao, Quezon City. Huli sa akto ang 74 Chinese at 2 Myanmar nationals na sangkot umano sa online scamming. Sasailalim na sa inquest proceeding sa mga nahuling foreigner at mahaharap sa deportation.
8: Isa ang patay habang ilang individual pa ang sugatan sa insidente sa isang roller coaster sa Georgia. Kita sa video ang pag-evacuate ng mga na-stranded sa Goliath roller coaster ng Six Flags Over Georgia. Wala pang karagdagang detalye kung paano nasawi at nasaktan ang mga sakay nito. Pansamantalang suspendido ang kaparehong rides sa theme park. Iniimbestigahan pa ang pangyayari.
9: Kompleto na ang 8th entry sa 2026 Metro Manila Film Festival. Pinawi din ng MMDA ang posibleng epekto ng pinamurang ticket prices sa box office sales. Ang detalye sa Agenda Report ni Tin Matro.
10: Apat pang pelikula ang opisyal na inanunsyo bilang second batch ng entries na siyang bubuo sa 8 films na maglalaban-laban sa takilya ngayong Pasko. Kabilang dito ang romantic comedy drama na Little Hope, ang Seeds of Peace, ang Los Salvajes Bravos at ang Perfect Marriage starring Kim Chu and Paolo Avellino. Makakasama nilang naunang inanunsyong entries na Second Miracle in Cell No. 7 ni Aga Mulak, The Greatest Showdown ni Vic Soto at Vice Ganda, Amir at Haunted Carnival. Pero pagkano naman kaya ang presyo ng ticket?
11: Magandang offering po ang ibibigay namin sa Kapaskuhan sa Metro Manila Film Festival. Aside pa po yung good news na not more than 299 pesos po ang magiging ticket price po natin sa lahat po ng sinihan all over the Philippines.
10: May magiging epekto naman kaya ito sa box office sales?
11: Hindi naman po, kasi po nag-usap po kami ng SEAP, ganon din po yung mga producers, na instead po na kunin natin sa mahal na presyo, baka po makompensate natin at mas maraming makapanood.
10: Gaganapin ang Parade of Stars sa Bacolod City sa December 12, habang December 19 naman ang parada sa Metro Manila na pangangasiwaan ng San Juan at Mandaluyong City.
12: Nakatakdang magbukas ang 52nd Metro Manila Film Festival sa December 25 na kung saan bibida, busay at talento ng pelikulang Pilipino. Para sa Agenda, Team Matro, Millionario News Channel.
9: 20 years na ang Koji San, and to mark the milestone, may bagong products ang iconic skincare brand. Yan ang Agenda Report ni Che Sulit.
13: Our has grown

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: Different nations, cultures, and voices come together with a shared vision. Working across borders can build a more peaceful and connected world. United Nations Day. Bilyonaria News Channel.
3: Isa pang traffic check ngayong Tuesday sa Marcos Highway SM Marikina, green and go ang mga sasakyan papuntang Cubao. Heavy naman ang papuntang Antipolo. Pinuna ng Commission on Audit ang Social Security System sa unrealized losses na umaabot sa halos 40 billion pesos sa loob ng 4 na taon. Sa dokumentong eksklusibong nakuha ng bilyonaryo, kinwestiyon ng COA ang kabiguan ng SSS na magtakda ng limitasyon sa paper loss sa stock market para maprotektahan ang investment reserve fund nito. Ito'y matapos umabot sa halos 39.99 billion pesos ang paper loss ng ahensya na mas mataas kumpara sa 11.60 billion pesos noong 2021. Sa kabila nito, hindi pa aktwal na pagkalugi ang paper loss ng SSS dahil hindi pa nila ibinebenta ang shares na bumaba ang halaga sa stock market.
4: Naiyak ang isang leader ng indigenous people sa bansa dahil sa nananatili pa rin kaawa-awang kalagayan ng halos 2 milyong katutubo.
5: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Dato Allen Capuyan, kabilang sa mga suliraning kanilang kinakaharap ang matinding kahirapan, kawalan ng sapat na edukasyon at serbisyong pangkalusugan.
6: You have to see it for yourself. Punta ka sa mga interlands. May mga lugar nga, hindi nila kilala ang gobyerno. Iba pa yung pag-aabuso, may tumutulong, ginagamit sa mga vlog, pero silang yumayaman, ang tibo walang natatanggap. Hindi yung pinag-usapan ng problema sa opisina. Hindi yan nakukuha sa usap-usapan. Nakukuha yan sa pagpunta sa mga lokalidad.
4: Ang sinasabi
6: pagpunta
4: po
6: sa hinterlands. So imagine you have 50 plus provincial offices. You have 16 regional offices. You have 109 community service center. So, sa laki ng pangangailangan, kulang.
5: Ayon din kay Dato Capuyan, hindi sila pinagbigyan ng Kongreso na makapagsalita sa harap ng mga mambabatas para mas malaman sana nila ang kanilang kalagayan sa kabundukan.
6: Ang aking mensahe po ay yung tinatawag natin na pakinggan. Pakinggan lang ano ang tunay na problema. In fact, my last chance was to brief Congress. In my last day of office as chairperson, I requested Congress if I can brief them of the true situation of the IP. The situation of NCIP, it is a 30 minutes briefing, very comprehensive. Hindi nila ako pinapabriefing, hindi ako pinapakinggan. Andyan yung briefing. Kung kukunin na yan, maintindihan nila. So una-una ang gobyerno dapat ay makikinig. Pakinggan, not for anything. Kasi kung yung the list of our brothers ay hindi natin pinakinggan, paano natin masabi na tayo ay isang bansang nag-move forward?
4: At sa buwang ito na ating sineselebra ang National Indigenous Peoples Month, ay patuloy ang panawagan sa pamahalaan na dinggin, unawain at tulungan ang mga hinaing ng mga kapwa Pilipino, mga kapatid nating katutubo na may 20 milyon ang bilang.
7: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong graft laban kay dating Health Secretary Janet Garin at iba pa sa kaugnay sa kontrobersyal na Dengvaxia. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
8: Absuelto na ng Sandigan Bayan Special Second Division si dating Health Secretary Janet Garin at iba pang kapwa akusado sa kasong graft at technical malversation kaugnay ng kontrobersyal na procurement ng Dengvaxia noong 2015. Kabilang sa mga hinatulang not guilty sa kasong graft, sina dating DOH Undersecretary Gerardo Bayugo, Undersecretary Kenneth Hartigan-Go, OIC Director Joyce Ducusin at dating Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lecciones. Not guilty rin ang hatol ng korte sa mga akusado sa technical malversation bukod kay Bayugo na hindi kabilang sa nasabing kaso. Dahil dito, binawi na rin ang hold departure order laban sa mga akusado.
9: sana po hindi na maulit na napupolitika ang kalusugan dahil naging nagiging sakripisyo ito, no? Marami ang outbreaks na nangyari. Marami ang namatay sa mga ilang sakit dahil natakot ang taong bayan sa bakuna. But this is a vindication not for me but or for scientists or public health experts at sa mga doktor na patuloy na naniniwala na kailangan serbisyuhan ang bawat Maria at Juan de la Cruz.
8: Isinampa ng Office of the Ombudsman ang mga kaso noong 2023 laban kina Garin at iba pang DOH officials dahil sa illegal umanong paglilipat ng 3.5 billion peso miscellaneous personal benefits fund sa procurement ng dengue shots. Depensa ng dating DOH officials, nakasaad sa Special Allotment Release Order o SARO na inilabas ng Department of Budget and Management na ang nasabing halaga ay nakalaan para sa pagbili ng mga bakuna. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
7: Ilang car wash shop apektado na ng El Nino. Susunod yan sa Agenda.

0: Anonymous, Billionario News Channel, is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Ortigas flyover. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Umaaray na ang ilang car wash owners sa bansa sa banta ng El Nino. Sa ating Mojo of the

0: Today, silipin natin ang mga ginagawa nilang paghahanda. Yan ang agenda report ni Franz Gratil.
1: Tinatayang may higit 1,700 car wash business sa Metro Manila. Halos 10,600 sa buong bansa. Base ang mga datos sa business listing as of August 2026. Pero sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa, posibleng matigil ang negosyo ng ilan sa mga ito. Kagaya ng car wash parking sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa may-ari na si Nanay Hermalina, kung patuloy raw natataas ang presyo ng singil sa tubig, kasabay ng pagsirit ng presyo ng iba pang bilihin, posibleng itigil niya na lang ang negosyo.
2: Piling akong tumigil. Kung malulugi naman ako, alam mo kasi diyan sa pagtigil din ng ano ko, iniisip ko rin yung mga tao ko eh. Kung willing sila na kung ano yung magiging suggestion ko, kung ano yung balak ko, susunod sila sa akin, di diretso ko. Pero kung lugi naman ako, titigil ako.
1: Kung dati raw ay kumikita sila ng lagpas 2,000 sa isang araw, ngayon ay inaabot na lang ng 1,000. Mas madalang na rin daw kasi ang pagpunta ng kanilang mga customer. Para naman makasurvive, kwento ng supervisor ng Wash and Go Car Wash Shop na si Christopher Torres, nagtataas na sila ng presyo sa serbisyo para kahit papaano ay mabawi din ang konsumo ng tubig.
3: Nagtaas na rin kami ng mga 10, ganun. Dati kasi yung motor noon 100, ngayon 110 na eh.
1: Panawagan naman ni Nanay Hermalina sa pamahalaan. Sana mas maging handa sa mga ganitong uri ng krisis.
2: Alam mo, ang El Nino na yan, makapag-prepare din sana sila eh sa ate. Magagawa nila para sa ating mga mamamayan para maano natin yung El Nino. Siguro unahin nila yung mga nasa probinsya, yung mga magsasaka natin. Kawawa eh.
1: Inaasahang magtatagal ang El Nino sa first half ng 2027. Sa parte naman ng gobyerno, tuturuan daw nito ang mga Pilipino na mag-imbak at mag-reuse ng tubig. Para sa Agenda, Franz Gratil, Billionaire News Channel.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
5: Willard, patuloy ang pag-ihip ng northeasterly wind flow o malamihan na hangin mula sa may silangang Asia. Habang patuloy din ang mga pag-ulan sa Katimugan, Luzon at Visayas, dulot naman ang easterlies o yung hanging silanganin. Samantala, bagamat wala pa tayong bagyo na asahan sa bansa for this week, isang bagyo po ang posibleng mabuo sa may dagat Pasipiko bukas o sa Huwebes. Ayon sa PAGASA, posible itong pumasok ng ating area of responsibility at tawirin ang Philippine Sea sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, patuloy na mag-antabay sa updates ng ahensya. Bukas, October 14, araw ng Martes, sa Luzon, may aasahan muling light to moderate rain sa maghapon dahil sa easterlies sa may Aurora, Quezon, Rizal and Laguna, pababa ng Bicol Region at halos buong Mimaropa. Sa mga ka-weather naman natin dito sa may Norte, asahan ng maaraw na panahon at saglit na ambon bukas dahil sa northeast wind flow. Habang fair weather naman na may kasamang saglit na ulan sa hapon sa natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon bukas. Sa mga ka-weather natin sa Visayas at sa Dinagat Islands, magbaon pa rin po ng payong bukas dahil posible rin ang light to moderate na ulan sa umaga at sasamahan pa iyan ng thunderstorms pagsapit ng hapon. Sa bandang Mindanao, mananatili pa rin pong maaraw bukas at may kainitan mula umaga hanggang tanghali. Ngunit sa bandang hapon at gabi, dadalas muli ang pagkulimlim at posible rin ang saglit na thunderstorms sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Sur, Northern Mindanao at Agusan del Sur. Finally, sa mga ka-weather natin sa Kamaynilaan, sisilip pa rin ang saglit ang araw sa umaga, bandang tanghali at hapon naman may minsang pagkulimlim at pagulan, habang sa hapon at sa gabi, magiging maaliwalas muli ang

0: hit another. Sinubukan pa raw niyang buksan ang aircraft door mid-flight. Blair's representative says nagkaroon kasi siya ng isang medical emergency. Blair is known for her roles in Cruel Intentions, Legally Blonde, and Hellboy. Noong 2018, nang na-diagnose siya with multiple sclerosis na nakakaapekto sa central nervous system. Another shocking news sa entertainment world, pumanaw na ang Breaking Bad actor na si RJ Mitty. He was 34. RJ, who lived with cerebral palsy, drew on his own experience for his role as Walter Flynn White Jr. sa Breaking Bad. Noong 2014, he earned a Screen Actors Guild Award para sa kanyang performance sa Emmy-winning series. Sa pagbanaw ng aktor, in deep despair daw ang kanyang co-star na si Bryan Cranston. They were texting each other pa raw just a few weeks ago. Heartbroken naman si fellow Breaking Bad star na si Dean Norris. Anya, he always looked out for RJ as a young kid on set.
1: Ikaw, na-shock ka ba?
2: Alin?
1: Doon sa withdrawal ng tatlong articles.
2: Oo.
1: Ako rin. Nagulat ako doon.
0: Ako, na-shock ako sa pagkamatay ni RJ Mitty.
1: Oo, isa pa yun.
0: Kasi I'm such a big Breaking Bad fan.
1: Oo. Ang galing umartin yan.
0: Very
1: good. Mm-mm. And suicide, right?
0: Yes.
1: Oo, yeah. Parang ganun. So anyway, ayan. Paano na ang gagawin natin ngayon? Na nailantad na nga naman lahat ng mga
3: ebidensya
1: pagkatapos walang pagkakataon ng bise na
2: sagutin
1: at saka pabulaanan, parang there's something basically unfair.
2: Kung hindi nila makuha, go ahead.
3: Yeah, kung hindi nila makuha yung fairness sa court, sa press con na lang nila i-present yung evidence, 'di ba? Total, publiko din naman nahuhusga sa magiging pasya ng mga senator judges. Para lang maging patas.
1: Para maging patas.
2: Pero hindi pa rin yung patas.
1: Hindi pa rin patas.
2: Hindi pa rin yung
1: patas. Iba pa rin yung korte. Sa impeachment court mismo. Sabi nga ni Attorney Salvador kanina, pwede nga dalin sa korte yan eh. Mm-hmm. Kaya lang, this is the platform. Yeah. So doon din dapat.
2: But in regular, alam naman natin this is a court on its own, right? Mm. But in regular courts kaya, pwede ba yon yung bigla ka na lang mag-withdraw? I think there was an interview that said pwede ata yun.
1: Yes,
3: civil cases,
1: Attorney
3: no?
1: Salvador said that both in criminal and civil, there is a remedy like that.
2: Okay.
1: You can do that if you go through certain steps.
2: Yeah.
1: So sabi nga niya, this being a political exercise, they have control over the rules, di ba?
2: Yeah. Mm-mm. The thing is, pwede kaya nilang questionin yan sa Supreme Court. Kasi, di ba, pending all legal remedies that they can avail of. Mm. That's one thing that they can possibly do.
1: Mm-hmm. Correct.
2: So, may break muna. Ang balik nila is November 9.
0: Mm-hmm.
1: November 9 na pala.
2: November 9.
1: Saan mo binili ang jacket mo? Parang pareho yung pinagbilan
0: natin. Saan mo ba binili ang inyong jacket?
1: Kung saan ka rin bumili?
2: Sabihin na natin lahat.
1: Gibbs.
0: Okay, 3, 2, 1.
2: Sasabihin ko nga sana. Kasi pare-pareho tayong pinagbilan.
0: Ikaw din, for sure. We're a fan!
1: Bigyan nyo kami ng libre.
0: Oo nga.
1: Babanggitin namin kung saan.
2: Ay, ako babanggitin ko na.
0: Okay.
2: Mango.
1: Halatang ito, halatang nakakalibre, tayo magbayad, kailangan, susunod, ha?
0: Ireto mo naman kami.
2: Yung mga mayayaman, kailangan magbayad.
0: Ay, hindi yan.
2: All right, it's 73 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda. Ngayong gabi, ako po si Pinky Web.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
0: Ako naman si Erica Christensen.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: napaka-importante talaga ng health ngayon. In fact, sa mga shows ko, tumatanggap na ako ng ex-deal sa mga kliyente kong ospital. Ayoko lang sabihin yung pangalan, sa Makati siya. O, tumanggap ako, binayaran ako ng 10 colonoscopy at 10 x-ray. Hirap pala nun kasi kailangan mo ubusin sa isang taon. Buwan-buwan ako nagpapakolonoscopy. Tapos sinatawag ako yung mga tropa ko, gusto pa-x-ray? Tara! Mahirap ang buhay ngayon, lalo-lalo sa mahihirap. Kaya naniniwala tayo sa mga bagay-bagay, basta gumaling lang tayo. Pag may sinok, lagyan mo ng sinulid sa noo. O kaya kapag may ubo, aba, prayers na lang. Ang hirap pa naman magpa-check up ngayon. Akala ko nga, nagbago na eh, pero mas lalo pang naging mahirap ngayon. Yung ano, pagkukuha ng urine. Ngayon pala, dapat kalagitnaan na midstream. Ang hirap nun, di ba? Kalagitnaan. Paano kung umiihi ka? Tapos bilang natapos. Oh my, tapos. Saan kaya yung kalagitnaan? Oh, ang hirap. Lalo na pag masyadong dramatic yung doktor mo, yung sine-check up ka, yung stethoscope ginagamit, gumagano. Oh my God. Siguro doon ka na problema. Wait lang. Oh no, doon ka na problema. Sira na naman yung stethoscope ko. Yun lang pala yun. Kaya yan ha, pag-uusapan natin ngayong araw yan. Tito Ron, may point ba ako doon? Ha? Okay ba yun, Tito Ron?
1: Ay, nako. Pag-usapan natin lahat yan. Colonoscopy talaga, ha? Madaling sabihin na magpatingin ka sa doktor, eh. Pero kung ikaw na mismo nagkakasakit, ang dami palang dapat isipin. Saan pupunta? Magkano? Ano ang covered, di ba? Nakakalito talaga. Pero huwag sasakit ang ulo nyo dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi sa What's the point?
2: Sa Pilipinas, nakakatakot magkasakit. Hindi lang dahil nag-aalala ka sa kalusugan mo o ng mahal mo sa buhay. Kasi kasabay ng tanong na, gagaling ba siya? May isa pang tanong na agad pumapasok sa isip. Magkano kaya ang aabuti na gastusin sa ospital? Ayon sa huling datos noong 2022, 3 sa bawat 10 pamilyang Pilipino ang walang anumang health insurance coverage. Kaya naman noong 2025, umabot sa 1.87 trillion ang ginastos para sa healthcare. Pero 41.2% nito galing pa rin sa out-of-pocket payments ng mga sambahayan. Sa ating konstitusyon, kinikilala ang karapatan sa kalusugan bilang responsibilidad ng gobyerno. Mula sa Republic Act 7875 o National Health Insurance Act of 1995, itinatag ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Habang sa Local Government Code o RA 7160, iniatas naman sa mga LGU ang paghatid ng primary healthcare, maternal and child care, disease control, gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan. At meron ding Universal Healthcare Act o RA 11223 na mas pinalawak ang layunin na healthcare para sa lahat. May batas

0: May programa, may pondo. Pero sa realidad, kaya na ba talagang magpagamot ng karaniwang Pilipino? Ramdam ba ng lahat ang mga binipiso at karapatang ito mula sa Estado? Mga usaping healthcare system ng bansa, mas tututukan natin ngayong gabi dito sa What's the Point?
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point? Dito ang mga isyong mahirap intindihin, pinasisimple natin. Dahil sa balita, mas importanteng malaman bakit ba ito nangyari? At ano ba ang epekto nito sa buhay ko? Yan ang sinasagot natin punto per punto dito sa What's the Point. Ako ang inyong lingkod, Ronnie Puno. At kasama ko pa rin sa diskusyon ang sikat ng sikat sa buong mundo. Gustong pasimplihin din ang bagay-bagay. Ang ating kaibigan, si Alex Calleja. Alex.
2: Salamat, Tito Ron. Paganda ng pagandang introduction niyo sa akin. At marami na tuloy ay naniniwala at malapit na makamag-anak ko. Alam niyo naman, money is relative. If you have money, there's more relative. Siyempre, hindi natin dapat ginagawang komplikadong issue. Sure ako, maraming tututok sa episode natin ngayon kasi lahat tayo takot magkasakit. Bakit? Kasi mahal magkasakit, di ba guys? Pero Tito Ron, may matutulong ba talaga ang gobyerno kapag nagkasakit ako?
1: May batayan sa konstitusyon para sabihin na karapatan ng bawat Pilipino ang kalusugan. At yan ang pag-uusapan natin. What's the point of the healthcare system in the Philippines? At para masagot ang mga tanong tungkol dyan, makakasama natin ang House Deputy Speaker at dating kalihim ng Department of Health. Pinupuntahan siya ng lahat ng congressman tungkol sa mga bagay na kalusugan. Si Congresswoman Janet Garin of Iloilo. Welcome, welcome Janet.
3: Magandang gabi Tito Ronnie, Deputy Speaker Ronnie Puno. Magandang gabi Alex. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong pag-imbita.
2: Maraming salamat ma'am. Madami ikukonsultang nahihilong viewers natin ngayong gabi pagdating sa kalusugan. Kaya simulan natin. Ito na ang katanungan. Ano ba talaga?
4: Buwan-buwan ako nagbabayad sa PhilHealth. Magkano ba nababawas sa bill ko kapag ginagamit ko to sa hospital? Malilibre ba ang bill ko kapag ginamit ko to? Magkaiba ba ang kaltas kapag sa private o public hospital? Ano ba talaga?
2: You know, nagmamadaling tanong.
1: Oo, DS Janet, what do you say?
3: Makakaltasan talaga yan ng PhilHealth, no? May bawas, may case rates tayo. Subalit, ang nagiging problema natin ngayon, sabihin na natin yung totoo, ang daming pinapabili sa labas ng ospital. Kaya talagang kawawa din si Juan at Maria de la Cruz. We have to police the people handling healthcare. Kung maalala niyo, Tito Ronnie, paulit-ulit natin to na sinasabi sa Department of Health. Dapat may political will sila. Kasi habang lumalaki ang coverage ng PhilHealth, tinataasan din ng presyo ng ilang mga ospital ang kanilang unit price. Ibig sabihin, kapag charge to PhilHealth, yung dating 50 pesos, gagawin nila kunyari 100. So hindi ramdam ni Juan at Maria de la Cruz ang epekto ng tulong ng gobyerno.
1: Bago ako ma-admit, ano ang una kong dapat tanungin sa billing office para hindi ako mabigla sa bill paglabas ko?
3: Usually, nagbibigay sila ng estimate kung magkano ang babayaran mo. At nabibigay rin nila yung estimate magkano ang ibabawas ng PhilHealth. Kaya ang dapat doon, kung over and above that, yan nga ang masakit eh. Ginawa ang Medical Assistance Program para mag-complement. Kasi sa bigat ng gastusin ng kalusugan, ito yung pangalawang pupuntahan. Pagbawas ng PhilHealth, andun yung Medical Assistance Program. So kung palagi mong pagbibintangan na napupolitika ang Medical Assistance Program, eh mawawalang saysay ang programang ito na nakatulong sa libo-libo o de milyong-milyong Pilipino since 2015.
1: Oh, yung mga down payment sa ospital, Kung Janet, ano ba yun?
3: Sa totoo lang, bawal yun. Lalo na kapag ikaw ay PhilHealth member, ikaw ay may insurance, bawal yung down payment. Kaya lang, yung iba kasi parang may pumapasok na mga package. Again, yan ang dapat tutukan ng PhilHealth. Kasi napakadaling i-implement ang mga, napakadaling i-police, no? Ang ating healthcare providers kapag andyan ang PhilHealth. Hawak kasi nila yung PhilHealth accreditation.
1: Kung halimbawa ako pumasok ako sa ospital, hiningan ako ng down payment, kanino ako pwedeng magsumbong?
3: Sa totoo lang, pwede kang magsumbong sa PhilHealth.
1: Sa PhilHealth?
3: Yes, kasi ang PhilHealth, pag tinanggalan mo ng accreditation ng ospital o ang doktor, matatakot yan. Kasi yan ang buhay nila, yan ang puso ng kanilang profession. Kaya nagulat kami na nawala. Dati-dati may magsusumbong. Itong doktor na ito, ang laki ng sinisingil. hindi karapat-dapat, eh agad-agad sinusulatan ng PhilHealth. May warning. Pag third offense na, suspension ng PhilHealth accreditation. Ganun din sa mga hospitals, nawala yan. Taon-taon, sa Kongreso kapag budget hearing, pinupukpok natin ng DOH. Kasi ang sabi ni former Secretary Herbosa, bigyan nyo kami ng 1 month, this was in 2023. 1 month lang, ipapublish namin yung taripa. Mm. Eh, nag-ilang taon na ngayon, matatapos na yung termino ni Pangulong Bongbong
5: Wala
3: Marcos.
5: Wala pa rin. Aray ko.
3: So we put the challenge now to Secretary Mercado and the PhilHealth President Beverly Ho. Ano bang ibig natin sabihin? Dapat may taripa. Mm-mm. Kasi nung lumabas yung medical assistance program, yung dating kunyari PF na 50,000 ay nagiging 100,000. Para bang sasabihin nung hindi naman lahat, hindi natin linalahat ha, kasi marami rin ang mga mabubuting doktor at marami ang mga galing na hospital. It just so happens na sometimes when the cat is away, the mouse will play. Pag wala ang hindi gumagalo ang bantay, ay talagang...
5: The cat is always away.
2: kung para malinaw lang, ano talaga yung mga hindi naman sakop ng PhilHealth? Halimbawa, para malaman ng mga tao kung ano yung talagang dapat nung bayaran, kasi mamaya nireklamo doon, hindi naman pala sakop. In fairness naman sa PhilHealth.
3: Ang PhilHealth kasi may case rate, no? Oh. At itong case rate ay computed sangayon doon sa gagastusin. Mm-hmm. Hindi siya perpekto, so kailangan siyang i-review. Kasi may ibang mga specialista na wala doon. Now, anong hindi sakop? Kapag ikaw ay nag-private room, meron lang certain portion ang covered nila. Yung excess, babayaran mo yon. At ito ang masakit, no? Ito yung masakit, Alex. Meron tayong universal healthcare law.
2: Okay.
3: Pero yung batas na ito, nilagyan ng rider na lahat ng gamot, parang ang hirap-hirap ipa-cover sa gobyerno at sa PhilHealth yung mga gamot na bago. Parang kailangan mo na gamitin ang buong mundo ng 5 to 10 years before it will be allowed. Uh-huh. Yun ang masakit kasi gamot sa cancer, gamot sa mga, yung mga panibagong antibiotics, yung mga panibagong innovations, no? Yun ay hindi nakikerry ng government, kaya binibenta.
2: So, may period muna dapat yung gamot na yun at acceptable worldwide para sabihin na, sige, pasok na sa PhilHealth dyan, parang ganun.
3: Yes, yan ang nangyari sa Pilipinas. Uh-huh. Pero mali yun kasi napakabilis ng siyensya ngayon.
2: Okay,
3: so if you're waiting for 5 to 10 years, yung gamot na yan, nag-iba na ulit. So technically, ang sinasabi dun sa Universal Healthcare Law na naipasa, okay, bibigyan kayo ng kalusugan lahat, pero bawal ang mga panibagong gamot.
2: Ibig sabihin, yung PhilHealth ba, applicable sa publikong hospital, pampublikong hospital sa pampribado?
3: Yes, both.
2: Pareho. Okay.
5: Ito na ang susunod na tanong.
6: May nakita ko, 25 years na daw na nagbabayad ng PhilHealth yung asawa niya. Sinabihan sila na hindi covered kasi hindi umabot ng 24 hours yung pagkaka-confine. Bakit ganun? Kailangan pa bang mamatay ng tamang oras para makuha yung benepisyong binabayaran namin ng matagal, ha?
2: Mamatay ng tamang oras, sabi nung tanong.
5: Hindi ka pwede mamatay before 24 hours.
2: Oo, dapat pala.
3: Napakasakit no, no? Oh. Pero ganito yon, yung 24 hours confinement na yan, linagay yan dahil dun sa fraudulent practices. Yung mga ghost patients.
2: Okay.
3: Pero kapag andyan yung pasyente, hindi umabot ng 24 hours, namatay. Paano mo sasabihin ghost patient yan? Andyan nga eh.
2: Mm-mm.
3: So that's covered by PhilHealth. Yung mga chemotherapeutic session, dialysis, yung mga out-of-patient na opera, covered rin ng PhilHealth yon. Mm-mm. So mali ang interpretasyon, pwedeng minsan tinatamad lang yung nasa ospital at sasabihin bawal, pero ang totoo, covered yan ng PhilHealth. Mm-hmm. Kaya pag merong ganyang mga instances, the way to do it is that PhilHealth should reprimand the healthcare provider para matakot sila, para yung serbisyo sa taong bagay ay maibigay.
5: So kung halimbawa may kamag-anak ka, pumunta sa ER, namatay, anong step by step na dapat gawin mo para matulungan ka ng gobyerno?
3: Napaka-importante talaga kung sa PhilHealth, alam mo yung iyong PhilHealth number. Pero supposedly, dahil nga ang laki na ng ginastos no, sa database, lahat ng ospital, meron na yung pangalan ng pasyente plus the PhilHealth number to validate. May form yan eh. So you fill up the form para makuha mo yung iyong mga benepisyo.
2: Mm-hmm.
3: But at the same time, napaka-importante din na aware ka. Kaya nga, ang ganda na yung medical assistance program ay manatiling medical assistance program. Binago kasi, linagyan ng I, which means indigent. Ang dami mong papel na hanapin para i-prove na indigent ka.
5: Wow.
3: Ngayon, namatayan na nga, mamroblema pa, mas lalong madidepress. So, ang medical assistance program ay nandiyan dyan and it should be accessible. Masakit mang sabihin, minsan kasi namamalisyahan pag may hand yung ibang mga politiko. Pero ang totoo lang, that is also the way how you can reach the masses.
5: Habaan natin yung usapan dyan mamaya. Pero ito, kung may dispute ka sa ospital, no, pagdating na singilan, paano mo ipupursige ito?
3: Alam mo, yan ang napakagandang programa na dapat gawin ng DOH at PhilHealth. Kasi like ako, na-hospital ako, nung tiningnan ko may DMC, Diamicron, pang diabetes yun. Wala naman akong diabetes that time. So maraming mga naisisingit na gamot na hindi sa pasyente.
5: Biglang
3: so,
5: i-colonoscopy ka. Ano?
3: Yan yung help desk na dapat meron ang DOH at ang PhilHealth. Na kapag lumalapit yung regional offices natin, ang daming empleyado dyan, ang daming pwedeng tawagan, yun dapat maging... yun ang tulong na dapat ibigay. Even PhilHealth, madaling makita sa fees kung ito ba dapat o ito ba hindi.
5: May PhilHealth desk ba sa bawat hospital?
3: Supposedly meron sa government hospitals. No? Sa private, wala. Pero meron dong, may tao doon na kung saan magpa-follow up kayo yung PhilHealth. Pero with technology now, pwede kang magpadala ng email, pwede kang magpadala ng text. Mm-hmm. Yun yung mga dapat na call center na actively ginagawa ng gobyerno.
5: Pero kasi kung may desk doon, may makakausap kang tao na mm-hmm. pwede mong kulitin eh. Pag pinadala mo na sa email, dadasal ka na baka mabasa. Sana.
2: Oh, gusto ng Pinoy, may kaharap na tao para may garantiya.
5: Oh, diba?
3: Yes, pwede rin yun. Pero yung isa rin kasi dyan is pwede rin through sa telepono. Mm-hmm. Kasi nga, kapag nasa, mahirap din yung gobyerno na mag-employ ng somebody doon sa private hospital, yun yung magiging, magiging ano, nuance.
2: Kaya lang, huwag lang sana problema sa pandinig. Oh. Mamaya nagpapacheck up sa pandinig. Pag sa telepono, hindi magkakarinigan.
5: Kusumagot.
2: Speaking of rinigan, painggan natin ang susunod na tanong.
4: Nung hospital ako, akala ko libre na. Sabi kasi may zero balance billing daw ngayon. Pagdating ng bill, ang laki pa rin ng babayaran ko, mga 40K. Eh, naka-ward pa ako, tapos PhilHealth member pa. Ba, tinawag na zero balance, eh, hindi naman zero yung binayaran. Ano ba talaga ang kailangan para mayroon tunay na libre? At bakit hindi ito malinaw bago kami i-confide? Ano ba talaga?
5: Ayan. Nalako, malaking
2: zero balance.
5: Yan. Ano nga ba talaga?
3: Ang problema kasi sa zero balance billing, nauna yung announcement ng DOH, pero wala palang guidelines at walang kaakibat na pondo. Ah. Yung bang, ito, pampapogi ito, in-announce yung zero balance billing. Lahat ng DOH hospitals nakatingin sa langit. Kasi doon lang din nila narinig. Walang guidelines. So how will you implement it? Walang accompanying na pondo. So nung nag-budget hearing at andyan si Congressman Ronnie Puno, doon na namin pinukpok na hindi approve yung budget ng DOH kung hindi nyo ilabas yung guidelines. Kasi paano nga naman implement? Mag-iisang taon na in-announce yung zero balance billing. Yan yung naging problema. So ngayon, it's applicable on government hospitals. Lalo na kapag, basta hindi ka naka-private room. No? Kasi may ibang government hospitals. So, national DOH hospitals lang muna, hindi pa siya nag-expand sa LGU hospitals. Yan kasi ang mahirap kapag sa kalusugan, we play by optics. Minsan ang daming announcement, ang daming mga nasasabi, ang daming pampasarap na pakinggan, pero pagdating sa totoo, wala palang plano.
2: Walang budget pala, yung zero balance.
3: Madali naman siyang lagyan ng budget. Pero kung walang plano walang at hindi plan. Alam ng mga tao sa baba na meron kang i-announce na, or may gagawin na ganito ang Secretary of Health, ang hirap nun.
2: Hmm. Ang zero balance pala yung, yung pera ng pasyente. Kasi zero balance.
5: Kasi zero ka. Alam mo, Alex, yung zero, yung sa totoo lang, yung programa na MAIFIP, no? Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Families, di ba? Patients. So yan ang kuna yan. Iyan ang zero balance kasi pagka dati bibigyan ka ng referral no sa Department of Health, may mga pondo sila sa mga ospital, talagang hindi ka masisingil talaga. Ngayon, nung nakaraang taon, napagalitan lahat ng congressman dahil ginagamit daw sa politika pangampanya yung MAIFIP. So, ang nangyari, pinagbawal na ang mga congressman na makialam diyan. Okay? Hindi lang 'yan, binaba na yung mga pondo niyan no? Bumaba na. Sabi na Hindi na kasi kailangan yan, magsi-zero balance na tayo. Di ba ganun kung Janet ang sinasabi? Sige, nagamit nyo lang yan sa pamulitikan nyo eh. So, pero okay na kasi may zero balance. Kaso wala. So, anong pwedeng gawin dyan na kung Janet na ating mga mamamayan na dati umaasa tumutulong dyan? Hindi na natin alam ano sasagutin natin, di ba mga congressman?
3: Ang totoo lang, ginawa ko yung Medical Assistance Program. MAP yung pangalan yan. Kasi less ang requirements at yan ang dudugtong dun sa hindi mako-cover ng PhilHealth. Mm-hmm. Kasi ang laki ng out-of-pocket expenditure, ibig sabihin, magkano bang linalabas ni Juan o ni Maria bawat nagkakasakit? It's 60% of the hospital bill. Kaya merong MAP, Medical Assistance Program. Oo. Nung nilagay yung I,
5: indigent.
3: Dapat indigent, sangkatutak ang kinailangan. Hindi nila alam, kaya nga may Medical Assistance Program kasi magiging indigent yon pag hindi mo tulungan.
5: Sa singil.
3: Ngayon, okay. Okay lang naman, natanggalin yon sa mga congressman. Pero dapat may kapalit. Ang nagiging problema kasi nawala ng transparency.
5: Kapalit para sa tao. Oh.
3: Kapalit para sa tao. Tama yon. Kasi tinanggal mo, sige, ibabagsak mo sa hospital. Merong iba transparent. Pero merong iba hindi mo na alam kung saan ginamit. Di ba? So yun yung main reason. Kaya namin pinatulungan sa mga congressional offices for purposes of check and balance. Kasi nung ako'y Secretary of Health, nagulat kami yung mga gamot na binibili namin, binibigay na libre sa mga hospital, i-charge sa medical assistance program. Eh sabi ko, libre itong binigay ng DOH, bakit babayaran ng MAP?
2: Kumita pa.
3: Okay. At meron pang iba, no? Hindi naman natin sinasabing lahat ganun talaga yung institusyon. Minsan may mga tao sa baba na meron silang kakilala. Oh, meron kami ditong medical assistance program. Kung gusto mo, 50,000. Eh, bayaran mo lang to ng 20,000. Bibigyan ka namin ng guarantee letter na 50,000. Or ipapadidak. And syempre, kung ikaw malaki ang hospital bill mo, babawasan mo. Now, kung yung congressman ang gagawa ng ganyan, ang bilis niyang kumalat, hindi iboboto ng taong bayan yan. Mm. So that was the purpose, check and balance.
5: Oo.
3: Kasi ang dami rin mga naglagay na offices sa mga hospitals, biglang pag magpadala ng pasyente, sasabihin, ay naubos na, na zero na. Paano nyo naubos? Sino mga pasyente ang gumamit? That was the purpose. So ngayon, kapag walang participation ang mga congressman at purely yung hospital lang, paano natin mabubusisi yun?
5: Tama. Sa totoo lang, may ospital na bang may zero balance program ngayon? Kahit isa, saan?
3: Supposedly, meron yung mga DOH hospitals.
5: Saan
3: pero
5: daw?
3: Lahat ng DOH hospitals, I believe, meron. Ang problema lang, meron din kasing wala kang ang babayaran sa billing mo. Pero lahat ng kailangan, hindi naman lahat. Marami sa kailangan mo is buy outside.
5: Gamot-gamot, ganon.
3: Hindi, bibili ka na like... Nung nangyari yung in-impose na zero balance billing, ang ginawa ng LGU hospitals na iba, nawalan na ng mga reagents ang kanilang laboratory at yung pharmacy nawalan din ng mga gamot. Bakit? Eh kasi magsi-zero balance billing, luging-lugi sila, hindi nila kaya. So ang gagawin nila, oh, bumili kayo sa labas, bili sa labas. So in effect, malaki ang bibihin mo sa labas. So kailangan talaga siyang tutukan at kailangan siyang tingnan that if we impose something, andun din yung support mechanism.
5: So, hindi. Kasi kung balibawa ako, nagkasakit ako, no, mga kababayan natin, punta ako sa ospital, paano ko malalaman kung may zero balance billing doon? At kung sino tatanungin ko kung qualified ba? Lahat ba qualified for zero balance?
3: Kung DOH hospital, nasa ward ka, no, or basic room, qualified ka, supposedly.
5: So, zero balance ka dapat?
3: Zero balance dapat.
5: Halimbawa, may sakit ka sa kidney, punta ka sa kidney center. DOH hospital yon, di ba?
3: Yes.
5: Okay, so pagpasok mo doon, mayabang ka na dahil zero balance. Hindi ako magbabayad ng kahit ano dito, ha? Tandaan ninyo, may zero balance billing kayo. Pwede bang ganun?
3: Supposedly. Pero ang hindi kasi sinasabi dyan, yung zero balance billing mo is because nagbayad ang PhilHealth at yung balance, i-charge sa medical assistance program. Yun ang mahirap. Nagkaroon ng optics na, o sige, wala kayong babayaran. Pero ang totoo niyan, may PhilHealth at Medical Assistance Program. So, kung wala yan, talagang naghihigalo.
5: Ikaw ba mag-iisip doon? Ikaw mag-iisip ng PhilHealth at Medical
3: Assistance? Yung Medical Director.
5: Medical Assistance, hindi nga natin alam sinong pupuntahan, di ba?
3: So, kung ibalik mo, okay naman, maganda yung zero balance billing. Pero, siguro mas para mas maging malinaw at hindi malito yung tao. Let us be honest that it is PhilHealth and the other government assistance na ibinibigay.
5: Mahirap kasi yung supposedly kasi pinapaasa natin yung kababayan natin eh. Pero ang hirap niyan, may zero balance supposedly program. May ano yung ewan ko, yung medical assistance program kung saan naandyan yan ngayon. Alam ko binawasan na ng hamak ano sa mga distrito.
3: Kaya nga nag-donate pa nga tayo ng $10 million sa secretariat ng World Health Organization, that's 620 million pesos. Mm. Eh, ang dami ng pasyenteng natulungan nun.
2: Nako, ito. Tingnan natin kung malilawan tayo sa mga susunod mga issue. Pero pagdating naman sa emergency, may maaasahan pa dapat kami mula sa gobyerno?
5: Yan ang susunod natin na alamin dito sa What's the Point?

0: Magandang gabi. Kasama niyo pa rin kami ni Tito Ron at Congresswoman Janet dito sa What's the Point?
1: Maraming naging tanong ha tungkol sa kapag na-ospital. Pero paano naman kapag may emergency? Pakinggan natin ang susunod na tanong.
2: Nabasa ko sa Facebook yung tungkol sa inatake sa puso yung tatay niya. Tapos, tumawag siya ng 911 pero halos 10 minuto bago sinagot. Pagdating ng ambulansya, kulang pa daw sa gamit sa loob at siya mismo pang gumawa ng CPR sa tatay niya. Anong gagawin ko kapag may emergency ako? 911 ba talaga? O DOH? Saan ako pupunta?
0: O yun o, may tanong dun sa 911. Ano po bang masasabi niyo, Congresswoman Janet?
3: Alam niyo, sa sitwasyon ng Pilipinas, Kuya Alex, kapag merong may masakit, dalhin na agad sa pinakamalapit na hospital. Yung 911 kasi na yan, hindi naman siya konektado sa DOH. So kung iikot-ikot pa, mas lalo lang tatagal. Pangalawa, siguro kasi nauna nga ulit yung announcement at hindi na klaro sa mga tao. Diba, Tito Ronnie? Sa ibang bansa, pag nag-911 ka, kahit papano may babayaran pa rin. Correct. O hindi ganun kataas. Tama. Ito dito, ang expectation ng lahat, pag tawag mo ng 911, libre lahat. So ngayon, kumakamot ng ulo ng police, ng Bureau of Fire, ng lahat na tatawagan nila kasi nga, hindi naman naplano ng maayos.
1: Ang 911 sa ibang bansa, emergency response. Yung may nangyari, biglaan, tatakbo ka doon. Sa atin dito, yung 911, alam mo, pumunta sa akin yung head ng Bureau of Fire sa mga ilan linggong nakaraan. Sila na palang tumatanggap ng 911 call.
3: Ah?
1: Oh, wala nang police na 117 dati, wala na yun. At ewan ko kung anong mga numero pang nandyan sa mga sinasabi nilang emergency numbers. Pero napunta sa Bureau of Fire. Ang problema, pag tumawag ka sa Bureau of Fire, wala namang ambulansya ang Bureau of Fire na padadala sa inyo. No? At mas lalong walang doktor. So, wala silang pondo. Alam mo yan, parang pinatong lang sa kanilang trabaho, sumagot ng telepono. So, tinanong ko siya, anong ginagawa ninyo pag tinawagan kayo? Tumatawag din sila sa mga ibang maaring makatulong. No?
0: So, middleman pa ngayon.
1: Middleman pa.
0: Operator.
1: Medyo may pagdadaanan ka pa ngayon, tapos maghihintay ka, tumatawag din siya. Uh-oh. Tama yung advice ni Kong Janet, tumakbo ka na sa ospital ng sarili mo.
0: So bale, Tito Ron, Kong Janet, kung iintindihin ko yung sitwasyon na nag-viral video, so tumawag nga siya sa 911 expecting na ang tinawagan niya ay Department of Health, expecting na yung tinawagan niya magpapadala sa kanya ng isang ambulansya. Kaya pala nagka-delay-delay. Pwede nga ang tinawagan niya, tulad nga ng kwento kanina ni Tito Ron na may tinanggap ng mga Bureau of
1: Fire. Ang tinawagan niya, Bureau of Fire.
0: Tapos ang Bureau of Fire, tumawag naman doon sa para sa kaso niya. Dahil parang operator o parang middleman ang
3: ang
0: Bureau of
3: Fire. Maghahanap
1: yun
3: ng available na
1: ambulansya
3: sa mga bayan.
0: Kaya natagalan siya, hindi dahil sa responde. Akala kasi ng taong tumawag may naghihintay doon sa telepono. Opo, parating na po ang ambulansya. Hindi ganun ang nangyari. Ang totoong buhay na nangyari is sumagot ang isang nasa Bureau of Fire. Tapos, sino ba dito ang nag-handle dito? May tinawagan siya, kaya umabot ng 10 minutos. Ganun po ang current na sitwasyon na asaan natin.
3: Ang tingin ko hindi na may tinawagan lamang. Naghahanap siya sinong syudad or bayan ang may available na ambulance. Kaya nga, mas maigi pa rin. Kapag may sakit at may kakayanan, dalhin agad sa ospital. Kung walang ambulansya, tumawag doon sa barangay o sa bayan.
0: Oo.
3: Or sa city hall.
0: At mas maganda pa yung chance sa LGU, tama
3: yes,
0: po ba?
3: Yes, yes.
0: May available pa sila.
3: Yes. At 24/7 may driver.
0: So ibig sabihin, alibawa lang, may magandang sistema ng ambulansya, tumawag ako, may babayaran ako. Bilang tumawag doon sa emergency na. Tama ba?
1: Tama.
3: Oo, may babayaran doon kung private hospital man yan or kung LGU.
0: Oo.
3: Or government. Andun kasama siya.
0: Na hindi pasok sa PhilHealth.
3: Hindi pasok sa PhilHealth.
1: Wala, wala. Hindi, alam mo kung mga local governments, ha? Kung minsan may mga iba na sinasubsidize na nila. Binibabaw sa amin sa Antipolo. Mabait yung mayor namin, binibigay na lang yan na parang tulong sa tao. No? Taka may mga barangay din na kahit papano gumagawa ng paraan na may parang ambulansya sila. Minsan nabibigyan din ng PCS o ganyan. Pag ganun, medyo inaako na nila yung gastos. Pero hindi parang

0: saan kami lalapit?
1: Yan, saan lalapit?
2: Lahat yan pwede nilang lapitan. Kaya nga nagkaroon ng dapat one-stop shop sa bawat hospital. Pero ang mga congressional offices din ay nagkaroon din ng parang area sa kanya-kanyang district office para dun tumatakbo at yun yung nagpa-facilitate. Kasi ang hirap kayang umikot ka, di ba, Tito Ronnie?
3: Siguro, pendisarapin mangyari dyan, di ba? Eh, hindi mo alam eh, talaga kung sinong tatawagan mo. Kasi sa totoo lang, ako makipagpustaan ako, tumawag ka sa kahit sino dyan. Maghintay ka ng 2 oras bago ka magkakaroon sagot sa problema mo. So, tama yung kay Kuang Janet na dami kasing mga yabang na itong programa namin, hindi naman totoo. Kasi wag na lang paasahin yung mga tao kung wala naman talaga. Diba? Puro yabang lang, wala naman nangyayari. So sana tutuhanin nila ngayon. No? Konti na lang ang panahon itong administrasyon. Sana dito sa darating na 2 taon talagang ayusin itong mga ginto dahil alam mo kung ano ito, mga problema in communication, problema sa pag-uusap ng mga taong kailangan magsatupad nito. Diba? Usap-usap na lang. Kasi bago mag-announce kung sino-sino, pag-usapan muna nila.
1: Yung malasakit, ano naman po yung programa na yun? Meron pa rin po ba yun?
2: Para ang malasakit kasi, ang talagang programa nun is MAP, Medical Assistance Program. Na yun yung ginawa namin. Now, pag palit ng bagong administrasyon, napalitan lang yung pangalan, ginawang malasakit.
1: Okay.
2: Pero, ang ginawa naman doon, dinagdag lang na parang one-stop shop.
1: Okay.
2: O, so yun nga nagiging problema, nalilito rin ang taong bayan. Kasi bawat administrasyon may bagong pangalan. Parang, ang YAKAP is a very good program at na-expand. Pero before YAKAP, check up yan. Before check up, meron basta mga 5 pangalan na yan. No? Ngayon, nalilito yung tao. Siguro, ang maganda, magkaroon ng consistency. Pag ito yung pangalan ng programa, tuloy-tuloy na yan. Huwag papalit-palit. Kasi akala ng tao, ito, may bago na naman. Swerte tayo dito. Yung pala, it's the same old banana.
1: Ito, konting intriga to ha. Naging sekretary po kayo ng, health. Ibig sabihin po ba, di natuloy yung programa nyo ng mga sumunod na sekretary? Kasi parang ngayon, malabo eh. Parang sa panahon nyo, maayos naman. Ano po bang nangyari mula doon sa transition?
2: Kunyari, yung medical assistance program, dinagdagan ng eye, indigent. So anong nangyari? Hindi nagamit ang pera. Ang laking pera na binalik, samantarang ang daming namamatay, namumulubi kasi walang pambayad. Kasi na sinabi nila, dapat indigent lang ang maka-avail. Now, how do you define an indigent? Kasi ang daming magiging indigent at mamumulubi dahil sa isang mahirap na sakit. Yun nga ang pinipigilan. Okay, punta naman tayo sa PhilHealth. Meron kami doon 7 memos to curb PhilHealth fraud. Pagkaalis, siyempre hindi naintindihan nung pumalit, may mga lalapit, binaliktad lahat yun. So ngayon, inayos naman yun ni Dr. Edwin Mercado. So parang bumalik tayo ngayon sa pag-aayos. So I believe yan yung isang dapat magbago sa Pilipinas, not only for this administration, moving forward para sa mga apo ng apo natin. Andun yung consistency. Tingnan mo yung China, di ba? May 15-year plan. On the 10th year, may panibagong 15-year plan. Pag hindi ka sumunod dyan at binago-bago mo, kasi long-term ang planning nila, tanggal ka. So there is consistency. Kaya nga, ang sabi nila, namumuliti ka daw yung mga congressman dahil sa guarantee letter. It's a check and balance. Kasi nakita na namin yan na kung purely hospital lang, merong mga tao sa baba na medyo ini-ex din yung mga perks na yon. At meron ding mga paggamit na hindi talaga sangayon sa dapat paggamitan.
3: Pinupunan natin lahat ito, no? Hindi dahil gusto natin mangasar ng tao, gagalitin natin yung mga kasama natin sa gobyerno. Hindi. Pinupunan natin lahat ito kasi ito yung nararamdaman ng ating kababayan. Yun ang papel natin dito, iparating sa kanila, di ba Alex? Para at least masolusyonan ito mga problemang ito. Marami daw serbisyo, pero marami pa rin tanong ang Pilipino, di ba? Ito ang isa pang tanong.
4: Madi-discharge na sana yung kamag-anak ko, pero wala kami pambayad sa natitirang bill. Yung mga hospital, pwede po kaya kami hindi paalisin lang hindi pabayad ng buo ang bill? Ano ba talaga ang aming gagawin?
1: Itong mga tanong na to, hindi to planted na tanong, tanong ng mga kabayan natin. Ha? So,
3: talaga.
1: Katulad nyo, no, bilhin mo, hindi makaalis sa ospital kasi hindi pabayad. Ano pong masasabi nyo dito?
3: Kasabang hindi umaalis, tumataas yung bill.
2: Yes.
3: Di ba?
2: Ang totoo niyan, talagang hindi sila dapat i-hold. Pero ang nagiging problema, damn if you do, damn if you don't. Kasi may iba na pagpasok

0: pumili, let's say, ng sweet room. Tapos hindi kaya. Pero yung iba naman talaga, hindi sadya. No, ang isang nagiging problema na hindi makaalis, yung hinihintay yung professional fee. Sana naman, kapag yung pa-discharge na yung pasyente at alam mong tapos na, mag-iwan na yung PF yung doktor. Kaya nga maganda rin pag uniform may taripa. Kasi minsan kung pag-contact ng doktor, eh umalis pala yon or nagbakasyon. Yung dalawang araw na hintay na yan, dagdag bayad sa ospital yan.
1: Mm-hmm.
0: So yun yung medyo problema sa Philippine setting. At again, kung ibabalik natin yung paulit-ulit namin hinihingi sa Kongreso na taripa, at dali nang i-compute nun, and then ceiling ng bawat gamot, at meron naman doon commensurate kung private hospital ka, kung government ka, or kung ward ka, or private room, meron din yung, kumbaga merong list, may menu kung magkano ang charging para mabilis, and at the same time, may estimate ng tao.
1: So, ang ano lang natin, dito nakikita natin kasi, ang pinuproblema ng lahat, pag ikaw ay nagkasakit, may nagkasakit ka sa pamilya, pagpunta mo sa gobyerno, o humingi ka ng tulong sa gobyerno natin, hindi pagmamahal ang bumabalik sa iyo eh. 'Di ba? Oh. Problema.
2: Mm-hmm.
1: So, 'yun lang sana ang malutas natin kasi 'yan ang unang mukha eh ng paglilingkod sa bayan. 'Di ba? Hindi yung pagagandahin mo yung bayan niya, hindi. Nagkasakit, may namatay, ano tulong mo sa kanya? Dahil kumbaga isang malaking pamilya tayo eh. Kaya 'yan ang sa tingin ko, kaya importante 'to, 'di ba? Kong Janet, Secretary Janet, kasi ano eh, pagka hindi maganda yung ang pagharap mo sa tao diyan, nasisira yung buong gobyerno.
2: Sa latest na sitwasyon ngayon, yung talagang walang pambayad na pamilya, ano talagang gagawin para mapauwi? At sino lalapitan para sabihin na hindi justifiable yung pag...
0: Kung pumasok kasi yan sa government hospital, supposed to be wala talagang babayaran yan. Talagang zero balance billing. Kaya nga ang mangyayari, kaya ang alam namin hindi trabaho yon kasi hindi yung legislative work. Pero yung mga opisina ng kongresista, even yung mga mayors at ibang mga officials natin, kaya takbuhan yun kasi pwede mong i-call ang attention. Ilang beses yan na may makakarating sa akin, tatawagan lang namin, ay ba't hindi pinapalabas ang pasyente? Di ba zero balance billing to? Pag sinabi, eh kasi pumili ng suite room, ng ganun, eh ba't nyo pinayagan?
2: Hmm.
0: Yun yung mga bagay-bagay. Yun yung importansya rin kasi ng check and balance. No? Hmm. Kumbaga, mahirap din kasing pabayaan mong sila lang kasi pag walang pumupuna, walang tatakbuhan ang taong bayan.
2: So kung may mga emergency, may mga dapat palang alamin bago magpanik. Pero Tito Ron, kailangan bang hintayin muna magkasakit bago tayo humingi ng tulong sa gobyerno?
1: Kasi ang healthcare, hindi lang dapat tumutulong kapag may sakit ka. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik natin ng What's the Point?

0: Welcome back sa What's the Point. Kapag healthcare ang usapan, madalas ospital lang una nating naalala. Pero may isa pang parte ang healthcare system, yung pag-iwas sa sakit. Kaya pakinggan natin ang tanong tungkol dito.
1: Tanong lang po, kailangan ba ma-ospital muna bago mabigyan ng tulong ng gobyerno? At pwede rin po ba akong magbigyan ng mga preventive maintenance at libreng check-up?
0: Yun, Kong Janet. Meron nga, di ba?
2: Hindi mo kailangang ma-ospital muna. Uh-oh. Yun nga ang purpose na meron tayong primary health care. Yung mga check-up, yan yung yakap sa ngayon. Bakit? Kailangang chini-check up ka at least once a year para kung meron mga sakit ay maagang maagapan. Andun naman yung programang gamot kung saan yung mga maintenance ay binibigay para at worth 20,000 maximum per year para yung mga komplikasyon sa sakit mo, lalo na diabetes, hypertension, ay hindi mangyari. So, available yan. Ang nagiging problema lang dito, aminin na natin, minsan yung ibang mga LGUs, dun lang sila sa enrollment, kukolekta sa PhilHealth, pero yung serbisyo nahihinto. Yun ang purpose kasi noon is yung PhilHealth ay parang makina to make the system sustainable. Etong gobyerno maglalagay ng infrastruktura, yung LGU maglalagay ng mga tao, yung PhilHealth ang magbabayad to make that sustainable. So dapat umiikot yun.
0: So kung ako gusto ko magpa-check up, saan ako pupunta?
2: Kung ikaw ay mag-e-enroll ka sa yakap, pipili ka ng facility na pinakamalapit sa iyo.
0: Okay. Pwede so yung primary hospital kunyari na malapit sa
2: hindi nga siya hospital, clinic lang siya.
0: Clinic. Okay. Yes. So pumunta ako doon and then
2: pagka doon kasi pag enrolled ka doon, pwede
0: teka,
2: ka nang pabalik.
0: Paano ako mag-enroll?
2: Ano 'yun? Meron silang tinatawag nilang first patient encounter. Kukunin yung pangalan mo lahat, enroll ka nila. Pagkatapos, usually niyan bibigyan ka ng number kasi kasama diyan yung telemedicine.
0: So kahit na sino? Kahit na sino, punta ka sa primary health clinic
2: facility
0: na malapit sa'yo.
2: Pwedeng gobyerno, tapos, pwedeng private.
0: Pwedeng gobyerno, private. Pupunta ka doon, magre-register ka.
2: Yes.
0: Pangalan ko, ganito, etc. Et
2: sila ang magre-register sa PhilHealth.
0: Bibigyan niya ikaw ng numero, i-re-register nila sa PhilHealth.
2: Yes.
0: Tapos tuloy na yung check-up.
2: Tuloy na yun.
0: Tapos, doon mismo.
2: Yun mismo, sa facility na yun.
0: Kaya, pero wala nang hintay. Hindi na kailangan mag-respond.
2: Wala na. PhilHealth. Dapat diretso na yun.
0: Okay. So, nag-register ako. I-check up na ako.
2: Yes.
0: Okay. Kung ako naman ay nangangailangan ng maintenance, kanino ako pupunta?
2: Yung lahat ng yakap centers na yon ay meron silang partner na gamot program naman.
0: Kung Janet, lahat ng primary care hospital clinics are yakap
2: yes, lahat accredited. Lahat ng accredited.
0: So kailangan accredited?
2: Yes.
0: Paano mo alam kung accredited or hindi?
2: Kasi meron naman yang naka-announce yan eh. Naka-announce yan, ito yung mga
0: may
2: primary care facilities.
0: Clinic, yakap accredited.
2: Tsaka bawat bayan, supposed to be may lista yan na nilalabas.
0: Kung ako ngayon, nakatira ako sa libliban na lugar, pumunta ako sa primary healthcare clinic, hindi pala nakaregister sa yakap pa, no?
2: Actually, iniikot yan, no? Dati kasi government institutions lang. Ngayon, pati private, umiikot na. Pag-ikot nila, parang medical mission type. Then sasabihan kanila pag yung iba kasi may sistema na sa telepono. Hindi ko lang alam kung kasi like ako sa akin, i-inform kanila by text na na-enroll ka na, ito yung iyong primary healthcare provider.
0: Kasi tayo ang nagsasabi niyan dito. Sinasabi ba ng DOH 'yan sa mamamayan?
3: Oo nga, Tito.
0: Kasi step by step eh.
2: Ano
0: pinaliwanag natin dito, syempre nakikipagkwentuhan lang sa atin yung mga ating mga kasama diyan sa labas nanonood sa atin. Pero dapat 'yan. Kung meron talagang yakap program yung primary healthcare facility, dapat naka-post sa labas ng clinic na yan. Itong gagawin mo, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Tama.
0: Tapos kung meron kang preventive maintenance na kailangan, nandun din yun. Kung kailangan mo ito, 1, 2, 3, 4, 5. Di ba?
2: Yes.
0: Meron ba? Parang wala akong nakikita.
2: Aminin na natin, yung communication sa Department of Health, yung kanilang health promotion na aspeto, talagang kulang ng kulang sa impormasyon na dapat nakakarating kay Juan at Maria de la Cruz. Kasi nga, ang nangyayari nga, gawa ng panibagong program, hindi pa nga natatapos yung isa. Balik lang tayo dun sa basic. Ano ba yung mga programa ng gobyerno, sabihin natin sa tao, paulit-ulit. Parang bagyo, baha, ngayon, paulit-ulit, doxycycline, dalawang tabletas, inumin agad-agad, libre sa health center. Yung mga ganon. So,
3: wala bang let's do it? Wala mga ganon na let's do it? Pero may tanong tayo, Kong. Paano natin malalaman, di ba, libre? Mm-hmm. Ito na naman, may libre na naman na gamot. Pero ito nga, 20-20. Yung gamot nga na importante na sa buhay, may sakit ka eh. Ngayon, kukunin mo yung preventive maintenance na gamot. Meron bang siya, budget dyan? O?
2: Hindi siya maintenance siya. So yung preventive care, ibig sabihin, check upin yung mga tao para malaman na kung may sakit ba, ano ba yung pwede mga sakit. Yun yung sa yakap, yun yung sa check-up. Ngayon, yung gamot program ng PhilHealth, 20,000 per year ang maximum allocation bawat tao. Yan naman ay kung mahikitaan na may... Dati kasi 21 medicines ang sakop niyan. Ngayon, I think 75 na. So kapag ikaw ay yakap member at nakitaan yung may accredited na mga pharmacies na pwede mong kunin yung gamot mo doon. Kaya nga, ang importante dito is yung pag-announce. Ang kagandahan din kasi dito, Tito Ronnie, kung ako lang, no, dati kasi nililimit natin sa government facilities. Ngayon, open na siya sa private, so that's why they have to compete. Hindi na pwede yung tatamad-tamad sa RHU or sa City Health Office. Hindi na pwede yung, ay nako, weekend ngayon, bukas na kayo bumalik. Ay hindi, sarado na kami. Kasi andun yung private sector, itong government, they compete. So that ang kanilang talagang aasikasuhin ay ang taong bayan.
3: 20,000 ang allocated sa isang tao. Paano pang hindi nagagamit yun? Saan napupunta yun?
0: Per year yun, per year.
2: Yes, yes. Per year. Nasa PhilHealth pa rin yun.
3: Ah,
2: kasi ano naman

0: Yun eh, part ng insurance, although ako personally, ang tinitingnan ko noon, kung dumami na, how sustainable kaya siya. Kaya ang magiging dagan, magiging solusyon dyan, again, babalik yung importansya ng medical assistance program.
1: So, lahat itong mga yakap na to, kayang ibigay ito ng barangay health center?
0: Hindi, kaya siyang ibigay ng primary care facility. Usually niyan yung mga RHU.
1: Ano yan?
0: Rural Health Unit.
1: Kaya
0: City
1: ano
0: health
1: binibigay
0: office. Nun? Andun kasi kasama doon yung basic laboratories. Check up, basic laboratories. Although, hindi siya ganun kakumpleto.
1: So yung iba sa barangay, yung iba saan? Sa city, sa health, saan?
0: Yung sa RHU regional... kasi siya pag bayan. City Health Office naman siya pag syudad.
1: Siguro ko ako, taga-barangay ako, kahit pwede ako sa city, pwede ako sa province, di ba? Pumunta.
0: Okay. Actually, hindi siya ganun kakomplikado kasi ikaw ang pipili kung saan mo i-enroll yung sarili
1: so,
0: mo.
1: So pwede kahit saan?
0: Dapat pipili ka lang ng isang provider.
1: Isang provider. Kahit saan yung pipiliin mo?
0: Hindi, pipili ka ng isa lang.
1: Kaya
0: like, ako, pipili ako na ito lang City Health Office ng Antipolo.
1: Correct.
0: Yan yung pinili ko. After one year, kung hindi ako kontento dyan, lilipat ako ng ibang facility.
1: Pero yung kakayahan ng barangay health unit, city health facilities, tsaka yung probinsya, pareho yun insofar as yakap is concerned?
0: In terms of yakap, supposedly, kaya may option ka kapag hindi mo siya gusto,
1: daming
0: pwede kang
1: supposedly sa health program. Ha? Supposedly, si Ruby Ling. Supposedly, pareho yung kapasidad.
2: Supposedly, wala tayong tanong.
1: Yan ano, word of the day. Word of the day, supposedly.
2: Oo, yun talaga ang aking what's the word mamaya. May tanong pa ulit tayo may magtatanong pa. Nako, supposedly wala na pero meron pa. Ito na uling tanong.
3: Kung bibigyan niyo po ng grado ang gobyerno at healthcare system ng Pilipinas, ano po ito at bakit? Ano po ang kailangan gawin ng gobyerno para mapaganda ang estado ng kalusugan sa Pilipinas? Ano ba talaga?
1: Ano daw ang grado nabibigay natin sa health services program?
0: I will put it at 5. Bakit? Wala tayong stock ng mga bakuna. Wala tayong stock ng mga gamot. Ang daming nag-i-expire. Ang daming nililibing lang natin. Ang daming mga promises na hindi naman nangyayari. At ang hirap-hirap hanapin kung sino ang tatawagan. Why? Barang bawat every other month, nagpapalit ng assignment yung mga tao sa loob. Ikaw ngayon, USEC ka for hospital. Pagka 2 months after, USEC ka para doon sa mga nanay. After naman nun, USEC ka naman doon sa policy. After naman, napunta ka naman sa PhilHealth. So kung paikot-ikot ka, pati sila sa loob ay nalilito na rin yung mga ulo nila.
2: Peter Rod, gusto mo magbigay ng grado?
1: Ako? O ba, strictong professor ako. De, tama yun. Ako tingin ko ganun din. 50, kasi hindi naman completely wala naman tulong. No? Kaya lang, mahirap maghanap ng masaya sa aking sa distrito ko ngayon. Ang hirap maghanap ng natutuwa sa nakikita nila diyan. Dahil problema talaga. Saka yan sinabi ko kanina, yan ang mukha ng gobyerno, 'di ba? Sana pagandahin natin na mabuti. So siguro tulungan natin yung mga bagong mga pumasok sa posisyon, 'di ba,
0: yes.
1: Kung Janet.
0: Yes.
2: Maraming salamat kung Janet sa pagsama sa amin ngayong gabi. Salamat sa pagbigay ng expertise nyo pagdating sa dapat sa sana mga Pilipino, pagdating sa healthcare sa bansa natin.
1: Bago natin siya paalisin, si Kong Janet, ano ang mensahe mo sa Pilipino na madalas natatakot magpatingin dahil sa gastos?
0: Marami ang yakap centers. Importante ang unang pagpa-check up maski wala ka pang sakit. Sa paraang ganyan, maiibsan mo yung iyong takot dahil parating pa lang yung sakit, malalaman mo yan. Or kung bago pa lang, makaka-maintenance ka na agad-agad. Kapag takot kang magpakonsulta, mahirap yan. Kasi yung takot na yon ay magdadala sa iyo sa kamatayan. Kaya dapat magpakonsulta kapag may sakit. Huwag matakot. May mga problema man tayo pero masusolusyonan niya ng gobyerno, lalong-lalo na yan ang punto ni Tito Ronnie at ni Kuya Alex.
1: Okay, maraming salamat, Kong Janet. Thank you very much.
2: Parang isang mahabang doctor's appointment ang naging discussion today, kaya sulit talaga pero di pa tayo tapos guys ha.
1: Sumama kayo sa kwentuhan namin ni Alex mamaya sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Tito Ron, high blood ako. Ang dami kong na-realize sa usapan kayo na. Pero bago yun, ito muna ang ating What's the Word? Ito ang supposedly. Ilang beses ko narinig ang supposedly. Tito Ron, ibig sabihin pala niyan, dapat ganun, pero hindi. Muntik na. Di ba tama, Tito Ron? Supposedly. Dapat, supposedly, zero balance, pero hindi. Muntik na. At Tito Ron, isa pang natutunan ko, lagi natin sinasabi, information lang.
1: Yeah.
0: Katulad nung, education, yung napag-usapan natin lang sa internet. Ano lang, gamitin nyo yung TikTok. Di ba yung parang uso-uso ngayon yung SEO na gano'n? Gano'n o, tapos gaganon-ganon ka lang, tuturo mo. Paano kumuha? Para masiguradong zero balance. Ito lang, step one. Step two, di ba? Parang pag-promote ng show natin. What's the point? Every Tuesday, 8 to 9pm, sa Billionaire Channel. Tapos ganun-ganun ka lang o, sa TikTok, gamitin nyo para makuha natin. Kasi parang ganun nagka-problema, no, Tito Ron?
1: Talaga. Hindi, tsaka yung impormasyon, dalawa yan, di ba? Yung isa, sabi mo yung totoo.
0: Tama, o, yun.
1: Huwag mo sasabihin ko supposedly lang.
0: Supposedly.
1: Di ba? Yung totoo talaga. Di ba? Pangalawa, yung totoo, ikalat mo. Doon sa madaling makita.
0: Tama.
1: Huwag mo sasabihin, hindi, kung pumunta ka sa website ko, makikita mo yan. Wala yun. Pag nasa barangay yan, naglalakad papuntang clinic, wala namang pupunta pa kaya sa website. Di ba? Dapat nandun, may mga karatula na malinaw, tuturuan yung ating mga kababayan kung paano makinabang dyan sa mga programang ganyan.
0: Alam mo, Tito, isa sa natutunan ko bilang writer na isang network dati, pag naggagawa kami ng concept, huwag mong iisipin yung sarili mong pag-iisip. Iisipin mo yung mga tao sa labas mo dahil hindi naman lahat ng tao may kapasidad ng katulad mo.
1: Tama yan.
0: Kailangan isipin mo na mag-internet kayo sa mga liblib na lugar. Walang internet.
1: Walang signal.
0: So, huwag natin isipin na lahat madaling makakuha ng information. Alam mo ba, tama isa pa natutunan ko, Tito Ron, may isa akong interview. Naging viral. Sabi, Alex, pag inoperan ka ng 40 million, pupunta ka ba sa Australia para doon tumira? Sabi ko, mahal ko ang Pilipinas. Pero kung may offer na ganyan, consider ko. At alam mo ba ang number one din, Tito Ron, na reason ko ba't lumilipat sa ibang bansa ang mga tao? Healthcare.
1: Totoo.
0: Yung healthcare na, alam mo yung seguridad na may matatakbuhan ka pag nagkasakit ka. Dahil parte ng buhay ang pagkakasakit eh.
1: Katakataka yan kasi lahat ng mga bansa sa buong mundo, hinihintay yung doktor na Pilipino, nurse na Pilipino, caregiver na Pilipino, di ba? Pero dito sa atin mismo, sa ating bayan, ay, yun ang reklamo.
0: Yung pinakamagagaling na nurses at doktor nasa ibang bansa. Pag nagsabi ka, kilala na nga tayo stereotyping nga tayo, joke ni Jokoy, nurse. Pero lahat ng mga tao sa ibang bansa, mga Australian, Canadian, US, pinipipir nila, Filipino nurse.
1: Talaga.
0: Pero Tito Ron, may tanong lang ako. Sa usapan nating healthcare, sa siguro pangkalahatan na rin, ang middle class, meron din ba silang karapatan mag-ano dyan ng mga nakukuha sa health natin?
1: Well, pag alam mo, sinasabi nila, universal healthcare. Di ibig sabihin sa lahat, di ba? Yung middle class naman, talagang nangakailangan pa rin. Kaya nga nagme-member sa PhilHealth yan mga yan, di ba? Yung mga sobrang yaman, wala. Sa Singapore nagpupunta ko saan-saan eh.
0: Pero yung mga middle class.
1: Huwag na yun. Pero middle class, at saka siyempre yung may hirap. Yung may hirap, dapat may subsidy. Di ba? Kasi may tutulong ang gobyerno sa pagbayad. Yung sa mga middle class, total, parang insurance yan. Nagbabayad ka ng monthly. Di ba? Eh di, siyempre may karapatan ka rin na matulungan kapag dating ng mga biglaan na gastos. Ganun lang yun.
0: Huwag nyo nang huwag nyo na sanang i-corruption itong health. Kasi ang mga na-corrupt sa flood control, sa dami ng pera, itong mga kababayan natin ngayon na hindi nakapagpadala sa ospital dahil namatay, isipin niyo yan, kaya tigilan niyo na yung korupsyon. Nako, para kayong mga sira, ang dami na mga kababayan natin ang naapektuhan.
1: Oo nga. Sa lahat ng bagay, dapat tigilan ng korupsyon.
0: Tigilan na.
1: Hindi lang dyan sa health at saka sa flood control. Sa lahat.
0: Sa lahat na.
1: Tama na.

0: Oo, tama na. Nag-iisang mahabang konsultasyon so far ang episode ngayon. Pero ano nga ba ang sagot?
1: Ano nga ba ang punto ng healthcare sa Pilipinas? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng What's the Point?

0: I therefore conclude, mahirap maging mahirap at lalong mahirap magkasakit kapag mahirap. Totoo ang kasabihang, health is wealth. Pero sa bansa natin, minsan kailangan mo muna ng wealth para maprotekta ng health. Kaya kapag nagkasakit ka, hindi lang gamot ang kailangan mo. At kapag wala ang pera, kailangan mo rin alamin kung saan ka lalapit. May mga batas at programang ginawa para tulungan at protekta ng Pilipino. Pero ang tanong, alam ba natin na nandoon ang mga ito? Kasi kung may serbisyong para sa tao, pero hindi alam ng tao kung paano ito makukuha, parang hindi rin ito serbisyo. Kaya hindi lang dapat may healthcare. Dapat accessible ang healthcare. Dapat naiintindihan ang healthcare. At higit sa lahat, ramdam ng bawat Pilipino ang healthcare. Kaya dapat gawing mas simple, gawing mas accessible, at gawing mas malinaw. Para naman magandang ending natin. Ito dapat, kasi medyo nakakalungkot yung balita sa health, gawin nating health, health! Hooray! And that's my point.
1: Well said, Alex. Ito ang estado ng healthcare na gusto natin makarating sa bansa. Pero sa budget ng lahat ng sangay ng gobyerno para sa susunod na taon, lalo pang bababa ang klase ng serbisyo na makukuha natin pati sa healthcare. Malungkot man tanggapin, ang dapat nasasandalan natin sa panahon ng gipitan ay hindi natin maasahan. Talagang nakakatakot magkasakit, lalo na sa panahon na ito. Pero habang papalit-palit ang administrasyon, papalit-palit ang sistema at walang iisang solusyon, tayong mga Pilipino ay patuloy na magdurusa. Malungkot man sabihin, that's the point.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Muli, ako si Alex Calieja. Pasimple natin ang isyong komplikado para maintindihan ng bawat Pilipino. Dahil ang tanong nyo, madalas tanong ko rin.
1: Salamat, Alex. We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dapat lahat tayo ay may alam at matutong makialam because that's the point.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: At ako naman, si Dexter Ganive. Sama-sama natin tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Manggugulat o manggugulang? Prosekusyon, binawi ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara. Depensa, umalma. Eksklusibong reaksyon mula kay impeachment trial spokesperson Reginald Tonggol. Abangan live.
0: VP Sara di magbibitiw sa pwesto. Impeachment trial, tinawag pang blessing ng bise.
1: Umaandar na. National Bureau of Investigation, inihain na ang mga ebidensya sa irregularidad ng SALN ni VP Sara.
0: FPRRD dumalumuli sa status conference sa ICC.
1: Biglang lumutang. Isang politics scoop, 100 million pesos na balloon festival ni dating Tourism Secretary Cristina Frasco. Questionable sa COA, 93 million pesos na liquidation, may butas?
0: Hiwalay na ba o sweet pa rin? Heart evangelista spotted sa birthday celebration ni Senator Cheese Escudero.
1: Si Centro na lamang sa umano'y unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang 3 sa 4 na paratang na binibintang sa kanya. Umalma naman dito ang kampo ni Duterte na nanindigang dapat silang mabigyan ng pagkakataong ipresenta ang mga ebidensyang pabor sa kanya. Ang detalye sa ating Politico Update. Isang mahalagang pagbabago sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang naganap sa 39th na araw ng paglilitis. Sa harap ng Senate Impeachment Court, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na hindi na itutuloy ang 3 articles of impeachment.
2: The prosecution formally manifests its withdrawal of and intention to no longer pursue Article 1 on confidential funds, Article 3 on bribery, and Article 4 on threats.
1: Dahil dito, ang Article 2 o unexplained wealth na lamang ang natitirang batayan ng prosekusyon para ituloy ang kaso laban sa Vice Presidente. Kumbensido ang House Prosecution Panel na sapat na ang nailatag na ebidensya sa umano'y 817.87 million pesos na hindi idineklarang yaman ni Vice President Sara Duterte, kaya binawi na nila ang 3 iba pang impeachment charges. Pero tumutol ang kampo ni Duterte sa pasya ng prosekusyon. Iginiit ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sisson na dapat pa ring mabigyan ang Vice Presidente ng pagkakataong sagutin ang mga paratang na inilahad na sa harap ng impeachment court.
3: It goes into the very right of the respondent to due process. At kung ano man ang gagawin ng hukuman ito, sa pag-

0: nililitis na ito, hindi lang respondent ang apektado dito. Dahil anuman ang mangyari sa hukuman na ito, ito ang mensahe na ibinibigay natin sa taong bayan. Ito ang ehemplo at modelo na sinasabi natin sa mamamayang Pilipino na pwede ito. Pwede itong gawin sa vice-presidente ninyo. Kaya pwede rin itong gawin sa kahit kanino sa inyo kapag kayo ang naharap sa isang pagsasakdal. Hindi ho namin papayagan yan.
1: Sa kabila nito, ipinaliwanag ng impeachment court na hindi na kailangang magharap ng ebidensya ang depensa laban sa mga paratang na hindi itutuloy ng prosekusyon at hindi na ito isa sa ilalim sa pagboto ng mga senator judge. Pinayagan din ang magkabilang panig na pampublikong talakayin ang mga isyong may kaugnayan sa mga inurong na articles matapos alisin ang pagbabawal sa ganitong mga komento sa ilalim ng sub judice rule. Sa paglipat ng focus ng kaso sa unexplained wealth, mananatiling sentro ng paglilitis ang mga financial record, assets, business interests at mga umano'y discrepancy sa salen ng vice-presidente. Inaasahan ang pagsusumite ng prosekusyon ng kanilang formal offer of evidence kung saan may pagkakataon ng depensa na magkomento rito. Naka-break na ngayon ang impeachment trial at babalik ang paglilitis sa November 9.
2: Nanindigan naman si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa puwesto kahit nanganganib siyang makonvict sa kanyang impeachment trial. Itinuturing pa nga ng Vice na blessing ang paglilitis para sa halalan sa 2028. Ang detalye sa Politico Update ni Carol D.
3: Will not resign, will never resign from the office of the Vice President.
4: Ito ang giniit ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng posibilidad na matanggal siya sa puwesto kung sakaling makonvict sa impeachment trial. Sa isang pagtitipon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, inamin ni Duterte na hindi tiyak kung makakatakbo pa siya bilang Pangulo dahil sa paglilitis. Kung sakali kasing makonvict sa trial si Duterte, matatanggal siya sa puwesto at hindi na muling makakahawak ng anumang posisyon sa gobyerno.
3: Whether or not I become the next president of our country remains to be seen. It remains to be seen. Hindi natin alam.
4: Sa kabila ng balakid sa kanyang pagtakbo, naniniwala si Duterte na may silbi ang kanyang pinagdadaanan.
3: And perhaps that greater purpose is to bring us to a place where we demand more. More from our leaders, more from our institutions, and more from ourselves. Whether or not I become president, one thing is certain, the bar has been set high.
4: Tinawag pa nga niyang blessing ang impeachment trial.
3: Nakikita ko as a blessing yung impeachment trial dahil diyan ay makikilatis at ma-scrutinize na ng mga tao yung mga katanungan nila sa pagkatao ko.
4: Nananatiling pinakamalakas na kandidato sa 2028 si Duterte ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia kung saan lumabas na isa sa bawat dalawang Pilipino ang iboboto siya bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
1: Iginiit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na dapat matiyak ang patas na proseso sa pag-atras ng tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, hindi makatarungang ilatag ang mga ebidensya laban sa depensa at bawiin ang mga akusasyon bago ito makapagharap ng sariling ebidensya. Ipinaliwanag naman ni Lead Prosecutor Gervil Luistro na isinaalang-alang sa pag-atras ang oras, pondo ng pamahalaan at pagtalakay sa 2027 national budget. Hiniling ni Cayetano na bigyan ng pagkakataon ng depensa na maipresenta ang panig nito sa pagbabalik ng paglilitis sa November 9.
2: Umaandar na inihainan ng mga kinatawan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Office of the Ombudsman ang mga dokumento at ebidensya kaugnay ng mga natuklasang umano'y irregularidad sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isasangguni nila sa Ombudsman ang kanilang mga natuklasan matapos magsagawa ng imbestigasyon sa Davao City. Samantala, una ng pinabulaan ni VP Sara na pagmamay-ari niya ang lupang iniuugnay sa kanya ng NBI.
1: Kaugnay ng mga pinakahuling kaganapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakausap natin ngayon. Live dito sa studio, Attorney Reggie Tonggol, ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Magandang gabi, Attorney.
5: Magandang gabi sa iyo, Dexter, at sa inyo mga manonood.
1: Maraming salamat sa iyong pagtumbling papunta dito.
5: Oh, mula this is a long overdue guesting kasi dati mo pa ako ini-invite.
1: Oh, could you give us parang konting bird's eye view sa buong nangyari ngayong araw? Nagkagulatan, ano?
5: Oo, nagulat din, pati yung ating impeachment court, pati si presiding officer. Mm-hmm. Kaya makikita mo, up to the last minute, diba, parang sinasangguni niya yung mga senator judges, and at the same time, kahit nung bago pa siya magsimula ng kanyang ruling, talagang nag-e-edit pa siya habang sinasabi niya yung mga nakasulat dun sa skeletal na speech na i-prepare sa kanya ng staff.
1: May mga nagkomento, parang may advance information na daw ang presiding officer dahil mayroon na siyang mahabang isang ruling. Paano po ito nangyari, Attorney? Or pinaghandaan na niya dahil alam na niya na i-atras naman talaga yung Article 3. Kaya sinasabi mo po na along the way ay nag-i-edit siya doon sa naging ruling?
5: Tama ka dyan. Kasi yung sa Article 3, yun ay matagal nang na-manifest ng House Prosecution Panel. In fact, October 6 pa yun at hindi pa yun ginalaw ng ating presiding officer kasi nga marami pang matters noong mga panahon na yun para iba pa yung mga talakayin, tapos yung mga witnesses na ipresenta. So, it wasn't time for him to act on it. And kahit tinatanong nyo na ako dati sa press briefing ko, ay hindi ko pa rin kayo masagot kung ano yung akto ng ating presiding officer doon sa manifestation on dropping Article 3. So that gave the staff and mga fellow senator judges to study it and then give their input to the presiding officer. At yun naman yung nangyari rin, no? At nung nakarating na nga yung kanina na manifestation ni Congresswoman Jerry Luisro na idadrop yung Article 1 at saka 4, medyo nagulat din. Kaya last minute talagang medyo he was trying to buy time para lang makapag-formulate nung kanyang ruling while there was already a prepared skeletal speech regarding sa Article 3. Dun sa other articles, medyo na-anticipate yung scenario na yon pero hindi pa siya kasadong-kasado until the last minute.
1: Kung hindi naging sorpresa yung nangyari kanina na isinama na ng prosecution yung Articles 4 and Article 1, maaari bang mabago yung pasya ng presiding officer at hindi yung naging pasya niya ngayon dahil yung Article 3 ay ini-expect na natin at hindi pa naman yun na ipipresenta, hindi pa nakapagpresenta ng testigo at ng ebidensya ang prosecution. Kaya siguro maaring pinaburan niya. Pero paano po kung nalaman niya na i-atras din yung 1 and 4? Ano sa tingin niyo po?
5: Medyo definitive na yung ruling ng ating presiding officer dyan. At lagi ko sinasabi, no, na under Rule 6 kasi siya talaga yung may discretion to rule on the matter. At kung meron lamang mag-apela, which is sabi niya rin naman kanina yan sa korte, na wala namang time frame yung pag-appeal o pag-move for reconsideration ng any ruling niya. So, meron na siyang definitive ruling kanina na as to the Article 1 at saka Article 4, ito ay with prejudice. Ibig sabihin, hindi na ito pwedeng isampa ulit habang nakaupo ang ating Vice Presidente at sa dahil ito ay nagkapagpresenta na ng ebidensya dito at hindi lamang ipinasagot yung depensa dahil na rin sa pagdadrop. Pero as to the Article 3 na hindi pa na lalatag yung mga ebidensya, ito ay walang ganong prejudice. So without prejudice siyang winidraw at dinismiss at ito ay pwede pa rin na ihain ng ating House Prosecution Panel sa mga susunod pang mga panahon.
1: Oo. Ngayon ay nakatuon na lang sa unexplained wealth ang natitirang batayan ng paglilitis.
5: Tama ka
1: dyan. Ano po ang ibig pakahulugan nito? Ma-streamline na ba yung trial days na kakailanganin para sa depensa? Pero kanina kasi may nabanggit ang impeachment court presiding officer na parang papayagan pa rin yung defense na talakayin yung gusto nilang ihayag ng mga ebidensya doon sa Article 1 and Article 4.
5: Nung una, no, nung kanyang binabanggit yung kanyang ruling, meron na siyang sinabi doon na hindi na

0: kailangan because of judicial economy at saka dahil dinrap na rin at makakaaksaya pa ng karagdagang resources at saka oras, hindi na kailangan magpresenta ng ebidensya. Pero dahil sa manifestation ni lead Respondents Council, no, si Attorney Sheila Season, na ayaw niyang diktahan sila kung paano nila ipresenta yung ebidensya, doon sinabi ni presiding officer na we rule as we go along. Mm-hmm. So kapag nag-motion kayo to issue a subpoena or iupo ang isang testigo, doon na lamang tayo mag-rule regarding that matter, how relevant that testimony is to the remaining Article 2.
1: Parang crossing the bridge pag nandun na sila.
0: Tama ka dyan.
1: Yung mangyayari po ngayon ay depensa na sa November
0: 9. So, naghingi ang depensa base sa pretrial order nila na 30 days to present their almost 90 witnesses, mm-hmm. if I'm not mistaken. At kapag ipresenta nila yon sa nakalaang araw na yon, no, ito ay presuming na lahat ng articles yung lahat ng mga witnesses na yon at 30 days. Yun yung kanina sinasabi ni presiding officer na because of the dropping of 3 articles, hindi naman necessarily 30 days na kailanganin gugulin yon ng respondent dahil na rin sa hindi na nga kailangan magpresenta ng mga testimonya at ebidensya dun sa mga na-drop na article. So, necessarily, ang consequence nun ay dapat mabawasan din yung 30 days na hiningi nila para ipresenta yung kanilang mga testigo at saka mga ebidensya.
1: May mga lumabas, attorney, hindi ko alam kung nakuha nyo na ang panig dito ng presiding officer o kaya ng ibang mga senator judge dahil yung sa pagtatanong kahapon ni Senator Judge Robin Padilla dun sa kinaharap na kaso nung dating kumpanya na pinamunuan ni Attorney Cabrera, posible daw na nagkaroon ng quid pro quo sa on the part ni Cabrera kaya siya nag-volunteer, naging pro bono yung kanyang pagtestigo. Anong pananaw dito ng impeachment court?
0: Alam mo, ang impeachment court ay very formal proceeding, no? Lahat ng mga nangyayari sa korte, yun lamang yung tinitingnan ng impeachment court. Lahat ng mga ebidensyang na ilatag doon, lahat ng testimonya na ibigay ng mga testigo, yun lamang yung ikokonsidera ng impeachment court. Kaya paulit-ulit sinasabi ni presiding officer na yung ano lamang na-offer na evidence, kahit na maraming na mark, kahit na maraming na ipakita sa pre-trial brief nila at maraming nasabpina ng mga dokumento, hindi lahat yon ay aakyat sa level ng ebidensya kasi nga formal ang proceedings ng impeachment court. So ganun din, no, dahil itong mga bagay-bagay na ito ay hindi nangyari sa, hindi lumabas sa bibig ng isang testigo na na-cross-examine ng kabilang panig, then hindi maaaring i-take into consideration ng ating mga senator judges dahil hindi ito lumevel up doon sa level ng ebidensya.
1: Balikan ko lang kasi kanina nung nagbanggit na ang prosecution na idadrop na nila yung 3 articles of impeachment, biglang nag-suspend at nagkaroon ng caucus ang mga senator judge. Pwede bang ma-share kung doon sa caucus na yun ay merong isa o dalawang or na senator judge na hindi pumabor doon sa posibleng ruling ni presiding officer?
0: Ang masasabi ko lang ay napaka-enlightening nung kanilang mga kuro-kuro sa isa't isa. No? Mm-hmm. Siyempre, hindi naman lagi yan na parang 100% papabor or 100% naman hindi papabor. No? Mm-hmm. Of course, they try to persuade each other regarding their different points of view. Yun yung tinatawag na art of persuasion sa isang collegial body na katulad ng Senado. So yun lamang yung nakita natin kanina. Kaya kanina tumayo si Senator Judge Joel Villanueva, sabi niya 95% okay sa akin yung ruling mo, presiding officer, pero yung 5% I join Senator Judge Kiko Pangilinan regarding the sub judice dahil hindi ako ganun pabor dyan. And he reserved the right to file his explanation kung bakit hindi siya pumapabor doon for the records of the impeachment court. So yun lamang yung nangyari kanina sa caucus. Pero syempre, nanaig pa rin yung pagpapersuade ng ating presiding officer. Kaya wala namang nag-try na mag-motion for reconsideration ng buong ruling niya. Only on the sub judice.
1: Kailan natin ma-expect yung ruling ng presiding officer doon sa motion for reconsideration ni Senator Judge Kiko Pangilinan? Dahil nga mayroong reservations at may mga agam-agam ang defense na parang lugi sila. Dahil mayroong gag order.

0: Sir, ang RTC ng Quezon City na hindi pwedeng pag-usapan
1: sa
0: ng
1: Article 4.
0: Sa no? Article 4. So, pwedeng pag-usapan ngayon ng prosecution, hindi pwedeng talakayin ng defense sa publiko. Mm-hmm.
1: Kanina yan yung kaninang dinedecipher pa, no? Mm-hmm. Kaya kanina tumayo si Senator Judge Bamakino. Baka gusto niyo munang tanungin yung respondent, yung si Vice President, kung ano talaga yung ano niya dyan, position niya dyan. At sabihin niyo sa amin, ikumpirma niyo sa amin ano yung gusto ninyo. Mm-hmm. At dahil nga doon sa manifestation na yon si Senator Judge Kiko Pangilinan, siya na yung nag-take on the yung apela ng ni Attorney Sisson at siya na mismo yung nag-move for the reconsideration of the subjudice rule. Mm-hmm. Yung paghihintay natin na yan, sa ruling na yan, ay nakaangkla yan doon sa pag-comply naman ng respondent doon sa hinihingi na manifestation ng korte mula doon sa paghingi ng advice naman sa respondent kung ano yung gusto niyang posisyon.
0: Kasi sabi ng respondent, tutugon ka agad sila para at least mabigyan ng
1: Kung okay sa respondent na i-lift na yung subjudice on the three articles at doon na lamang sa court of public opinion niya i-depensa yung sarili niya, then the ruling of the presiding officer stays. Kung ang sasabihin naman na respondent, ayaw niya dahil wala naman siyang benefit sa ganung mangyayari, katulad ng manifestation ni respondent counsel Sisson kanina, then the presiding officer will have to issue a ruling na granting
0: sa MR,
1: yes, the MR of Senator Judge Kiko Pangilinan.
0: Ayun. So, moving forward, ano ang asahan? Ang haba ng break?
1: Yes, all 26 days. The impeachment court gave the respondent 26 days to prepare for their case in chief na mag-uumpisa ang presentasyon sa November 9 ng 10 a.m.
0: At yung formal offer of evidence, kailan isa-submit ng
1: formal offer of evidence until October 23. At tapos merong 10 araw mula pagka-receive ng respondent na yung formal offer. So siguro kung ma-receive nila October 23 dahil i-email filing yan, then 10 days from then on, that's I think November 2. 10 calendar days. November 2 or November 3, doon naman kailangan magbigay ng comment in opposition yung respondent doon at magde-decide yung korte before November 9.
0: Ayun. Last na lang, naibalik na po ba, attorney, yung bahagi ng impeachment trial na tinake down dahil doon sa mga papel na may napakita na lagda nung isang opisyal ng BIR?
1: Yung inadvertently na naipakita yung LOA, no, yung letter of authority, no. Yes, nasa impeachment court naman na yun at I think yun yung isa sa mga mark evidence, pero ang sinabi lamang ng presiding officer dyan na next time ay
0: maging maingat
1: at bago mag-flash ay magpaalam muna para ma-ensure na yung mga pangalan doon ay redacted at hindi unduly ma-expose yung mga pangalan na personal information.
0: Isang mabilis na sagot na lang po panghuli. Meron bang umiiral na something like pagbabawal sa mga media? Kasi may lately naglabas ulit ng parang advisory ang clerk of court na nagbabawal sa mga media doon sa mga areas kung saan nagko-cover. Parang sinasabi na parang may curtailing na sa right to information, freedom to...
1: Hindi, wala naman, no. Ang pinaka-inaano lang ng ating Senate Impeachment Court, pati ng Clerk of Court, ay yung kunwari may mga dokumento, kunwari na mahahagip, no. Kasi yan yung nangyari sa isa sa mga proceedings dati no sa Corona impeachment trial.
0: Nakunan
1: na unduly, nakunan ng camera yung mga BIR documents at inadvertently na i-disclose ng media no to the public yung mga sensitibong impormasyon na hindi dapat. So ganun lamang yung parang ini-ensure ng ating clerk of court pati ng OSAA na wag maulit yung ganung pangyayari.
0: Well said, maraming salamat sa inyong oras
1: na
0: binahagi sa amin. Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson ng Senate Impeachment Court.

Nagpakita ulit muling humarap face-to-face sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang papalapit ang paglilitis sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Dumalo si FPRRD sa ika-apat na status conference at The Hague, Netherlands, kung saan pinag-usapan ang mga huling paghahanda at schedule bago magsimula ang paglilitis sa November 30. Ikalawang beses na itong personal na pagharap ni Duterte sa ICC matapos ang una niyang pagdalo noong September 16, habang sa video link lang siya unang humarap noong March 14 ng nakaraang taon. Kinakaharap ng dating Pangulo ang kasong Crimes Against Humanity of Murder dahil sa mga umano'y pagpatay na kaugnay ng kanyang War on Drugs. 100 milyong pisong hot air balloon festival ng DOT sa ilalim ni Frasco, kwinestyo ng COA. QC Mayor Joy Belmonte ipinabuwag ang task force disiplina matapos masangkot ang miyembro nito sa pamamaril sa tatlong teenager. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: full of hot air. Lumipad ang mga hot air balloon pero sablay naman daw sa papel ang 100 million pesos na festival ng Department of Tourism sa ilalim ni dating Secretary Cristina Garcia Frasco. Ayon sa ating Politis Scoop, kinestyon ng Commission on Audit o COA ang paglipat ng DOT sa Legazpi City ng pamamahala sa Bicol-Loco Hot Air Balloon Festival. Wala kasing nakasulat na pahintulot para sa paglipat kahit iginiit ng ahensya na kumonsulta naman ito sa mga kinaukulang opisina. Mas nakakagulat pa, itinalaga ng DOT na liquidated na ang 93.12 million pesos kahit kulang pa ang mga kinakailangang dokumento at 121 na araw ng late na isumite ang ilang report. Matagumpay mang idinaos ang festival noong Hunyo, kinwestiyon ng COA ang pagtatala sa pondo bilang liquidated dahil sa kulang na dokumento. Kaya inatasan na ng komisyon ang ahensya na kumpletuhin ang mga report, habang nangako naman ang DOT Region 5 na ayusin ang mga nakitang problema.
1: May kapalit na si dating Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Itinalaga ni President Ferdinand Marcos Jr. si Social Security System President at CEO Robert Joseph Declaro bilang bagong kalihim ng DICT. Ayon sa Pangulo, nilagdaan niya ang ad interim appointment ng Declaro na nanumpa na rin sa kanyang bagong posisyon. Pinuri ni Marcos ang karanasan ni Declaro sa digital economy, digital world at information technology.
2: I already signed the ad interim appointment of the new DICT secretary is Robert Joseph Declaro. He's the current SSS president and CEO. But he also, besides that, he also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world.
1: Matatandaang tinanggap ni Marcos ang resignation ni Aguda sa gitna ng kontrobersiya sa umano'y palpak na free public Wi-Fi program ng ahensya.
0: Opisyal nang nanumpa kay President Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Presidential Communications Office Secretary na si Lino Cayetano ngayong Martes. Si Cayetano ang ika-anim na kalihim ng PCO sa loob ng 4 na taon sa ilalim ng Marcos administration. Ayon sa Pangulo, bahagi na ng kanyang communications group si Cayetano at naniniwala siya sa kakayahan nito na pamunuan ang ahensya. Nang tanungin kung bakit madalas magpalit ng PCO Secretary, pinaliwanag ni Marcos na patuloy na nagbabago ang mga prioridad at mensaheng nais iparating ng administrasyon sa publiko.
2: It keeps changing and that's why we have to keep restructuring it and to be able to satisfy

0: kontrobersyal na Deng Vaksha procurement noong 2015. Kasama rin sa mga pinawalang sala ang ilang dating opisyal ng DOH habang binawi na rin ng korte ang mga hold departure order laban sa mga akusado. Matatandaang noong 2023, kinasuhan sila ng ombudsman dahil sa umano'y illegal na paglipat ng 3.5 billion pesos na pondo para sa pagbili ng dengue vaccines. Pero iginiit ng mga dating opisyal na nakalaan talaga ang pera para sa mga bakuna batay sa dokumentong inilabas ng Department of Budget and Management.
1: Sana po hindi na maulit na napupulitika ang kalusugan dahil nagiging sakripisyo ito, no? Marami ang outbreaks na nangyari. Marami ang namatay sa mga ilang sakit dahil natakot ang taong bayan sa bakuna. But this is a vindication not for me but for scientists or public health experts at sa mga doktor na patuloy na naniniwala na kailangan serbisyuhan ang bawat Maria at Juan de la Cruz.
0: Para kay Garin, hindi lang ito personal na tagumpay kundi pagpapatunay rin sa mga health expert na patuloy na naniniwala sa kahalagahan ng pagbabakuna.
2: Ipinabuwag na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang task force disiplina matapos ang pamamaril sa tatlong teenager ng isa sa mga miyembro nito dahil umano sa paglabag sa curfew. Sa pahayag ng lokal na pamahalaan, inatasan ni Belmonte ang lahat ng miyembro ng task force na agad bumalik sa kanilang mother unit, ang Department of Public Order and Safety o DPOS. Wala na ring otorisasyon ang grupo na magsagawa ng operasyon o magpatrolya. Bago muling magsilbi sa DPOS, kailangang sumailalim ang mga dating miyembro ng task force sa background check, neuropsychological examination, drug test at pagsusuri ng National Bureau of Investigation. Kasabay nito, inatasan din ang Quezon City Police District na tulungan ang lokal na pamahalaan sa kampanya laban illegal na firearms at hinikayat ang publiko na isumbong ang mga nagdadala o nagtatago ng mga illegal na baril. Hindi naniniwala si U.S. President Donald Trump na tumutulong ang China at Russia sa Iran sa gitna ng tensyon at digmaan sa Middle East. Sa paliwanag ni Trump sa kanyang Truth Social platform, masyado raw maraming mawawala sa Beijing at Moscow kung tutulungan nila ang Tehran. Binanggit din ni Trump na sinabi umano sa kanya ni Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping noong nagkita sila na hindi sila nagbebenta ng armas sa Iran. Samantala, pinatawan ng US ng sanctions ang ilang kumpanyang Chino dahil sa umano'y pagtulong sa military procurement network ng Iran, bagamat itinanggi ito ng Beijing. Iginiit ng Qatar Emir na naipakita ng kanyang bansa ang katatagan sa gitna ng tensyon at digmaan sa gitnang silangan. Nasangkot ang Qatar sa digmaan ng United States at Israel laban sa Iran na nagsimula noong February 28. Tinamaan din ng mga pag-atake ang mga mahalagang pasilidad ng enerhiya ng bansa, kabilang ang Ras Laffan na itinuturing na pinakamalaking liquefied natural gas production site sa buong mundo. Samantala, binigyang diin ng Emir ang kahalagahan ng mapayapang pag-uusap sa paglutas ng mga sigalot habang pinangangalagaan ang soberanya ng mga bansa sa Gulf region. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.
3: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
4: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
5: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
6: Actually, mahirap patunayan.
7: The paper trail catches the lawyer.
3: Join Attorney Mike Toledo and Attorney Karen Jimeno on
8: Abogado Thursday,
9: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
10: Are you ready for a transformation?
11: May pag-asa pa naman.
12: Oo naman, kayang-kaya natin.
10: Meet 12 hopefuls ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cutis reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo. Only on the Billionario News Channel.
3: Every peso tells

0: Sa ating politiko lokal, ako Bicol Party Leads Representative Attorney Alfredo Pido Garvin Jr. nanawagan ng agarang investigasyon sa panratrat sa komentaristang si Adrian Golden Boy Loterte. Pagpas lang kay Golden Boy diniin na senseless act of violence. Yan ang politiko update ni Rosas Olarte.
1: Nanawagan si Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Pido Garvin Jr. ng agarang investigasyon sa panraratrat sa komentaristang si Adrian Golden Boy Loterte. Mariing kinundina ni Garvin ang karahasan at kanyang binuklat ang isinulong niyang House Bill No. 1605 na naglalayong palakasin ang proteksyon ng mga media workers. Idiniin niya ring senseless act of violence ang pagpaslang kay Adrian Loterte. Samantala, naghayag ito ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Para sa Politico Nightly, Rosas Olarte, Billionario News Channel.
2: Sa Negros Occidental, go, go, go for the cocoa! Tinutulak ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapaunlad ng industriya ng nyog sa pamamagitan ng mas malawak na market opportunities para sa mga magsasaka at lokal na negosyo. Pinangunahan ni Governor Bong Lacson ang pagbubukas ng Coconut Philippines Negros Island Region Trade Fair kung saan 36 exhibitors ang nagtampok ng kanilang mga produkto at inobasyon na gawa sa nyog. Ayon kay Governor Lacson, may humigit kumulang 53,000 hectares ng lupa sa Negros Occidental ang nakalaan sa pagtatanim ng nyog. Sa pagkakatatag ng Coconut Network sa rehiyon, target din na palakasin ang kooperasyon ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor kasama ang mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor para lalo pang mapaunlad ang mga industriyang agrikultural sa rehiyon.
0: Sa Basilan, mas angkop na mga module at textbook para sa mga mag-aaral ng Madaris mula grade 1 hanggang grade 6 ang tinalakay ng pamahalaang panlalawigan. Sa pagpupulong kasama ang Provincial Madaris Development Council, inilahad ang mga bagong pamamaraan ng pagtuturo na akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa kasalukuyang henerasyon. Kabilang sa mga panukala, ang paggamit ng makukulay at may ilustrasyong mga larawan para mas madaling maunawaan ng mga bata ang kanilang mga aralin at mahikayat silang matuto. Ayon kay Basilan Governor Mojib Ataman, layunin ng inisyatiba na mapahusay ang mga kagamitang panturo at matiyak na ang edukasyon sa Madaris ay tugma sa pangangailangan ng mga mag-aaral.
2: Finally, after 4 years, umusad na sa susunod na yugto ang 46 million pesos na communal irrigation system project para sa barangay Mabongtot sa Lubuagan, Kalinga matapos i-endorso sa Regional Project Advisory Board. Ayon kay Governor James Eduba, halos 4 taon ang ginugol sa paghahanda ng mga kailangan ng proyekto kabilang ang feasibility study at iba pang dokumento. Matagal nang nakararanas ng pagkakahiwalay at limitadong oportunidad ang Mabongtot. Kaya umaasa ang gobernador na makatutulong ang proyekto para mapalawak ang pagkakataon ng mga residente sa agrikultura at mapabuti ang kanilang kabuhayan.
0: Bawat barangay naman sa Valenzuela City may sarili ng portable water pump bilang paghahanda sa posibleng pagbaha. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, bagamat dineklara na ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season, kailangan pa rin maging handa sa biglaang pagtaas ng tubig. Sa pamamagitan ng mga water pump, mas mapabilis ang paglilipat ng mga naipong tubig sa mga main drainage line ng lungsod, kalapit na sapa at iba pang daluyan ng tubig. Hinikayat din niya ang mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang barangay kung kailangan ng water pump.
2: Hiwalay na ba o sweet pa rin? Muling naging usap-usapan ang power couple na sina actress Heart Evangelista at Senador Cheese Escudero. Sa gitna ng mga chismis na hiwalay na raw ang dalawa, spotted si Heart sa birthday celebration ng kanyang mister. Sa Instagram story ni Congresswoman Aniela Tolentino noong October 10, makikitang may hawak na cake si Harp habang nakangiti namang nakatitig si Cheese sa kanya. Kaya ang tanong ng mga Marites, may pa-birthday cake ba? May forever pa ba? Sa ngayon, wala pang direktang pahayag ang mag-asawa tungkol sa mga usap-usapang hiwalay na sila. May sinsing na, may kondo pa. Iba talaga ang pa-surprise ng aktor na si Juanmig Bondo sa kanyang future wife na si actress at Quezon City Councilor Aiko Melendez. Matapos ang kanilang nakakakilig na engagement, may panibagong pasabog si Juanmig. Sa kanyang vlog noong October 11, isang two-bedroom condo unit ang iniregalo niya kay Aiko. At si Aiko, super touched naman sa panibagong surprise ng kanyang fiancé. Matatandaang sa puntod pa ng ama ni Aiko na si dating aktor na si Jimmy Melendez, lumuhod si Juanmig para mag-propose matapos ang halos tatlong dekada ng love story ng dalawa. From engagement ring to condo keys, talagang next level ang romance ni na Aiko at Juanmig. Bago matapos ang araw nyo, heto muna, Pampa Feel Good, mga kwentong good vibes naman susunod sa Politikon 90.

0: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Billionario News Channel.
1: Oras na para sa ating politiho. Sino raw itong politiko nagkalante raw magregalo? Mm-hmm. But wait, there's more. Galante pero may take back policy kapag naghiwalayan na. Ayon sa ating Polybird, sweet, maalaga, marigalo itong si politiho. Pero nang umasim ang relasyon at nauwi sa hiwalayan, binawi ang lahat ng regalong binigay sa kanyang ex-jowa. Kabilang daw sa mga regalo, ang kondo, you

0: naman pala. Kotse, bah, mamahalin siguro. Luxury watches, ah, talaga lang mahal. At mga alahas.
1: At chika pa ng ating Polly Bird, ang mas nakakagulat, hindi raw nakapangalan sa ex-jowa ang kondo at sasakyan, kundi nananatili sa pangalan ng politiko. Kumbaga eh, temporary pahiram lang ang mga ito at mukhang same-same ang ayuda sa susunod na jowa. Parang company lodging at service lang na pwedeng bawiin at i-allocate sa next hire.
0: So may ano,
1: may take
0: pwedeng gamitin ng susunod na kabanata. Eh yung clue, si Politiho. Ba, may asawa, may anak, at may letrang O sa pangalan dahil mapapa-O ka na lang.
1: Mapapa-OMG ka na lang.
0: Hula na.
1: At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Iba ang naging Monday motivation ni Senator Kiko Pangilinan habang ginagampanan ang kanyang trabaho sa Senate Impeachment Court kahapon. Paano ba naman kasi? Present ang kanyang wifey na si megastar Sharon Cuneta sa Senado. Aniya, kahit gaano ka seryoso sa trabaho, ibang level ang kilig kapag nagkatitigan kayo ng iyong sweetheart. Sa caption pa ni Sen Kiko, hindi lang daw Sabado, kundi buong linggo, buong buwan, buong taon, at buong buhay ang kanyang saya kasama si Sharon. Ayan ang sana all! Hindi lang pang Sabado ang kilig, pati busy Monday ibibigay ng taong nagmamahal. Pati si Mayor Ruby Biazon nakijoin na rin sa trend ng awiting na parabang mula sa pagiging walkie-talkie buddies. Hanggang sa pagiging mag-asawa at magulang, lahat ng Sabado ni Mayor Ruby kasama na ang kanyang supportive wifey na si Trina. Ibinahagi ni Mayor Ruby ang kanilang throwback photos at ginunita ang kanilang sweet 36 years together. Patunay na may mga love story talagang tumatagal sa paglipas ng panahon. 36 years na nga. At love na love pa rin ni Mayor Ruby si Mayora Trina. Samantala, kung sa kanila ang Sabado, linggo naman ang family time ni Tarlac City Mayor Christian Yap. Ibinahagi ni Mayor Christian ang kanyang Sunday bike ride kasama ang anak na si Yevin sa Canarim Lake sa Victoria, Tarlac. Ayon kay Yap, tamang lugar ang Canarim Lake para magpahinga at mag-ehensisyo habang ninanamnam ang ganda ng kalikasan. Hinikayat din niya ang publiko na bisitahin ang Canarim Lake at Bird Sanctuary at suportahan ang mga lokal na pasyalan. O diba, bike ride na, quality time pa! At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At 73 days na lang, Pasko na! Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Plus TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, Politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita tayo ulit bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

0: itong sobrang dominating win mo against McHugh, do you feel that physically, mentally, and momentum-wise, you're ready to face LT Nelson and win and become a two-division BKB World Champion?
1: Kasi sa after sa ginawa ko kay Scott, I think kasi LT versus Scott, that would be a war in dalawa eh. Kasi legend din si Scott eh, is a veteran of 23 bare knuckle fights sa BKB. Meron siyang two titles sa BKB, ex-champion din siya. So kung maglaban yung dalawa, tingin ko it will be a hard fight kay LT. And sinagasaan ko kasi si Scott, so yun yung pinanghawakan ko. If kaya ko sinagasaan si Scott man ganun kadali, baka kaya ko din si LT. So why not? I mean, mabubuhay na naman tayo sandali sa mundo mo to eh. Why not risk everything, di ba?
0: So kumbaga, if you eliminated one legend in Scott, you go to the next one, LT Nelson.
1: Yes, yun yung inisip ko. I mean, kung kinaya ko si Scott, bakit malay natin, kaya ko din si LT.
0: Yeah, and Scott, you know, you dominated him, pero nabilib din ako sa puso niya, ha? That was 3 knockdowns in round 2. Ayaw pa rin niya sumuko. He was standing up even though the referee stopped the fight in round 3. He still wanted the fight. Ganun ka bigat itong puso ni Scott.
1: He is known talaga sa heart niya. May mga wins siya, like, di ba, 5 consecutive wins siya bago siya natalo sa akin ulit. Dahil yung mga last fight, yung mga previous fights niya, natumba siya, tapos bumangon siya, tapos sinakout niya yung kalaban. He's known for that. Kaya siya mahal ng mga tao, mga fans sa UK. Kasi it's like, he fight like Rocky Marciano. Parang ganun.
0: Eto, champ, naintriga lang ako eh. Kasi after your fight against Scott, may pumasok sa ring ng gugulo. Si Adel Altamimi, he was interviewed and he was shouting. He was telling you, why are you running away? But you were just standing there. Bakit ba may parang may bad blood siya sa'yo? Bakit ba ganon?
1: I started it with, yung gusto niya ang labanan. So, he is posting a lot of insult, trash talk para mapansin eh. Kasi yun yung way niya para siguro. Kasi hindi naman siya ganun ka-skilled, so yun yung he wanna talk his way up. Yung problema, okay lang sa kanyang pag siya nagsasalita. The moment na mag-reply ka ng insult din, like, parang hindi kaya ng ego niya. Di ba ganyan, I'm not being racist, pero kasi parang ganun yung ano niya, yung culture niya na pikunin mga Arabo eh. Medyo pikunin siya eh, so I mean, this started yung asaran. Nagsisimula siya ng asaran. Eh tayo mga Pilipino, sanay tayo sa asaran, makapal balat natin sa asaran eh. Sa computer shop pa lang ng bata ako, grabe kami mag-asaran sa dote. So it's normal for me. Ang problema sa kanya, pag siya ginantihan ng asaran, napipikon siya, nagiging personal na. Tatlong beses niya ako hinabol sa fight week. Sabi ko, napikon niya sa akin. Pero ang ginagawa ko, tumatakbo lang ako. Is either tumatakbo ako or naghanap ako ng aawat tapos humingi ng depensa. Una kasi, nakasalubong ko siya sa street tapos binati ko. Hey bro, sabi niya, ba't mo tinatawag brother? Di naman tayo brother ha. Tapos tinulak niya ako. Tapos sabi ko sa kanya, huwag ka, ano na naman yun eh, ikaw naman na una ng kasar sa nag-reply na ako, etc. Tapos, sabi, nag-sorry na ako kasi ayaw ko may pagsuntukan before my fight. Sayang naman yung belt, sayang naman yung fight ko. Tapos, nang-trusto ko dito siya sa press conference, so, I need to reply, hindi naman ako pwedeng punching bag lang eh, na

0: prosecution proceeds first. It goes into the very right of the respondent to due process. At kung ano man ang gagawin ng hukuman ito, sa paglilitis na ito, hindi lang respondent ang apektado dito. Dahil ano man ang mangyari sa hukuman na ito, ito ang mensahe na ibinibigay natin sa taong bayan. Ito ang ehemplo at modelo na sinasabi natin sa mamamayang Pilipino na pwede ito. Pwede itong gawin sa vice-presidente ninyo. Kaya pwede rin itong gawin sa kahit kanino sa inyo kapag kayo ang naharap sa isang pagsasakdal. Hindi ko namin papayagan yan.
1: Sa alegasyon ng unexplained wealth, didikdikin ang pangalawang pangulo. Inilaglag na kasi ng prosekusyon ang tatlo mula sa apat na reklamo.
2: Unfair umano ito para sa kampo ni VP Sara. Pinaratangan daw ang bise, pero hindi siya makakadepensa.
3: Nagwaldas pa raw talaga ng oras at resources ang gobyerno, kaya ang tanong nila ngayon, nasaan ang sinasabing patas na proseso? Magandang gabi, ako po si Pinky Well.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Naisahan ang depensa, tatlong articles of impeachment, binawi ng prosekusyon. Kampo ni VP Sara nagbabala ng mistrial. Exclusive professional reputation ni Man Scarpio apektado na ng mga alegasyon. Exclusive din, makupad na paggastos ng DepEd para sa school feeding program pinuna ng COA. Delay sa programa, umabot daw ng higit 300 araw. Isa pang exclusive SSS na lugi ng halos 40 bilyong piso sa loob ng 4 na taon. Kapalit ni Aguda, SSS President at CEO Robert De Claro itinalagang DICT Secretary. FTRRD dumalo muli sa status conference sa ICC. At wedding is coming, online landian nina Stephanie Zubiri at Scott Woodward trending.

0: Inakusahan pero hindi binigyan ng pagkakataong kumontra. Yan ang hirit ngayon ng depensa ni VP Sara matapos ilaglag ng prosekusyon ang tatlong articles of impeachment halos 40 araw sa pagdinig ng kaso. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano ang reaksyon ng depensa sa kahahantungan ngayon ng kaso?
1: Corina, unacceptable at unfair para sa defense team ni VP Sara ang pagpayag ng Senate Impeachment Court na i-drop o bitawan itong tatlong reklamo o articles of impeachment laban sa bise. Sabi ni Lead Defense Counsel Sheila Sison, posible raw itong mahantong sa mistrial. Sa agarang ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, hindi na pagbobotohan ng mga senator judge ang umano'y misuse of confidential funds, bribery at grave threats ng bise. Hindi na rin kailangang magpresenta ng ebidensya ang kampo ni VP Sara para sagutin ang mga ito. Pero sa strong objection ni Sison, hindi raw ito simpleng pagpapaikli ng paglilitis. Halos 40 araw nang dininig ang kaso kung saan higit 10 testigo ang naipresenta sa confidential funds at threats allegations. Nagamit na raw ang oras at resources ng gobyerno habang narinig na ng publiko ang mga akusasyon laban sa bise.
2: It goes into the very right of the respondent to due process. At kung ano man ang gagawin ng hukuman ito, sa paglilitis na ito, hindi lang respondent ang apektado dito. Dahil ano man ang mangyari sa hukuman na ito, ito ang mensahe na ibinibigay natin sa taong bayan. Ito ang ehemplo at modelo na sinasabi natin sa mamamayang Pilipino na pwede ito. Pwede itong gawin sa vice-presidente ninyo. Kaya pwede rin itong gawin sa kahit kanino sa inyo kapag kayo ang naharap sa isang pagsasakdal. Hindi ho namin papayagan yan.
1: Sabi ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro, may iba pang platforms na pwedeng i-consider kung ang intensyon umano ng depensa ay ibahagi ang mga ebidensya sa publiko. Pero ayon sa depensa,
2: platform for the respondent. Does the prosecution really want the respondent na punta lang ang respondent sa Facebook? And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ng taong bayan para mamadali ang proseso.
1: Sa desisyon ng korte, with prejudice ang pag-withdraw sa confidential funds at threat articles. Ibig sabihin, hindi na pwedeng isampaulit ang parehong impeachment allegations sa kasalukuyang termino ng bise at sa 20th Congress. Without prejudice naman ang bribery article na wala pang naipresentang testigo. Sa gitna ng binasang detalyadong ruling ni Escudero, sinabi niyang matagal nang naghahanda ang korte sa mga posibleng usaping lilitaw sa paglilitis pero hindi niya tiyakang sinabi kung kailan inihanda ang desisyon sa pag-withdraw. Unexplained wealth na lang ang matitirang article na pagdedesisyonan ng korte.
2: What is it that we all want from these proceedings? Fairness, impartiality. Every day, we come here, we pray. Nananalangin tayo sa poong may kapal at sa lumikha sa ating lahat, bigyan niyo kami ng lahat ng lakas ng loob at tibay ng dibdib, talas ng isip, tatag ng loob para tuktin ang aming tungkulin bilang mga public servants.
1: Persecution pa para kay Sison ang umano'y ginagawa sa bise, lalo na't nilift na rin ng impeachment court ang ruling nito pagdating sa sub judice sa withdrawn articles o yung pagbabawal na i-discuss ang merito ng kaso sa mga na-withdraw na reklamo.
2: We now have what seems to be a, what is this called in ordinary parlance, an FFA, a free-for-all. Free-for-all type of accusing the respondent anywhere and everywhere. So we actually object to the abandonment of Rule 18.
1: Corina, hinihintay na ang formal offer of evidence ng prosecution para doon nga sa natitirang Article 2 o unexplained wealth na dapat isumite nila hanggang October 23. Merong 10 araw itong depensa mula sa pagkatanggap nito para mag-file ng comments at objections bago magdesisyon yung korte kung alin yung mga ebidensyang tatanggapin nila. At doon naman sa November 9, pagdating ng 10 a.m., defense naman ni VP Sara yung magsisimula ng magpresenta ng kanilang mga testigo at ebidensya para sagutin na itong unexplained wealth allegation. Balik sa'yo, Corina.
0: So, Hannah, parang sobrang bilis naman yata ng ruling ni Presiding Officer Chief Escudero. Hindi na ba ito kailangan dumaan sa botohan na nakikita ng taong bayan, botohan ng mga senator judges?
1: Corina, tama, no? Medyo mabilis itong naging ruling ni Presiding Officer Chief Escudero kanina dahil in fact pagkapresenta ng manifestation ng House Prosecution pagdating nga doon sa pag-drop nila ng 3 articles of impeachment eh nasa humigit kumulang 30 minutes lang ay nagkaroon na ng mahabang pagbasa ng ruling itong si Presiding Officer Chief Escudero. Pagdating naman doon sa mga kapwa niya, Senator Judges, nagkaroon kasi ng maiksing consultation itong si Escudero sa mga kapwa niya hukom sa gitna ng recess. At may paliwanag dyan si Impeachment Court Spokesperson Reggie Tugol dahil hindi naman daw nila inasahan itong mismong move ng prosecution pero naghahanda raw ang team ni Escudero pati daw yung clerk of court para sa iba't ibang possible scenario sa impeachment trial. Meron na raw nakahanda ng mga outline ng posibleng ruling na dinadraft at fina-finalize naman kapag meron ng official na manifestation itong mga partido sa impeachment court. At meron na rin kasing nauna na prosecution manifestation noong October 6 na idadrop nga nila itong bribery article. At sabi ni Tunggol kanina, meron daw paghahanda doon sa mga possible scenario setting na ginagawa ng kampo ni Escudero pero hindi raw ibig sabihin na inaasahan na nila agad itong nangyari kanina na pag-drop nga formally ng 3 articles of impeachment. Corina.
0: So ano ang dahilan na, Hannah? Malinaw na ba ito? Kasi sa marami siguro hindi nila alam bakit dinra pagkatapos na maglaan ng napakahabang panahon, maraming araw, nga naman, nayurakan na nga naman ang reputasyon ng vicepresidente. Pagkatapos hindi bibigyan ng pagkakataon na idepensa or can they still go ahead and come up with the defense even if the prosecution is dropping the 3 articles.
1: Wala pang formal explanation ang Senate Impeachment Court as to why they formally decided to drop the 3 impeachment articles. Pero pagdating doon sa pagkakataon ng depensa na magpresenta, yan yung hihintayin natin in the next 24 to 48 hours dahil hihintayin natin yung kanilang final comment doon nga sa pag-file or pag-lift ng sub judice ruling. Ito yung pagbabawal sa pag-discuss ng merits of the case, Corina. At titignan din natin kung kasama doon sa komento ng defense team ni VP Sara kung ano ba ang magiging daloy ng kanilang pag-present ng evidence by November. Yan ba ay kung mag-express sila ng intent to actually present the evidence doon sa mga nakaraan ng pinresenta ng House Prosecution or kung iiwanan na rin ba nila ito at formally ay mag-move na doon sa unexplained wealth allegations na natira nga ng Senate Impeachment Court. Corina.
0: Ayun, narinig natin kanina, parang ayaw nilang pumayag, ano? Pero okay, huling tanong, ano nang mangyayari doon sa mga confidential o sensitibong yung mga records, information na lumabas sa Senate Impeachment Court ngayong binitiwan na yung 3 impeachment articles?
1: Corina, mananatili sa Senate Impeachment Court records, ito yung mga lumabas na information doon sa impeachment trial kahit na-drop na itong 3 impeachment articles dahil kasama yan doon sa ruling ni Escudero kanina na hindi raw buburahin or aalisin dahil lang na-drop nga yung mga yon. Pero hindi raw automatic na pwede nang isapubliko itong confidential information dahil i-review muna ng clerk of court kung aling records

0: yung pwedeng ilabas, kung alin yung mga dapat nilang takpan na sensitive details, at kung alin yung mananatiling sealed or limited yung access. At itong mga kopya ng sensitive documents na ibibigay para doon sa official use ay lalagyan din daw ng watermark na tutukoy doon sa recipient para raw matrace kung saan galing yung mga kopya. Balik sa'yo, Corina.
1: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado. Talaga lang daw malakas ang ebidensya ng prosekusyon sa alegasyon ng unexplained wealth. Kaya binitawan na ang tatlo pang reklamo. Yan ang buwelta nila sa depensa na nagsabing unfair ito sa pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter.
2: Pinky, kumbinsido ang prosekusyon na sapat ang lahat ng mga ebidensyang kanilang nailatag para patunayan yung 817.87 million pesos na unexplained wealth ng Vice President. Kaya naman kanilang idinirinap na o tinanggal na nila yung tatlong iba pang impeachment charges. Pinaliwanag ni Lead Prosecutor Jervie Luis daw na hindi intensyon ng prosekusyon na baliwalain ang mga naggamit ng resources ng gobyerno sa desisyon nilang i-withdraw na ang tatlong articles of impeachment. Dalawa kasi rito ang una na nilang tinalakay sa impeachment court sa nakalipas na 39 na araw at nakapagpresenta na sila ng mga testigo at mga ebidensya. Hindi rin anya intensyon ng prosekusyon gaya ng pinalutang ng depensa na unfair sa Vice President ang pag-withdraw sa naturang articles of impeachment dahil hindi na mabibigyan ng pagkakataon para ilatag ang mga counter-evidence at witnesses para pasinungalingan ang mga paratang ng prosekusyon. Paliwanag ni Luis Taro, katunayan ang kanilang desisyon ay nabuo lang matapos ang mabusising pag-aaral kung ano ang makabubuti para sa impeachment court, para sa publiko at maging sa respondent na si BP Sara. Nagkaroon din naman niya ng pagkakataon ng depensa para magsagawa ng cross-examinations sa mga iniharap nilang testigo sa mga binawing articles of impeachment.
3: Our beloved countrymen has all the right to know, witness, and be informed of the conclusion of all these impeachment processes, which started as early as 2024. Second, Your Honor, we express our concern for the Honorable Impeachment Court, considering the equally important legislative functions that they need to face as well. That includes the regular bills pending before the Senate, and most importantly, the much-anticipated budget hearing for General Appropriations Act of 2027, Your Honor.
2: Pinky, sa panig naman ng depensa, sinabi ni Attorney Michael Wesley Powa, takapagsalita ng defense team ni VP Sara, nakaklaruhin pa niya sa impeachment court yung naunang sinabi kanina na maari nilang talakayin kung dumating man yung pagkakataon na sila na ang magpresenta ng mga ebidensya at testigo yung mga issue kaugnay ng Article 4 at saka yung Article 1. Samantala, sinabi rin kanina na umaasa ang defense team na hindi pa final yung naging pasya kanina ng presiding officer Chief Escudero kaugnay dun sa sub judice rule dahil sa ngayon parang naiipit daw kasi sila, Pinky, dahil hindi nila maaring talakayin sa publiko yung Article 4 dahil nakabinbin pa sa Quezon City RTC yung reklamo laban kay Vice President kaugnay dito at may gag order ang Quezon City RTC na hindi dapat pag-usapan ng OVP o ng defense team ni Vice President ang may kaugnayan dun sa issue ng grave threats. Pinky.
1: Napanood ko din yung portion na yun, ano, Dexter, at sabi nga ni Presiding Officer Chief Escudero, nagpasalamat nga siya kay Attorney Powa dahil nga meron silang gag order. In other words, kahit natanggalin mo yung sub judice rule dito sa grave threats, ay hindi pa rin nila pwedeng pag-usapan dahil nga merong pending case at gayon din may gag order. Dexter, nasabi ba, nagkaroon ba ng press conference matapos yung trial ngayong araw mula sa defense? Nagsabi ba sila ng timetable kung kailan sila magpapasya hinggil doon sa pending na motion sa impeachment trial nga regarding this sub judice?
2: Ang binanggit ng depensa diyan, kailangan nilang ma-informahan kaagad ang korte dahil gusto nga nila na panigan ni Presiding Officer Chis Escudero yung motion for reconsideration ni Senator Kiko Pangilinan dahil nalalagay sila sa alanganin doon sa naging ruling, doon sa sub-judice rule dahil ang prosecution, maaari nilang talakayin na ngayon sa publiko yung issue ng grave threats. Pero dahil sa gag order ng Quezon City RTC, tali ang kamay ng depensa sa nasabing issue. Kaugnay naman doon sa pagbawi, Pinky, ng Articles of Impeachment, bagamat tanggap nila kung kahapon parang naririnig natin yung mga awiting My Way dahil the end is near at saka We've Only Just Begun para dun sa panig ng depensa, ngayon parang naririnig natin yung awiting Nanghihinayang. Pinky.
1: Kaya mo bang ikanta, Dexter?
2: Kailangan muna natin mag-practice doon sa awitin na yan. Pero parang ganun nga ang binabanggit nila. Sana sabi nila maklarify na ng impeachment court kung pwede ba nilang talakayin, hindi lang Article 2, pagdating ng November 9, ang kanilang ibibista, kundi maaari din nilang talakayin yung issue ng unexplained wealth. Dahil gusto nilang i-explain daw, sabi ni Attorney Michael Poa, yung issue kung bakit may gifts piatos, kung bakit may ganung mga halaga doon sa unexplained wealth. Piggy.
1: Maraming salamat, Dexter Ganibe. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
4: Pwede din ang di na natuto.
1: Pwede rin.
4: Pwede rin. At hindi ko siya kakantahin. Okay. Kaugnay niyan, makakausap po natin Attorney Tranquil Salvador na nagsilbing defense lawyer noong corona impeachment trial. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Salvador.
5: Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Corina. And sa lahat ng nandiyan at sa lahat ng nanonood sa inyo ngayong gabi.
4: Nagulat ho ba kayo sa desisyon ng prosekusyon na bawiin ang tatlong articles of impeachment?
5: Well, hindi ako ganun nagulat, pero yung sobrang nagulat, pero nang ramdam ko na I think they're looking at how to speed up the process.
4: Is that all it is, you think?
5: No, ano kasi ako, allow me to explain this. No? Mm. Kasi sa tingin ko, naniniwala ang prosecution to this extent that they have sufficiently presented their side. Especially dun sa unexplained wealth. Sa tingin ko sila, kumbinsido sila na ilatag na nila yan. And because of this, gusto nilang i-isolate na lamang ang discussion pagdating sa Senado doon sa article na yon. That's why I think intentionally, dinecide nila, i-drop na namin itong misuse of confidential funds, i-drop na namin itong grave threats. Tapos initially, di ba, nauna na, din-drop na nila yung bribery matter. So ngayon, anong epekto nitong pag-drop na ito nung mga tatlo na yon? Ibig sabihin, mas shorten yung period. Pangalawa, ma-isolate yung discussion sa unexplained wealth. So kung ganun, kung babalik ito na Nobyembre on matter of the process, kung gaano kabilis ito, baka nga talagang hindi mo naman kakailanganin hanggang Disyembre or early December ka lamang, tapos na yung presentasyon ng ebidensya. Kasi isang artikulo na lamang haharapin mo. Uh-huh. So that's how I see it. Gusto nilang i-isolate yon. At maaring sa tingin nila, maliwanag na to sa publiko. At baka naintindihan na rin ng boboto. Yun ang tingin kong pananaw nila ron.
4: Mm-hmm. Pero ang ibig din pong sabihin nito, ayon naman sa depensa, ay naipresenta nila at nayurakan na nila ang reputasyon. Naipresenta na po nila ang kanilang panig at nayurakan na ang reputasyon at ang mga rights ni VP Sara to defend herself against those particular accusations sa pagkakataong ito na kanila pong tinatanggalan yung tatlo na artikulo. Isn't it unfair?
5: Okay. Politically, talagang ganun na observation nila. Kasi tandaan mo, part of this is message and part of this is communication. Kasi political exercise to. Sa kanilang pananaw, medyo nasaktan na kami dito eh. Ano, parang ex parte, napaliwanag yung side ninyo, tapos bigla niyong sinabi, hindi na ito kasali. Di ba parang ganun?
4: Yes.
5: So that is the general feeling. Now, the challenge now for the defense now is paano nila naman itatahi ito. How can they intertwine and connect the evidence in those drop articles dun sa unexplained wealth? Paano ko sinabi yun? Paano nila mapapakonnect yun na yung in a way that they could establish the relevancy of their evidence kahit na ebidensya dun sa mga artikulo na yun, nakakabit dun sa unexplained wealth.
4: Mm.
5: Parang nga katulad ng sinabi nila, yung mga pangalang ibinigay na sinasabi ng mga hindi totoong pangalan ay mapaliwanag nila at iba pang mga bagay.

0: And that is where the skill of the lawyer, and I'm talking of the legal side of things, na maipasok niya ang ebidensya na yan.
1: Okay, so but this is all within the rules of the Senate. Hindi po illegal itong ginawa po ng prosecution.
0: Well, ganito, maganda yung tanong mo. We will have to discuss that legally, okay? Kasi diniscuss natin kanina, political, tingnan natin legally. Tingnan natin sa standpoint ng ruling ng presiding officer. Mm. In a civil case, pwede ba yung gawin? Okay, in a civil case, can the complainant himself or herself dismiss his own case? That's provided for in Rule 17, kung civil case yan. Rule 17 ang rules of court. Pwede patapos siya mag-file, ma-realize niya, i-withdraw. Ngayon ay may response na discretion ng hukuman. E nag-exercise ng discretion. In a criminal case naman, pwede bang gawin yan na may criminal information na? Pwede rin yan. For instance, okay, ang prosecution, ang nangyari doon ay sabi nila i-file ang kaso sa court. Tapos later on, umapil yung akusado, umakit sa Department of Justice. Sinabi ng Department of Justice, hindi dapat final yan. So you are hereby directed to withdraw that criminal information. So pwede sila mag-file ng motion. But at the end of the day, as mentioned by the presiding officer, the ruling is Crespo versus Mogul. Nasa jurisdiction na yan ang hukuman. So prerogative na nila yon. And in this instance, the Senate exercises discretion to allow them to drop it. Mm. So both civil and criminal may proseso para mangyari yung katulad niya.
1: Mm. Wow. Kung ako rin kasi, magre-reklamo din ako. Well, you know, it's all... can this be a mis... Can it be considered a mistrial?
0: Well, ay, hindi ko nakikita eh. Alam mo, mangyayari lang yan kung depende. Ang inaabangan natin, nakita na pag-usapan natin yung legal, nasabi natin yung political impact sa depensa. Ang palagay ko, dapat nating abangan kung ano yung political moves nila. Kasi, okay, siyempre, kailangan nilang... Kung at this point in time, ano sila eh, ginamitan sila ng procedural move. So meron siyang legal, which is within the parameters ng hukuman, no? Na ginrant ngayon. At sa political, titingnan natin how they will use their political skill to be able to weave around their present predicament.
1: Maraming salamat po, Attorney Tranquil Salvador.
0: Ay, maraming salamat po.
2: Hindi na raw inaasahan ni VP Sara na magiging patas pa ang gobyerno. Sinagot ng BC ang mga bagong alegasyon ng NBI, kaugnay sa mga ari-ari ang pag-aari umano niya at kanyang pamilya. Una nang sinabi ng ahensya na hindi tugma ang mga halaga nito sa declared salen ng pangalawang pangulo. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
3: Meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya nga mga properties na sa akin, pero hindi naman sa akin. At ang nakakalungkot pa is pinaniniwalaan siya. Pinag-uusapan namin ng mga abogado, napakarami naman ng mga legal recourses sa ginagawa ni Madriaga, ni Gracioso, ni Matibag, ni Trillanes. Kaso we do not expect fairness from the government in general.
4: Mariing pinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon tungkol sa mga kinikwestiyong ari-arian na kanya umanong mga pagmamay-ari. Nagsilbing keynote speaker ang Vice Presidente sa ginanap na 52nd Philippine Business Conference and Expo sa Maynila ngayong araw.
5: So what is my purpose in all this political chaos? To set the bar high for empowerment. A dream for our country cannot belong to one person alone. Certainly not one politician alone. It belongs to all of us Filipinos. And so whether or not I become president, one thing is certain. The bar has been set high.
4: Bago ito, kinondena ni BP Sara ang NBI dahil sa mga panlilinlang na ito umano ang dahilan kung bakit tinanggal ang NBI bilang testigo ng prosekusyon sa kanyang impeachment proceedings. Dagdag pa niya, pera ng taong bayan ang ginagamit sa pagpapatakbo ng ahensya. Kaya dapat tiyakin nito na ang bawat hakbang ay legal, may katotohanan at para sa kapakanan ng bayan. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
1: Pumalag ang kampo ni Attorney Man Scarpio sa mga alegasyong tumanggap ng pera mula sa China ang kumpanyang iniuugnay sa kanya. Ang asawa ni VP Sara may matapang ding hamon sa administrasyon. Narito ang exclusive agenda report ni Chet Gatchalian.
6: Dumadaing na ang kampo ng asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Nadadamay na raw kasi pati ang kanyang professional reputation, business at legal career sa mga alegasyong lumulutang sa impeachment trial ng bise. Bumalag din ang kampo ni Carpio sa sinabi ni PBBM na posibleng ituring na national threat at the highest level kung mapapatunayang tumanggap nga ito ng milyong piso mula sa Chinese government o companies.
7: Kung magne-negosyo ka, possible naman may clients ka from different countries than if you are into the exporting business. So yung problem na kasi na yun, masyadong madaming insinuations. Porket ganito yung isang client, automatic may national security risk. Basta yung sa amin lang talaga, legitimate business naman yung KLAP-8.
6: Hamon ni Carpio sa Marcos administration, patunayan ng mga alegasyon. Ayon sa AMLAC, nasa 300 million pesos ang natanggap na remittances ng Cali 88 Foods Corporation mula sa mainland China at Hong Kong. Dating major shareholder sa kumpanya si Carpio at nasasaliin din ito ni VP Sara nitong nakaraang taon. May paliwanag din si Carpio sa sinabi ng prosecution witness si Attorney Alexander Cabrera na mula sa Isla Lipana & Co. tungkol sa higit kalahating milyon na gastos ng credit card ni Carpio sa next store sa Davao City at Malaysia.
7: Galing yun sa personal funds niya. So, yung transactions din doon were done via the group. Pero siya lang yung spearhead. Problem lang talaga is masyadong madaming insinuations to, na parang porket ganito yung bill, consequently criminal agad.
6: Sakali raw mag-issue ng sabi ng Senate Impeachment Court para hingin ng mga dokumento magpapatunay sa paliwanag ni Carpio, handa naman daw itong magsumite para mapatunayang walang naging paglabag sa mga transaksyon ng asawa ng bise. Tinanong din ng Billionaire News Channel kung nag-uusap ba ang mag-asawa tungkol sa mga isyong kinakaharap nila.
8: Kasi parehong nalalabas yung transactions nila eh.
7: Hindi namin dinidiscuss na rin yung ganyang side kasi it's a complicated situation kasi considering may impeachment trial, tapos meron ding private side si Attorney Man. So hindi lang namin dinidiscuss na yun out in public for legal reasons and defense strategy reasons.
6: Sa ngayon, nakamonitor lang daw muna si Carpio kung may paglabag ba sa konstitusyon o malicious acts sa mga pagdinig na tumatalakay sa kanyang mga transaksyon. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
1: Nagsumite na ng affidavit si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte sa NBI kaugnay ng mga alegasyon ni self-confessed bagman Rodolfo Gracioso Jr. Inakusahan ni Gracioso si Duterte na nakatanggap ng mali-maletang pera na kinamada niya mismo sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isang pahinang general denial ang isinumite ng abogado ni Duterte.
9: May pinasa na affidavit si Congressman Pulong, kine-question nga lang ang jurisdiction ng NBI to do the investigation. Just an answer from his lawyer. Sabi lang, this is a general denial.
2: Sa kabila ng impeachment trial, tiwala pa rin ang mayorya ng mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Batay sa SWS survey, nakuha ni VP Sara ang 56% trust rating nitong Setyembre. Pero mas mababa ito kumpara sa 57% na naitala noong June. Bagamat mas mababa kaysa sa trust rating ng bise, tumaas naman ang numero ni PBBM. 36% ng mga Pilipino ang tiwala sa Pangulo nitong Setyembre, kumpara sa 34% noong Hunyo. Ginawa ang survey mula September 21 to 27 sa 1,500 respondents.
1: Twice in a row, matapos ilabas ng ICC ang desisyon na fit to stand trial si FPRRD noong nakaraang linggo, nagpakita siya para sa ika-apat na status conference ngayong araw. Pinag-usapan naman ang listahan ng mga testigo at ebidensya na ipepresenta ng prosekusyon. Ang detalye sa agenda report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands. Kevin?
10: Okay, si dating Pangulong natin. Rodrigo Duterte. Naka-all black ang dating Pangulo.
1: Balikan natin si Kevin Manalo kapag na-establish na po natin ang ating mas malinaw na linya mula sa The Netherlands.

0: Dalawa pang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys ang tumestigo sa day 2 ng bail hearing ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nag-deliver daw sila ng pera sa apat na tirahan ng kongresista. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
1: Absent si dating House Speaker Martin Romualdez sa ikalawang araw ng kanyang bail hearing sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion peso kickback sa flood control projects. Sa day 2 ng pagdinig, iniharap ng prosekusyon ang dalawa pang miyembro ng tinaguriang Maleta Boys na si Nahil Navidad Jr. at Christopher Esquivel. Unang sumalang sa witness stand si Navidad. Ayon sa kanya, sa tatlong taon niyang pagtatrabaho kay Zaldico, nasaksihan niya ang higit 10 beses na pagbibilang ng bundle ng mga pera ng aide ni Ko na sina John Paul Estrada at Mark Texay sa Horizon Homes, unit ni Ko sa Taguig City. Sangkot o may partisipasyon din umano siya sa deliveries ng pera sa apat umanong tirahan ni Romualdez sa McKinley Road, Forbes Park, Makati City, Aguado Street, Maynila, Tamarind Street, South Forbes Park, Makati City at Nara Street, Forbes Park, Makati City. Sabi ng Maleta Boy, hindi niya personal na nakitang pera ang laman ng mga maleta nang i-deliver ang mga ito sa mga nabanggit na address. Pero nalaman niyang pera ito dahil nababanggit sa kanilang group chat ang deliveries ng mga basura na ibig sabihin umano ay pera. Mabigat din anya ang ilan sa mga maletang kanilang binubuhat kaya hinala niya ay pera ito. Aminado si Navidad na hindi niya personal na nakita si Romualdez sa anumang deliveries. Sinuri rin sa korte ang cellphone ng testigo para silipin ang conversation sa kanilang group chat kasama ng kanilang team leaders. Makikita umano rito ang panghihikayat ni Colonel William Dominguez sa kanila, isa sa mga team leader ng Maleta Boys. Gayunman, hindi nabanggit kung ano ang layunin ng panghihikayat. Hindi rin flash sa screen ang mismong screenshot. Tumestigo rin ang isa pang Maleta Boy na si Christopher Esquivel, nakabilang din umano sa pagdi-deliver ng mga maleta noong November 21, 2023 sa McKinley Road. Anya, pinayuhan siya ni Estrada na ingatan ang maleta dahil pera ang laman nito. Nalaman din daw niya na pera ang laman ng mga maleta dahil may mga post-it umano na nakalagay sa mga ito sa Horizon Homes kung saan nakasaad ang mga halaga ng laman ng mga ito depende sa laki mula 10 million pesos hanggang 70 million pesos at tinanggal ang post-it bago i-deliver sa McKinley Road. Gayunman, hindi rin anya niya nakita si Romualdez sa isinagawang delivery. Ipagpapatuloy ang susunod na pagdinig sa Webes kung saan inaasahang ihaharap ang isa pang Maleta Boy na si Rodante Orbilio para patutuhanan ang testimonya ng mga naunang Maleta Boys na sumalang sa witness stand. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
0: Matapos ilabas ng ICC ang desisyon na fit to stand trial si FPRRD noong nakaraang linggo, nagpakita siya sa ikalawang beses para sa ikaapat na status conference ngayong araw. Balikan natin ang agenda report ni Kevin Manalo live mula sa The Netherlands. Kevin?
2: Corina, gaya ng inaasahan ng korte, muling humarap sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naka-all black ang dating Pangulo na nakasuot ng earphones habang nakaupo sa likuran ng kanyang mga abogado. Tinalakay sa status conference ang mga paghahanda para sa nalalapit na trial na nakatakdang magsimula sa November 30. Una na rito ang request ng depensa para sa family visits ng mga kaanak ni Duterte pagsapit ng trial. Mahalaga raw ito para sa mental welfare ng dating Pangulo. Kabilang din sa agenda ang magiging daily hearing schedule. Sa unang linggo, iminungkahi ng korte ang apat na one-hour sessions bawat hearing day na may 30-minute hanggang one-hour breaks sa pagitan ng mga ito. Maari pang baguhin ang mga susunod na schedule, partikular ang breaks, depende sa rekomendasyon ng medical officer ni Duterte. Tinalakay rin ang bilang ng mga testigo at ebidensyang ihaharap sa trial. Ayon sa prosekusyon, 5 hanggang 6 na testigo ang posibleng humarap sa korte, habang ni-restructure naman ito ang mahigit 5,000 key evidence items na nabawasan na ng halos 1,300 items. Kabilang sa mga ebidensyang tinukoy ang mga news clippings ukol sa bilang ng mga pagpatay noong alkalde pa si Duterte. At maging ang mga opisyal na dokumento mula sa Philippine National Police na siyang naglalaman ng mga quote-unquote accomplishments o bilang ng mga napatay sa Administrasyong Duterte na abot sa 3,967 na katao na napas lang sa anti-drug operations mula 2016 hanggang 2017. Nais din ng prosekusyon na gamitin ang mga naunang naitalang testimonya ng tatlong testigo sa ilalim ng Rule 68 sa halip na pagharapin sila ng live sa korte. Pero hindi pa

0: ang mga panukalang ito. Pag-aaralan pa ng hukom kung aling mga ebidensya at testimonya ang papayagang gamitin sa trial. Hinimok din ng korte ang prosekusyon kung kailangang isailalim sa review ng kanilang mga abogado at hindi lamang sa mga analyst ang lahat ng dokumento na siyang makapag-validate dito. Ayon kasi sa depensa, may mga detalye dito na hindi umano konektado sa war on drugs, kundi maaring personal na issue. Natapos na ang unang session pero magre-resume ito para sa pagpapatuloy ng diskusyon mamayang 12:45 PM Central European Time at inaasahan ng korte na present pa rin si Duterte. Yan ang pinakahuling balita mula dito sa Netherlands. Balik sa iyo, Corina.
1: Maraming salamat, Kevin Manalo. Nag-uulat live mula sa The Netherlands. Exclusive makupad na paggastos ng DepEd para sa school feeding program. Pinuna ng COA. At Laguna Governor Sol Aragones nireklamo na naman sa ombudsman. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA White Plains. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabigat naman ang northbound lane. Sinita ng Commission on Audit ang delayed implementation ng school feeding program ng Department of Education. Sa eksklusibong dokumento na nakuha ng politiko, higit 300 days umanong atrasado ang pagpapatupad sa 681 million pesos na programa na maghahatid sana ng pagkain sa mga mag-aaral sa siyam na rehiyon. Naitala sa Calabarzon ang pinakamalaking halaga ng delayed program, sinundan ng Ilocos, Bicol at Central Luzon. Batay sa report ng Commission on Audit, dala umano ito ng procurement problems, delayed funding at mabagal na proseso. Lumitaw din sa report ang improper food storage at mga ninakaw na food supplies.
1: Nahaharap ngayon sa ika-apat na reklamo sa Ombudsman si Laguna Governor Sol Aragones. Sa bagong complaint ngayong araw, isang umano'y unlicensed chemotherapy center naman ang kinwestiyon ng ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Laguna. Ang depensa ng gobernadora sa agenda report ni Joash Malimban.
2: Nagsampa ng reklamong graft at grave abuse of authority sa Office of the Ombudsman, ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng Laguna, laban kay Governor Sol Aragones at apat na iba pa. Pinaiimbestigahan ni Nakalamba City Councilor Christian Niño Lajara, former Laguna Medical Center Officer Jonel Osho at Board Members Carla Adhar Lajara at Lorenzo Zuniga Jr., ang isang chemotherapy center na nag-ooperate sa bayan ng Santa Cruz kahit na wala umanong lisensya. Ang operasyon ng clinic, isinasagawa para mismo sa loob ng public hospital na Laguna Medical Center. Kabilang sa mga katunayang isinama nila sa kanilang complaint affidavit, ang notice of violation at cease and desist order na inihain ng Department of Health sa chemo center noong Setyembre.
3: Ang chemotherapy center, gaya po ng sulat ng DOH, ay meron pong mga panuntunan. Meron pong regulasyon. Ito ay dadaan sa masusing pag-aaral ng DOH, ng Department of Health. At hindi pa po sila nakaka-comply doon.
2: Dagdag pa ni Board Member Adhar Lajara, bagaman ipinapakita sa social media na libre ang chemo sessions, questionably umano na kinukuha ang PhilHealth numbers ng mga pasyenteng pumupunta sa center.
4: Mali na sabihin na ito ay libre dahil hindi ito libre. Ito ay pondo ng

0: pamahalaan sa pamamagitan ng PhilHealth na binabayaran ng PhilHealth sa mga pribadong sa pribadong health provider.
1: Bukod kay Governor Aragones, respondents din sa reklamo sina Provincial Health Officer Dr. Jose Inoncillo, Laguna Medical Center Chief Dr. Leticia Alcala, Chemo Center Manager Salve Capacete at ang chairman ng WeHope Medical Group na si Dr. John Paul Aklan. Ang kumpanya ni Aklan ang nabigyan umano ng lease agreement na mag-operate sa ospital. Nationwide ang operations ng WeHope Medical Group at nakafocus sa zero billing chemotherapy programs. Sa isang pahayag, iginiit ng kumpanya na walang government funds na ginagamit sa kanilang chemotherapy sessions. Nanindigan din sila na hangad lang nilang matulungan ang cancer patients at hindi masangkot sa anumang kontrobersya. Kaugnay ng question sa legalidad ng operations, handa raw silang sagutin ito oras na matanggap ang kopya ng reklamo. Sa isang Facebook post naman, iginiit ni Governor Aragones na political harassment lang ang pagsasampa ng reklamo, gayong ika-apat na complaint na ito laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Anya, sasagutin nila ang mga alegasyon sa tamang panahon, oras na matanggap ang complaint. Para sa Agenda, Josh Malimban, Bilinario News Channel.
2: Balde-balding utak daw ang kailangan ng mga obstructionist ng administrasyon para maintindihan kung ano ang plano ni PBBM sa paparating na Super El Nino. Ayon yan mismo sa palasyo. Ang buong detalye sa Agenda Report ni Ivy Reyes.
3: Sa umano'y mga obstructionist ng gobyerno, itinuro ng Malacanang ang pagpuna ng publiko sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kaagapay ng government interventions ay ang parte rin ng publiko na mag-ipon ng tubig laban sa paparating na Super El Nino.
4: And part of that public service and those public service messages will be, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to.
3: Mabilis na nag-viral ang sagot na ito ni PBBM na sinigundahan pa ni Vice President Sara Duterte at sinabing wala talagang maaasahan sa presidente. Sagot ng palasyo.
5: Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde. Balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
3: Hindi raw biruan ang Super El Nino, kaya hindi raw katawa-tawa ang mga pahayag ng Pangulo, lalo't matagal naman na raw kasama sa water conservation measures ang pangongolekta ng tubig ulan. Hindi rin daw ito mensahe ng pagkakanya-kanya dahil hindi lang naman daw sa rainwater collection nakatutok ang interventions ng gobyerno at ng El Nino Task Force na kinabibilangan ng mga pangunahing ahensya ng mga apektadong sektor gaya ng agrikultura. Sa press briefing ng El Nino Task Force noong October 5, inabisuhan ng DOST Pag-asa ang publiko na by end of March 2027, lahat ng probinsya ay makararanas na ng tagtuyo o drought at magtatagal din ng Super El Nino hanggang sa buwang ito. Tanong ng Malacanang, sa lahat ng tugon ng gobyerno sa El Nino, bakit balde lang ang napansin ng mga kritiko ng Pangulo? Panghuling mensahe ng palasyo, ang bagong Pilipino raw hinahasa ang utak para ang mensahe ng presidente na iintindihan at tumatatak. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
2: Kumpas umano ng Malacanang ang dahilan ng pag-over the backod ni Senador Mark Villar sa mayorya ayon sa isang political analyst. Kumbinsido rin siyang taktika na may Villar sa magkabilang paksyon ng Senado para sa survival ng kanilang apelyido. Narito ang Agenda Report ni Attorney Karen Jimeno.
6: Naniniwala si political analyst Julio Tihangki na may kinalaman ang Malacanang sa paglipat ni Senator Mark Villar sa mayorya sa panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Tihangki na halos lahat ng miyembro ng minorya ay may kinakaharap na kaso na pwedeng gamitin laban sa kanila.
7: It's not beyond the palace and the administration. In fact, they would be faulted for not doing it to put pressure on the vulnerable senators to go their way, especially with this existential political issue that is the impeachment conviction of the vice president. No, Cayetano led the bloc in the Senate are all ironically politically vulnerable because they have issues and potential scandals hanging over their heads.
6: Paglilinaw naman ng propesor, malabong sumunod si Senator Camille Villar sa kanyang kapatid sa paglipat sa mayorya.
7: the fact that the Villar split.

0: no? One with the minority, continued to stay on with the minority, Senator Camille, and the other one, Senator Mark with the majority, is a compromise because, of course, the Villar does not want to cut their political ties with the Dutertes, whom they have propped up and supported all these years.
1: Dismayado naman si Tihangki sa pagtalaga kay Senator Mark Villar bilang chairman ng Senate Committee on Public Works. Nadawit kasi ang senador sa flood control scandal.
0: Kaya nga inaasunto itong mga Villar dahil nga unang-una sa conflict of interest nung naging DPWH Secretary si Senator Mark Villar, tapos ngayon may kaso sa kanya. Tapos for the longest time, no, ang hawak ng mga Villar sa Senado mula pa kay former Senate President Manny Villar, kay Senator Cynthia Villar, ay mga komite na may kinalaman yung negosyo nila.
1: Paniwala ni Tihangki, ang pagkakaroon ng Villar sa parehong grupo sa Senado ay para matiyak ang political survival ng pamilya. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
2: Tila namimili raw si VP Sara ng pupunahin matapos mapansin ang foil drug smuggling sa Laos at Thailand na balak ibiyahe sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, bakit itinuturo sa ibang tao ang usapin ng droga, gayong kasasabi lang ng PDEA na biyaheng Mindanao ang mga ilegal na kargamento? Huwag daw sanang maliitin ng bise ang trabaho ng law enforcement agencies dahil hindi nagtatago ng impormasyon ang mga otoridad.
3: Ang nakakaya po siguro ay ito na ganap noong 2018 na huli ang Shabu sa magnetic lifter. Pero ang sabi ni dating Pangulong Duterte, ito po ang headline. Duterte says Shabu in magnetic lifters, pure speculation. Pero mismo ang PDEA at the time ay nagsabing mayroong Shabu sa magnetic lifter na noon ay pinabulaanan ng dating chairman ng BOC na si La Peña. Nasaan na kaya ang missing Shabu na ito?
4: Nakapag-umpisa na sa kani-kanilang tungkulin ang mga bagong kalihim ng PCO at DICT. Pero bakit nga ba madalas ang rigodon ng Marcos Jr. Administration? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
5: Alintana para kay duly elected Communications Secretary Lino Cayetano na nasa kabilang kampo ng politika ang kanyang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano. Ngayong araw na numpa kay Pangulong Bongbong Marcos si Cayetano kasabay ng panunumpa ng panibagong DICT Secretary, ang presidente ng Social Security System na si Robert Joseph Declaro.
6: It doesn't change anything. I think tulad nyo, tulad natin lahat dito, I think the most important thing is what binds even families together are values. So I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things? And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin.
5: Sabado, October 10 daw, nalaman ni Cayetano na uupo na siyang kalihim mula sa pagiging general manager ng People's Television Network, ang state-run media sa Pilipinas. Ang direktiba lang daw ng Pangulo ay maiparating ni Cayetano sa publiko ang mensahe ng administrasyon ng maayos. Bilang ika-anim na kalihim ng PCO in 4 years, tinitingnan ng Cayetano leadership ang bumaba sa level ng mga komunidad dala ng fast-paced changes ng komunikasyon sa panahon ngayon. And speaking of changes, ang pagbabago raw ng panahon ang dahilan ni PBBM kung bakit papalit-palit ng kalihim ang communications arm ng gobyerno.
7: And the reason that we keep turning, we have this high turnover is because the job keeps changing. In terms of what we are trying to put forward. In the beginning, we were talking about policy, and then we started talking about what we had to do in terms of implementation, and then we started having to talk. Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects. aspects of the communications job.
5: On his first day, tinalakay agad ni DICT Secretary De Claro ang usapin ng ghost electricity at ang hamon ng online exploitation ng kabataan. Kung may pagkukulang ba ang dating kalihim na si Henry Aguda?
8: One thing I can say is that my predecessor, Undersecretary Aguda, they did his best to try to find ways and means on how to help provide better technology to the Filipino.
5: Nang tanongin ng kalihim sa panukalang patawan ng social media ban ang mga kabataan under 18 years old, hindi raw pabor sa isang blanket ban ang kalihim. At sa mga usaping ito, prevention daw talaga ang pinakamalakas na panlaban. Magkakaroon daw ng masinsinang review ang DICT budget para siguraduhin masasagot ng kanyang liderato ang mga hamong kinakaharap ng ahensya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.

0: ulit ang lifestyle advocate na si Stephanie Zubiri. Yan ang tanong ng netizens after her flirty exchange with her partner, Scott Woodward, on Instagram. It started with this video posted by Scott kung saan sinagot niya ang tanong na, "Do you have any good photos of your girlfriend?" He later flexed the mga aesthetic photos ni Stephanie. Pero sa comment section, pabirong napatanong si Stephanie kung girlfriend nga lang ba siya, to which Scott replied, and I quote, "One day I'll make you my wife and we can do this all over again." Stephanie was previously married to Jonathan Crespi. Single si Atasha Mulang. Sa isang TV interview, the Bongga Kaday musical star said priority niya ang kanyang work. Dagdag pa ni Atasha, no boyfriend daw siya since birth. To recall, naintriga ang aktres sa anak ni ultra-billionaryo Ramon Ang na si Jacob Ang. Ilang beses kasi silang spotted na cozy together even on family dinners.
1: Dalawa pang biktima ng unclaimed winnings sa online gaming platforms lumutang. At sa ngayon ng Meralco, tataas ngayong buwan. Susunod yan sa agenda.
2: Hamigin shines every harvest season, honoring its sweet, fragrant, and abundant lanzones through a colorful parade and performances that brings the island's rich culture and thriving harvest to life. Lanzones Festival.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Lumutang ang dalawa pang biktima ng unclaimed winnings sa dalawang magkaibang online gaming platforms. Milyones daw dapat ang kanilang premyo pero di raw nila nahawakan ang kanilang panalo. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Lian Bustillo.
3: Singkapal ng libro ang mga papeles na personal na inaabot ng dalawang online gaming bettors sa Billionaire News Channel. Naka-imprenta sa mga papel ang umano'y samot-saring ebidensya ng milyon-milyong pisong panalo mula sa dalawang online gaming platforms na hindi umano ibinigay sa kanila. Sa ibabaw ng mga dokumento, ang ilang pahina ng hindi notarisadong waiver na ayon sa mga bettor ay sapilitang pinapirma sa kanila.
4: Sir, sabi ko natatakot po ako sa sabi niya. Hindi, pirmahan mo lang tinokay na tayo siya. Wala pa yung akabulin sa kami. Tulong lang namin to sa inyo.
3: Tinatayang 517 million pesos ang napanalunan ni Alias JR sa Arena Plus noong March 2025. At matapos ang ilang buwang back and forth sa customer service ng kumpanya, Hunyo pa ng parehong taon na iyon nang maimbitahan siya sa opisina nito. Dito, iginiitumano ng online gaming platform na maaaring glitch lamang ang pagkapanalo niya dahil wala raw ito sa kanilang records. Ipinakita naman sa atin ni Alias JR ang screenshots ng umano'y pagkapanalo nito na ayon sa kanya ay sinubukang ipabura ng kumpanya. Ganito rin ang karanasan ni Alias Alan sa online gaming platform na Bingo Plus kung saan nanalo siya ng tinatayang 3.4 million pesos noong May 2025. Kwento niya, nakapag-withdraw pa siya ng 80,000 pesos mula sa kanyang winning balance bago ito i-zero out ng kumpanya. Tulad ni Alias JR, pinapunta umano si Alias Alan sa opisina ng Bingo Plus at sinabing glitch lang ang kanyang pagkapanalo. Wala na rin umano siyang nagawa kundi pumirma sa isang hindi notarisadong waiver matapos pilitin ng isang representative ng online gaming platform.
4: Eh, hindi ka nanalo. Walang nanalo dyan. Yung bibigay namin sa inyo yan, sabi niya gano'n, papuya lang sa inyo sa pagod niyo, sabi niya gano'n. Walang nanalo dyan.

0: madaling panahon. Samantala, sinabi ng dalawa na nagkalakas loob lamang sila na lumutang matapos mapanood ang mga naunang ulat ng Billionaire News Channel kaugnay ng usapin. Kaya naman tulad ni na alias Lando, alias Bingo at alias Ed, nananawagan sila sa posible at umano'y marami pang biktima na umano'y unclaimed winning sa online gaming platform sa makiisa sa kanilang laban. Para sa Agenda, Leon Bustillos, Billionaire News Channel.
1: Lusot na sa kamera ang panukalang social media ban sa kabataan below 13 years old. Pero may pangamba rito ang ilang mambabatas. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
2: Serye na ng mga karahasan sa paaralan ang naitala sa bansa. At para mismo sa mga otoridad, malaki ang papel dito ng social media.
3: House Bill number 11566 is hereby approved on third and final reading.
2: Sa botong 287 yes, 3 no at 0 abstain, lusot na sa House of Representatives ang House Bill number 11566 o ang panukalang magbibigay ng age restrictions sa paggamit ng social media. Sakaling maipasa, bawal nang gumawa, magrehistro, o gumamit ng kahit anong social media accounts ang kabataang edad below 13 years old. Habang mga edad 13 to 18 years old naman, bibigyan ng mahigpit na restriksyon sa paggamit ng internet. Sa kabila ng malaking paksyon na pabor dito, marin itong tinututulan ng ilang mga mambabatas. Labag daw kasi ito sa privacy ng users dahil kailangan ng magsumite ng patunay na totoong edad na nare-rehistro sa social media accounts.
4: Ang bawat mamamayan ay mapipilitang magbigay ng kanilang government-issued IDs o biometrics na tahasang lumalabag sa kanilang privacy na siyang maaaring magamit bilang sandata ng pagmamanman sa ngalan ng child safety.
5: Sa halip na matiyak ang kanilang kaligtasan, maaaring humanap pa ang mga bata ng iba't ibang pamamaraan upang makagamit ng social media na posibleng maglantad pa sa kanila sa mas matitinding panganib.
2: Hindi rin daw dapat kabataan ang higpitan, kundi ang mismong social media platforms.
6: Yung mga online classes dinadaan sa Messenger. So, yung communications for online classes dinadaan sa Messenger. So, yun ang concern natin. Regulation ng mga social media platforms. Mas dapat doon ang burden sa mga social media platforms mismo rather than ipagbawal yung access ng mga bata.
2: Pero ayon sa co-sponsor ng panukala na si House Committee on Basic Education and Culture Chairperson and Pasig Representative Roman Romulo, hindi dapat pagtuunan ng pansin kung may lugar ba ang mga kabataan sa digital world, kundi kung ligtas ba ang espasyong ito para sa kanila. Sa gitna ng mga banta sa social media laban sa mga kabataan, ang pinakamahalagang tanong sa ngayon ay kung ang pagbabawal ba sa kanila ang pinakamabisang panangga. Dahil pinakamahalaga ring matiyak na ang bawat mga hakbang nagagawin ay hindi lang basta maghihigpit sa kanila, kundi dapat magbibigay solusyon rin sa ugat ng problema. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
1: Mabubutas na naman ang bulsa ng mga consumer ngayong buwan. Inanunsyo na kasi ng Meralco na tataas ng halos 32 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong October. Katumbas ito ng 64 pesos na taas singil sa mga customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Paliwanag ng Meralco, ang mas mataas na singil sa kuryente ay dulot ng mahal na generation charges.
7: Ibinasura ng Korte Suprema ang indirect contempt petition laban kay Senator Tito Soto na nag-ugat sa umano'y pagpuna at pag-question nito sa desisyon ng Korte na ipawalang bisa ang impeachment case ni VP Sara. Ayon sa SC, protektado ng saligang batas ang political speeches sa ilalim ng freedom of speech and expression. At gaya raw ng ibang sangay ng gobyerno, dapat bukas din ang judiciary sa anumang puna at kritisismo ng publiko. July 25, 2025, nang ilabas ng SC ang kontrobersyal nitong desisyon sa Articles of Impeachment laban sa bise. Puna ni Soto na nooy Senate President, tila naging impossible dream na raw ang impeachment dahil sa pasya ng SC. Tinawag pa niyang unfamiliar with congressional rules ang mga nagpasyang mahistrado.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
0: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.
3: Isa pang traffic check ngayong Tuesday sa Marcos Highway SM Marikina, green and go ang mga sasakyan papuntang Cubao. Heavy naman ang papuntang Antipolo. Pinuna ng Commission on Audit ang Social Security System sa unrealized losses na umaabot sa halos 40 billion pesos sa loob ng 4 na taon. Sa dokumentong eksklusibong nakuha ng bilyonaryo, kinwestiyon ng COA ang kabiguan ng SSS na magtakda ng limitasyon sa paper loss sa stock market para maprotektahan ang investment reserve fund nito. Ito'y matapos umabot sa halos 39.99 billion pesos ang paper loss ng ahensya na mas mataas kumpara sa 11.60 billion pesos noong 2021. Sa kabila nito, hindi pa aktwal na pagkalugi ang paper loss ng SSS dahil hindi pa nila ibinebenta ang shares na bumaba ang halaga sa stock market.
0: Naiyak ang isang leader ng indigenous people sa bansa dahil sa nananatili pa rin kaawa-awang kalagayan ng halos 2 milyong katutubo.
4: Sa programang memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni Dato Allen Capuyan, kabilang sa mga suliraning kanilang kinakaharap ang matinding kahirapan, kawalan ng sapat na edukasyon at serbisyong pangkalusugan.
5: You have to see it for yourself. Punta ka sa mga interlands. May mga lugar nga, hindi nila kilala ang gobyerno. Iba pa yung pag-aabuso. May tumutulong. Ginagamit sa mga vlog. Pero silang yumayaman, ang tibo walang natatanggap. Hindi yung pinag-usapan ng problema sa opisina. Hindi yan nakukuha sa usap-usapan. Nakukuha yan sa pagpunta sa mga lokalidad.
0: Ang sinasabi
5: pagpunta
0: po
5: sa hinterlands. So imagine you have 50 plus provincial offices. You have 16 regional offices. You have 109 community service center. So, sa laki ng pangilan, kulang.
4: Ayon din kay Dato Capuyan, hindi sila pinagbigyan ng Kongreso na makapagsalita sa harap ng mga mambabatas para mas malaman sana nila ang kanilang kalagayan sa kabundukan.
5: Ang aking mensahe po ay yung tinatawag natin na pakinggan. Pakinggan lang ano ang tunay na problema. In fact, my last chance was to brief Congress. In my last day of office as chairperson, I requested Congress if I can brief them of the true situation of the IP, the situation of NCIP. It is a 30 minutes briefing, very comprehensive. Hindi nila ako pinapabriefing, hindi ako pinapakinggan. Andyan yung briefing. Kung kukunin na yan, maintindihan nila. So una-una ang gobyerno dapat ay makikinig. Pakinggan, not for anything. Kasi kung yung the list of our brothers ay hindi natin pinakinggan, paano natin masabi na tayo ay isang bansang nag-move forward?
0: At sa buwang ito na ating sineselebra ang National Indigenous Peoples Month, ay patuloy ang panawagan sa pamahalaan na dinggin, unawain at tulungan ang mga hinaing ng mga kapwa Pilipino, mga kapatid nating katutubo na may 20 milyon ang bilang.

0: Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong graft laban kay dating Health Secretary Janet Garin at iba pa sa kaugnay sa kontrobersyal na Dengvaxia. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
1: Absuelto na ng Sandigan Bayan Special Second Division si dating Health Secretary Janet Garin at iba pang kapwa akusado sa kasong graft at technical malversation kaugnay ng kontrobersyal na procurement ng Dengvaxia noong 2015. Kabilang sa mga hinatulang not guilty sa kasong graft, sina dating DOH Undersecretary Gerardo Bayugo, Undersecretary Kenneth Hartigan-Go, OIC Director Joyce Ducusin at dating Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lecciones. Not guilty rin ang hatol ng korte sa mga akusado sa technical malversation bukod kay Bayugo na hindi kabilang sa nasabing kaso. Dahil dito, binawi na rin ang hold departure order laban sa mga akusado.
2: Sana po hindi na maulit na napupolitika ang kalusugan dahil nagiging sakripisyo ito. No? Marami ang outbreaks na nangyari. Marami ang namatay sa mga ilang sakit dahil natakot ang taong bayan sa bakuna. But this is a vindication not for me, but or for scientists or public health experts at sa mga doktor na patuloy na naniniwala na kailangan serbisyuhan ang bawat Maria at Juan de la Cruz.
1: Isinampa ng Office of the Ombudsman ang mga kaso noong 2023 laban kina Garin at iba pang DOH officials dahil sa illegal umanong paglilipat ng 3.5 billion peso miscellaneous personal benefits fund sa procurement ng dengue shots. Depensa ng dating DOH officials, nakasaad sa Special Allotment Release Order o SARO na inilabas ng Department of Budget and Management na ang nasabing halaga ay nakalaan para sa pagbili ng mga bakuna. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
3: Ilang car wash shop apektado na ng El Nino. Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check ulit tayo ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Ortigas flyover. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Umaaray na ang ilang car wash owners sa bansa sa banta ng El Nino. Sa ating Mojo of the Day, silipin natin ang mga ginagawa nilang paghahanda. Yan ang agenda report ni Franz Gratil.
1: Tinatayang may higit 1,700 car wash business sa Metro Manila. Halos 10,600 sa buong bansa. Base ang mga datos sa business listing as of August 2026. Pero sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa, posibleng matigil ang negosyo ng ilan sa mga ito. Kagaya ng car wash parking sa Sampaloc, Maynila. Ayon sa may-ari na si Nanay Hermalina, kung patuloy raw natataas ang presyo ng singil sa tubig, kasabay ng pagsirit ng presyo ng iba pang bilihin, posibleng itigil niya na lang ang negosyo.
2: Willing akong tumigil. Kung malulugi naman ako, alam mo kasi diyan sa pagtigil din ng ano ko, iniisip ko rin yung mga tao ko eh. Kung willing sila na kung ano yung magiging suggestion ko, kung ano yung bala ko, susunod sila sa akin, di diretso ko. Pero kung lugi naman ako, titigil ako.
1: Kung dati raw ay kumikita sila ng lagpas 2,000 sa isang araw, ngayon ay inaabot na lang ng 1,000. Mas madalang na rin daw kasi ang pagpunta ng kanilang mga customer. Para naman makasurvive, kwento ng supervisor ng Wash and Go Car Wash Shop na si Christopher Torres, nagtataas na sila ng presyo sa serbisyo para kahit papaano ay mabawi din ang konsumo ng tubig.
3: Nagtaas na rin kami ng mga 10, ganun. Dati kasi yung motor noon 100, ngayon 110 na eh.
1: Panawagan naman ni Nanay Hermalina sa pamahalaan. Sana mas maging handa sa mga ganitong uri ng krisis.
2: Alam mo, ang El Nino na yan, makapag-prepare din sana sila eh sa ate. Magagawa nila para sa ating mga mamamayan para maano natin yung El Nino. Siguro unahin nila yung mga nasa probinsya, yung mga magsasaka natin. Kawawa eh.
1: Inaasahang magtatagal ang El Nino sa first half ng 2027. Sa parte naman ng gobyerno, tuturuan daw nito ang mga Pilipino na mag-imbak at mag-reuse ng tubig. Para sa agenda, Franz Gratil, Billionaire News Channel.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
5: Willard, patuloy ang pag-ihip ng northeasterly wind flow o malamihan na hangin mula sa may silangang Asia. Habang patuloy din ang mga pag-ulan sa Katimugan, Luzon at Visayas, dulot naman ng easterlies o yung hanging silanganin. Samantala, bagamat wala pa tayong bagyo na asahan sa bansa for this week, isang bagyo po ang posibleng mabuo sa may dagat Pasipiko bukas o sa Huwebes. Ayon sa pag-asa, posibleng itong pumasok ng ating area of responsibility at tawirin ang Philippine Sea sa susunod na linggo. Kaya ka-weather, patuloy na mag-antabay sa updates ng ahensya. Bukas, October 14, araw ng Martes, sa Luzon, may aasahan muling light to moderate rain sa maghapon dahil sa easterlies sa may Aurora, Quezon, Rizal and Laguna, pababa ng Bicol Region at halos buong Mimaropa. Sa mga ka-weather naman natin dito sa may Norte, asahan ng maaraw na panahon at saglit na ambon bukas dahil sa northeast wind flow. Habang fair weather naman na may kasamang saglit na ulan sa hapon sa natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon bukas. Sa mga ka-weather natin sa Visayas at sa Dinagat Islands, magbaon pa rin po ng payong bukas dahil posible rin ang light to moderate na ulan sa umaga at sasamahan pa iyan ng thunderstorms pagsapit ng hapon. Sa bandang Mindanao, mananatili pa rin pong maaraw bukas at may kainitan mula umaga hanggang tanghali. Ngunit sa bandang hapon at gabi, dadalas muli ang pagkulimlim at posible rin ang saglit na thunderstorms sa may Zamboanga del Sur, Lanao del Sur, Northern Mindanao at Agusan del Sur. Finally, sa mga ka-weather natin sa Kamaynilaan, sisilip pa rin ang saglit ang araw sa umaga, bandang tanghali at hapon naman may minsang pagkulimlim at pagulan, habang sa hapon at sa gabi, magiging maaliwalas muli ang kalangitan. At yan muna napapanahong balita ngayong Martes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
6: actress Selma Blair pleads not guilty to assault charges. Inaresto siya earlier on Monday following a disturbance aboard a Delta Airlines flight from LA to New York. She allegedly punched one flight attendant and bit another. Sinubukan pa raw niyang buksan ang aircraft door mid-flight. Blair's representative says nagkaroon kasi siya ng isang medical emergency. Blair is known for her roles in Cruel Intentions, Legally Blonde, and Hellboy. Noong 2018, nang na-diagnose siya with multiple sclerosis na nakakaapekto sa central nervous system. Another shocking news sa entertainment world, pumanaw na ang Breaking Bad actor na si RJ Mitty. He was 34. RJ, who lived with cerebral palsy, drew on his own experience for his role as Walter Flynn White Jr. sa Breaking Bad. Noong 2014, he earned a Screen Actors Guild Award para sa kanyang performance sa Emmy-winning series. Sa pagpanaw ng aktor, in deep despair daw ang kanyang co-star na si Bryan Cranston. They were texting each other paraw just a few weeks ago. Heartbroken naman si fellow Breaking Bad star na si Dean Norris. Anya, he always looked out for RJ as a young kid on set.
7: Ikaw, na-shock ka ba?
8: Alin?
7: Doon sa withdrawal ng tatlong articles.
8: Oo.
7: Ako rin. Nagulat ako doon.
8: Ako na-shock ako sa pagkamatay ni RJ Mitty.
7: Oo, isa pa yun.
8: Kasi I'm such a big Breaking Bad fan.
7: Oo, ang galing umarte niyan.
8: Very.
7: Very good. Mm-mm. And suicide, right?
8: Yes.
7: Oo, yeah. Parang ganun. So anyway. Ayan. Paano na ang gagawin natin ngayon? Na ilantad na nga naman lahat ng mga...

0: ebidensya pagkatapos walang pagkakataon ng bise na diba?
1: Sagutin.
0: At saka pabulaanan, parang there's something basically unfair.
1: Kung hindi nila makuha, sorry, go ahead.
2: Yeah, kung hindi nila makuha yung fairness sa court, sa press con na lang nila i-present yung evidence, diba? Total, publiko din naman ang huhusga sa magiging pasya ng mga senator judges.
0: Oo,
2: para lang maging patas.
0: Para maging patas.
1: Pero hindi pa rin yung patas.
0: Hindi pa rin patas, oo.
1: Hindi pa rin yung
0: iba pa rin yung korte. Oo. Sa impeachment court mismo. Sabi nga ni Attorney Salvador kanina, pwede nga dalhin sa korte yan eh. Kaya lang, this is the platform. So doon din dapat.
1: But in regular, alam naman natin this is a court on its own, right? But in regular courts kaya, pwede ba yon yung bigla ka na lang mag-withdraw? I think there was an interview that said pwede ata yun.
0: Yes, civil cases, Attorney Salvador said that both in criminal and civil, there is a remedy like that.
1: Okay.
0: You can do that if you go through certain steps.
1: Yeah.
0: So sabi nga niya, this being a political exercise, they have control over the rules, diba?
1: Yeah. Mm-mm. The thing is, pwede kaya nilang questionin yan sa Supreme Court. Kasi, diba, pending all legal remedies that they can avail of. Mm-hmm. That's one thing that they can possibly do.
0: Mm-hmm. Correct.
1: So, may break muna. Ang balik nila is November 9.
0: Mm-hmm. November 9 na pala.
1: November 9.
0: Oo. Saan mo binili ang jacket mo? Parang pareho na pinagbila natin.
3: Ikaw, saan mo ba binili ang inyong jacket?
0: Kung saan ka rin bumili?
1: Sabihin na natin lahat.
0: Mm-hmm. Gibbs.
3: Okay, 3, 2, 1.
1: Sasabihin ko nga sana. Kasi pareho tayong
3: ikaw
1: pinagbilan.
3: Ikaw din, for sure.
1: Oo.
3: Burakan!
0: Bigyan nyo kami ng libre.
3: Oo nga.
0: Babanggitin namin kung saan.
1: Ay, ako babanggitin ko na.
3: Okay.
1: Mango.
0: Halatang ito, halatang nakakalibre, tayo magbayad na ko, ha? Kailangan, ha? Susunod, ha?
3: Ireto mo naman kami.
1: Yung mga mayayaman, kailangan magbayad.
3: Ay, hindi yan.
1: All right, it's 73 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda. Ngayong gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: Ako naman si Erica Christensen.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik yan ng Politico Nightly.
1: The mornings we want.
2: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
1: Sure.
2: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
1: Real talk.
2: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
1: Playful.
2: Purina na to at saka itong wheeler na to. Hindi mabola.
3: Oo.
1: Straight.
2: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
1: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
4: Mula sa pagtulong sa first-time job seekers hanggang sa financial literacy at skills development, isinusulong niya ang mga pulisiyang naglalayong palawakin ang oportunidad para sa mga kabataan ng Binyan. Bilang bagong miyembro ng sangguniang panglungsod, paano niya gagamitin ang legislation, technology at youth participation para tugunan ang mga hamon ng bagong henerasyon? Live sa ating Politico on the Spot, makakasama natin ngayong gabi, Binyan City Councilor Titus Boseng Bautista. Magandang gabi po, Councilor
5: yes.
4: Titus.
5: Magandang gabi, Raya, at sa ating viewers dito sa Politico Nightly. Good evening po sa inyong lahat.
4: Yun. Kayo ho ang nagsulong ng Project Baon para sa first-time job seekers. Nowadays, napakahirap talaga nga maghanap ng trabaho.
5: Yes.
4: Paano ito makatutulong sa mga kabataang nagsisimula pa lang na maghanap ng trabaho?
5: Yes, actually itong Project Baon Ordinance, so naipasa po namin to sa sangguniang panglungsod. I think it was one of my first ordinances, and it came from the idea nga kaya Baon, kasi alam naman po natin sa ating mga unang beses na nag-a-apply ng trabaho ay maraming expenses yan. So may commute, syempre kakain, things that you have to paggagastosan, 'di ba? And sa aming lungsod, sa Binyan, we're very lucky sa pangunahan na yan, nila Kong Arman, Mayor Jel, at Vice Mayor Dada Reyes, sagot na ang medical.
4: Mm-hmm.
5: And naisip ko, I think may gap pa sa expenses nila. Kasi may mga iba akong nakakausap na they still have to spend on commute, sa pangkain nila. And before nila makuha yung first payroll nila, ay may mga utang na. Diba? Kasi manghiram ng pera.
4: Pamasahe.
5: So naisip yung pamasahe. So naisip namin, what if before yun, bigyan natin ang baon?
4: Okay.
5: Kaya sa mga first-time job seekers, basta makakuha kayo with the peso office pala. So sa city peso office, sila po ang in charge ng employment. If you get a job, kung makakuha kayo ng trabaho sa mga hiring events ng peso, ay makakuha ka ng baon. So maingganyo sila na mag-apply ng trabaho. And hopefully, mabawasan ang unemployment.
4: Kayo ho ba, nung unang nag-apply ng trabaho, ano yung naging karanasan niyo? Nahirapan ba kayo? Kasi para isulong niyo yung ganitong pulisiya or ganitong advokasya.
5: Actually, that's a very interesting question. Kasi nung 2019, when I graduated, so I was very lucky kasi I graduated a master's degree in marketing. And nahirapan din ako. Ako nga, may master's na. Nahirapan ako. So, I knew na may mga struggles talaga ang job seekers. Isa yon sa they don't know where to look. Kung maghahanap man, malayo. So, maraming struggles yon. Kaya isa yon sa ginamit ko nung when I first nakaupo na. Nag-consult kami sa with the peso office sa mga job applicants. Ano ba yung struggles nyo? Kaya ito, naisulong namin with the help of the whole sangguniang panglungsod po.
4: Councilor Titus, tayo ay nasa digital world na, ika nga. Sa panahon ng artificial intelligence, ano ang opinion nyo sa paggamit nito sa edukasyon at trabaho? At ano ho yung mga pulisiya ang kailangan para maging responsable ang paggamit nito?
5: So, this digital world that we live in now with artificial intelligence, so when it comes to education, very iffy pa ako. Especially if ginagamit na siya at such a young age. Isa sa worries ko kasi is minsan ginagamit po natin ang artificial intelligence. Dapat tool lang siya, so to assist our thinking, the way we think. So I think ngayon ginagamit ng tao, siya na nag-iisip, si AI. So I always say nga, I think maybe we could legislate, especially on the national level, na when they reach a certain age lang, doon lang sila makakagamit. Kasi if it, I think if it's too young,

0: Sa ating politiko lokal, ako Bicol Party Leader Representative Attorney Alfredo Pido Garvin Jr. nanawagan ng agarang investigasyon sa panratrat sa komentaristang si Adrian Golden Boy Loterte. Pagpaslang kay Golden Boy diniin na senseless act of violence. Yan ang politiko update ni Rosas Olarte.
1: Nanawagan si Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Pido Garvin Jr. ng agarang investigasyon sa panraratrat sa komentaristang si Adrian Golden Boy Loterte. Mariing kinondina ni Garvin ang karahasan at kanyang binuklat ang isinulong niyang House Bill No. 1605 na naglalayong palakasin ang proteksyon ng mga media workers. Idiniin niya ring senseless act of violence ang pagpaslang kay Adrian Loterte. Samantala, naghayag ito ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Para sa Politico Nightly, Rosas Olarte, Billionario News Channel.
2: Sa Negros Occidental, go, go, go for the coco! Tinutulak ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapaunlad ng industriya ng nyog sa pamamagitan ng mas malawak na market opportunities para sa mga magsasaka at lokal na negosyo. Pinangunahan ni Governor Bong Lacson ang pagbubukas ng Coconut Philippines Negros Island Region Trade Fair kung saan 36 exhibitors ang nagtampok ng kanilang mga produkto at inobasyon na gawa sa nyog. Ayon kay Governor Lacson, may humigit kumulang 53,000 hectares ng lupa sa Negros Occidental ang nakalaan sa pagtatanim ng nyog. Sa pagkakatatag ng Coconut Network sa rehiyon, target din na palakasin ang kooperasyon ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor kasama ang mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor para lalo pang mapaunlad ang mga industriyang agrikultural sa rehiyon.
0: Sa Basilan, mas angkop na mga module at textbook para sa mga mag-aaral ng Madaris mula grade 1 hanggang grade 6 ang tinalakay ng pamahalaang panlalawigan. Sa pagpupulong kasama ang Provincial Madaris Development Council, inilahad ang mga bagong pamamaraan ng pagtuturo na akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa kasalukuyang henerasyon. Kabilang sa mga panukala, ang paggamit ng makukulay at may ilustrasyong mga larawan para mas madaling maunawaan ng mga bata ang kanilang mga aralin at mahikayat silang matuto. Ayon kay Basilan Governor Moji Bataman, layunin ng inisyatiba na mapahusay ang mga kagamitang panturo at matiyak na ang edukasyon sa Madaris ay tugma sa pangangailangan ng mga mag-aaral.
2: Finally, after 4 years, umusad na sa susunod na yugto ang 46 million pesos na communal irrigation system project para sa barangay Mabongtot sa Lubuagan, Kalinga matapos i-endorso sa Regional Project Advisory Board. Ayon kay Governor James Eduba, halos 4 taon ang ginugol sa paghahanda ng mga kailangan ng proyekto kabilang ang feasibility study at iba pang dokumento. Matagal nang nakararanas ng pagkakahiwalay at limitadong oportunidad ang Mabongtot. Kaya umaasa ang gobernador na makatutulong ang proyekto para mapalawak ang pagkakataon ng mga residente sa agrikultura at mapabuti ang kanilang kabuhayan.
0: Bawat barangay naman sa Valenzuela City may sarili ng portable water pump bilang paghahanda sa posibleng pagbaha. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, bagamat dineklara na ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season, kailangan pa rin maging handa sa biglaang pagtaas ng tubig. Sa pamamagitan ng mga water pump, mas mapabilis ang paglilipat ng mga naipong tubig sa mga main drainage line ng lungsod, kalapit na sapa at iba pang daluyan ng tubig. Hinikayat din niya ang mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang barangay kung kailangan ng water pump.
2: Hiwalay na ba o sweet pa rin? Muling naging usap-usapan ang power couple na sina actress Heart Evangelista at Senador Cheese Escudero. Sa gitna ng mga chismis na hiwalay na raw ang dalawa, spotted si Heart sa birthday celebration ng kanyang mister. Sa Instagram story ni Congresswoman Aniela Tolentino noong October 10, makikitang may hawak na cake si Harp habang nakangiti namang nakatitig si Cheese sa kanya. Kaya ang tanong ng mga Marites, may pa-birthday cake ba? May forever pa ba? Sa ngayon, wala pang direktang pahayag ang mag-asawa tungkol sa mga usap-usapang hiwalay na sila. May sinsing na, may kondo pa. Iba talaga ang pa-surprise ng aktor na si Juanmi Bondo sa kanyang future wife na si actress at Quezon City Councilor Aiko Melendez. Matapos ang kanilang nakakakilig na engagement, may panibagong pasabog si Juanmi. Sa kanyang vlog noong October 11, isang two-bedroom condo unit ang iniregalo niya kay Aiko. At si Aiko, super touched naman sa panibagong surprise ng kanyang fiancé. Matatandaang sa puntod pa ng ama ni Aiko na si dating aktor na si Jimmy Melendez, lumuhod si Juanmi para mag-propose matapos ang halos tatlong dekada ng love story ng dalawa. From engagement ring to condo keys, talagang next level ang romance ni na Aiko at Juanmi. Bago matapos ang araw nyo, heto muna, Pampa Feel Good, mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico Online.
3: Two weeks practice, we got there.
4: I did it, guys.
5: So I'm super proud of Gwen.
4: I like a hard workout, so for me a hard workout is fun.
6: The Samarods, happy together, Sunday, 7 p.m.
0: Oras na para sa ating Politiho. Sino raw itong politiko? Naggalante raw? Magregalo? But wait, there's more. Galante pero may take back policy kapag naghiwalayan na. Ayon sa ating Polybird, sweet, maalaga. Marigalo itong si Politiho. Pero nang umasim ang relasyon at nauwi sa hiwalayan, binawi ang lahat ng regalong binigay sa kanyang ex-jowa. Kabilang daw sa mga regalo, ang condo unit naman pala.

0: coche, va, mamahal, siguro. Luxury watches, ah, talaga lang mahal. At mga alahas.
1: At chika pa ng ating Polly Bird, ang mas nakakagulat, hindi raw nakapangalan sa ex-jowa ang kondo at sasakyan, kundi nananatili sa pangalan ng politiko. Kumbaga eh, temporary pahiram lang ang mga ito at mukhang same-same ang ayuda sa susunod na jowa. Hmm. Parang company lodging at service lang na pwedeng bawiin at i-allocate sa next hire.
0: Hmm. So may ano,
1: may
0: pwedeng, gamitin ang susunod na kabanata.
1: Mm-hmm.
0: Eh yung clue, mm-hmm, si Politiho. Ba, may asawa, may anak,
1: mm-hmm,
0: at may letrang O sa pangalan dahil mapapa-O ka na lang.
1: Mapapa-OMG ka na lang.
0: Hula na.
1: At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
2: Iba ang naging Monday motivation ni Senator Kiko Pangilinan habang ginagampanan ang kanyang trabaho sa Senate Impeachment Court kahapon. Paano ba naman kasi? Present ang kanyang wifey na si megastar Sharon Cuneta sa Senado. Aniya, kahit gaano ka seryoso sa trabaho, ibang level ang kilig kapag nagkatitigan kayo ng iyong sweetheart. Sa caption pa ni Sen Kiko, hindi lang daw Sabado, kundi buong linggo, buong buwan, buong taon, at buong buhay ang kanyang saya kasama si Sharon. Ayan ang sana all! Hindi lang pang Sabado ang kilig, pati busy Monday ibibigay ng taong nagmamahal. Pati si Mayor Ruby Biazon nakijoin na rin sa trend ng awiting na parabang mula sa pagiging walkie-talkie buddies. Hanggang sa pagiging mag-asawa at magulang, lahat ng Sabado ni Mayor Ruby kasama na ang kanyang supportive wifey na si Trina. Ibinahagi ni Mayor Ruby ang kanilang throwback photos at ginunita ang kanilang sweet 36 years together. Patunay na may mga love story talagang tumatagal sa paglipas ng panahon. 36 years na nga. At love na love pa rin ni Mayor Ruby si Mayor at Trina. Samantala, kung sa kanila ang Sabado, linggo naman ang family time ni Tarlac City Mayor Christian Yap. Ibinahagi ni Mayor Christian ang kanyang Sunday bike ride kasama ang anak na si Yevin sa Canarim Lake sa Victoria, Tarlac. Ayon kay Yap, tamang lugar ang Canarim Lake para magpahinga at mag-ehersisyo habang ninanamnam ang ganda ng kalikasan. Hinikayat din niya ang publiko na bisitahin ang Canarim Lake at Bird Sanctuary at suportahan ang mga lokal na pasyalan. O diba, bike ride na, quality time pa! At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At 73 days na lang, Pasko na! Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Plus TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, Politiko.
0: At ako naman si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita tayo ulit bukas dito sa inyong Politiko Nightly.
3: Philippine sports. Who are the next Filipino champions? And what does it take to represent the country at the highest level? Discover the athletes, the stories, and the people shaping Philippine sports. Join Philippine Olympic Committee President Abraham Bampol Tolentino together with a Filipino Olympian guest co-host, POC's Philippine Olympic Hour, every Saturday, 11 a.m. on BNC. This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
4: Could not forget the day we handed down the decision. Don't get involved there, it's so messy.
5: We are entitled to beliefs. during the course of the proceedings, nobody even reacted.
6: Yan ka ng pagkakataon na i-explain mo sa taong bayan.
7: Is that a possible argument?
8: Abogado. Thursday.
9: 8 p.m. only on Billionario News Channel.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod sa inyo. Ito ang The Commanders. Alamin muna natin ang mga kaganapan sa Senado kaugnay ng nagaganap na paglilitis kay Vice President Sara Duterte kung saan binawi ng prosekusyon ang tatlong articles of impeachment laban sa bise at tinira lamang ang isang article na may kaugnayan sa unexplained wealth. Ang iba pang detalye at update mula kay in-command Dexter Ganibe, live mula sa Senado. Dexter?
1: Commander Arman, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong articles of impeachment ang nilaglag ng prosekusyon ngayong araw. Sa pagsisimula pa lang ng day 39 ng impeachment trial ni VP Sara kanina, nagmanifest na sa open court itong si lead prosecutor Jervil Luistro na hindi lang ang bribery complaint ang kanilang ilalaglag. Idinamay na rin ang Article 4 o yung pagbabanta sa buhay ng first couple at ang Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential fund. Sapat na raw ang natitirang Article 2 o itong unexplained wealth para ma-convict si VP Sara at mapanagot. Pero ayon sa defense team ni VP Sara, hindi ito katanggap-tanggap dahil matapos ipresenta ng prosekusyon ang mga testigo at ebidensya sa dalawang articles of impeachment ay hindi na mabibigyan pa ng pagkakataon para rito ang vice presidente para naman pasinungalingan yung mga paratang laban sa kanya. Kaya nagmimistula umanong naging kasangkapan na lang ang impeachment court para siraan ang vice presidente nang hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sagutin ang mga ito sa korte. Sa ruling ng impeachment court, tinanggap ang motion ng prosekusyon para tuluyan ng ilaglag ang tatlong articles of impeachment. Commander Armand, magsisimula naman sa November 9 ang pagbibista ng defense team kung saan nakatuon na lamang sila sa iisang article of impeachment. Ito yung unexplained wealth. At una nang sinabi nga ng depensa na maghaharap din sila ng kanilang financial forensic expert para pawalang bisa yung mga naunang testigo ng forensic expert ng prosekusyon. Balik sa inyo dyan sa studio.
0: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat live sa Senado. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya palagi tayong prone sa malalakas na lindol. 6 na trenches, 5 major fault lines na maaring pagsimulan ng lindol. Pero gaano nga ba kahanda ang ating bansa sa posibilidad ng The Big One? Pero bakit nga ba tinawag itong The Big One? Sapat ba ang kakayahan ng PhilBOC sa pagmamonitor ng mga lindol? At gaano kaligtas ang ating mga gusali, pamilya at komunidad? Ngayong araw, susuriin natin ang mga panganib na kinakaharap natin at ang kakayahan ng bansa na harapin ang isang malakas na pagyanig sa pagbabalik yan ng The Commanders.
2: Mga kwento humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
3: This is great for all Filipinos.
2: Yeah! Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
4: To let everybody know what happens in the Philippines.
2: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
5: Just be cringy. Just be yourself. Just be authentically you. Let the people hate you. Let the people judge you. It doesn't matter. It's gonna bring you somewhere.
6: Believe in your product. Start with your product first because it speaks for itself. Mm-hmm. Just do it scared and just get the ball rolling.
5: You know, the old Filipino dream was, let's go and become an OFW, and if there's given a chance to immigrate, right, and get another citizenship, but they don't know the consequences of that. The new Filipino dream is different. Mm. You get the Philippine passport, still earn dollars in euro, working remotely in the Philippines, get all of those US visa, and it will be easy.
7: Focus on something with a purpose. If there's a purpose, then you do what needs to be done to accomplish that that purpose. So what's important is, what is your purpose?
8: Mm-hmm. Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Unbettable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday, 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel.
0: On the part of the government, ano kaya klaseng paghahanda ang ginagawa nito? Sapat kaya ang ating mga kagamitan para sa pagresponde sa epekto ng lindol? Meron kayang sapat na kasanayan ng mga tauhan ng pamahalaan para masustain yung response? Ano kaya ang kakayahan ng PhilBox sa pagmomonitor ng mga lindol? At ano ang mga dapat nating gawin para maprotektahan ang buhay ng ating mga kababayan? Panoorin natin ito.
9: Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, kaya palagi tayong nanganganib sa malalakas na lindol sa harap ng posibilidad ng The Big One. Handa ba ang ating mga gusali, paaralan at mga komunidad? Ano ang kakayahan ng PhilBox sa pag-monitor ng mga lindol? At sapat ba ang ating paghahanda upang maiwasan ang malawakang pinsala? Dahil kahit hindi natin mahulaan ang eksaktong oras ng isang lindol, ang tamang paghahanda at pagkilos ay maaaring magligtas ng buhay.
0: Para talakayin ang kakayahan ng Pilipinas sa pagmamonitor ng mga lindol at ang kahandaan natin sa harap ng mga geological hazards, makakasama natin ang dalawang panauhing may mahalagang papel sa usapin na ito. Makakasama natin via Zoom si Dr. Teresito Bakulkol, Director ng PhilBox, ang ahensyang responsable sa pag-aaral at pagmamonitor ng mga lindol at aktibidad ng mga bulkan sa bansa. At live naman, dito sa studio, kasama rin natin ang isang kinatawan ng Safety Officer of the Philippines na magbabahagi ng kaalaman tungkol sa kaligtasan, pag-iwas sa panganib, paghahanda sa mga sakuna, lalo na ng pamilyang Pilipino. Si Captain Martin Aguda Jr. ng Philippine Coast Guard Auxiliary, Director ng Safety Organization of the Philippines. Sa inyong dalawa, salamat po at pagpayag po sa aming invitasyon. Welcome po sa The Commanders. Martin? Director, magandang hapon po.
10: Magandang hapon din po sa inyo, sir, and thank you for having me here.
0: Director, kayo na po ang una kong tatanungin. Ang Pilipinas ay sinasabi palagi na nasa Pacific of Ring of Fire at may aktibong fault sa bansa. Gaano kalaki ang panganib na kinakaharap natin, lalo na sa posibilidad nitong tinatawag lating palagi na naririnig natin palagi na The Big One?
10: Okay, so malaki po ang earthquake hazard natin because we have active faults. We have more than 108 active fault segments and we also have 6 trenches that can generate strong earthquakes. So, pero ang magiging pinsala nito ay nakadepende sa ground shaking, sa ground conditions, tibay ng mga gusali, at saka preparedness ng communities. So for Metro Manila and nearby provinces, one of the major scenario is

0: the magnitude 7.2 earthquake, ito yung tinatawag natin na the big one, which would come from the West Valley Fault. So some areas in Metro Manila could experience intensity 8, meaning very destructive to devastating shaking. So maaari ring magkaroon ng ground rupture, liquefaction, landslide, fires, and disruption of essential services. So hindi lang ang mga lugar na dinadaanan ng fault ang maaaring maapektuhan. Strong ground shaking can extend well beyond the fault trace. Other regions around Metro Manila and in other parts of the country also have their own major earthquake scenarios. Kaya preparedness must be based on local hazards. Hindi natin mahulaan kung kailan ito mangyari, but we can take steps now to reduce the possible damage.
1: Tama kayo, sir. No? Naririnig ko rin yung mga sinasabi nyo sa ibang mga programa na ito'y random at wala tayong paraan para ma-monitor kahit na mayroon ng mga technologies. Pero ganun pa man, ang pwede na lang ng tating gawin ay i-mitigate ito o kaya maghanda tayo bilang bansa, bilang mga community. Ito'y sinasabi nga po na dapat ay collective effort, no? Unified at collective. At the whole nation approach, hindi whole government approach, kundi whole nation approach. Pero sir, para lang doon sa appreciation ng mga kababayan natin na simpleng nakikinig lang doon sa mga terms ng pagka nagsasalita kayo sa PhilBox, pakipaliwanag nga sir, saan pa nagsisimula itong lindol? Ano ba itong mga trenches at ano ba itong mga fault line? Ang sinasabi nyo kanina, anim yung mga fault lines, ito bang lahat ng fault lines ito ay maaaring maging source ng lindol? At ganun din po yung mga trenches?
0: Yes, sir. Yung mga faults natin, again, as I mentioned, we have more than 180 active fault segments and they are capable of generating light to major earthquakes. And same thing with our trenches. Then we have 6 active trenches and they are also capable of generating great earthquakes. When you say great earthquakes, ito yung magnitude 8 and above. So kailangan talaga natin paghandaan. Both sides of the Philippines, merong trenches, the eastern side and the western side, and then the whole archipelago, except Palawan, is transected by active faults.
1: Dito sa mga trenches o dito sa mga active fault, ano rito yung maaring maging magbigay ng possibility o yung potential na posibilidad na talagang magbigay ng malawak na pinsala, kung meron man, at kung madedetermine okay, natin, Director?
0: Yes, sir, yung Manila Philippine Trench, this is 1,300 kilometers long and it's capable of generating 8.5, magnitude 8.5, masyadong malakas yan. This is from East Luzon to southeastern Mindanao, sa dagat. And then yung East Luzon trough naman, it's around 400 kilometers and it's capable of generating 8.5. So nag-extend to from northern extension of the Philippine Trench sa east towards the eastern side of Luzon. And then yung Manila Trench naman, it's 1,200 kilometers. It's capable of generating 8.4. And yung location nito is on the western Luzon to Mindoro Island. And then we also have Negros Trench. It's capable of generating 8.2 event. This is in the western Visayas sector. And then yung Sulu Trench, it's capable of generating 8.3 in the Sulusi region. And then yung Cotabato Trench, it's capable of generating 8.1 event. And ito yung trench na gumalaw noong June 8. It generated a magnitude 7.8 event last June 8.
1: So sir, yung pagkatapos nung unang lindol, meron pang sumunod na lindol eh. Related ba ito doon sa sinasabi niyong trend sa Cotabato?
0: Yes, last week meron tayong magnitude 5.6. Ito yung aftershock ng magnitude 7.8 event. In fact, hindi ito yung pinakamalakas na aftershock. Yung pinakamalakas na aftershock natin is 6.4 and it happened hours after the magnitude 7.8 event.
1: Thank you, sir. Tanungin ko lang si Martin, sir, si Captain Martin Aguda. Sa panig ba ng building at occupational safety, sa tingin mo, Martin, handa ang ating mga gusali, opisina, paaralan, pamilya at iba pang establishment sa posibilidad ng malakas na lindol?
2: Mataas naman yung awareness natin na ginagawa dahil na rin dun sa National Simultaneous Earthquake Drill. No? Every quarter yan. Kaya ang mga iba't ibang establishmento, eskwelahan, opisina, nandyan yung mga safety officers natin na talagang nagko-comply sa pag-conduct ng mga earthquake preparedness drills at evacuation. Napaka-importante nun. At siguro maganda rin mapag-usapan mamaya yung family preparedness na napaka-importante rin.
1: Sir, Director, kayo ba'y naniniwala na ang isa sa mga pangamba ng Big One ay ang posibilidad ng pagbagsak ng mga gusali at malawakang pinsala? Sa tingin nyo, sir, ano ang mga pangunahing kakulangan ng ating kahandaan na dapat agarang tugunan?
0: Okay, so ang dapat agad tugunan is the safety of vulnerable buildings, especially yung mga paaralan, hospitals, and other facilities na maraming gumagamit. So we need proper engineering assessments and we have to strengthen where if it's necessary. So hindi automatic naman na unsafe ang mga lumang buildings o safe ang mga bagong buildings. Safety depends on, depende pa rin sa design, construction quality, maintenance, modifications, and yung site conditions. So kahit code compliant, ang building, it may still sustain damage during a major earthquake. So kailangan din natin palakasin ang engineering capacity ng mga LGUs so that they can properly enforce standards and conduct infrastructure assessments. At dapat kinagamit yung hazard maps namin sa actual
1: pillbox,
0: land use and construction decisions.
1: Nakita ko nga doon sa Sarangani, mayroong mga building na magkakatabi, mayroong bumagsak na building, pero mayroong iba na nakatayo pa rin. So ibig sabihin, mayroong mga building na itinayo na maganda ang pundasyon at maayos at nakakapag-survive ng earthquake.
0: Yes, tama po kayo. In fact, yun din yung na-observe natin sa Bogo City in Cebu and of course yung sa Sarangani and yung mga earthquakes natin sa Mindanao. So ibig sabihin, pwede naman pala mag-survive as long as we follow the building code.
1: And hopefully, sir, dito sa Manila ay compliance tayo sa building code at mapapanatili natin yung integridad ng structure ng mga buildings. So pag dumating yung the big one, ay malaki yung posibilidad na makaligtas yung mga tao sa building at hindi masira yung building at hindi masyado ang pinsala. Martin, paano matitiyak na ang gusali, lalo na yung mga luma na sa matataong lugar, ay sumusunod sa pamantayan ng structural safety? Kayo ba na pag-uusapan ninyo ito pagka nagmi-meeting kayo na dapat may coordination sa mga local government units para ma-check itong structural integrity ng mga buildings?
2: Well, yung structural integrity napaka-importante dahil mayroon tayong prinsipyo na earthquakes alone don't kill people but buildings do. Ibig sabihin yung struktura talaga ang nakakapatay sa lindol, hindi yung lindol itself eh. So napaka-importante na i-check yung mga yung kung kalumaan, kung luma na, kailangan bang i-retrofit. So ito ay dapat mga eksperto, mga structural engineers ang maaring tumingin dito. At dapat talaga eksperto ang titingin dito na para magbigay ng expert advice kung kailangan talagang yung retrofitting. Pero yung sinabi mong sa mga matataong lugar, yan yung napaka-critical, yung ating mga malls, yung ating mga high-rise buildings. No? Kasi kada struktura o kada facility, iba't iba ang karakteristik niyan. Like for malls, hindi naman nagdi-drill yung publiko. Yung mall security and safety, nagdi-drill yan. Pero hindi kasama dyan yung tao pag nagdi-drill sila. No? So ang cascading hazards, kung tawagin, sa disaster, sa emergency management, ay yung panic at yung stampede, yung pag-evacuate. Yun naman kailangan na tignan natin. Isa pa yung evacuation sa mga high-rise na mga may mga vertical structures natin. Dahil yan, medyo may difficulty sila sa pagbaba. From high-rise, biro mo 30 floors. No? Yan yung kailangan talagang bantayan at pag-aralan at paghandaan.
1: Sir, Director Bakulkol, sir, tanong ko lang, kasi ito lagi kami natataranta sa Coast Guard pag may earthquake dahil sa tsunami. Gaano kalaki ang posibilidad ng tsunami pagka nagkakaroon ng earthquake? Ano yung magnitude ng earthquake? At saan earthquake at saan ang gagaling na earthquake yung makakapag-cause nitong mga tsunami?
0: Okay, so hindi lahat ng lindol pwede mag-generate ng tsunami. Like kung yung lindol natin ay nanggaling sa onshore active faults, ay hindi po yan, or yung fault na nasa lupa, hindi po yan makapag-generate ng tsunami. Makapag-generate yung tsunami kung nasa dagat, yung lindol, and mataas yung magnitude or malakas yung magnitude, magnitude 6.5 and above. And kapag
1: mababa
0: yung source ng lindol. So katulad nung June 8, June 8 this year, yung magnitude 7.8 earthquake sa Cotabato Trench, nag-generate po yan ng tsunami. Karamihan ng mga lindol natin ay nanggaling po sa mga trenches natin.
1: Kaya ako natanong yan, Martin, alam mo sa Coast Guard, pagka mayroong mga lindol ang kasunod, eh, lalo na galing sa dagat, ang kasunod niyan ay tsunami. At talagang nagkakanda kumahog kami para i-advise yung mga tao at yung mga barko sa area na mag-evacuate, no? O kaya pumunta doon sa mga safe na lugar. Alam nyo, itong mga earthquake na usapin, nakikita ko naman si Director Bakulkol na palaging nagsasalita, tinatry na itaas yung awareness ng mga tao, nagkakaroon ng information campaigns, maging yung ibang mga ahensya ng gobyerno. Pero bakit may mga tao at institusyon na hindi pa rin sapat ang paghahanda? Paano natin mapalakas ang kultura ng kaligtasan sa bansa? Sir Bakulkol, sir.
0: Okay, so sometimes kasi the danger feels distant. Meron din tayong tinatawag na normalization bias. Iniisip ng ating mga kababayan na hindi naman mangyari yan kasi never in my lifetime it happened. So ang naramdaman ko lang ay yung maliliit na lindol. So most likely yun lang din yung mangyari. So yun yung normalization bias. Meron ding mindset na hindi pa ngayon or again, katulad sa sinabi ko, hindi mangyari sa atin. May mga practical barriers din tulad ng cost ng building assessment at yung pag-retrofit ng mga buildings. So yung regular earthquake drills na ginagawa natin, nakatulong yan because they're habit forming and they build muscle memory. So kapag paulit-ulit natin ginagawa ang tamang response, mas madali natin itong maalala during an actual earthquake. Pero dapat may evaluation pagkatapos. May block exits ba? Gumagana ba ang communication? May arrangement ba para sa mga nangangailangan ng assistance? So para magkaroon ng culture of safety, preparedness must be part of everyday management, school activities, and family routine. So hindi lang tuwing may lindol natin to pinag-uusapan.
1: Martin, ano ikaw? Ano sa tingin mo? Bakit ganun pa rin yung mga tao sa kabila ng massive information campaign ng ating pamahalaan at ng katulad ng organization niyo, mga private organization?
2: Yeah, kasi ang lindol hindi katulad ng hydrometeorological hazards gaya ng mga bagyo eh nandiyan palagi sa atin, pero itong lindol biglang darating, hindi natin alam kung kailan darating 'to.
1: Pinagwawalang bahala
2: minsan,
1: na lang.
2: Minsan nawawala yung interest, mataas ang interest, minsan wala pag may nakita na lindol sa ibang bansa, eh medyo matatakot, no? So parang seasonal siya in a way.
1: Saka nag-earthquake drill.
2: Saka nag-earthquake drill. Buti na lang, meron ng regular earthquake drills na quarterly na ginagawa. Pero para sa akin, kasi yung earthquake drills, minamandato sa mga eskwelahan, sa mga buildings, pero dapat ilagay yung paghahanda talaga, ilagay sa kada bahay, sa kada pamilya. Which is palagay ko, yun ang kulang natin eh. Na handa tayo sa ating gusali, hangga tayo sa establishmento natin, pero pagdating sa bahay, i-further pa natin yung preparedness natin. Nagda-cover and hold ba tayo sa mga bahay natin? Alam ba natin yung evacuation area sa labas ng bahay natin? At saan tayo pa pwedeng kumuble? Temporarily, may vacant lot ba sa tapat natin? Yung mga tipong ganun, kailangan pag-usapan na rin yan ng kada pamilya. Kasi walang safety officer sa isang bahay. Ito yung head of the family ang mag-i-initiate ng mga ganitong campaigns.
1: Sir, Director, itong The Big One kasi palaging pinag-uusapan na parang 400 to 600 years yung kanyang pagitan bago mangyari uli. At parang ang nangyayari, kung tama yung computation, parang malapit na ito. So, ano po ang pag-aaral dito, Director?
0: Okay, so the last time it moved was in 1658. That's the last time it moved. So it moves every 400 to 600 years. So when we say, if we take the lower limit, which is 400 years, it would be 2058.
1: But of course,
0: hindi naman ibig sabihin, 2058, mangyari yan.
1: O pwede mas maaga, Director?
0: It could be earlier or it could be later or it could even happen on its upper limit, which is 600 years, which meaning 200 years from now. But of course, we have to assume that it may happen on the lower limit, near the lower limit. That's the reason why we have to prepare. Kasi baka isipin natin, baka mangyari
1: matagal
0: yan.
1: Matagal pa.
0: Hindi tayo maghahanda. Eh kung nangyari yan during the lower limit. So kailangan talaga natin paghandaan.
1: So dapat ito maging way of life yung paghahanda natin, Martin, ano?
2: Yes, preparedness is a way of life. At saka siguro titignan natin yung mga paghahanda na hindi lang naman sa lindol, na tayo naman ay disaster prone country. Pare-parehas lang din naman halos, like magkaroon tayo ng go bag, mga imbak, You know? So yung mindset palagi of preparedness, sabi mo nga kanina, lifestyle, napaka-importante niyan.
1: Nandiyan yung baha dito, kabi-kabila yung mga sakuna. So tama lang na ang word natin palagi sa pamilya at sa komunidad ay preparedness. Kung tumama, hindi sapat sa na alam natin ang panganib ng isang malakas na lindol. Ang mas mahalaga, handa ba tayong harapin ito? Paano ba matitiyak na ligtas ang ating mga gusali? Handa na ba ang ating mga komunidad? At alam ng bawat Pilipino ang dapat gawin sa oras ng sakuna. Tutukuyin natin maya-maya ang mga konkretong hakbang para mapalakas ang ating kahandaan at mailigtas ang mas maraming buhay. Sa pagbabalik yan ng The Commanders.

0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Manatili po kayong nakatutok, patuloy pa rin nating tinatalakay ang paghahanda at kaligtasan sa oras ng pagyanik. Para kay Director Bacol ko uli, sir. Director, yes, ano sir. Ang mga pinakamahalagang hakbang dapat gawin ng mga local government units at mga komunidad upang may handa ang sarili sa posibilidad ng The Big One? Kasi kami sa Coast Guard, sir, ang lagi naming sinasabi, ang first line of defense o yung first line na dapat nakikilos, yung nasa community, yung pamilya.
1: Okay, so una, dapat alam nila yung hazards and who may be affected. Gamitin nila ang official hazard maps ng aming tanggapan, identify vulnerable communities, and tingnan din yung mga locations ng critical infrastructures, yung schools, hospitals, evacuation areas, and essential facilities. Pangalawa, they have to turn that information into action. Sayang naman, may data tayo, may information tayo, pero hindi naman ginagamit in decision making. So strengthen the engineering capacity of the LGUs para mas maayos ang building assessments and enforcement of safety standards. Isama ang map faults natin at iba pang hazards sa land use decisions. And pangatlo, prepare and test the contingency plans. Dapat may clear arrangements for rescue, for medical care, for communication, and education on first aid and other life-saving skills.
0: Okay, Martin, paano natin matitiyak na yung mga gusali, paaralan, ospital at matataong establishment at ligtas at kayang tiisin ng malakas na pagyanig? Ano ang mga dapat na regular na inspection at safety measure na ipatupad? Of course, yung LGU ito, no? Tsaka yung mga LGU, yung mga engineering offices.
2: Yung mga compliance sa ating building code.
0: Tama.
2: No? Yan yung kailangan nating compliance na nagawin. No? Pero siguro to be specific sa preparedness naman. Kasi kada gusali, kada establishmento, may kanya-kanyang hazards yan. Eh. Like for example, sa ospital. Ang scenario mo dyan ay paano na hindi lang natin i-evacuate yung mga sarili natin, yung mga staff. Kailangan mong i-evacuate yung ating mga pasyente. Napakahirap nun. No? Na-experience ko na makakita na mag-evacuate ang isang ospital. Napakahirap, very challenging. So, dapat i-practice din yung ganung scenario. Sa malls natin, ang kalaban natin dyan, stampede. Kailangan din naman natin i-practice yung evacuation in such a way na hindi naman magkakaroon ng stampede as a secondary hazard. So, I think yung contingency plan per establishment, yun ang kailangan i-establish natin. Hindi pare-parehas ang paghahanda eh. Kada building, kada establishment,

0: establishment, iba't iba yung paraan ng paghahanda. So, bukod sa earthquake itself as the hazard, bukod sa cascading hazards na pwede mangyari, like sunog, di ba, structural collapse and others, kailangan din tignan natin dito yung actual scenario na unique doon sa building na yon.
1: Pero di ba tama din na yung mga security officers ng bawat establishmento ay naghahanda yan at nagkakaroon ng risk assessment at mayroong mga drills na ginagawa?
0: Well, tama ka dyan, Commander Arman, kasi ang kikilos talaga sa isang gusali, like for example, sa isang mall, sa isang matataong lugar, ang safety officer, iilan lamang yan, no? So, importante dyan yung force multiplier natin. So, sino ba yan? Yung security guard natin, yan ay dapat na siyang re-responde, tutulong, mag-i-effect ng evacuation, at mag-conduct siguro ng minor rescue and initial response, no? So, napaka-importante yung role neto, ha? Ng ating mga security guards dito sa panahon ng sakuna, especially pagka widespread yung ating disaster or earthquake for that fact.
1: Kung may makita ang bitak o palatandaan ng structural damage sa isang gusali matapos ang lindol, Sir Director, ano ang mga dapat gawin ng mga tao at sino dapat ang lapitan upang masuri ang kaligtasan nito?
2: Okay, so kung may visible damage or signs of instability, again, ito'y palagi natin sinasabi sa ating mga kabayan, huwag munang pumasok sa or bumalik sa gusali. Once the shaking stops, move carefully to a safe area at lumayo sa damaged walls, falling debris at saka sa mga power lines. They should contact their local building official or city or municipal engineering office para ma-arrange ang assessment by qualified engineers. Hindi naman lahat ng bitak ay structural, pero hindi rin dapat natin husgahan ang itsura kung safe ba ang building. So even a properly designed building may sustain damage after a strong shaking. At pwede pang lumala ang damage kapag meron tayong mas malakas na aftershock na sumunod.
1: Director, alam mo, in the advent of artificial intelligence, iniisip ko lang kung ang pillbox ba ay nakikinabang na dito o nagagamit niyo ito para ma-monitor yung mga palatandaan ng kung magkakaroon ng earthquake?
2: Meron tayong, up to now, there's no technology that can tell us exactly when an earthquake would happen. So, ginagamit natin yung artificial intelligence para mapabilis natin yung pag-process natin ng data kapag may lindol. Pero hindi natin ginagamit yung artificial intelligence to predict when an earthquake would happen. Kasi right now, wala pa rin technology that can tell us exactly when an earthquake would happen.
1: Pero sana dumating yung panahon na magamit natin itong AI. Ano? Ito sana yung mga i-develop ng ating mga software engineers at nang sa ganun ay maraming buhay ang maisalba natin kung sakaling magkaroon man lang ng konting chance na ma-predict itong earthquake, no, sir?
2: Yes, sir. Malaking tulong yan para sa atin. And yun yung pinaka-objective ng earthquake prediction. Yung may division kami dito, seismological observation and earthquake prediction division. Tinatanong nga kami, bakit may earthquake prediction? Nobody can predict when an earthquake would happen. Sabi namin, yun yung long-term goal eventually ng seismology, to be able to predict when an earthquake would happen.
1: Ito pa, Director, ang isang problema na nangyayari dahil sa mga social media, no? Alam ko, may information dissemination ng lahat ng ehensya ng gobyerno, lalo na po kayo. Pero lumalabas pa rin yung mga fake news at mapanlinlang na informasyon tungkol sa mga lindol, lalo na sa mga kumakalat na peking prediksyon, petsa at oras ng pagyanig. Paano nyo kaya ito may iwasan? Meron bang ang P-box na mekanism para masabihan o masala yung mga ganitong balita?
2: Okay, so yun yung downside ng social media. Yung positive side muna, madaling kumalat yung information natin kapag nagpapalabas tayo ng advisory. Seconds lang, makakarating na kaagad yan sa ating mga stakeholders sa grassroots. Now, the downside is mabilis din kumalat yung fake news. So, ang ginagawa natin, nag

0: website kami.
1: And of course, pakipagtulungan na rin natin mga media partners.
0: That's right, that's right.
1: Okay, Martin. Gaano kahalaga ang regular na earthquake drills, evacuation plans, at safety training sa mga opisina, paaralan at komunidad? Paano matitiyak na hindi lamang formalidad ito, kundi talagang real, Makoy, tunay na paghahanda? Paano yung pamilya naghahanda sa mga ganitong pagkakataon?
2: Well, sa ating mga earthquake drills, nakita naman natin din na for the longest time na ginagawa natin yung quarterly, yung National Simultaneous Earthquake Drills. Nakita natin sa mga actual na lindol na medyo okay naman yung nabawasan yung pagpapanik, no, ng mga estudyante. Nakita natin sa mga video sa mga past na ng mga lindol natin, no. Talagang kasi ang lindol is an event na talagang imposibleng hindi magpanik ang isang tao dahil nakakatakot. Yan ay pwedeng life and death situation, mag-collapse ang gusali. But with constant drills, alam natin yung ano ba yung survival na kumbaga immediate action drill natin, which is para mabuhay ka sa lindol, nasa struktura ka, yan yung duck cover and hold natin, no. Yan lang ay isa sa mga kailangan nating malaman. Yung evacuation, kasi pagtapos nung lindol, kailangan mong mag-evacuate. Challenge yan, depende sa building
1: alam
2: mo.
1: Alam mo yung evacuation points.
2: At alam mo rin yung evacuation
1: safe
2: points
1: na evacuation
2: mo.
1: Points.
2: Yes, oo. Okay. Kasi doon ka, assembly points actually, para doon ka mag-account ng, okay, ng mga opisina mo, ng mga estudyante, and others, no. Pero yung sinabi mong ibang plano pa after the lindol, no. Ang tanong, for example, paano natin malalaman kung pwede na tayong bumalik? Yan, okay. Isa sa mga plano yan.
1: So usually, nagbabalikan ka agad kahit wala pang advice dahil ng yung kabuhayan ay ayaw mapabayaan at doon sila panatag doon sa bahay nila.
2: Kailangan ng structural integrity test. No?
1: Pero so hindi ka agad dapat tirahan. Halimbawa, dapat may examine muna uli yung bahay kung pwede nang bumalik.
2: Kung alam natin na medyo may mga crack, no? Kung medyo may mga para ma-determine natin kung safe talaga bumalik dyan. Pero ang gusto ko sabihin dito, from office to the school, di ba? Ang next kasing gagawin dyan is pauuwiin yung mga tao kung talagang major earthquake yan, eh. Yung mobility plan, na-testing ba natin kung paano tayo uuwi? Na, baka hindi na natin magamit yung four-wheel vehicles natin dahil baka sira ang mga daan natin, di ba?
1: Ang isa sa mga nangyayari usually, halimbawa lang sa mga bagyo at mga landslide, hindi makaresponde yung mga tao. Kami sa Coast Guard, halimbawa, bit-bit namin yung mga rubber boats, pupunta kami sa isang lugar. Pero at the same time, kita mo na wala ka ng madaanan, eh. Nangyari yan sa Undoy, sa maraming pagkakataon. At hindi, parang tingin ko, dapat maging ready tayo dun sa ganung senaryo. Hindi ko lang alam kung na-experience nyo na o meron na kayong nakikita sa pamahalaan na mareresolba natin yung ganung klase ng problema para pag nagkaroon ng lindol, ay nandun na yung mga respondent. Pangalawa, yung communication, dapat ito isa sa pinakamahalagang paghandaan. Pagka namatay ang communication, walang radyo, walang internet, walang means kung paano mo makausap, yun ang magiging problema natin. Tingin mo, Martin, nakahanda ba ang gobyerno at ang ground level para sa ganung mga problema para makaresponde?
2: Well, sinasabi ko sa aking mga lectures, ang lindol, it will not just collapse structures, it will collapse the system. Yung sinabi mo kanina, sira yung daan, walang communication. So yung mga dapat in-anticipate natin, hindi lang yung talagang lindol itself. Ito yung tinatawag natin cascading hazards. At hindi lang naman gobyerno ang kailangan nating asahan dyan, no? Dahil talagang walang gobyerno talaga na makapaghahanda sa isang ganun kalaking pinsala na pwede mangyari, no? But ang importante lang sa lahat ng naghahanda sa iba't ibang level, gobyerno, yung mga organization, yung mga offices, yung pamilya, natignan natin na mayroong mga cascading hazards na tinatawag, no? At yung mga scenario natin, yung mga plano natin, doon natin iaangkop na walang telepono, hindi tayo makakapaghanapan, yung reunification ng mga pamilya, yung anak mo, paano mo hahanapin yung asawa mo. So doon nakabase yung iba't ibang mga plano dapat natin after this duck over and hold and evacuation plans.
1: Director, no, isa sa mga maaring maging epekto ng lindol, itong sunog na kikita ko doon sa history ng San Francisco na naging malala yung epekto ng lindol. Dahil after ng lindol, ito na yung mga effects, yung lalong-lalong na malawakang sunog. So hopefully, Martin, ang pamilyang Pilipino ay makapag-prepare din. So dako lang tayo kung anong role ng pamilya, kung paanong preparation ang gagawin ng pamilya pagka merong dumating na lindol sa atin.
2: So yung kaninang usapin natin, di ba, na maaaring hindi makaresponde yung ating mga naghandang government forces, pati yung mga volunteer responders natin.

0: no, because of yung aking rescue march pala, kung maalala mo, yan yung aking basis for rescue march. Pinagdalakad ko yung mga responders ng 15 kilometers, ng full gear. Kasi ang anticipation natin, baka hindi sila makadating sa ground zero at hindi makapasok yung kanilang mga sasakyan. So, yung principle ng yo-yo, no? Yo-yo, parang yung yo-yo na laruan. You're on your own. Kumbaga, anticipate natin in the first 24 to 48 hours, baka walang tulong na makarating sa atin. Sinong aasahan natin? Ang pinaka-basic na aasahan natin dyan, yung pamilya itself.
1: Si tatay, si nanay.
0: Si tatay, si nanay. At importante rin dito, love thy neighbor, yung mga kapitbahay mo.
1: Na hindi nakapag-prepare.
0: Oo, yan yung iyong survival community.
1: Yung mga vulnerable na, yung may mga sakit, mga PWD,
0: matatanda, natin yan.
1: Yung mga bata.
0: At with the plan, kailangan natin suportahan yung plano natin sa pamilya. Like, yung mga go-bags na paulit-ulit na nire-remind na meron tayo. Pero bukod dyan, yung imbak ng pagkain. Kasi yung go-bag, hindi kakasya dyan yung 3 to 5 days na tubig at pagkain. Minsan nakakalimutan natin yan, i-remind. Dapat meron tayong imbak o stockpile aside from the go-bag na meron yung kada pamilya. So, i-maintain natin yung mga ganong klaseng paghahanda sa ating mga kabahayan.
1: Director, ganito rin ba ang ina-advise ng PBOX sa mga paghahanda na dapat gawin ng pamilya?
2: Yes, sir. Ganon din po yung katulad ng sinabi po ni Sir Martin. Yun din po yung ina-advise natin, gumawa at i-practice ang Family Earthquake Emergency Plan. Kahit ngayong araw, pag-usapan kung ano ang gagawin kapag magkakaroon ng lindol at nakakahiwalay kayo. So you have to identify safe spots, evacuation routes, a meeting place, lalo na kung yung mga anak natin ay nasa eskwelahan and tayo nasa bahay. So dapat alam natin kung saan tayo mag-meet. And there should be an emergency contact outside the affected area. Isama kung sino ang tutulong sa mga bata, older family members, at persons with disabilities. So as part of the plan, again, at katulad din po ng sinabi ni Sir Martin kanina, prepare at least 3 days of food, water, medicine, and other essentials.
1: Okay, no? Importante rin na talagang alam ng mga anak mo kung magkakahiwalay kayo, saan yung meeting place nyo kung sakaling dumating yung isang ganitong
0: kasi klase. Wala na tayong cellphone, wala na tayong signal na maaasahan. So, pre-planned lahat. No? Yun yung mga dapat pag-usapan ng mga family members talaga. Marami pang plano eh, bukod dun sa cover and hold and evacuation, Commander Arman.
1: Ang bilis po ng oras at napakaganda ng ating pinag-uusapan sapagkat ito ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Pero kailangan na natin matapos. So, Director, final message po ninyo para sa ating mga kababayan.
2: Okay, so ang earthquake is a random event and we're part of the Pacific Ring of Fire. So every now and then, we will be jolted by earthquakes. That's our reality. And the best course of action is always preparedness. And when we say preparedness, we have to make sure that we follow the minimum engineering standards kapag nagpapatay tayo ng bahay. Now, kung nakatay ng bahay natin, we have to make sure na earthquake resilient yan. May mga apps tayo, yung how safe is my house app. Pwede lang i-search online and then they can test kung yung bahay nila ay earthquake resilient or not.
1: Thank you, Director. Martin, final word.
0: Commander Arman, ang importante sa malalaking mga disaster, ang paghahanda, may tatlong level. Yung tinatawag nating public health, yan yung ginagawa ng gobyerno. Yung ating mutual health, yan yung ginagawa ng mga organisasyon, ng mga opisina, at yung family preparedness na napaka-importante. Self-help ang napaka-importante. Yung gusto ko lang i-impart at iiwan sa mga nakikinig sa atin ngayon, Commander, ay yung principle ng yo-yo, you're on your own. Dahil hindi lahat ng oras, baka tayo ay matulungan sa tamang oras.
1: Malapit na rin yan sa YOLO, no? You only live once, kaya dapat mag-prepare tayo. So, Sir, Director Bacolcol, Martin, Captain Martin, marami kayong naibahagi at alam ko nakinabang ang ating mga kababayan dun sa mga information na binahagi nyo. So maraming salamat po at sa inyong oras at sa mahalagang mga information sa ating mga manonood.
2: Maraming salamat din po.
1: Sa ating talakayan, totoong hindi natin kayang tigilan ang pagdating ng isang malakas na lindol. Pero may mga hakbang tayong maaring gawin para mabawasan ang pinsala at mailigtas ang buhay. Mahalaga ang papel ng PBOX sa pagmamonitor ng mga panganib, gayon din ang pagtitiwala sa mga scientific information at pagsunod sa mga babala. Ngunit ang kahandaan ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi tungkulin din natin na tiyaking ligtas ang ating mga tahanan, alamin ang dapat gawin sa oras ng lindol, at handa ang ating pamilya sa anumang emergencies. Mapapanood kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Live kami sa Abante at nakasimul ka sa Billionaire News Channel. Manatili kayong nakaantabay dahil susunod na ang agenda. Ako po si retired Rear Admiral Arman Balilo, ang dating spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders.

Bukod kay VP Sara, isang dosenang iba pang personalidad ang idinawit ng naging security chief ni former House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso sa umano'y porsyentuhan at delivery ng mali-maletang pera. Pangunahing nabanggit sa affidavit ni Gracioso ang asawa ni Velasco na si Rowena Amara Velasco o kilala bilang Wen, na siya umanong pinanggalingan ng mga regalong maleta ng cash, tsokolate at mamahaling bag para kay Mayor Sara. Ayon kay Gracioso, ang mga regalo maging ang susi ng mga sasakyan. Laman ng mga ito at cash ay pinaabot ni Mayor Sara kay Jeffrey Tupas o Jepoy na miyembro ng kanyang staff at nagsilbi bilang Davao City Information Officer. November 2021 nang terminate ni Mayor Sara sa pwesto si Tupas matapos dumalo sa isang party kung saan nagkaroon ng drug raid. Sa mga Duterte, 2 beses na banggit si Davao Congressman Paolo Duterte. Sa utos umano ng boss niya na si Speaker Velasco, naghatid din umano si Gracioso ng pera para kay Congressman Pulong sa isang bar sa Davao at iba-ibang lugar sa Metro Manila. Ilang beses namang nabanggit si Marikina Congressman Miro Kimbo na noong panahon yon ay wala sa pwesto. Isa umano si Kimbo sa mga nagdala ng pera para kay Velasco. Kay Kimbo rin umano galing ang impormasyon na galing ang pera mula kina Curly at Sara Discaya at iba pang mga DPWH contractor. May pagkakataon ding kasama pa ni Kimbo si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa isa sa mga cash pickup. Si DPWH District Engineer Henry Alcantara nabanggit din na nakitang pumasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 nang sila ay kukuha ng pera. May pera rin na galing kay Zaldico. May isa umanong cash house na pinag-imbakan ng pera si Velasco sa Valle Verde 6 sa parehong kalye na may bahay umano si Co at ilang beses daw umano siyang tumanggap ng pera galing sa kanya at iniimbak sa iba't ibang cash house ni Velasco. Bago pa ang May 2019 midterm elections, nagde-deliver din umano ng pera ang mga security aid ni Co sa bahay ni Velasco sa Valle Verde. Nasa 100 million ang pera para sa kampanya na hugpong sa pagbabago ang partidong binuo ni Mayor Sara para sa mga inendorsong kandidato noong 2019. Noong mga panahong ito, ayon kay Gracioso, ipinakilala raw sa kanya ni Mayor Sara si Ramil Madriaga. Kay Madriaga umano ipinabigay ang 20 million na pambili ng motorsiklong gagamitin sa election caravan ng HNP. Mas dumalasaan niya ang delivery ng pera mula ng maging House Speaker si Velasco mula kina Co, Kimbo at Attorney Honey Sipin na naging Chief of Staff ni Velasco at Secretary General ng House of Representatives. Gayun din dumalas umano ang delivery ng pera kay VP Sara. Ayon kay Gracioso, sina Velasco at Sipin ang pinagalingan ng impormasyon na nakakakuha si Velasco ng porsyento o kickback sa lahat ng mga proyekto sa buong bansa. At kasama raw sa porsyento ni Velasco ang para na rin sa mga Duterte. 2021 naman anya nang makita niya si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa DPWH main office. Kasama niya noon ang isang General Pipino para magpa-approve ng project sa Region 8 sa utos ni Velasco. Mula DPWH office, nagtungo sila sa opisina ni Budget Secretary Wendell Abisado para sa project approval. Si Pipino anya ang nagtanong kung magkano ang SOP o porsyento ni Velasco. 25% umano ang sagot ni Velasco kay Gracioso na babayaran anya in advance. August 2021, nang mag-resign si Abisado sa pwesto due to health reasons. Sa lumutang na web of personalities na mga pangalang idinawit ni Gracioso, nadawit kalaunan sa flood control scandal si Zaldico, Curly at Sara Discaya, DPWH Engineer Alcantara, Yumaong Yusek Cabral at Yusek Bernardo na naging state witness laban sa ilang akusado. Aabangan kung may maghihintay ding kaso sa iba pang mga pangalan na nabanggit. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Yan, di ba? Grabe, galing naman ni Gil, di ba? Yes. Gara-gara.
1: Ang galing mo, Kong.
0: Grabe, thank you so much, Gil. Magandang gabi.

0: tinoodo mo din talaga ang emosyon, di ba? Alam mo, may mga kanta na hindi kailangang ipakilala. The moment you hear the first few notes, may memory ka na agad. At itong Bakit Sino Pa, more than, grabe, tatlong dekada na to.
1: Yes.
0: Tatlong dekada na to, may tama pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Paano nga ba naging tatak ng isang Lloyd O'Malley ang heartbreak songs?
2: Usually, pag love song, mas tumatagal eh. Mas tumatatak kesa yung fast.
0: Pero ito, before the hit records, before the concerts, before people started calling you one of the jukebox kings, di ba? Nursing pala ang course mo.
2: Oh,
0: college dati ka.
1: Yeah.
0: Ano ba talaga yung plano mo noon?
2: I started singing at the age of 8.
0: Oh.
2: So, bago, ano, nung high school naman, is a gospel singer ako eh. So, yun ang roots ko talaga, gospel. Bago ako nag-secular na kanta. Tapos, habang nag-aaral ako ng nursing, kasi nga, ang mom ko lives in the States. So, yun ang inaano, kailangan. Alam mo dati, mga magulang, di ba? Para makasunod ka sa Amerika, mag-nursing ka, pati tayo dyan, nursing daw. Eh, nakita ko, ang dami naman palang maganda.
0: Ayan.
2: Pwede na rin to.
0: Pero ito, interesting kasi kahit practical lang ang course mo, parang mahirap din takasan ang music sa pamilya ninyo.
1: Mm.
0: And your grandfather was a great composer and conductor,
2: yes.
0: Resty O'Malley,
2: yes,
0: diba? Whose music became part of Philippine musical history.
2: Yes.
0: Ito, growing up, aware ka ba na special ang musical legacy na pinanggalingan mo? And how was it growing up with your lolo?
2: Ano kasi yan eh, kung unang apo ko, so doon ako nakatira. Kami yung magkatabing matulog ng lolo ko.
0: Uy!
2: Oo, kaya medyo spoiled ako doon. Tapos narinig ko yung mga pag nag-ano siya. And also, he's a musical director of FPJ, Dolphy, and Ramon Revilla. So, growing up with him, ang maganda lang sa kanya, hindi siya namamuwersa eh. Eh ako, nag-interesado lang talaga ako sa music. Pag narinig ko yung mga kanta, kinakanta ko. Tapos pinapiano ng lolo ko. Habang kinakanta ko yung mga, saan ka manoroon, paano ko talilimutin. Kaya I know yung mga few of his songs, pinapiano niyan. So, grade 2 ako niyan, kinakanta ko. Pero back in the day kasi, so I have this cousin of mine na ang boses niya nung bata kami is Michael Jackson. So, ako, 8 nag-start kumanta, siya 6. Mas ahit siya sa akin eh. So pinapakinggan ko siya, tapos hanggang sa siya ang unang-unang nagbigay ng ano sa akin kasi I was trying to imitate him. I can control mo yung paos ko eh pag pag low notes
0: pag
2: lang.
0: Low notes.
2: Pag tumaas, hindi ko na nakokontrol, lumalabas siya.
0: Mm-hmm.
2: Dati noon na nakafrustrate ako, sabi ko, ganun, ba't ikaw ay miski mataas? Ayos naman. Uh-huh. So siya, nung bata kami, nasabi sa kanya, oh, Michael Jackson. Tuwan-tuwa kami.
0: Siyempre.
2: Ako iba eh, Rico J. Ayoko naman, matanda po yun. Wala mong batang ano. So that time, yung ginawa niya, yung sabi ng cousin ko sa akin, eto aralin mo. So grade 2 kami noon. Ako, grade 2 ako. He gave me this tape. James Ingram. Sabi niya, ito aralin mo para kaya days na ano, kinakanta-kanta ko ng mga ganon.
0: Ito naman, and before the recording career, ano ang ginagawa ni Lloyd O'Malley na hindi pa kilala ng publiko?
2: Na-discover ako nung composer ng Bakit Kung Sino Pa. Meron siyang friend na nagpo-produce ng mga shows.
0: Uh-huh.
2: Eh, siyempre, sabi ko, racket niya, tirahin natin.
0: Mm-hmm.
2: So nabigay ako ng demo tape, kinanta ko. So ngayon, magpa-front act.
0: Ayan.
2: Front act kay Side A.
0: Uy!
2: Dati, St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon, front act. Ang bigay sa akin noon, that was like 1992.
0: Uh-huh.
2: Ang bigay sa akin. Lord, kanta ka lang mga tatlo ha. TF mo, 5,000. Daming.
0: Dami noon, 1992.
2: So ngayon, eto na. Ginawa ng producer, iniba yung pangalan ko. Ginawang Nico O'Malley. Ako wala na akong pakialam. Sabi ko, basta may bayad. No? Ang ganun pangalan.
0: 5,000 to. Kahit diba? Miko yan. Bahala na kayo. Diba?
2: Anyway, magkoconcert na kami. Front act nga ako eh. So tinawag na ako, ladies and gentlemen, Mr. Nico O'Malley. Dumadagundong niyo.
0: Gabi?
2: Nabu. Boo!
0: Bakit?
2: Siyempre, gusto nila side in eh.
0: Oo, tarabi naman to mga to. Mga juicy pa kayo.
2: Pero, yun ang nagpalakas ha. Ninam-nam ko yun. Boo pala ha.
0: But wait, there's more.
2: Dinira ko ng ano, how am I supposed to live without you?
0: Patay.
2: Nag-ibang pananaw ng buhay.
0: Oo, di ba? Di na buo, di ba?
2: Di na. Buhay na. Buhay, di na buo.

0: Di ba?
1: Then, after noon, nag-isa pa ulit na front act, nag-guest naman ako kay Eddie Kay.
0: Yan.
1: Meralco. So, nandun si, what do you call this? Si Benes Casa, technician namin noon.
0: Mm.
1: So, ang kinanta ko noon is yung kay A Dream is a Wish, kay Bolton.
0: Ganda noon.
1: A Dream is a Wish, a heart makes. Doon niya na ano sa akin, nilapitan niya ako na, oh, gawa tayo ng album. Doon pa lang. Na ano na parang, sige, hindi naman naniniwala na nagagawa kaming album.
0: Oh.
1: Eh kaya lang, after that, tinawagan niya ako. Yun, tinuloy na niya yung kanyang promise, nagagawa kaming album. Yun ang naging history.
0: Yan na. Yan ang history ng...
1: Pinang kalingan.
0: Yan ang history ng Nico O'Malley.
1: Diba?
0: Eto, and then 1993 happens.
1: Yes.
0: You release your self-titled debut album and suddenly, there's this song. Bakit Sino Pa? Kinanta mo kanina.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Did you know that the first time you heard that song, that it was going to be special?
1: Ayoko yatang kantahin yan. Binigay sa akin yan.
0: Ayaw mo talaga?
1: Kasi nga, sabi ko, and then binigay sa akin, oh sige, okay lang. Eh, nung record na namin nung manager ko. Eh syempre, diba, sanay nga ako sa mga black music.
0: Oo. Oh.
1: Tinira ko ng parang black.
0: Mm-hmm.
1: Kinulot-kulot ko.
0: Oo, oh, yan.
1: Oo, kulang. Kikindating.
0: Oo, oh, oh, diba?
1: Parlo ng peg.
0: Oo, oh, iba. Grabe.
1: Sabi sa akin.
0: Pang malakasan, di ba?
1: Sabi ng manager ko, wag ganun. Wag mong ganun. Bakit? So ako, para akong na-offend. Kasi yun ako eh.
0: Oh.
1: Parang iniiba niya. E sabi ko, sige, okay, kung anong gusto mo. So while I was like recording the song, hindi ko alam na, siyempre pag recording, putol-putol yan eh. Hindi ko alam na, mataas pala yung kanta. Nung kinanta ko, nang nilaunch ko na yung kanta, pinapractice namin, sabi, ang taas pala. Andun lahat eh. Nakakit ko, andun lahat eh, nakababad eh. So I have to practice it para maano ko. Hanggang sa parang, nung ano na, biglang nagkukusto ko na rin. Okay naman pala yung pagkakadali ko dito.
0: Ito, kailan mo na-realize na grabe na yung sikat ng kanta mo dahil narinig mo na siya everywhere, di ba?
1: Mm-mm.
0: Kailan mo na-realize yun na pumasok na sa'yo na parang sikat na ako ah, di ba?
1: Nung unang-unang pinatugtog sa radyo yung kanta.
0: Mm.
1: Siyempre, hindi pa naman lalam kung sino yung kumanta. So yung pinopromote na namin, doon pa lang, na-feel ko na ba? Parang kilala, pinagbabawala. Eh dati kasi, Nyor, lagi ko nagbabasketball sa kalsada. Mahindi ko. Pinagbawala na ako ng manager ko. Huwag kang mabasketball sa kalsada.
0: Hirap na.
1: KJ naman ito. Nagbabasketball sa kalsada. Wala na eh. Kaya sabi kasi may
0: mga kilala sa'yo. Doon mo na
1: sa iyo. So, ganun ba yung kako? Huwag kang tatambay-tambay. Ang dami naman bawal niyan. Tapos nung time na yon, syempre, bawal malaman na meron akong asawa. So, yun ang nakakalungkot lang doon. Kaya pinaalam dati na walang asawa. No?
0: Hindi mo maipagmalaki ang pamilya mo.
1: Hindi mo mailabas.
0: Mm-hmm.
1: Dumami tuloy sila. Yun ang problema.
0: Kasi siyempre, feeling nila single ka.
1: Diba? Dumami tuloy sila. Alam mo naman ako, nung panahon natin, para akong photo me.
0: Oo.
1: Mabilis ako ma-develop.
0: Exactly. Diba? Diba? Oo. Ikaw, diba, naku-compare ka, Michael Bolton ng Pilipinas. Mm-hmm. Because yung raspy sound mo, lahat, grabe yun. At nalaman ng ang sikreto mo, yellow or malamig na tubig. Ikwento nga sa amin yun. Ano ba yung kwento ng yellow at malamig na tubig na yan?
1: Kasi nyo, dati, nung gospel singer ako, ano ako yan, I can only sing like 2 to 3 songs.
0: Mm.
1: Hindi ko pa alam yung control ng ano, na para yung stamina ng boses. Talagang bigay agad ako. Tapos nawawala na ako ng boses. So, yung nag-secular na ako, sabi ko, ba't ganun? Hindi ko hindi na ako makakanta. Tatlo pa lang, paus na ako.
0: Uh-oh.
1: Sabi nung pinsan ko, naka ma, ito, binigyan ako ng alak.
0: Yan.
1: Alak daw. Nung panahon natin, ESQ pa. Sabi ko, ito ba talaga? Eh, di tinitira kang tinitira. Tapos, iniinom-inom ko. Tapos, inom kulit. Tinawag na ako ngayon. Ladies and gentlemen, Miss O'Lloyd. Umali. Dum dum da da da da da da da da da da. There's a light. Ayun lang, nawala yung light.
0: Nawala?
1: Napunta ako sa drum set. Ha? Sabi nung drummer sa akin, oh Lloyd, okay ka lang. Ay ko, 2 minutes. So, doon ko nakita na, hindi pala doon.
0: Uh-huh.
1: So, nung panahon naman natin, eh, may Cosmo Bar dati. Diba?
0: Uh-huh.
1: Cosmo
0: Sikat
1: Bar.
0: Yun,
1: kumakanta ngayon ako ng mga Bryan Adams. Eh, nag-smoke machine.
0: Ako po, Batman, di ba?
1: Oo. Psh. Eh, alam mo naman ako, asthmatics ako eh. Nadampot ko yung ice cold beer. Pag inom ko, pagkanta, ba, ako effective ah. So, hindi ako nagano muna. Sabi ko, parang baka chamba lang ako. So, ginawa ko ngayon, eh yung manager ko, sabi sa akin, Oloy, meron tayong show sa Davao. Sabi ko, sige, ilang ano yan? Ano to, tatlong gabi. Tatlong gabi? Ilang kakantayin ko? Mga 15 hanggang 19. Sabi ko, pare tayo dito, kago. Dito ko naman susubukan kung effective.
0: Ah, yun. Ice cold na.
1: Ginamitan ko na. Pero mas gusto ko nga pag mayroong parang soft drinks, para medyo gumuguhit eh.
0: Oh.
1: Nare-relax kasi ang muscle eh. Sa akin, effective yung ganyan.
0: Effective yung pala.
1: Yeah.
0: Alam mo, Lloyd, ang ganda ng journey mo because it reminds us that sometimes the path we prepare for is not always the path that ultimately defines us. From nursing to carrying the musical legacy of the O'Malley family to finding your own voice. And I think that's what makes your journey special. Hindi lang dahil naging hit ang mga kanta mo, it's because people saw themselves in them. Sa bawat heartbreak, sa bawat tanong na walang sagot, at sa bawat pagkakataong kailangan nating bumangon ulit, nandiyan ang music. More of Lloyd O'Malley when we return. Woo! Grabe! Ayun, Jan, who's your daddy?
2: Daddy Lloyd!
0: Daddy Lloyd!
2: Daddy Lloyd!
3: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
4: Meron mang chicken and cheese!
5: Chili and cheese!
6: Cheesy pizza!
7: Cheesy spaghetti!
8: Cheesiest cheese dog!
9: Kids can tell!
10: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.

0: Yan, pag hindi nyo inailabas ang bugso ng damdamin nyo after hearing Lloyd Umali's performance of Kailangan Kita, grabe. Parang lalong dami na kailangan sa'yo, di ba? Diba? Ewan ko lang, kumbaga, ibang klase ang Lloyd Umali. Talagang...
1: Thank you. Yung
0: tatak OPM,
1: di ba? Thank you.
0: Alam mo, ngayon ko lang narinig yung Kailangan Kita in such a way na yung, di ba? Yung version na ganito na yung bawat lirik ko, yung damdamin, dama, brother. Oh, diba? Grabe. Ito na, isang mabilisang tanungan ito para sa mga kantang nasa playlist mo. Nandito na tayo sa part na yung...
1: Kinakabahan ako.
0: Oo, hindi ito malalaman. Ang mga naging may kinalaman sa journey mo bilang isang singer, anak, ama ng madami, partner ng madami.
1: Hindi mo masyado.
0: Hindi masyado. Your ultimate heartbreak song aside from your own, na bakit sino pa?
1: Heartbreak song siguro is How Do You Heal a Broken Heart?
0: An SP, alam mo ba yan? How Do You Heal?
1: Kuri naman ng SP, yung susay niya.

0: Wala ba kayong mga kamay? Grabe.
1: Pwede ka mag-diaper.
0: Pwede na ka-diaper.
2: Kung, diba? Parang gusto ko lansones.
0: Kaya mo dyan, pagbibigyan kita, may lansones dito. Bigay mo yung lansones kay Jan.
3: Thank you, thank you. Thank you na lang sa sponsors.
0: Lansones.
1: Baka naman may lato-lato pa.
0: Ito naman, di ba pagka, kunyari, gabi na.
1: Yun, ako.
0: Yan, gabi. Nagdadrive ka, pauwi ka na.
1: Okay, okay.
0: Ano yung mga gusto mo pinakikinig?
1: Ah, hindi. Sabi ko nga, gusto dyan eh, Metallica.
0: Yan. Yeah,
1: diba? Enter Sandman.
0: Dan, dan, dan, dan.
1: Diba?
0: Oh.
1: Diba?
0: Siyempre! Let's go!

0: Ang hirap.
1: Yan na. Siyempre, kailangan magising kayo pa-uwi.
0: O, di ba? Kailangan talaga.
2: Talaga, pampagising.
1: Ito naman, ito, tatingin ko, mahalaga to sa'yo, Lloyd. Kasi, kanta naman para sa lolo mo, di ba?
3: Okay.
1: Kay Manong Resti. Mm. Kumbaga, ano ba yung kanta na closest to your heart pag naalala mo lolo mo?
2: Saan ka man naroon?
1: Yung talaga yun.
2: That song.
1: Gabi talaga yun.
2: Saan ka man naroon? Kasi sa yung song na din nakaka ang iba is parang natutuwa sila na oh kinakanta sa patay.
1: Oo.
2: Eh totoo naman eh. Pwede rin sa kasal.
1: Oo.
2: Lahat maraming pwedeng pagkantahan kaya yun ang una-una kong ni-revive sa Camaroron.
1: Yan sample daw ni like SP. Oh.
2: Si SP pa lang andito.
1: Oo, siya talaga resident ano namin.
2: Sa

0: Galing na.
1: Thank you, sir.
0: Oh, sa kapag ano, pag talagang pagmamahal mo yung taong dinededicate mo yung kantang yun, talagang madadaman talaga eh. Ito, kailangan magising ka sa sagot na to dahil...
2: Ako.
0: A song na idededicate mo sa mahal mo sa buhay, sa wife mo at family mo.
2: Sa wife ko, totoo lang ang kakantahin ko dyan is yung kaya ko nirevive yung kailangan kita eh.

0: Tapos okay. sa mga anak ko naman na babae.
1: Okay, Mika, yan.
0: Kaya kay Mika, tatlo kasi yung babae ko eh. Mika, Angel, and Aki. Ang gusto kong inaawit dyan is yung Butterfly Kisses. Pagka kinakanta ko sa kanila, minsan hindi ko natatapos eh. Uh-huh. Ayun, padong pala saan. Iba eh.
2: Itong susunod na tanong ko actually, hindi para, alam ko kung masasagot ni Lloyd to kasi ang tanong eh, isang singer na pwede mong hiramin ng boses kahit isang gabi. Meron ka bang naiisip na, kanyari, parang okay na yung boses ko pero pag ito makakuha ko, parang okay.
0: Ako hindi na. Wala siguro na, ako okay na. Kasi God gave me this talent. So dapat i-develop ko lang on my own. So pero nagiging inspiration ko lang yung mga foreign singers. Kasi may mapupulot ka doon eh.
2: Oo, totoo.
0: Tsaka ang lolo kasi, ibang klase ang isip eh. Parang kinukwento ng father ko noon. Bandang father ko eh. So itumutugtog, sasabihin ng father ko sa lolo ko, ang sama tumugtugon yan. Sabi niya sa lolo ko, sabi ng lolo, huwag mo titignan yung masama, eh kung magaling naman siyang perform, yun ang tingnan mo. Yun ang i-develop mo. So ako naman, until now, walang ano, never ending yung learn paano mga ano pa.
2: Totoo yan. Yeah. Yun na nakakalimutan na minsan ng iba, na yung bawat experience mo sa gig, sa anumang klaseng event, pag may nakikita ka, may natututunan ka. Ito naman, di ba? Siyempre, laging tinitignan nila, Lloyd O'Malley. Ito yung mga kanta nito, ito yung mga playlist na to. Pero ano yung isang unexpected na playlist na sasabihin ng tao, ay, gusto ni Lloyd yun? Ano yun?
0: Siguro, pagka kunyari, meron sila na rin ng mga parang village people. Yan, makakarinig, di ba? Village people.
2: Yan.
0: Pero hindi lalang, kaya mo pinapakinggan yan. Kasi nag-iisip ka ng, paano ko yan gagawin ng rendition ko to?
2: Na akin.
0: Yan yun eh. You have to own the song. Paano
2: yes,
0: to?
2: Yes.
0: Tirayan natin to ng ganito. Ngayon kasi, may AI na eh.
2: Yun dali lang eh. No?
0: Yun ang nakakalungkot. Kasi ang totoo lang, ang apektado dun sa AI na yan, hindi naman yung mga singers eh, yun nag-aareglo.
2: Totoo.
0: Kasi pwede nalang ipagaya na lang sa banda yun eh. Paano pang trabaho na mag-aareglo? Kawawa naman.
2: Kaya nga.
0: Diba? Kaya, yun lang.
2: Ito naman, no? Yung pagka may naka-bad mood ka, ano yung kantang parang go-to mo na, diba? Pag napakinggan mo ha,
0: same thing, yung ano lang, yung inspirational song pare.
2: Yung gospel songs pare.
0: Kasi yung talaga mag-uplift eh. Ako ganun eh. Meron kasing instances na, for example, bago ako kumanta sa gig, lalo na sa Japan, kung ano yung parang kakantayin, ano kayang tema ko ngayon? Ah, rock. So lahat, pati damit ko, naka-rock yan.
2: Lahat.
0: R&B nga, sige, tira natin. E minsan pagkanta ko, hindi ko ma-feel yung song. Balik ako sa roots. Kakanta ako ng gospel para ma-feel yung song.
2: Ma-feel mo.
0: Balik ulit.
2: Ito naman, boss. Doon na tayo sa mga dulo ng ating usapan.
0: Nang walang hanggan.
2: Nang dulo ng walang hanggan. Ito, which Lloyd O'Malley song do you think best represents you, who you are today?
0: My very first single. Kasi, sa totoo lang, yun lang parang hindi lang makalimutan.
2: Totoo naman.
0: Tapos yun ang tumatak sa isip ng tao. And yun ang nag-open ng doorway sa akin dito sa music industry.
2: Totoo.
0: Kaya, nung bata, ang pagbata kasi parang, yun naman kakantahin ko, yun ko nakantahin yan. Eh, sabi sa akin nung manager ko, hindi yung gusto mo. Dapat yung gusto ng taong kakantahin mo. Miski na paulit-ulit. At that time kasi, sawain ako eh. Gusto ko laging bago. Kakantahin ko. Yun na naman, anong line-up? Sabi niya, wag, kasi yung tao minsan nagpupunta yan para marinig yan eh.
2: Yan o.
0: So, you have to sing that one. Sabi niya, okay, no problem.
2: Sa kasi malamang, yun na rin yung kanta na gusto mo.
0: Yes,
2: kantain for the rest of your life. Yan. Diba?
0: Bakit yung sino pa? Thank you for Ben Escasa, siya nang compose niyan eh. Yan. Tapos ang nag-aregla niyan niyo, si Alvin Nunez. Yan.
2: Tama. Ito naman, alam mo, Lloyd, grabe ah. The best
0: talaga. Thank you.
2: Maraming salamat, Lloyd, for being game. Grabe. Kailangan akong tumayo talaga. Grabe. Maraming salamat, Lloyd O'Malley.
0: Thank you.
2: Grabe, brother. Thank you. Magbabalik po ang Sessions with Brian Yamsuan. And to our listeners and viewers na gustong-gusto kanilang malaman kung saan ka ba nila pwedeng panoorin for your live performance, pwede ka mag-promote dito.
0: Every other Saturday, nag-guest ako dyan sa Pacos. Yan. Kaya kita-kita tayo doon along ABS-CBN.
2: Yan. Doon sa malapit sa ABS-CBN, yes, Pacos. Yes. Pag nakikita nyo dyan. Pupunta ako dyan, Yor. Yes, sir. And Lloyd, tonight, you made us realize that pain isn't beautiful because it hurts. It becomes beautiful because of what we create from it. Sometimes a lesson, sometimes a memory, and sometimes a song. Lloyd, thank you for the music and for reminding us that even heartbreak can leave something beautiful behind. Magbabalik po ang Sessions with Brian Yamsuan.
1: Yeah! Yay!
3: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
4: Meron pang chicken and cheese.
5: Chili and cheese.
6: Cheesy pizza.
7: Cheesy spaghetti.
8: Cheesiest cheese dog.
9: Kids can tell.
10: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia. Isang daan taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla. Kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolite. Magnolia, isang daan taon na at hihigit.

Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Look out, here comes the Spider-Man. Magandang araw mga kaibigan, magkapit pandasal muna po tayo. Ito po, si Father Nono. Naalala ko po yung si Spider-Man dahil napanood ko kamakailan ang isang interview sa sikat na Hollywood actor na si Andrew Garfield. Opo, sumikat siya sa pagganap ng papel ni

Spider-Man. Pero meron din po siyang pelikula, Silence, na tungkol naman sa mga misyonerong pari sa Japan noong unang panahon. Pari po ang papel niya doon at bilang paghahanda para dito, aba, nag-retreat po siya. 3 buwan ng daily retreat sa piling ng sikat na pari na si Father James Martin. At eto nga po, tinanong siya sa interview kung ano ang pinakatumatak o nagustuhan niya doon sa kanyang retreat. Naiyak na po ang artista. Anya, noong pinagdasalan ko ang lihim na buhay ni Jesus nung siya'y bata pa, the hidden life of Jesus, paliwanag niya, kagilagilalas daw kamangha-mangha na ang Diyos natin, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, minsan ay nabuhay ng tahimik ng karaniwan. He was hidden. He was a nobody. Kung ganoon, hinahayaan din tayo ng Diyos na mabuhay rin ng ganoon, tahimik lang, karaniwan lang. Ani Garfield, ngayon daw po kasi marami sa atin sa panahon ng social media, ang hangad ay sumikat. Paramihan ng clicks, views, followers, our lives are very public. Pero dahil ang Diyos ay minsang namuhay ng tahimik at karaniwan, tayo rin maaring matamo ang kaganapan ng buhay kahit sa buhay na karaniwan at tahimik lang. There is fulfillment and meaning in the hidden life. Manalangin po tayo. Panginoon, naway makontento po kami sa buhay na payak. Amen.

0: The hot takes are back. Popular, the opinions popular, unfiltered. Popular, ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
1: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga

kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur, na itala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Apple David, kasama ninyo para sa Metro Morning.
1: At ako si Janina Vela. Mapapanood niyo kami live sa Abante News TV at simulcast sa Billionaire News Channel.
0: Simulan na natin ang umaga
1: sa ating mga headlines.

0: 7,000 ebidensya ng ICC prosecutors laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte babawasan.
1: Congressman Pulong Duterte galit sa pag-atras ng prosekusyon sa mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Meralco magkakaroon ng dagdag singil sa electric bill ngayong October.
1: Self-rated poverty sa Pilipinas tumaas sa 55% ayon sa SWS survey.
0: Pope Leo XIV nagre-recover na matapos ang operasyon.

0: Halos 7,000 items ang mungkahing alisin ng mga prosecutor ng International Criminal Court o ICC sa listahan ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa dokumentong isinumite noong October 6, sinabi ng prosecution na 253 item na ang naalis sa listahan. Kabilang sa mga ebidensya ang mga talumpati ni Duterte, mga dokumento ng mga non-governmental organization, mga material na may kaugnayan sa mga testigo at mga impormasyon mula sa public online sources. Samantala, sa pagdinig ng ICC, naging emosyonal ang ilang taga-suporta ng dating Pangulo nang muli itong masilayan sa pagdinig. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa ICC sa November
1: 30. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
2: Kinwestiyon ni Davao City Representative Pulong Duterte ang biglaang pag-atras ng prosecution sa tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Para sa kongresista, hindi basta mabubura ang pinsalang idinulot ng mga akusasyon. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Maraming kinwestiyon ni Davao City First District Representative Pulong Duterte ang naging desisyon ng House Prosecution Panel na ilaglag na ang iba pang articles of impeachment laban sa kanyang kapatid at itira na lang ang unexplained wealth. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang matapos sirain ng prosekusyon ang reputasyon at pangalan ni VP Sara, ay bigla nilang babawiin at kasunabi para sa kanya na paniwalaang bahagi lang ito ng estratehiya ng prosekusyon. Giit pa ni Representative Duterte, dapat panindigan ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya at hindi nila dapat na ituring na tagumpay ang pag-atras. Anya, huwag gawing laruan ang impeachment dahil hindi agarang mabubura ang pinsalang dulot ng mga bintang na ipinakalat nila laban sa ikalawang pangulo. Bukod dyan, dapat hindi rin makalimutan ang dami ng pondong nasayang sa halos 40 days na paglilitis laban sa bise. Anya, mahiya naman ang prosekusyon. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante News TV.
0: Magkakaroon ng dagdag singil sa Meralco bill ngayong October na nasa 32 centavos bawat kilowatt per hour. Katumbas ito ng karagdagang 64 pesos sa bill ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan. Ayon sa Meralco, dulot ito ng pagtaas ng generation charge dahil sa mas mahal na presyo ng langis. Nakadagdag din sa pagtaas ng singil ang pagmahal ng presyo sa spot market dahil sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon grid.
2: Umabot sa mahigit 16 milyon ang mga pamilyang Pilipino na nagsasabing mahirap sila noong September mula sa mahigit 13 milyon noong June ayon sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Tumaas sa 55% ang self-rated poverty mula 49% noong June batay sa survey na inilabas noong October 13. Pinakamalaki ang itinaas sa Luzon mula 41 hanggang 51% habang tumaas din ang poverty rate sa Metro Manila, Visayas at Mindanao. Samantala, tumaas din sa 44% mula 36% ang self-rated food poverty o bilang ng mga pamilyang nagsasabing hirap sila batay sa uri ng pagkain na kaya nila.
0: Isang testigo sa plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez ang nagbunyag na inalok umano sila ng milyong-milyong piso para bawiin ang mga kanila or bawiin ang kanilang mga salaysay kaugnay ng umano'y maleta deliveries. Ang detalye sa Metro Morning Report ni John Riz Calata.
4: Ibinunyag ng isang testigo sa bail hearing ng plunder case ni dating House Speaker Martin Romualdez na inalok sila ng pera para bawiin ang kanilang affidavit kaugnay ng umano'y pagdideliver ng malemaletang pera sa dating speaker. Ayon kay Christopher Esquivel, isa sa mga Maleta Boys, inalok sila ng hindi niya pinangalan ng dating katrabaho at empleyado umano ni resigned Congressman Zaldico ng 5 milyong piso para baligtarin ang kanilang naunang testimonya at hiwalay na 5 milyong piso para sa makapagre-recruit. Bukod sa pera, ipinangako rin umano ng kanilang dating katrabaho na tutulungan silang mabasura ang kanilang kasong libel. Ayon kay Esquivel, kabilang siya sa pagde-deliver ng mga maleta noong November 21, 2023 sa McKinley Road, Forbes Park, Makati City na address umano ng dating speaker. Anya, pinayuhan siya ng aide nico na si John Paul Estrada na ingatan ang maleta dahil pera ang laman nito. Nalaman din daw niya na pera ang laman ng mga maleta dahil may mga post-it umano na nakalagay sa mga ito sa Horizon Homes kung saan nakasaad ang mga halaga ng mga laman ng maleta. Depende sa laki, mula 10 million pesos hanggang 70 million pesos. At tinanggal ang mga post-it bago i-deliver sa McKinley Road. Gayunman, aminado siya na hindi niya nakita si Romualdez sa isinagawang delivery. Ipagpapatuloy ang pagdinig bukas kung saan inaasahang ihaharap ang isa pang maleta boy na si Rodante Orbilio para patotohanan ang testimonya ng mga naunang maleta boys na sumalang sa witness stand. Para sa Metro Morning, John Riz Calata, Abante News TV.
2: Sa kabila ng pagkakaiba sa politika, hangad ng bagong PCO Secretary Lino Cayetano na magkaisa ang mga supporter at kritiko ng Pangulong Bongbong Marcos para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Eileen Taliping.
5: Pagkakaisa ang hangad ni bagong Presidential Communications Secretary Lino Cayetano sa lahat ng mga kritiko at supporter ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at suportahan ang mga programa ng gobyerno. Ito ang inihayag ni Cayetano sa kanyang unang pagharap sa Malacañang Press Corps matapos manumpa kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacañang. Ayon kay Cayetano, maraming programang administrasyon na makikinabang ang ordinaryong mamamayan, kaya kahit saan mang panig dapat na magkaisa para sa iisang layunin. Sinabi ni Cayetano na magkakaiba man sa pananaw sa politika, naniniwala itong pareho ang pinaglalaban para sa kapakanan ng mga Pilipino.
6: And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So ako, I call on, you know, all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people. At napakarami na kailangan nating gawin sa susunod na 2 taon.
5: No comment naman ang sagot ni Cayetano nang tanungin kung nakausap na ba nito ang kanyang dalawang kapatid na senador na nasa oposisyon. Para sa Metro Morning, Eileen Taliping, Abante News TV.
0: Inirefer na ng NBI sa DOJ ang findings sa umano'y irregularidad sa flood control projects sa Davao City. Kabilang 4 na proyektong nadawit sa Genesis 88 Construction. Yan ang Metro Morning Report ni Lian Postilios.
7: Formal nang inirefer ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang findings nito para sa paghahain ng mga reklamo laban sa ilang opisyal at kontraktor ng Genesis 88 Construction Incorporated dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na batay sa mga records ng Commission on Audit mula 2018 hanggang 2024, nakakuha umano ang kumpanya ng tinatayang 7 billion pesos worth of flood control projects sa First District ng Davao City, ang distritong kinakatawan sa Kongreso ni Representative Paulo Pulong Duterte. Sa 51 flood control projects sa distrito na nakitaan ng umano'y red flags at kasalukuyang inimbestigahan ng NBI, 4 na proyekto ang pinaghihinalaang may irregularidad at iginawad sa Genesis 88 Construction. 10 individual ngayon ang pinaiimbestigahan ng NBI na may kaugnayan sa natura mga proyekto, kabilang ilang opisyal ng gobyerno at mga kontraktor. Para sa Metro Morning, Lian Bustilios, Abante News TV.
2: Isang warehouse sa

0: Arms Corps sa Fortun, Marikina City ay nasunog at nagdulot ng pangamba sa mga residente. Yan ang Metro Morning Report ni Janze Makahilas.
1: Ipinauubaya na ng Arms Corps sa Bureau of Fire Protection ang investigasyon sa nangyaring sunog sa kanilang compound sa Fortun, Marikina City. Ayon kay Joey Bay, Assistant Vice President for Corporate Relations ng Arms Corps, naging mabilis ang pagresponde ng mga pamatay sunog at walang napaulat na saktan sa kanilang mga empleyado. Pasado alas 8 ng gabi nang mangyari ang sunog, kaya't maging ang mga residente na malapit sa Arms Corps warehouse ay narinig ang pagputok ng mga bala ng baril mula sa nasusunog na gusali. Arms Corps ay kumpanya na gumagawa ng mga armas at mga bala. Dakong alas 12:41 na madaling araw nang ideklarang fire out ang sunog, hindi muna nagbigay ng pahayag ang BFP dahil patuloy pa ang ginagawang investigasyon kung ano ang pinag-ugatan ng sunog. Para sa Metro Morning, Janze Makahilas, Abante News TV.
0: Sa balita sa labas ng bansa, inalis na ang ibabang bahagi ng Kanambaga ni Pope Leo XIV matapos matuklasan ang bukol na may cancer ayon ito sa anunsyo ng Vatican. Kinumpirma ng mga doktor na may pulmonary adenocarcinoma ang Santo Papa, isang karaniwang uri ng cancer sa baga. Naging matagumpay naman ang operasyon na tumagal ng higit sa isang oras. Kasalukuyan nagpapagaling ang 71 years old na Santo Papa sa ospital sa Rome, habang kinansela muna ang kanyang mga pampublikong aktibidad hanggang October 20. Samantala, patuloy ang mga gawain ng Vatican habang nananalangin ang mga opisyal ng Simbahang Katolika at ang mga mananampalataya para sa kanilang mabilis na paggaling.
2: Magbiyahe, check muna tayo ngayong umaga. Sheila, kamusta ang traffic ngayon sa EDSA?
3: Good morning, Janina and Apple. Ngayong Miyerkules ng umaga, silipin natin ang lagay ng trapiko sa ilang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa Commonwealth Avenue, bahagyang dumarami na ang mga sasakyan sa kaliwang bahagi patungong Quezon Memorial Circle. Samantala, medyo maluwag pa rin ang daloy ng trapiko sa kabilang bahagi. Iyan naman ay patungong Fairview. Sa EDSA Orense naman, maluwag at maayos ang daloy ng trapiko sa parehong northbound at southbound lanes. Patuloy na mag-ingat sa biyahe at maglaan ng oras ng sapat na oras sa pagpunta sa inyong mga destinasyon.
0: Susunod, Pinay tennis star Alex Iala ligwak na sa WTA Wuhan Open Doubles sa China. Wag BBTO, magbabalik pa ang Metro Morning.

0: Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Good morning ulit sa iyo, Sheila. Ano ba ang magiging weather natin ngayon?
1: Yes, Janina, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Visayas at Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, makakaranas ng maulap na kalangitan at mahinang pag-ulan ang ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa northeasterly window or wind flow, babala ng pag-asa. Posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha at paguho ng lupa ang malakas na pag-ulan. Patuloy namang minomonitor ang isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may hangin na umaabot sa 45 kilometers bawat oras. At ayan muna ang lagay ng panahon ngayong araw. Ako si Sheila Salaysay. Balik sa inyo, Apple and Janina.
2: Arestado ang isang negosyante matapos umanong tumanggap ng paunang bayad para sa isang sasakyan na hindi naman naihatid sa buyer. Yan ang Metro Morning Report ni Ryan Reloban.
3: Arestado ang isang 23 years old na negosyante matapos umanong manloko ng buyer ng sasakyan sa isang operasyon sa Green Hill Shopping Center sa San Juan City. Ayon sa San Juan City Police, inalok umano ng suspect na si alias Lance ang biktima ng 2015 Honda Civic sa halagang 400,000 pesos kung saan nagbigay ang buyer ng 220,000 pesos bilang paunang bayad, habang ang balanse ay babayaran sana kapag naihatid na ang nasabing sasakyan. Pero sa halip na Honda Civic, Toyota Innova ang ipinakita umano ng suspect at sinabing naibenta na sa iba ang unang sasakyan. Humingi pa umano ng karagdagang 170,000 pesos dahilan para questionin ng buyer ang mga dokumento at detalye ng sasakyan. Sa isinagawang operasyon kahapon, October 13, nasamsamang isang Toyota Innova, mga susi ng sasakyan, dokumento at marked money. Sa follow-up investigation, inuugnay rin umano ang suspect sa tinatawag na rent-tangay scheme kung saan inuupahang mga sasakyan ang hindi na ibabalik sa mga may-ari na napagkasundo ang panahon. Sinampahan ng suspect ng kasong STAPA sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code sa pamamagitan ng inquest proceeding sa Office of the City Prosecutor sa San Juan City. Para sa Metro Morning, Ryan Reloban, Abante News TV.
2: Natapos na ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Iyala sa Wuhan Open sa China matapos ang pagkatalo nila ng Turkish partner na si Zeynep Sonmez sa WTA 1000 Women's Doubles. Nagsimula ang laban sa pag-abante ng Ukrainian tandem sa score na 4-0 sa unang set. Sinubukan pa nina Iyala at Sonmez na humabol, ngunit hindi na nila napigilan ang kanilang mga kalaban. Matapos ang Wuhan Open, nakatuon na si Iyala sa Ningbo Open sa China na gaganapin mula October 19 hanggang 25.
0: Hindi pa raw masabi ni Janice De Belen kung si Daniel Padilla na nga ba ang forever ng anak niyang si Kayla Estrada. Pero pagdating sa pagbukod ng anak, may paalala lang ang aktres. Yan ang Metro Morning Report ni Lane Garcia.
4: Hindi patiyak ng premyadong aktres na si Janice De Belen kung pang forever na ang relasyon ng kanyang anak na si Kayla sa boyfriend nitong si Daniel Padilla. Sa guesting ng aktres sa podcast ng talent manager na si Oggy Diaz, napag-usapan ang tungkol sa relasyon ni na Kayla at Daniel at dito diretsa ang sinagot ni Janice ang bawat katanungan. Ayon sa aktres, ayaw muna niyang magsalita ng tapos kung si Daniel na nga ba talaga ang maituturing na endgame ni Kayla.
5: Napo-forcing mo ba, Janice?
6: Ang alin?
5: Sila, sa ending.
6: Hindi ko alam eh.
7: Kasi minsan, ano ba? Oji, galing ako sa ganyan. Kala mo yun na yung ending, hindi pa pala. So, di ba?
5: So, mahirap para sa iyo magsalita.
7: Mahirap magsalita. You know, you just go like this. Basta, gusto ko masaya yung anak. And I trust that if she's not happy, she's going to go. She knows what to do.
4: Bukod dyan, nagbigay rin ng makahulugang pahayag ang aktres tungkol sa pag-alis ni Kayla sa kanilang tahanan upang mamuhay ng mag-isa. Ayon kay Janice, pumapayag naman sila sa desisyon ni Kayla na bumukod basta hindi ito gagawin dahil lamang sa kagustuhang makipag-live-in.
7: Si Kayla nag-solo na. Inaayaan ko na siya mag-solo kasi 30 na rin naman siya. At saka, nagpaalam naman siya sa akin. Sabi ko lang naman sa kanya, pag nag-solo ka, walang balikan sa bahay, ha? Kasi pinili mo itong gawin eh. Tsaka, as long as hindi ka magsusolo dahil lang gusto mo makipag-live-in. Iba yun eh, yung magsusolo ka kasi hinahanda mo yung makikipag-live-in ka. Or kesa sa nag-solo ka dahil may gusto kang patunayan.
4: Para sa Metro Morning, Lane Garcia, Abante News TV.
2: Sugatan ng 8 katao kabilang ang isang babae na inatake sa puso. Matapos mag-amok at manarak ang isang 59 years old na lalaki sa isang shopping complex sa Incheon, South Korea. Ayon sa ulat, may mga patalim na nakatali sa magkabilang kamay ang suspect nang tarakan ang mga biktima. Hindi na nakapalag ang lalaking suspect nang harangin siya ng mga bystander gamit ang mga upuan bago tuluyang maaresto ng mga pulis. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa matugong insidente. Mga kaabante, Team Balde ba kayo o Team Timba? Alam nyo ba na ang salitang balde ay hiniram sa wikang Espanyol na tumutukoy sa sisidlang may hawakan o bucket sa Ingles? Samantalang ang timba ay bahagi ng mga wikang Austronesian. Ginagamit din ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa ilang bansa gaya ng Indonesia. Pero halos magkapareho lang naman ang gamit ng balde at timba. Mula sa paglilinis ng bahay at paglalaba hanggang sa pag-iigib at pag-iipon ng tubig. Kayo ba mga kaabante, ano ang mas ginagamit nyo sa inyong lugar? Timba o balde? Ikaw ba, Janina? Team timba o team balde ka ba?
6: Team balde kami dito sa bahay. Dito? Sa bahay namin, team balde. Team ikaw, balde. Apple.
2: Baliktad, sa amin naman, team timba kami. Mas ginagamit namin yung term na timba. Lalo na pag nauutusan ng magulang. Kumuha ka nga ng isang timba ng tubig o magpaligo ka gamit ang isang timba. Naalala mo ba yung challenge nung I think a few years ago na may challenge na maligo gamit ang
6: isang tabo. Isang timba?
2: Mahirap pag isang tabo lang.
6: Pati yung mga nakikita ko dapat tabo yung gamit. Maligo gamit ang isang tabo lang.
2: Mahirap yun ah. Hindi ba tutuyo? Ay, hindi ba? Sa yung sinabon mo at sinampo mo, hindi ba? Nilinisan.
6: In Venice, kinaya ko naman Apple.
2: Isang tambo?
6: Oo.
2: Pero alam mo, very important din kasi na nag-iipon tayo ng tubig. Lalo na, sabi nga natin, may El Nino na paparating o nararamdaman na natin. So, magkakaroon, nag-a-anticipate tayo ng super El Nino.
6: Oo. Parang nagsimula na siya ngayon. Tapos, parang hanggang February ba ng 2027 or baka nga Marso ng 2027, ma-feel natin ang super El Nino.
2: Oo, kaya importante talaga mag-ipon ng tubig to make sure lagi tayong handa. Pero ito, handa na ba kayo dahil 72 days na lang before Christmas! Nag-ready na ba ang mga tao? Namimili ka na ba, Janina?
6: Hindi pa! Kailangan! Almost! Bukas!
2: Bukas? O sige, pero for us, yan na muna po ang pangunahing balita dito sa Metro Morning. Ako si Apple David.
6: At ako si Janina Vela. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Metro Morning. Araw-araw nyo kaming mapapanood live sa Abante News TV at simulcast sa Billionaire News Channel.
2: Manatiling nakatutok dahil susunod na ang memo kasama sina Corina Sanchez Rojas at Willard Cheng.

0: nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputahitang.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Hello! At time out muna sa mabibigat na mga balita at isyu ng bayan. Mag-good news muna tayo! ₱2.64 billion ibabalik sa Meralco customers. Wow! Yay! Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagbabalik ng ₱2.64 billion sa mga customer dahil sa sobrang singil sa kuryente. Pero magkano nga ba ang posibleng maibalik sa inyo? Baka naman tig-25 centimos lang tayo dyan.
1: Kaya nga eh. Ha? Para sa mga residential customers, nasa 17 cents nga ang refund sa bawat kilowatt hour ng nakonsumong kuryente. Halimbawa, kung 1,000 kilowatt hour ang nakonsumo ninyo, nasa ₱173.30 ang katumbas na refund sa rate na ito. Malaki-laki na rin.
0: Pamasahe na rin yan.
1: Pamasahe, dagdag.
0: Ayon sa ERC, layunin nitong maibalik agad ang sobrang singil. Una, bakit sumusobra yung singil? At matiyak na makatarungan ang babayarin ng mga consumer. Isa nga namang good news. Pero mas maganda kung mas kompleto yung balita. Paano yung computation nun? Una, bakit ba sila napapamahal ng singil?
1: Oo, ang sabi daw na pasobra ang singil sa generation charge.
0: Generation charge?
1: Oo, pero hindi naman naipaliwanag kung bakit sumusobra in the first place.
0: Eh, yun na nga, talagang ano, mas mainam na mangmang na lang ang mga tao. Para hindi na nila kailangan magpaliwanag. Oo. Okay. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang ₱7.2 trillion national budget para sa 2027.
1: Samantala, tiniyak ni Senate Finance Committee Chairperson Senator J.V. Ejercito na hindi basta aprubahan ng Senado ang bersyon ng Kamara.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan, ano ang dapat tapyasan o dagdagan sa national budget para sa 2027. Ang sabi nila?
2: In all honesty, yung educational sector just serves as a great backbone na automatic alam mong the funds can go to facilities that will directly help Filipino people. Kasi for example, kung dinagay mo sa healthcare sector, we already have this history na medyo inefficient ang handling of funds. Tas lalo pa kaya sa Department of Public Works and Health and Welfare, di ba? Parang, yes, tumutulong naman siya yung roads and whatnot, pero there is also a history of corruption there.
3: Ito yung Department of Education, kasi para sa lahat yan, sa mga apo natin, sa mga apo natin, sa pamilya natin. Pero kung babawasan naman budget, itong DPW, siyempre, alam na naman natin na nangyayari dyan.
4: Para sa akin, dapat tinatanggal na talaga yung mga insertion nila at saka yung mga pork barrel nila. Alisan mo lahat ng pera ang Congress at saka ang Senate. Alisan mo sila ng pera. Ang tatakbo na lang actually, yung mga gustong magsilbi sa bayan. Yung hindi na nangangailangan ng pera para magsilbi.
5: Dapat sa hospital. Marami tayong nagkakasakit ngayon na walang-wala talaga. Mahalaga din yung natin kalusugan.

0: Dito tayo naghahalap buhay eh.
1: At nagulat ako, akala ko Zoom lang tayo ngayon. Pero nandito siya ngayon, maaga siyang gumising para

0: Nice to be back in Bebo.
1: Oo nga, fresh na fresh. Pero diretso na po kayo ng Senado pagkatapos nito.
0: Ah yes, magre-resume kami ngayon ng budget hearings kasi nag-end kahapon ang prosecution no, dahil nga kinap nila yung articles na impeachment. We'll resume impeachment on November 9. Mm-hmm. So, ang usapan kasi namin ni Presiding Officer Cheese, kasi nawawala yung momentum nun eh. Mm-mm. So, he wanted 2 weeks na talagang purely impeachment. Sabi ko, ako rin, kailangan ko ng 2 weeks purely plenary, bago mag-plenary debates, no?
1: Okay.
0: So, para matapos ang budget.
1: Ang budget? Yes. Dalawang linggo?
0: Yes.
1: Oo nga, talagang ano, iisa-isahin nila yan.
2: Mas may maiiyak kayang congressman.
1: Ha?
2: Kapag sumalang sa Senado.
1: Eh, di ba yun ang pangako ni Senador Ping? Okay, sige, mag-iyakan kayo dyan. Mas iiyak kayo pag natapos na kaming magtapyas. Okay. Hindi basta aaprubahan ng Senado ang 7.2 trillion pesos national budget ay pinasa ng Kamara. Yun po ang sabi ninyo, ano? Kailangan po talaga ng mga particulars, kailangan po ng reallocation. So okay, nakita na po ninyo. So
0: yes,
1: on the onset, ano yung mga red flags na nakita ninyo?
0: Well, natanggap na namin kahapon officially yung hard copy, no, ng HGAP, no, yung budget na galing sa House. General Appropriations Bill, no? At ang nakakapag-antaka lang, Corina Willard, natanggalan, nabawasan ng ilang mga pondo ng ilang programa, no? Tulad ng yung foreign assisted projects, malaki, no? 130 billion ang natapyas, ang calamity fund, 9.5 billion, and then yung DOH, which is very important para sa atin dahil ito yung advocacy ko, yung universal healthcare, kaya maganda rin ang health facilities. Yung Health Facilities Enhancement Program, improvement ang mga hospitals, no, equipment, pagpapaganda, 4.45 billion ang natapyas. No?
1: Bakit so, kaya ganun?
0: Yun. Kaya okay. Yun ang ano natin, bubusisiin. Kasi titignan natin kung saan na inilagay, kung maganda naman yung paglalagyan, dapat ano, i-identify kung para saan at kung saan binawas. No? So, maaring kasi minsan tumataas yung major yung sa departments, yung budget, maaari tumaas kaya lang, tinanggal yung major programs, tapos nilagay sa iba. No? In this case, sa health, napansin ko, natanggal yung sa Health Facilities Enhancement Program. Ito yung mga infrastructure, improvement ng mga medical equipment, and yung capacity building, no? Yung mismo ng department, no? Yung program. Pero dumagdag naman doon sa medical assistance, no? Akin walang problema ho yun, no? Malaking tulong ang medical assistance, pero sa akin dapat balansihin kasi ang intention ng universal healthcare, Corina Willard, is to provide genuine healthcare na kailangan yung capacity, gumanda ang healthcare system, at gumanda ang healthcare facilities.
1: At hindi lang basta ayuda.
0: Tama po.
1: Ayun.
0: Yes, dapat balansehin. No?
1: Okay, talking about ayuda, Apo. Marami po kayong nakitang ayuda dyan kasi mga ngampanya na po ang mga politiko.
0: Well, may mga bago ko nakita. No? I'll look at the notes. No? May 10 billion new items sa presidential assistance to farmers and fisher folks sa Department of Agriculture. Tapos tinanggal naman yung 9.5 billion decrease sa ano calamity fund, no, sa NDRMC. Ang sabi ko kasi may El Nino tayo dati, super El Nino actually.
1: Oo.
0: So bakit tinanggalan yung calamity fund? Baka naman ito ay nilagay dito sa assistance to farmers and fisher folks.
1: Mm-hmm.
0: Baka naman diretso. So ito yung mga titignan natin. So
1: kailangan may paliwanag.
0: So tama ka, Corina Willard, nabanggit ko initially na hindi natin basta tatanggapin lahat ito. We will scrutinize. No? Kailangan balansin natin na dapat ito'y according to the national priorities, no? Or hindi dapat para sa intention o interest ng politika. No?
1: Mm.
0: So kailangan balansin.
1: But do you agree na habang tinapyasan kahit nga po yata edukasyon, ano?
0: Yes, medyo malaki.
1: Parang yun yung mga unang tumataginting sa atin na talagang kailangan dagdagan pero binawasan. So are you agreeable kung saan nila nilagay? Like for example, infrastructure. Well, DPWH, ayan.
0: Well, sa DPWH kasi ako naman, I have been pushing for, ano no, isa sa advocacy ako yung long-term, yung mga big-ticket items, no? Yung mga infrastructure, railway system, highways, airports, sports. Because I think this will really stimulate economic growth na kahit na, alam ko magastos to, mabigat sa ating pondo, ba't iya

0: to lay down the necessary infrastructure to spread out the development. Tsaka ito yung magkikreate ng growth areas. Trabaho at hanap buhay in the long term.
1: Yes.
0: And that's what other developed countries, huwag na natin tignan yung Europa, Japan, o Estados Unidos. So tignan na lang natin yung ASEAN. They invested heavily in the 90s sa infrastructure, no? Sa railways, sa highways, sa airports. Tignan nyo ngayon ang Thailand. Mm-hmm. Tignan nyo ngayon ang Indonesia. Ang
1: Vietnam.
0: Mm-hmm. No? Na Malaysia, no? Parang pag nanggaling ka sa kanila, munta tayo dito, parang bakit tayo napag-iwanan? So, we really have to, this time around, na tignan natin yung long-term planning, yung long-term big-ticket items na I know it costs so much, pero kailangan meron na tayong tinatawag na master plan for infrastructure and national development. That may blueprint tayong sinusunod in the next 30 to 50 years, Corina, Willard, na hindi lang yung kung ano yung naiisip na programa ng presidente na meron siyang pet program for his term, yung legacy may iwan niya, pero dapat isipin natin yung pangmatagalan. No? Kaya nga bago nagsimula yung budget season, I delivered a privileged speech na Master Plan for Infrastructure and National Development. Sana po itong budget season, lalo na sa infra, sa DPWH, sa DOTR, yung mga plano, yung mga proyekto, na ayon na dapat meron tayong long-term planning.
1: Okay. So okay naman sa atin, di ba Willard, yung mga infrastructure projects, yung mga flood control project. Okay naman sa amin, di ba? Okay naman sa atin lahat yan. Ang problema,
2: ayun na nga. Hindi natin maramdaman.
1: No, hindi mo maramdaman kasi ninakaw, di ba? Yung mga pondo, hindi ghost projects, tapos substandard, nag-iba lahat. So tanungin ko lang po, malaki na naman ang ibinigay po na budget sa DPWH. Ano? Apo,
0: nadagdagan siya ng mga 11.49 billion increase si DPWH. Ang nakakapagtaka lang dito, Corina, at titignan natin, no? Kung ano rason. Meron 4.6 decrease in flood mitigation structures within the major river basins. Ito yung dapat yung mga major river basins or kaya flood-prone.
1: Nabawasan po yan.
0: Nabawasan. Pero nagkaroon ng 8 billion increase flood mitigation structure. So, baka ganun na naman tayo. Bumalik tayo sa dating gawin. Napatsi-patsi. Ang sabi ko, okay ang flood mitigation program. Pero dapat may master plan. Tsaka yung ano talaga, yung big ticket items. And we have to look at it this time, Corina, na Willard, na hindi lang yung mawala yung tubig. Dapat meron tayong retention, no? Meron tayong impounding na para, halimbawa, galing sa Sierra Madre, papuntang Pampanga, and Bulacan, ito yung flood-prone, sinasalo na maganda, may mga sabuda, may mga dam tayong maliliit, na para, na ngayon, may darating tayong El Nino. Pag tag-ulan, sobra-sobrang tubig natin. Pag tagtuyot, wala tayong tubig. So, kailangan dito pa lang may mga water retention facilities, detention na para bumagal din yung takbo ng tubig pababa, hindi agad magbaha.
1: At masasalo.
0: The same time, during dry season o El Nino, meron tayong tubig na magagamit.
1: Ang so, irrigasyon,
0: dapat
1: ano?
0: Ganito, yung sa NIA and DPWH, dapat maging gano'n na ang direction nila siguro ngayon.
1: Kasama kaya ang master plan po dyan?
0: Yun na nga po sana, Corina, I'm hoping that this time around, especially for flood control, in fact, one of our requirements now, no, na para maging maigpit tayo sa mga proyekto, no, hindi lang yung basta magka-project, basta maipera, alam naman natin, ganun na nangyari noon. Tulad mawa sa flood control projects, hindi masama po yan. Basta nakikita natin na kailangan ito, kaya hinihinga natin ng Regional Development Council approval, or at least provincial council or local, at least alam nung local na kailangan talaga. At the same time, sana naayon sa master plan, hindi yung patsi-patsi na nangyayari ngayon. Basta lang magkaroon ng magka-flood control project lang, kahit na hindi siya, ano, kumbaga, walang convergence, hindi siya...
1: Hindi, walang synergy.
0: Walang synergy.
1: Oh.
0: Ganun na nangyayari. Kailangan, dapat, may master plan.
1: Correct.
0: No? Lalo na sa Central Luzon, no? At yung mga flood-prone provinces.
1: I'd like to understand this. I keep asking this question. Yung mga nakatenga pong yan, probably not all, but some are fully paid. Fully paid na po yan. So, popondohan na naman po yan ng pera namin.
0: Ang ano natin, sabi ko sa flood control, kasi noong 2026, because of the 2025 na nangyaring flood control, ito flood, ito, yung scam, no? Yung pinakamalaking floodgate scam. 2026 budget na zero, talagang zero, as in zero ang flood control projects. Para sa akin po, we have to resume, pero tapusin lang yung mga dapat tapusin, no? Incomplete na incomplete, the project

0: that are yet to be completed, finished, unfinished, saka yung mga gaps, isara natin para maging effective. Kasi nakasama rin, Willard, Corina, na naging zero. Oo, yung mga sinimulan, may mga gaps, may mga puwang. Siyempre, tubig yan, maghahanap ng papasukan. Pero at the same time, niretain mo. Kaya siguro lumala ang lumala in a way, nakatulong sa paglala nung proyekto. Wala nang masyadong baha, maghabagat lang, baha na lahat. So ang sabi ko sa DPWH, tapusin ang dapat tapusin, yung mga uncompleted, let us complete everything, close the gaps.
1: So we will have to fund it again.
0: We will have to fund those that are not, yung mga hindi pa napondohan.
1: Ah.
0: Pero yung mga napondohan na, dapat din ang tapusin, no?
1: Ayun.
0: No, tapos,
1: yun nga po,
0: no new projects.
1: No new projects.
0: Tapusin ang dapat tapusin. Kaya titignan natin bakit may bagong increase. No? Kaya ito yung matitignan natin, 8 billion. Mm-hmm. Kung to complete, okay lang po. Pero kung new projects to, we will not allow anymore. Unless it's part in the 18 major river basins,
1: right.
0: No?
1: Or the dams.
0: The top 10 or 20 flood-prone areas in the country. Kasi nakita naman natin ng flood, nung scam. Kahit hindi naman nasa flood-prone provinces, ang daming nilagyan na projects na
1: so,
0: hindi dapat.
1: So, supportahan kaya kayo, sir, ng mga kapwa ninyo, senators?
0: I would think so. Kasi ano mo, Rina, this will be a very challenging time. No? It's not the best of times to be chairman of finance. No? Kasi maganda lang, chairman finance ka, mapaprioritize mo yung mga programs or advocacies that are closer. Like in my case, admittedly, yung universal healthcare implementation, ipaprioritize ko. Nagsabi na rin ako sa mga kasamahan natin. No? Pero, ang malungkot lang dahil very, yung elbow room natin, napaka-limited, maliit yung fiscal space, no? Dahil nga maliit ang revenue natin, konti yung ating pagkukunan para mapaganda yung mga programa. So, talagang balancing act to. And we really have to, yung challenge to is to bring back the trust, yung tiwala ng taong bayan sa budget process, sa Kongreso, sa Senado, at lalo na sa gobyerno. So kailangan, we have to really practice transparency and talaga kailangan open ho tayo rito, no? Na especially in the BICAM, in the budget hearings, kailangan open tayo. And that's why I encourage civil society organizations, mga watchdogs, to participate, na hindi lang as observers, to really participate.
1: Hindi nga daw po sila nakasalita masyado doon sa Congress.
0: Ay, hindi. Dito.
1: Oo.
0: I think they know for a fact that they have been very active in the Senate, no? Na
1: okay.
0: Hindi na sila observers kung ano yung nakikita nila, yung red flags. They are helping us and we point it out. And we will give a day or two with them before I complete the committee report para kung ano yung kanilang mga observations, we'll take it into consideration.
2: Senator JV, sinasabi ng mga budget watchdogs, meron pa rin daw pork barrel or discretionary funds sa budget. Talaga, hindi na maiiwasan yun?
0: Well, yun natitignan natin. No? We have to have a balance. So, kailangan ma-accelerate din naman natin yung spending. Siguro yun yung local government support fund, no, na lumaki po.
2: Oh.
0: No? Kasi ayaw na rin i-concentrate sa DPWH, sa mga big agencies. Kaya itinulungan natin yung local government provincia para sila po yung mag-undertake ng mga infrastructure. But we have to scrutinize to make sure na yung mga projects na ito, titingnan, mare-review, meron bang scrutiny ito? No? Kailangan ba talaga ito? Ano may criteria? We have to look at the criteria and make sure that it will be for the benefit of the priorities of government. Hindi po, sabi ko nga kanina, hindi dapat sa interest ng politiko o ng sino man. No? Kailangan balansehin. So titignan naman natin kung maganda naman ang proyekto, bakit hindi. No? Pero kung talagang makikita na ito'y pang politika, like halimbawa, social programs, kailangan talaga mapunta sa totoong beneficiaries. No? Hindi doon sa mga may pabor o kaya na
1: sa mga barangay captain.
0: Opo.
2: Sen JB, sisilipin nyo din ho ba sa Senate level yung listahan o breakdown ng mga proyekto bawat distrito sa Kamara?
0: Yun ang ginagawa actually si Senate President Win Gatchalian. Yun, medyo nerdy yung kasama yung aking Senate President. Nung siya na chairman of finance, no, talagang he tapped yung mga university students and other na nagdagdag ng mga staff talaga to scrutinize line by line. Kasi dati hindi ginagawa yan eh.
1: Mm-mm.
0: No? Kaya nga nagkakaroon ng double entry. Mm-mm.

0: na dodoble ang bayad natin, ang singil minsan. So si Sen Win, as being very ano as he is, napakamitikuloso, ganun ang ano niya. So I think we will have to, I will have to continue what he started last year, reforms na sa budget by being transparent. And so tsaka yung re-review talaga natin, even the enrolled bill, kahit na mag-ando na sa last na, kailangan tignan pa rin
1: so,
0: natin.
1: So kukuha po kayo ng mga additional ng mga tao, mga bata, para tignan, para bawat isa merong tama. Kanya-kanyang
0: actually,
1: pag-aaral.
0: We are doing that right now, Corina, na nag-hire na kami ng additional staff, no, para sa, lalo nung nag-chairman na committee on finance, meron kaming siguro mga newly graduates, mga 7 staff ang dinagdag ko. Meron din ang ating Senate President. So dalawa kaming ano nag-hire na additional staff to really ano to audit, to really ano talagang line by line, talagang to check no kung meron ba to lahat ng requirements, no.
1: Meron pong mga lumapit sa amin, Sen, halimbawa no, dalawang grupo. Ito po mga teacher. So palagay po ba ninyo panahon na para taasan naman ang kanilang sweldo?
0: Well, oo, ay kung pwede lang, no. Ang problema talaga natin yung ating fiscal space, pero kung kakayanin, bakit hindi? Kasi ano eh, I think ayaw naman natin mag-suffer ng brain drain, no. Kasi marami sa mga teachers natin, ano nga sabi ko,
1: abonado, sir.
0: Abonado sila, oh. Tsaka at the same time tumataas yung inflation natin, food inflation, no. And you cannot blame some of them na yung mag-a-abroad na lang, yung lure of green pastures, ika nga.
1: Correct,
0: very hard to resist.
1: Ang sabi po nila, yung kanilang pera, yung PERA nila, 17 years na daw pong hindi gumagalaw. From 2,000, they're asking for 5,000, yes. Diba?
0: Actually, ay maganda, buti na tanong mo yan, Corina, because I already am pushing for the additional maging 5,000 nga para at least makatulong man lang sa
1: makatulong
0: ating mga
1: konti.
0: Employees, saka mga teachers. Kaya nga may teachers natin, sabi ko nga, nagtsatsaga sila rito para turuan yung ating makabataan resisting the lure of of better pay abroad, no. Kaya sana kung pwede natin silang mabigyan ng magandang ano compensation man. Ako tingin ko yung mga healthcare workers natin, no, mga nurses natin, doctors, mabigyan mo lang ng konting dagdag, no, ng government workers, they would rather stay here, no. So kung kaya natin ibigay, bakit hindi natin ibigay? Kaysa mawalan yung ating mga workforce, mawala, magkaroon tayo ng brain drain dahil talagang pag no choice sila, pamilya, hirap nila. Ganon. So ako, kung kaya natin dagdagan ng konti, I think
1: for
0: they would rather stay here.
1: For your consideration, sir. Yes. Para tayong meron pa, mga magsasaka, natatandaan mo yun?
2: Oo.
1: Yung mga magsasaka, kasi sabi po nila, ano, kulang na kulang po daw sila ng gamit. Tapos hahanapan sila ng ube.
0: Yan ang isa rin tingnan, kailangan natin yung agrikultura, kailangan natin, nakita naman natin ang nangyari yung oil crisis, itong crisis sa Middle East. Yung food security natin, kailangan maging ano tayo locally, yung local agricultural ano natin, industry, kailangan lumakas, no, na hindi nakakalungkot. I have to admit that in the past few years, parang yung Department of Agriculture, yung mga agencies ito na namihasa na pa na-import na lang. Napabayaan natin ang local importation, local production. In fact, I
1: author. Dapat nga po nag-export pa tayo.
0: Yun na nga. Dati, ang nakakalungkot, dati nag-aaral sa atin ang Vietnam, Thailand, Indonesia, kung paano mapaganda ang ano ang pananim, no, na nag-aaral sa UP Los Baños noon. Ngayon, tayo nang bumibili sa kanila. So, ang sa akin, dapat palakasin natin yung food security natin, yung ating local production. We have to mechanize yung nabanggit nyo. Ano na eh, economics of scale, kailangan mechanize. If we have to compete with our Southeast Asian neighbors, sila po mechanize, kaya napapababa na yung cost, kailangan mag-ganun na rin tayo.
1: At binabaon sa lupa na lang yung napakaraming, di ba?
2: Nasisira na lang.
1: Nasisira na lang kasi walang transportasyon. Oh. Okay, last na lang po. Sorry po. Kasi naiyak po siya dito sa aming programa. Yung isa po sa mga pinuno ng mga indigenous people, 1 billion pesos for the entire year. For 20 million indigenous people.
0: Well,
1: can you imagine,
0: actually, kausap ko kahapon ka pumunta sa amin yung chairman ng NCIP, ng National Commission for Indigenous People, kahapon, no, lamang. At sabi ko nga, sana sa sikip ngayon, hindi naman daw nabawasan yung budget nila for operations at yung ibang kailangan nila. Sabi ko, magpasalamat kayo. Maraming nabawasan. Pero kung madadagdagan natin, susubukan natin. No? Kailangan po natin tingnan din. Siyempre, yung mga katutubo natin, hindi man natin pwede pabayaan.
1: Opo, wala daw silang mga, ano, di ba, mga health, eskwelahan, wala silang dalawang oras maglalakad ang mga bata para lang makaaral.
0: Yun nga, ang sabi namin, na, nag-usap din kami, na sabi ko, now there is PhilHealth, hindi nila alam na sa universal healthcare, tulad ng PhilHealth, bawa yakap, no, na libre na ang check-up dyan, no, lahat ng Pilipino, including the IPs, pati yung medicine, pwede kayong makakuha mag-avail. Mm-hmm. Tapos yung mga, yung may zero balance billing, mm-hmm. no, kailangan lang malaman yung hospital. That's mm-hmm. why I would like to add, Corina Willard, na dito, yung zero balance billing, mas lalo natin expand to benefit yung PWDs, indigence, may hirap, tsaka yung mga social, mga senior citizens. And isama na natin ang IPs, no, mm-hmm. na para po pag na-hospital sila, wala na sila po problema yung zero balance billing. So I intend to look for a budget, maghahanap ako ng budget para madagdagan tong zero balance billing and increase the subsidy of PhilHealth even more para pag na-hospital tayo, pati yung middle class, minsan umaaray tayo na sa 100,000 na bill, minsan ang PhilHealth dati 5,000, 8,000 lang. Ngayon dapat mas malaki na ang participation. No, at least kung 30, 40,000, malaking bagay ko yun.
1: Ay, malaking bagay yun.
0: So yun yung sinusubukan natin, maibaba yung out-of-pocket expense, tapos yung mga IPs, mga senior citizens, PWDs, maging zero balance billing. No? Mm. Na medyo ano na, we're entering the 7th or 8th year of implementation of the universal healthcare, pero slowly nag-i-improve naman siya. It's still a challenge, pero 10-year program kasi ito, Willard Corine. So, pero sabi ko nga, ito next 2 years ko na chairman ng Committee on Finance, hopefully, as the sponsor and author of the UHC, mapaprioritize natin. Hopefully, in the next 2 years, mas lalo pang ma-improve, mas maramdaman ng mga kababayan natin ang universal healthcare law.
1: O, last question, tigi-isa tayo.
2: Sige.
1: O, sige, ikaw
2: kasi
1: muna.
2: Naging issue yung pag-akyat din ng budget ng House of Representatives.
1: Ay, yan ang tatanungin ko din.
2: Oo, by 5 billion.
1: Oo, do you agree?
2: Oo, mabubusisi pa ba yun?
0: Medyo malaki nga, no, nabasa ko kahapon and na-confirm ko kasi ito yung, I think, binding up ni Congressman Toby Tiangco.
1: Yes.
0: Na nakita ko rin na 5 billion yung dagdag. So, tatanungin natin sila kung para saan to. Baka naman maganda, no? Hindi naman lahat kailangan kontrahin or supportahan. Pero titingnan natin kung para saan. In fact, yung Senate naman, kami naman, nagbawas kami ng 1B. No? From 8B, nag-7 billion na kami. So, kasi nga, because of austerity measures, dapat nagsubok kaming on our own para maging, ano kami, maging example na kami nagbawas. So, tignan ho natin kung anong magiging ano ng house, kung ano yung rasyonal sa increase nila.
1: At hindi talaga pinaliwanag, ano, kung bakit.
2: Baka pwedeng tigo 1B, 1B for indigenous peoples, 1B additional for health,
1: exactly.
2: Teachers.
0: Malaking bagay sana kung sa, lalo na sa healthcare facilities. Ang plano kasi, Corina, Willard, lalo na sa yung healthcare facilities natin, yung mga probinsya, wala talaga silang capacity to really operate ng maganda kasi hindi naman yan expertise, no? At yung mga facilities hindi magagandang UH run hospitals are well funded, pero gusto natin bumaba ito yung provincial hospitals and local government run hospitals mapaganda. So yun yung bala kong i-increase din ang funds, no, na dapat mailagay. Kaya dapat, bakit natanggal niyo sa HFEP kasi ito yung dapat na magpapaganda ng health facilities. So ito yung mga titingnan natin at bibigyan natin priority.
1: Sir, mag-part 2 tayo, ha? Magpa-part 2 tayo kasi...
0: kasi initial pa lang naman to.
1: Initial pa lang naman yan.
0: Yes, pagkaano ng budget. So, we will scrutinize further. We will review further, no? Kakakuha lang namin kahapon, kaya nga tinignan kayo aking notes. At yun lang naman yung mga major na ano. Tsaka yung isa pang yung foreign assisted projects, yung mga railway system natin, medyo malaki ang...
1: Binawas.
0: Natanggal, no? Kasi ang nakakaya dito, Corina, Willard, JICA, this is a JICA ADB loan from Japan, and the ADB loan. Ito yung nagfa-fund ng North-South Commuter Railway natin, ng ating Metro Manila Subway. And yung ating iba pang mga big-ticket items sa DPWH, nakaltas din yung mga major bridges, no? So, bakit nakaltasan ito? Eh kasi in the long run, pag lalong tumagal ito, we will be going, pag na-delay, may commitment fees. Tataas ang inflation. Dati, no, kinumpito, 40 lang ang dollar peso noon. Ngayon, 60 na. Mas lagi tayo napapamahal. And I think...
1: Baka dahil wala silang kikitain sa foreign assisted projects. Pag mga Hapon ang nagbantay, walang nakakanakaw.
0: At saka nakakaniyala kasi ilang beses nang binigay.